0: nang mag-lecture-lecture pa kuno. Tiyo mo nang utok mga higala ni Erwin. Hawa ni Erwin, hawa!
1: Hawa!
0: Tiyo mo nang utok na. That is an opportunity sa mga Pilipino nga makaingon mi, oy, kani mo'y senador na mo, kay anti, kaantigong mo pasabot na mo. Oo. Ako maingon dyan ko, Erwin, siguro, by the virtue nga ako, ka. Ako maingon dyan ko, di yun taka senador, kaya wadyo ko mo, butar ni mo, eh.
2: Ay!
0: Kaya yun sa may ikatudlo ni mo pa ng litas, ako ang isip Pilipino. Yung mamahimong maayong citizen, wala kay matudlo na kung ano man, imo mang ipabawag ang balaod, bendalo man ka. Imbis kay follow the law, obey the law, bendalo imo ha. So, paunsa na makatabang sa ako ang mamahimo kong maayong lungsuranon?
3: I talk to my where the...
0: Saba niya!
1: Hawa!
0: Banha ni mo. Unsa ba ika tudlo ni mo sa kuha, si may, dapat ka mamahimong kanang law-abiding citizen, no? Sa kunin mo pagtudlo nga, coming from you nga ningon, sometimes we have to bend the law. Bend the law si mong ngal-ngal. Amo, di ay nga di ka ganahag lecture kay at the end. Bahugon raman. Oh. Bahugon raman ni mong balaod. Kanang, pag nag-istorya diha, the same. Bisa kinsa mga higala. No? Paminaw na ito na, may istorya pa nandito si Kiko. Mananitan, mayingon si Kiko nga, pag impeachment kasi, di dapat dili na kaayo ko ng mga technicality. Now, as Pilipino, makayangon ko, you can agree and or disagree, mga igala, na samtang maminaw ka. Ngayon siya kag, tama ba ka na, no nga? Lain sad. Kaya ang balaod, mga igala, technicalidad mag yun. No? Precise. Kapalo ka usay nakalisod aning balaod, gini mga igala nga profesyon, dili pwede mga igalang taghap-taghap. Ngayon naman, na-texto ang balaod, may gala, no? Na-texto ang balaod, no? So dapat mga igala tumpak. Magpreso kag tawo mga igala, sig panawag oi, kasamok ba? Magpreso kag tawo mga igala, pinaagi lang sa mura kag kuan diha, nagtambal og kanser mga igala ang albularyo. Oh, taghap-taghap lamang. Dili na pwede. Oh, muna mga katropa. So kita po ng mga Pilipino, no, BBM man ka, loyalista o Duterte, it is an opportune time sa ato aga makakaton, no? Nga ablihan nato ang atong mga kuan, ang inyong mga utok diha, kung unsay mga biases diha. Sila gunahon na ato maminawa. Unsay pagligid sa kaso mga kaigsuunan, no? And then diha mga igala, pag open-minded ka, makita nimo makaalinggat ka nga sa man ilang kalaki, no? Grabe man ikaayo ka, kulang nalang may gala, ipakaon nalang yun nila sa atuwa nga, dawatan nalang gunin nyo, nga presyono na mo si Sarah, natanggalono na mo si Sarah, sige nalang, kulang nalang muhangyo sila ba? Now, kung BBM loyalista po ka, moingon po ka mga igala nga, grabe man yung taga, kining ubang mga senador, sanglit kay abogado sila, ila dahing kuti-kutiho ni mga witness, sanglit kay abogado sila, mas na naa sila naka-eskwila sa mga mahal ng eskwilahan, ila na dahing birabirahan ni sila nga mga nasa prosecution, dili man na mo itumong. Ang tumong ni anak mga kaigsuunan. The burden of proof mga higala, naamang yun sa tao nga nag-aliga, nan sa ato pa, angay o matarong lamang, nga lisod-lisodon yung kaspangutana, nga naman, makita man nato diha, mulutaw man nato diha, kung nagsulte bakag tinuod Rimundo.
4: Katropang Armel Cortez.
0: Muna kayo mong katinga nga pag-abot dito na ay cross-examination, maka yung kagbukat naging pangutana, natural po, di ba nag-inabukat ng pangutana si prosecution ngadto sa iyang mga witnesses gipangda, kay iya man ang witness. Lain siya kayo, muna mo cross-examine, muna mo palisod-lisod, nga iyaha man ang witness. Karon pagpangutana ni Binluan, panangitan, attorney Binluan, or coming from the defense counsel, mga igala, lisod lagi. Pag-abot karon mga igala, even makaimag-usahay nga, uy, si Chis Escudero, ni Dapig lagi sa ila, wala na ni Dapig. Nag-follow siya sa rules. Panangitan, naiporsyon diya mga igala, nga si Matibag, siya na ang nag-decide.
2: Pinoang!
0: 29 years of lawyering mga igala. Oh, di pangutana siyang Binluan. Si Binluan, nakatawa na lang si Binluan, mga kaigsunan. Ngayon naman, ang tubag mga higala ni, kuan, ni Matibag, na 29 years may higala sa pagpangabugar. Ang tubag niya, pang presiding officer.
2: Pinawa! Ay,
0: Nakasuri gud si ato. Ako ba itong gisen? Gab na wa, mangod. Nakasuri gud si ato. Anyway, pareho na ito si Erwin. Edi gustong lecture. Go ahead, Erwin.
1: We waste time na kasi may punto. Eh kung mang mali, may punahin mo lang, di ba? O mali yun.
0: No. Pag mali, dili pwede nga punahin lang. No, pag mali, i-rectify yun na ni mo. Pananalitan. Dawaton lang di ay ninyo. No, nga walay, sani, walay notaryo ang mga affidavit. Dawaton lang ninyo, i-admit lang na to. Sige, bahala na sunod, sa sunod na lang. To follow na lang ni. To follow na lang. Ni maguba karon ang kamada sa tibok ebidensya, mapoison pa ng tibok ebidensya diya. Kabalo ka na Erwin, rabis si Erwin. Oy, kami di man, pareha man ta Erwin dili abogado, pero gamitan sa di man gud mi bindalo, ikaw bindalo man gud kagod. No, bindalo man gud ka. Pareha, pareha man ta dili abogado, abogado na siya, pero kami willing mi maminaw ba? Willing mi maminaw. Ikaw murag di gyud ka willing mo katon, kay anong gyud ka galingong balaod, bindalo. Ba? Sige daw, padayon.
1: Pero nung pa ng law 101, parang napapalayo.
0: Ikaw, Erwin, ikaw yun exactly ang ugbuhi pa si Anheng Miriam Defensor Santiago. Ikaw yun, Erwin, exactly ang ginatumbok ni... Maigo-jog ka sa words, mga igala ni Anheng Miriam Santiago na yung iba naman dyan, nagmamarunong.
2: Pinawa!
0: Ayaw! Ha? Huh? Yung iba naman dyan, nagmamarunong, wala namang alam sa batas. Siguro kung vow si Hisgutan, mga higala, kanang 9262, no? RA9262, memorize yun siguro na ni Erwin. Kaya basta mga kabit-kabit, ay si Rapi na ito. Oh. Aba, mauro man ang ilang mga programa, puro mga kabit-kabit. Parehara na sila may galang mga kulor. Diba? Kabalo ka, Senador Erwin, gihimuran imong katawanan imong sarili at tubangan sa Pilipino. Yan ang mag-lecture pa daw, Glow 101. Ay, nako, kapuya, paminawang Erwin ay. Sige, padayo na naga para mahumano na siya.
1: Ngayon na lang, yung tungkol sa ebidensya, tungkol doon sa testimonya. Pero kung babalikan nyo pa yung mga sa law school, ganito yung mga pinag-aralan, mga wala kayong pinag-aralan, hindi relevant doon sa issue. Kaya doon tumatagal.
0: Igo lang yung kagyod. Wala yun ay klaro yung istorya. Akala ko ba? Isog kayo, may gala isog. Oh, isog kayo. Oh. Pag-abot karon giinan ni giinan mga igala ni Alan Cayetano, relax na kayo si Alan. Siya suko na kayo. Ah, na hindi ito dapat gamitin na opportunity. Ah, suko na kayo si Erwin. Ah, tindog si Alan dito, no? Do not argue a legal point to a non-lawyer. Correct. Masakitan ba mi nga non-lawyer? Dili mi masakitan kay ngano man tinuod man di man ta maghuman. Ngano man lain man tag blastada. Oh, lain man tag kamada, lain sa sila kamada. Kung puro sila lawyer, pwede sila mag-argue og point, legal point, mga higala. Pero kita, oh, kay di man ta mga higala, abogado, kliyente ra ta nila taman. Ayaw! Okay, bago nang ikasakit na to, mga higala, di man yun ta abogado yun.
4: Katropang Arnel Cortez.
0: Di kita angay masakit, ana. No? Tama lang yung ta kliyente. Siya, mga igala, siguro magmamarunong kasi. Kung sabi nga, naapoy punto ko na siya. Naman kay point, pero na-less. Pointless.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Tama na, tagalan na lang mga naong. Kay duha na silang nagsalida. Karong, munta kay, sa kauras ng programa na ako, sila isood. Samok mga tawa na. Alas 8:11 na bagayan, dag na sa tubag, banag-ubanuban, sa tubag balik. Lugan pa, mga katikara, tunghataga, magdagan, may igala, sumbag, banag-ubanuban, kay... Kadumdum mo mga igala, na nakalabay nga hearing, no, kining committee hearing kalabot sa impeachment mga igala ka BP Sara, gisulti mga igala ni Luistro, otro po ni si Luistro. Nandun pa niya mga igala mini trial. Karon, naabot Supreme Court na ba? Naabot gyud na sa impeachment mga igala nga sigutanan ng mini trial mga katropa. ko siya gawa man ko mayingon ana. Sus kada may video may gala nagkuan na makita nga nag-ingon ba siya ana. So, unsa man gyud ni si Luistro? Namakak o nalimot, no? Dili abogado maunang bendalo. Siyara na, si Irwin na. Kita kay di ta abogado, may gala, we do not bend the law, we obey the law. Labaw na yun ang abogado, mga kaigsunan. You have to obey the law. Nga naman, you know the law. Dapat ikaw mag-una-una og obey the law, kay you know the law. Ano yun na mga kaigsunan? So kita, maningkamot ng makaibaw, aron mga higala nga kaibaw sa tang muso. Ay mong patuo, ay mong patunto mga higala nang iingon ni Juan, no? Ingon ni Rimundo nga si matibag kuno wa natibag.
2: Ay.
0: De lahi. Ay good mo patuntuan ang bendalo mga higala. Ay good mo patuntuan ang bendalo. Kay kung ang hustisya tan-o ni mo pabor mo ka. Nag-compromise gamay ang balaod ni pabor dito mga kaigsunan. That's not compromise. That's equity. No? That's equity mga higala. That is also justice, mga kaigsunan. And that is justice per se. Giving to each mga higala what is due. Kung say angay niya, mga kaigsunan. Hindi man na bendalo. There's no such thing as bendalo. Si iya raman to ni Kuanya. Iya raman to ni Irwin. Iya gisuportahan po ni Lovely Granada.
2: Aya!
0: Alas 8:13 na mga higala. Antag na subag managubaduban. Sa tumagbalik, ha? Ato man yung dugangan, mga higala, mga nag-una, mga katikaran. O gini, mga higala, ang atong pagpanagubaduban hatod ganinyo sa Santone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Mapalit gini, mga higala, sa mga nag-una, mga butika nationwide. Alas 8:14.
4: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako do kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday sinil kaniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Clair Skin Beauty Soap.

0: Biscayne Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush amo, magpakilo ko sa hubaybe.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato gold town. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent a Car Tagum. Sa DMs Rent a Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kita free check up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.
8: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
9: Katropa Caravan.
8: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina og XFM, ila kong sulug-sulugon og puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Apat sa dihang, sukan na mina og XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
12: Exciting!
13: Bullseye! Bullseye!
14: Oras may galado na tayo, 23... No, sorry. Ah, tama din. 23 minutos pasado, alas 8 buntag! Ayong buntag, rin tayo nag-usap, ha? Na-miss nyo ba ako? Lain po, no? Nalang ko'y gi-kuan. Kuan lang ko gamay. Ay, makuan man ta, no? Kanabang, kuan sa tagtingog o kinunay ta magyaw-yaw. Basa sa kong mensahe ninyo, mga katropa, pero sa di pa, kinahanglan mga higala nga nakatumar na mo diya o Santone Plus Gold, ang food supplement may higala para sa inyong healthy nga body o stronger nga immunity. Ako, mga higala, kuan yun eh, kanabang, duha gina akong ginainom, Santone Plus Gold o Santone Vitamin C, ginauban yun ako na tagduha ka kapsula matag-adlaw. No? Kay, makaya man ako, ma-afford man ako mga kaigsunan. Karon, kung inyo ha, no, di makaya, pwede man usa-usa lang. No, usa ka capsule sa kining usa ka capsule sa Santone Vitamin C o usa pod ya capsule sa Santone Plus Gold. Kung sumadahon nimo ha, pila ray gasto nimo anabay? Ang Santone Plus Gold 15. Ang Santone Vitamin C 7. So 22 ra. Oh. 22 ra mga katropa. Samantala ang beer tag 150. Pinawa! O, makapalit man lagi gyapon ka. Ang lapad karon tag 90. Makapalit man lagi gyapon ka. So, din na ta magigala sa Santone Vitamin C o Santone Plus Gold. Mapalit na magigala sa nagunang butika sa inyong lugar nationwide. Manong Abel Buyo. May buntag ni mo diya, Manong. Kumusta, kumusta, kumusta? Gimingaw ko sa imo, Manong. Niptalit Tindugan, Mayong Buntag, taga Aranas Compound, Minoron. Good morning! Og si Albarico Vlog, si Melvin Matibag, wala nakabalo sa Rule 130. Balogo na siya pa... pabuang-buang lang. Dili man may mga bright, sir. Dili man may mga abogado. Pero maklaro naman, sir. Oy, o, mogani na ginaingon ako, mga higala, no? Alas 8.25 na ang Dagnas Buntag, Judilyn Rocamura. Ang mga witness sa prosecution block sa Article 4 wing nga klaro, bagitong abogado ra ang katapat, gipaningot naman gani og hagkot, wala pa si Fortun ni pakita, naa pa si Senador Marcoleta. Aw. Wag ginaingon. Nagyoy mga igalay mang tulo ang laway. Dili lang laway ni Luis Tro ang manggawas ko no. Ayun nga hilabta man yun ang laway gyud ha ba? Kung magilabutan ng laway mga igsoon. No? Kay lahat naman tayo, matod pa ni Kuan Garin. Hoy!
15: Hey!
14: Lahat naman ng tao may laway ah.
15: Hey!
14: Oh, na, tanang bito. Amo, di man mo tulo.
15: Ayaw!
14: Tanang tao na ilaway, pero amo, di man mo tulo. Fernando Franco, NBI Puro Hersey. Si Marina Donio, Rodil Opinaldo, Analisa Toleroso, no? Marites Lubido. Shirley Liagas. Good morning, Lorna Alcaraz. Oga padayon ta mga higala. Arin ta sa dugang banato, Ellen Johnson, good morning dia. Tama na ko alas 9 karon mga higala ha. Ada ta sa dugang banato isgutanan mga kaigsoonan.

0: Kapuyas, trabahos, media, may gala nga tuwa, ma-assign sila. No? Ang reporter ba nga na-assign mga gala sa prosecution, perting kapuya. magpangutan anay na sila sa ilang friend ga media, reporter, mga higala sa Osaka Station. Natuwa na, tuwa dito may gala, nakatukas sa defense. Nag-presscon kayo dyan. Hindi, umuwi naman kaagad si attorney. Dito, ah, mag-presscon pa hanggang alas 8 pa ng gabi.
1: Ayaw!
0: Pastilan. Alas 8.28 na, may galang tag na sa bundag. Buminawan sa nato ni si Terry Ridon.
2: XFM Katropa.
3: Saka bakit siya mag-resign? Papunta pa lang tayo sa exciting part, guys.
0: Oh, tawa o? Hmm? Oh? Mukagot naman lagi mong ngipon lagi, Terry. Mu-action naman po ka, ano? Murag apil na galing ka sa mga substantial part.
1: Pinawa!
0: Sige daw. Amara, good gab. Ano siya kamay mo? Ano siya kamay? Sige na, balik. Nagini siya kasuko kang digong.
3: Bakit siya mag-resign? Papunta pa lang tayo sa exciting part, guys.
0: Hmm?
3: Papasok na yung AMLC records, saka yung BIA records, saka yung bank records. Tingin ko magandang pangalawang pangulo pa rin ho siya. Pagkahinarap na po yun sa paglilinis.
0: Oh. Alas 8.29, mga katropa, hinahinan yung tingog sa gawas, kinanood na nadresolod.
1: Ayaw!
0: Pati nang iganga din eh. Alas 8.29 na mga igalang Tagnas Buntag.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sang dinas, Terry. Papunta pa lang daw tayo sa exciting part. Usa di pa sabot mo sa Terry Redon. Pag-abot atong yung unimong AMLAC record, human ang kaso. Okay, pag-abot man daw atong AMLAC record, BIR record, mga higala ni BP Sara, di na daw siya vice president na nga time. Uy, kuya huwag, no? Kunin nakapait nyo, di ha? Kunin akaroon, mga higala, may manag... May man ang maigalag, di mubawos ng mga naa sa defense. May man ang maigalag, may kamuray na iutok, no? Mubawos mo kayo na binugha. Kanya, mawawa na sad. Na pag masupalpal na po ng inyong mga AMLAC records niya, no? AMLC records. No? Kanang inyong mga, di lang siya sige, yaw-yaw. Problema ni mga tawhana, mag-una ang istorya. Kanya, pag sige, ikon nga, wa may gadumot anang Sara, wa may gadumot anang Sara. Kanya, sige, papriskon nga. Convict Sara now! Oh. Galaw-gaw.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8:30 na. Maing buntag ni Muda Richard Innumerables Quintero. Good morning. Van Bandera, maing buntag.
4: Good morning.
0: Og, di pa mga igala. Si, di na si YouTube eh. Si Marina Dunyo na nahimuot siyang nagkatawa. Dugang pa mga katropa. Pa, ha? Kini danata mga igala kay na kuan ni karon ba no siya man nakalimot o namakak no ato ni mga igala paminaon kay kini magong word nga mini trial bisag ako nakadumdum ko nakadungaw jud kong Luis Tro ani pero later on ilan ang gianam-anam og bawi nga dili dapat i-apply ang word nga mini trial sa ilang committee hearing sa Committee on Justice no otherwise mga igala masupak nila ang provision no sa konstitusyon nga kalabot na sa impeachment kay ang iyaha mga igalang trabaho no sa House of Representatives mo ang pagdawat, pag-initiate and then pagpasa niya ng impeachment mga kaigsuunan o ang trial mahitabo adto na gyud sa Senado. Pero if you remember no panahon sa committee hearing sila tanan they want mga igala nga si Vice President mutambong no didto. Or even the lawyers, mga igala, ni Vice President Sara Duterte mo tambong. Pero, nay pero, bawal mga igala ang ilang lawyer makikross-examine, mangutana, nga naman, dili man daw trial. So, ang naalang karon mga igala, ay katungod mangutana, only the members of the committee. Karon pag di kao yun mga igala ang tubag, adili kao yun ang members of the committee, mga isyon sa imong tubag, pwede kang i-cite in contempt. Moto, nga wadjoy na nga to. Pero perti nilang sukuha, kaya di sila ginasipot mga kaigsuunan. So kinsa ilang gipang imbitar, tuwa dito mga higala sila Trillanes, no? Sila Madriaga. Mo ilang gipang imbitar dito mga kaigsuunan. I don't know kung mo-appear na sila Madriaga as witnesses diya mga higala or as witness diya sa impeachment complaint. Pasin, dakong posibilidad, no? Trillanes, dakong posibilidad mga kaigsuunan. Alas 8.32, paminaon sa natunay. Tanaw ninyo, naon sa man eh. Nalimot o namakak. Kamu kuno be.
2: XF

0: favorite show?
1: Your Honor?
2: I have no question, Your Honor.
1: Yes, Your Honor, but I just want to enter a continuing objection to the use of mini-trial. It was never a mini-trial. It is a clarificatory hearing.
2: Your Honor, just a short rejoinder. Isn't it,
0: you may proceed, counsel.
2: Isn't it, with all due respect, isn't it Representative Luis Tro who termed such proceeding as mini-trial?
0: We
2: just want to inquire of Representative Luis Tro.
1: May I respond, Your Honor?
0: The lead president. Dahil lang. Ingon siya nga, ingon si Luis Tro nga, pwede ba, Your Honor, comment lang, nga, dili na si gamito ng word yung mini-trial. Tumagpag karo si Attorney Binluan nga rejoinder, court rejoinder. Your Honor, dili ba ikaw man ang kuan na prosecutor, ikaw man ang sigig mention ana. In fact, you mentioned that term. No. Ikaw nagmugna ana nga term eh, no? Mini trial. Para pwede ba ko moingon may gala nga uy mo ko nagingon nga mag-agwanta ta. Pwede ba ko moingon may gala nga mo ko nagingon nga agwanta partilis. Nga sa kadaghang video may gala na to diri sa atong live nga nakuhaan ko mga higala nga si ko ingon mag-agwanta partilista. Pwede ba ko moingon ana? No. No, dili pwede. Karo mga panahon na, you should be careful in whatever you say, mga igala, labi nagdaka-video. Kaya pag mabalikan na, no, mabalikan na mga kaigsunan, ipost na, ipit ka niha. Pati ipita ni mo. Karon mga kaigsunan. Masubay man na. Sige, panayon agab.
3: Prosecutor may respond thereafter. We shall continue. Yes, what is your response, counsel?
1: The prosecution has been very consistent that what we did in the Committee on Justice of the House of Representatives is never, never a mini trial.
0: Up. Never, gayod. Dili gyud kuno kadto mga higala, mini trial. Next.
1: Mangyayari. Yeah. So
0: up. The same Gerville Luistro. The same person. Lahi lang adlaw. Lahi lang may gala nga buwan, lahi nga komitiba, kining isa komite, katong isa impeachment hearing na mga kaigsoonan. The same Luistro, mga katropa, go!
1: Be a mini trial?
4: Mangyayari.
1: Yeah, so this will be a mini trial?
0: Ang sa ko na? Ang sa daw, Gab? Balik ka daw.
1: Because the full be a mini trial?
4: Mangyayari.
1: Yeah, so this will be a mini trial?
0: So naon sa man siya? Na makaksyaw na kalimot lang. Sige daw, balik-balik na to, balik-balik na to ang mini trial.
1: Be a mini trial?
4: Mangyayari.
1: Yeah, so this will be a mini trial?
0: Kayo po yan, ma'am.
1: Because the full-blown trial will happen in the Senate.
0: There's no such thing as full-blown and mini trial. Kay balo mo, ano, oy? Nabaday nga na sa impeachment. Wala. Kaya kung subayo ni mo ang impeachment, sige, ha naman nag-ikuan sa una. Sige, ha naman nag-explicar. Kasi na, hindi na pwede tawag mini trial. Pwede tawag mini trial. Hearing. No? Clarificatory hearing. Pwede. No? Session. Sabi, tawag ninyo, ana. Ato sa committee hearing, but not a trial. Pero, kanigihin mo niya, muna ginaingon lagi nga, sila ramang ko'y nagligwat-ligwat sa ilang kaugaling mga statement karon. No, nagkakuan ba? Kumbaga, their words against their own. Nga karon sa may tuuhan sa tao diha, may mo jugang inconsistent diha. Tung niaging panahon, gasulti ka ani, karon panahon, muuna sa niimong gisulti. O, pura good ka na silang Irwin o. No, sa una mga igala, grabe halos makatilap na sa lubot ni Duterte na sila. Karon mga panahon na mga igala, ari na po nitilap sa lubot ni Marcos mga igsoon. O sa may tawag ni mo na mga politiko nga mutilap o lubot mga igala sa mga dagkong politiko. Di ba boy tilap ng mga ingana? Klaro man na, wala man na yung mga, wala murabagwa, ginay mga identity, personal identity na ingana ng mga politiko, murag mga langaw lang ba? Kung asa mga egalang humot, tala dito taphon. Kung asa yung bago, asa yung kusog, dito uban. No? Ang ilan na may egala, survival sa ilang karir. Gano'n man, naaman ko dahil ang panginabuhi sa politika. No? Imaginon ko din mo may egala, kanang pamilyahan na sila. Gikan mga higala siguro sa kuan tanan man sila naghurot naman na sila asawa anak pag umangkon naanam na sila sa politika. No? Ang kanto naman lang mga igsoon may galang wa kay man to kadaog putong isa. Kay nadaog to baga senador may galatong isa tulogin sila diha sa senadoron nga papadlo. Tulogin sila di ba bilis sumabog di mo laban mga higala ng usa. Oh. Oh, sumabog di mo kuyog may galang usa. Sa karon pwede na pwede mga kuan. Gamito niya mga higala ang oportunidad aron nga musikat.
5: Katropang Arnel Cortez.
0: Diba so sa tanaw ni Mustao may gala nga mo ni yang gisulti kaniadto mo sa niyang gisulti karon niya makita matandi sa usa ka bidyohan may gala no usa ra ka personalidad unsa pa tanaw ni mo anang tao baka kon ulim tanon. Ay. Oh. Raymondo. Oh. The issue of mini trial word is nonsense. Para sa imo. Para sa imo. Huwag buingon karon mga higala ang mga supporter ni Sara nga ang inyo pong pagpangita atong video nga 2011 pa nonsense pud na. Oh. Kay kung ang ilang basihan nga i-establish daw nato nga capable of violence si Sara katong nanumbag. Unya i-establish mo daw nga capable of lying si Luistro. Unya kana nga video among gamiton nga niingon siya never mini kuan ha niingon nga mini trial ni. Unya kay niingon di ay. So ma-establish po na mo nga baka kon siya. Ana, Raymondo. Ana, kay nonsense man doon ang word niya mini-trial. Okay, granting. Pero nga mong gina-establish din nga baka kon imong abogado. Na ipagkabaka ko ni mong abogado. Nga naman, mo nag-isulti niya sa una, mo nasa po nag-isulti niya ron. Nakay mapakita video ana niya. Oh. Sige daw, balik ka daw. Para maklaro. Oh, katong pinakasugod, pinakasugod. Diba kay the same logic inyong gi-apply kang Sara. Talaga bang capable siya for violence? Oo kasi nung 2011 may sinuntok siyang sheriff. Tiyaw mo na. Giyon sa nila may gala paghimong bugo ang Pinoy. Ako during high school mga higala, no? Ako during high school mga kaigsunan makita bugog sumbagay. Everyone is capable of violence by the way. Walay tao mga higala nga dili capable of violence. Tangi man ininyo na. No, ayaw gud magtuo ga buutan kaayo di gidi maka di makabuak og plato. Dili na tinuod. Dili na tinuod mga katropa. Tananta capable of violence. So walay video nga magkuanan, no? Walay video nga maka-justify nga kanigyon nga tao ni capable of violence. Kay tananta mga higala, capable of violence. Mubaos magay nang binugha mga higala. Ang bangutan na magudri, unsay konteksto? Nga no mga higala nga nag-lead sa tao into makasultig ingani, ginakuan yun na siya, ginagamit yun na siya. Tulpo and Duterte are the same political dynasty. Ayaw na ta, Raymondo, dadapig yung ka ni Tulpo. Ayaw nag-ilaglag si Tulpo, labanin na kay kauban mo, ana. Amang saon ninyo na, pariyara mo, ana. Mga bendalo, gusto ba ninyo kung... Gusto ba yun yung kompromiso? Wala, pagkuyog mo! Kini. So, kamo, tingog mo diya. Unsa man ni si Luistro, baka kon ulim tanon. Oh. Okay, matod ba ni Raymondo Ribucas? Nonsense mo na ng mini-trial? Okay. So, himo na tong nonsense nung pagpanumbag. Pangkuhao na tong konteksto. Ngano nakasumbag si Sara ato? Unsa'y relasyon niya sa giingon nilang pagpapatay o pagsugo o pagkontrata karong mga panahon na. O katong 2023 na itabo, mga gala, 24 day, sorry. Unsay kalambigitan niya? Dabe. Nga katong 2011, mga gala, panghitabo. Usa to kasi separate, mga gala, panghitabo, and has no connection. Ang ilalang yakuan is the attitude, no? Mga katropa. The character nga pwede. Posible, mga gala, nga maka-cause siya o violence nga to sa tao. Everybody can. Nananta, mga gala, no? Kaya mga kahilom-hilom, mga gala, ilang bikla na, no? Kaya basig, tamparusyon ka diretso. Ano, tanan, tamay gala, pwede makakose may gala o violence. Capable of causing violence. No? Tanan, tamang mga kaigsunan. Pero samtang wani mo na buhat, tamang mga gala, dili ka violente nga tao. Samtang wani mo na himo ang mga gala, dili na krimen. Samtang naana may gala sa mga unahuna. Hindi yan totoo. Di ba may kanta man may gala? Ang takot ay nasa isip lamang. Ah, diri! Unahuna, arama. So bisa kung sa kagilingig niya mong giisip-isip nga krimen mga higala. So, gamito na to, the same. Oh. Nga argumento. Oh. Sato ba dahil si Luis Tro? Bakakon siya. Nasa yung pagkabakakon yun. Nga naman, mo na gisulti niya sa una, masa niya gisulti ka. The same gabutang, managlahi iyang statement. Masa man siya? Siko no? Raimundo. Eh, balik agab, paliog ko.
1: Your Honor,
2: I have no question, Your Honor. Yet.
1: Yes, Your Honor, but I just want to enter a continuing objection to the use of mini trial. It was never a mini trial. It is a clarificatory hearing.
2: Your Honor, just a short rejoinder. Isn't it?
3: You may proceed, counsel.
2: Isn't it? With all due respect, isn't it Representative Luis Tro who termed such proceeding as mini trial?
0: Ikaw may naghimo ng term
2: of Representative Luis Tro.
1: May I respond, Your Honor?
3: The lead prosecutor may respond thereafter. We shall continue. Yes, what is your response, counsel?
1: The prosecution has been very consistent that what we did in the Committee on Justice of the House of Representatives is never
0: a mis- Pamayon kang never bay. There is no chance nga nahitabo. Wa yun na mahitabo. Never man. No, kung sa Espanyol pa, nunca. Nunca. Wa gayud. Namay wala butangan pagyud o gayud no oh, murag si Doc CJ ba gayud no kuan gyud siya ba no dutan gyud nimo no wala gyud wala pwede mo kayo wala pero pag imo nang iimbutangag emphasis mga higala butangan na nimo nang wala gyud in town butangan pagyud nimo in town never gyud daw eh, tanaw na to ni, kung never bagyod. Oh, sige daw be.
1: Mini trial.
4: Mangyayari.
1: Yeah, so this will be a mini trial.
4: Mangyayari.
1: Yeah, so this will be a mini trial.
0: Nga kinsa man nakalag.
1: Should I say, no? Because the full-blown trial will happen in the Senate.
0: Nga kinsa man nakalag na. Never man kaha na. Pusa! I-consider nga mini trial. Sino yan? So kana pa lang daan makaduda sa inyong kredibilidad. So kana pa lang daan nga butang Raimundo pananglitan kamo diha mga kuan ba mga BBM loyalista paminaw mo. So kung kana pa lang daan nga sa kana pa lang nga butang mga higala no baka ko ng inyong abogado. Bisan pag mudaog mo. Wa mo'y makumbinsi nga gikan sa mga supporter ni Digo ngano man. Nagtuo man gyud ni sila mga higala nga baka kon gyud mo from the very start. Kung sa kasal pa ni Miguel, void ab initio. Di ba? Saan man ako ito ni pagtuo karon kung sa kana palang daan, Miguel, gagmay ang butang raman na. O gagmay raman na nagkatropang Arnel. But it speaks about the attitude. No? Mayun ka ni kag never. Wag yun. Niya, naaman lagi. Kung sa mga istorya ha, ngayon. Alas 8:46 na may galantag na sa buntag. Kinibahin nato at ganin dyo mga kaigsunan sa Santon Plus Gold Food Supplement for Healthy Body and Stronger Immunity. Kini mga igala epektibo kayo sa makatumar mo ani mga kaigsunan ang inyong taas nga presyon diha, no? Mamahimo ng normal. Ang inyong mga higalang taas nga sugar, mamahimo sad ng normal mga kaigsunan. No? Noel, yes, good morning! Dito sa duga pa nato mga katikaran, kita odd po, musunod may igala ang tama na ta alas 9 karon. No, kay mo sunod sa mga katropa ang atoang kapulisan sa Davao del Norte Police Provincial Office alang sa programang Police Dabnor Katropa mo. Pulsaan. Arita magkaigala sa dugang pang mga katikaran. Pulsaan. Balik yapod ang Luis Tro. Oh, kani kay gisigihan naman lang intawon niya mga igalag kasaba sa kuanoy. Kahit magugulo po. Sige lang ingon may galang presiding officer nga ayaw lagi paghimo og conclusion of fact and law. Oh. Siyaro di, kasabot mag sinabot man siguro sila ng nga term kay pareha man silang lawyer. Kapila nagibalik mga higala. Baliko na yun gihapon niya. Oh. Paminawan niya, paminawan ni Palihog.
5: XFM Katropa.
1: Your Honor, the prosecution believes that we have sufficiently established.
0: Abi ni mo ma'am, kaday lang. We do not care what you believe. As much as we don't care what you think. Believe mo lang 'yan. That's according to your belief and we don't care about your belief. Lay down the facts. No, lay down the facts. We do not care what you believe. Of course, mo believe mo yung nagtuo gyud mi nga na-establishar na mo niya na tuo gyud mi nga nakasa si BP Sara, of course. What do we expect from you? Kamoy prosecution, naturalmente. Inyo gyud ang gamiton nga word. Pero ma'am, kurti man, ayun naga, di mi mo tuuan ang bilib-bilib ni mo. Do not use that, we believe. Lay down the facts para sa kami mo believe. Kanya mo, lay down og facts. Why notaryo? Nanaunsa. Mo lay down og facts, Michael. Why notaryo? Pagpangutan on, ano ka pa notaryo? Your Honor, pwede man good mo pasa in the ICC, pwede mo pasa kung notaryo. Eh, dito ka sa notaryo sa ICC pagpasa. Ano ka, no? Mga simple na magkaya na, Michael. Inong ka sa presiding officer, mga igala nga. Yes, but we are not the ICC, remember? Impeachment Court of Pilipinas, dito ICC. So, irrelevant. Bisa pag tinuod na may galang ang ICC mo dawat og way notaryo, ang ICC to. Inom dumi nga dili ICC nang imong gipatungan. Gahia sa ulo. Sige na, paminaw na to. Parayon, parayon, parayon.
1: To the President constitutes threat to the national security.
2: Again, Your Honor, inconsistent.
3: Counsel, you are once again reminded to kindly avoid conclusions of law. The question was simple, so I guess you will not conduct any further redirect.
1: Nonetheless, Your Honor, there are some manifestations that I would like to make.
3: As long as these are not conclusions of fact and law, counsel, as
1: yes,
3: you have been reminded and guided accordingly. You may proceed.
1: It is the position, Your Honor, of the prosecution that we have established.
2: Objection,
1: already.
2: Your Honor, again.
0: Ma'am, wapa na human, ma'am. Wapa na human ang investigation ni NBI, wapa na tapos. No, wapa na human ang hearing, nagpadayon. And you have established yet? May iba yata kayong korte na pinupuntahan, ah. Parang pickleball court yata ang binupuntahan. Ano, muna yung pasabot ba, no? Muna yung esensya na mga higala nga. Ano mo conclude magka, no? Muna, gikaduhan na, gibadlong na po siya nga. Ayaw, di lagi na po, di lagi. Raimundo Ribukas. Pwede amot-amuti sa ninyo siguro ng inyong abogado dito kay Murag. Ipit na magkaayo ni. Kadugayan na niya. Pati itong pag-ingon niya nga kaya may AX dahil ka speaker, idinay na niya. Yan na siya mo angko na. Oh. Kagahi ba siya mong ulo? Pariya mo abogado, kasabot ka ano eh. Kasabot ka ana. You have established. Nahuman na rin yung kaso niya o pa man. O pa man ganit mo kairog anang video. Na pa magumugay ang katuyok-tuyok niya. Diba? Alang-alang magmuingon tak, oh, tinuod yun ng, kuan, i-establish lang ato ni Lotok, i-establish lang ato ni Talilong. Wa mo na Lilong. Nausaday mo. Kuyawa, good. Mga troll na adire sa imong live nagtapok. Boss, kay dili mo na sila pansinon sa Brigada Cebu o DYHP Cebu o Gabumbo. Ah, dali na kayo solusyon, eh. Kaya ba mo ko solusyon na? Pero may na lang in taon kay in giving justice po sa giswildo mga igalag. Kinsa mang santilmuha gaswildo nila mga igalag ang magpatrols-trols niya mag-comment diri. May na lang po nintang kwarta sa bayan na. Kaya ako mga igala, makihustisya magyog ko. No? In order to give justice atong tao gagaswildo nila mga igala para mo-comment lang diri perting dagahan ay mga igala niya sa... Ato na basahon. Basahon ta na mga kaigsunan. So, Madam Prosecutor, have you established yet, pala? Humana na yan yung kasuha ni kasamo kay... Undangon na lang na ito, ne? No? Pag, kuha na lang mo diha, pag butuhan na lang mo diha, niya, mahumana na yung kuha. Eh, kapoy na kayong Pilipinas, oy. Kapoy na kayo, manarbahon na lang tagtarong, ani. O niya, kami nga mga, di lang mimusunod ang giingon ni Tulpo nga bendalo, suluhon lang na niya, kauno niya na yung bendalo. Mapriso pa lang may labanan dahil may ana. Pwede dahil meron mo ingon, may galang atos pulis nga, sir. Ni supa kong balaod, sir. Ni nangawat kong kuan, sir, nga. Ibensa na kuning balaod, sir. Guto, manggod. Pwede dahil na. Kanya, pag amon ang gamiton, mo ingon na ka, stulpo nga. Ah, ato nang lukaton. Kiyansahan. Dili, oy. Na-establish naman ko dahil niya, ma'am. Sige daw, padayunan doon na to.
2: This is a conclusion of fact and law, Your Honor.
0: Ikatawan siya ba
3: yun? The counsel for respondent is correct. I will give the same limitation to whatever manifestations he will make in this regard. Again, let me do it for you. I guess you're not conducting any redirect anymore because you're
1: satisfied. I have another manifestation, Your Honor.
3: And you're contented with the witness given, with the testimony rather, given by the witness you presented. What is your second manifestation?
1: Nice ko lamang pong liwanagin, Your Honor, kaugnay ng affidavit ni Arturo Las Cañas. Ito po ay ipresenta ng prosecution bilang bahagi ng testimonya ng witness, kagaya na po ng sinabi ng presiding officer ng tatlong ulit. Pinayagang ipresenta ang affidavit ni Las Cañas bilang bahagi ng testimonya at bilang bahagi ng naging investigation.
0: Tanawara mga bugo, may gala mo. Pakpak po dito sa mga bugo po. Ayaw! Sengong Rimondo, congrats Luis Tron, nakalusot tayo. Yaga naman, may gala. Kaduha kagibadlong, di lang kaduha. Kapila nagibadlong ay lagi ng conclusion of fact and law. Magamit magkada-establish, upang kita mahuman dire. Nag-atubang nga pa mo ng witness mo na nag-establish na kadiha. Nga nakasaan yun, Sarah. Ano bang mag-hearing pamantang, ano mag-trial pamantang, nakasaan naman din na nag-dibutuhan na lang mo dito niya. Nami agi pakugos mga umay galay. Stilan. Wano ko yung oras? Tama na to kay... ugma na po mga katropa. Webes mangod karon yan na... Ato man naandan matagad lang Webes mga kaigsuunan, no? Ang natay atong programa may gala sa atong kapulisan, no? There's Davao del Norte Police Provincial Office. Sige lang, no? Kamong mga trolls diya. Alam mo kawa, dre. Di alam mo. Eh, kung gipang block mo dito sa uban, basta di alam mo manghilabot na ko personal, wala problema na. Kung ano alam mo diya, magsige mo comment, magpa-promote mo ng BBM, okay na siya. Wala ko problema na. Open ang atuang kuan diya. Bira mo, bira diya. Pero personal na ko inyong hilabtan, wala, delikado na. Di tagid ka patingogon. Para sa atong kisa to, Jerry Alvarez. Yan ako itandi sa ubang komentarista. Ano maglabad-labad man tayo, black takaw, para di ka kapaminaw na ko, para di nakakakumpara. Ito nakapaminaw sa imong gusto paminawon. Di nakakapaminaw na ho. Ana ra ka simple. So di alam mo, no? Mga Raimondo, mga sa nung isa kaina, si Luslos, si... Luis ba to? Luis. Luis. Sa pagani, si Agnes Ribucas. Si man ako na sila. Agnes Ribucas. Muna yung hindi pa ni mga pangagtao ni. Mga pangagungo. Ay, nako. Si Coach Jamet. No? O si Bads Badong. Hindi mga pangagtao, may gala. Ugma na sad. Samang tag na og istasyon Megala, diri gyapon sa XFM Moro 7.1 Tagum City. Sangaan sa tog kauban ang Spikas Lawak. Katropang Gab Alas, inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat kayo. Mayong buntag ninyong tanan, dalay gud ang Dios. God bless us all, mga katropa.
5: Busay, kauban si katropang Arnel Cortez.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutak ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

0: Tagum City, Davao del Norte, maayong buntag. Welcome din sa itong programang Police Dabnor Katropa Mo.
1: Dini sa yes, partner.
0: Yes, sir.
1: Maayong buntag.
0: Maayong buntag ka na itong tanan. No? Dini kita karon magkig-uban sa itong mga katropa. Dini sa itong sikat nga estasyon ang 107.1 XFM.
1: Tagum City.
0: Tagum City. Yes, no? Okay. Good morning ka na itong tanan. Maayong buntag. Kininyong ubos nga lagad si Police Chief Master Sergeant Renanti S. Balakwit. Kauban ang atong Abtik, Buutan o Kugihan nga Provincial Director Police Colonel Glenn G. Christine.
1: Yes,
0: sir,
1: partner,
0: good morning kanimo, sir.
1: Mayong buntag, partner. O na tamo padayo, no?
0: Yes, sir.
1: Atong timpayaon ng atong mga nasa kauluhan o sa atong regional level, no? Ang atong regional director sa
0: yes,
1: Police Union Office 11. Mao si Police Brigadier General Leon Victor sa Moro City, sir. O inubanan sa atong command group, no? Og of course ang ato ang gobernador sa lalawigan ng Davao Norte si Kuya Gub, Honorable Kuya Gub Edwin I. Hubahib o kay Ma'am Vice Governor Clarice Hubahib, kauban sa mga sakop sa tanggunuyang panlalawigan sa 1st og 2nd district si Congressman Di Carlo Oyooy, maimbuntag sir, og si Congressman Jose Manuel or GM Dorindo Lagdamio, sir, maayong buntag sir. O sa ako ang two deputies, no, si DPDA, DPDO, Lieutenant Colonel Jeff Iban o si Lieutenant Colonel Jerry Lukay-Lukay. May buntag box sa inyong duha diya. O sa mga 11 chief of police sa ato ang 8 municipalities and 3 component cities sa ato ang local chief executives, no? O sa tanang mga personahe sa ato ang Davao Norte Police Provincial Office o sa katauhan ng mga nagsubay ka na to. Maying buntag sa inyong tanan.
0: Yes, mga katropa, maayong buntag, no? Maying buntag ka na itong tanan. And of course, sir, no, ato i-appel usap ang atong 223 ka mga barangay captains, no, sa atong probinsya sa Davao del Norte.
1: Happy SKA, partner.
0: Yes, sir, no, kana po lang usa sa atong mga gipangandaman, no? Hapit na, no? Mauna, sir, ang atong SK election, no? Mm-hmm. Oga, busy na po ng atong mga kabaranggayan din na, no? So, maayong buntag, no? Kauban sa atong mga barangay functionaries na to, ang atong mga BPATs, no? Maayong buntag ganyo din na, ang sa atong mga purok chairmans, no? Good morning. Ang atong mga advocacy support group, maayong buntag. And of course, no, ang atong mga kaubanan ng kasundaluhan sa 10-03, 10-01st Infantry Brigade.
1: Yes.
0: No, maayong buntag ganyan diha, ma'am, sir. No?
1: And of course, ato ang revitalized police sa barangay.
0: Yes, sir. No, atong RPSB. Mga snappy, no, mga kaubanan atong kapulisan nga naa nagsakripisyo gayon. Naa sa kabukiran, kuyog sa atong mga kaigsunan, no. Maayong buntag ganinyo din ha, no. Kauban sa atong mga kaigsunan din ha, no, nga naadya sa mga hilit nga lugar dinhi sa atong probinsya, no, aron mahatag makaabot gayod ang serbisyo sa gobyerno nganha kaninyo, no, naadya ang inyong mga kapulisan, no, sa revitalized police sa barangay.
1: Apil ang mga partner atong mga sweet lovers.
0: Yes. Ang atong mga drivers,
1: driver, sweet lovers,
0: no, maayong buntag kaninyo din, no, maayong buntag, no, amping kanunay sa pagbiyahe, eh. No, og kanunay hinumdumi defensive driving kanunay, no, defensive driving. Oga sa kanunay kuan dalho na to ang atong mga lisensya, ang atong mga rehistro dili kalimtan. And of course before ta magbiyahe check in nato ang atong mga sakyanan, no, para iwas aberya. Yes, sir, no, good morning usab sa tanan, no, sa atong mga kauban ng kapulisan, no, nga nasa tagsa-tag sa kapuesto ang atong mga chief of police, sir, no, nga gikan sa 8 ka mga municipal police stations o 3 ka mga city police stations sa atong probinsya.
1: Probinsya.
0: Yes, sir, no, good morning. Good morning ka na itong tanahan sa mga palengke, no, nada sa palengke, maing buntag ganinyo. Lakip na po sa itong mga tindero o tindera sa mga tindahan, dina. Maing buntag ganinyo, dina.
1: Oh, dito ko ganiha, partner. May yes, snappy ka itong mga kuan dito, itong mga tindira-tindiro dito. Nangaway ba? Mamahota, sir.
0: Yes, sir.
1: Pero, ano, natay gibilin dito, ha, sa ato ang 1090, sa ato ang 90%, atong ipang latag dito.
0: Yes,
1: natay mga kapulisan din, ha, kuhita lang ninyo kung sa inyo mga kinahanglan nga about sa law enforcement, no?
0: Yes, sir. Dindot keto yung gibuot, sir. Naka-exercise ba ka? Sayo kayo nag-bike o nakarunda pa, sir, no? Sa ato
1: nakarunda. Mga init kaya diha mga sikwati, partner.
0: Yes, sir.
1: Yung mga puto, lami ang ta, pero kayo mag-bike pa, mangun.
0: Oh.
1: Kailangan na ito ang kaning bugno ng tubig sa buto.
0: Yes, dindot kayo, sir. No? So, kara, no, mga kaigalaan, mga katropa, no, maing buntag pag-usap, no, adlaw nga Miyerkules karon upit sa 23 ning bulan sa Hulyo, o Again, no, makuyog-kuyog kita sa pag-isgot-isgot sa isgotanan, sa kahapsay o kalinaw ni atong probinsya sa Davao del Norte. Ako, atong provincial director, no, makig-uban ka ninyo, kauban sa duha na ito kabisita karon, no?
1: Kauban na ito. Ipala-ila part na ito kabisita?
0: Pala-ila na ito, sir, ang atong mga bisita. Unahon na ito, gikan sa Kapalong Municipal Police Station, yes. Ang Deputy Chief of Police, no, sa Kapalong Municipal Police Station, si Police Captain Quebrar. Sir, good morning ka nimo, sir. Welcome, sir, din sa itong programang Police Dabnor, katropa mo, sir. Naglanog-lanog ta, sir, no, sa... Kapalong, sir, o imong pagpanimbaya, especially sa katawagan sa Kapalong, sir.
2: Yes, good morning, sir.
1: Yes, may muntag.
2: Una sa tanan, ang akong pagtimbaya sa ato ang Regional Director, Police Brigadier General Leon Victor Zamora Rosete, sir. Sa ato ang ever-active, cool nga Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Cristine, sir.
1: Yes, ang muntag, bay.
2: Mga provincial staff. Ato ang hepe sa Kapalong Municipal Police Station, si Police Major Bryl F. Patalinghog.
1: Ngayon, nag-undergo og MJP seminar.
2: Yes, sir. Yes. Provincial Governor, si Kuya Edwin I. Hubahib. Ug ang iyang Vice Governor, Clarice Hubahib. First District Congressman, Oyoy. Second District Congressman JM Lagdameo, ato ang Municipal Mayor, Mayor Edgardo Timbol, ug ang iyang kapika sa kinabuhi si Ma'am Maria Teresa Timbol, Vice Mayor Kim Quesada, SB members, mga barangay kapitan, mga lumulupyo sa Kapalong, ug sa tanang tigpaminaw, ug sa maabot nining maong pagsibya. Magandang umaga. Mayad nga aga, naimbag nga bigat, maayong buntag. Good morning sa atong mga kaigsuunang miyembro sa IP, Moro Joe Mosolum, kanatong tanan.
0: Yes, Marajao Mosolum, no, sa atong mga kaigsuunan din na. Yeah, sir.
1: Murag na agad sa mga atong, sa mga lumad na gina mga...
0: Yeah, lagi, sir, no. Kinahanan gina na to, sir, no, kanatong mga kapulisan, no, kabalo, at least...
1: Linguistics,
0: sir. Linguistics, sir. Linguistics.
1: Masabtan na nila, bro.
0: Kasi labot kita, sir, no. Salamat kay sir, no, sir. Welcome din sa atong programa, sir, no. Unya, mabalik kami, sir, alam sa pagpakigsayod sa mga... update na ito, gikan sa Kapalong Municipal Police Station, sa itong lungsod sa Kapalong.
1: Bibo na lang kayo ng ilahad yan. Yes, sir. Kikas, no?
0: Yes, sir. No? Bibo
1: libre
0: kayo.
1: Libre nga, iskwilahan sa gobyerno.
0: No? Mabot na ang bisan taga-laing region, sir.
1: Taas ka ba ang rating din na sa mga pastors sa itong criminology partner?
0: Criminology,
1: no? Mahimo na itong partner na sunod, mahimo na silang police, no?
0: Yes, sir.
1: Itong mga estudyante niya.
0: O kaupan sa plato, no? Ang atong... FJ Gun and WCPD officer, no, sa Tagum City Police Station, no, Police Lieutenant Sima Franca. Ma'am, welcome din sa itong programa Police Dabnor, katropa mo, ma'am, imong pagpanimbaya sa katauhan sa Tagum o sa tanang maabot sa pagsibya ni atong station, ma'am.
1: Okay.
3: Mayong buntag sa tanan. Una sa ato ang provincial director nga kauban namo karon, si Police Colonel Cristine, sir. Good morning, sir. Sa imoha, Sarge, yes, Balakwit. O sa ako sa itimbaya ang amo ang amahan sa lungsod sa Tagum, si Mayor Ray T. Oy.
0: Kauban, sir. Mayong buntag, Mayor.
1: Mayor.
3: Kauban usab ang amo ang Vice Mayor Eva Lorin Estabilio. O sa mga city councilors. O sa amo usab nga mga partner nga sa mga kapitan nato, no, sa 23 ka mga barangay captain sa Tagum, o sa ilahang mga barangay council and officials sa ato ang partner barangay Tanods, mga BPATs.
0: Yes, ma'am.
3: O ako sa mitimbaya ang amo ang officer in charge sa Tagum City Police Station, si Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, sir. Good morning.
0: Yes, sir.
3: Naakaroon sa region, sir, nag-seminar. O sa mga kauban ako sa buhat, nga naakaroon sa mga kadalanan, sa mga palingke, sa tanang mga na-deploy nga mga personnel sa Tagum City Police Station, sa mga nagasubaybay aning programa o nagpaminaw sa kahanginan, maayong buntag sa atong tanan.
0: Yes, ma'am, yes, maayong buntag. O welcome, ma'am, no? O sa tanan, nagsunod ka na to, no? Atong usab nga pag-timbaya sa mga nagsunod ka na to diya sa... Facebook live stream, no? Yes, live kita. Pinagi diha sa atong Facebook live streaming. Diha sa XFM 107.1 Tagum City, no? Ang official Facebook page. So, naka-share po na, naka-live po kita diha sa itong official Facebook page sa Davao Norte Police Provincial Office. Giimbita mo na ako sa pag-like o pag-share, no? Sa itong live stream para mas daghan ang maabot, no? Mas daghan ang matagaan na itong informasyon.
4: Updates, ma-update.
0: Yes, ma-update na ito. Yes, sir, no? May tungod sa isgutanan sa Kapsay o Kalinaw. O karon, no? Ato na lang sa mga isgutanan sa Kapsay o Kalinaw. Ato unang pangayon. Before nato ihatag ang kinatibukan nga assessment nato sa Kapsay o Kalinaw sa itong probinsya sa Davao del Norte. Sayron, una nato, no? Gikan sa itong mga bisita kung kumusta pud ang assessment nila sa ilang tagsa-tagsa ka area of responsibility in terms diya sa Kapsay o Kalinaw. Unahon na to, okay, sa Kapalong Municipal Police Station. Sir, kumusta ba sa para sa inyo sa kapulisan sa Kapalong ang kahimtang sa Kapsay o Kalinaw diya sa lungsod sa Kapalong, sir?
2: So, ang sa atoa sa Kapalong, no, maingon na to nga generally peaceful yun ang atoang lungsod sa Kapalong. Kini, bunga sa kaning pagkigtambayayong sa atoang katawhan sa Kapalong, sa atoang kapulisan o sa tanang mga membro sa atoang munisipyo, sa mga barangay kapitan, tanan. So, sa kinatibukan, generally peaceful gyud ang Kapalong. Tungod sa kaning isa pud ni ang kaning padayon nga kaning pagtuman sa mga mandato, kaning mga pag-service, pag-alagad sa ato ang mga kapulisan sa katawhan sa Kapalong.
0: Yes, sir, no? Salamat kinana na, sir. Makita gani na ito. Negative yun. Walay krimen nga nahitabo niya sa itong 8 focus crime.
4: Mayo ang paglatag so nila, partner.
0: Yes, sir.
4: Nindot, sa ito ang 90%
0: sa 90-10 nga deployment na ito, no? Ug karoon niya usap sa itong syudad sa Tagum, no? Kinikay challenging yun kay sentro, sir, no? Sa itong probinsya sa Davao del Norte.
4: Mayo,
0: ma'am, kumusta ba ang assessment niyo sa itong pisan order ni sa itong syudad sa Tagum?
3: Ginapaning kamuta nato, no, sa kapulisan sa Tagum City Police Station nga magpabilin nga hapsay o malinawon ang syudad sa Tagum. Apan dili man jud nato malikaya na man jud mga insidente nga mahitabo. So isa gali karon, no, nga kung makita ninyo, no, nga ang mga pulis nato is naana jud sa gawas sa halos tanan. Yes, so 24/7 na sila na deploy, pwede ninyo na sila maduulan in case nga naamoy mga reklamo or naamoy mga isumbong. Para nga dili na mo kailangan pa nga mo ato og station. So yes, ang mga pulis na anadaan sa gawas. Og isa pod nga ginapakusga na mo karon kaning mga smuggled sigarilyo nga gina baligya. So gani, yes, sir, no, na atay accomplishment ana, sir, with regard sa smuggled nga sigarilyo.
4: Say congratulations di po sa itong counterpart sa CIDG, no? Sa timely reporting of those intelligence gathering na to, intelligence driven. Dili na to ma-accomplish ang maong dakong
0: accomplishment.
3: Yes, sir.
4: Amounting to 50 million.
3: 50.950,000.
4: Yeah, 50.9. Pero kagahapon, counting ta o kining together with the BIR para makuha na to ang kining kinatibuk ang total o ba kuan talaga smuggled cigarettes and of course their penalties.
0: Yes, sir. Kana, ma'am, no? Og ma'am, sa in terms da sa Kapsay ug Kalinaw, ma'am, generally gayod makaingon ba kita, ma'am, nga luwas og hapsay malinawon gihapon ang atong syudad sa Tagum despite dunay mga ginagmay nga mga krimen nga nahitabo.
3: Yes, sir. In general, sir, kanang malinawon man gihapon ang Tagum, sir, no, makaasa mo nga ang ato ang mga kapulisan wala jay undang sa pag implementar sa mga balaod nga dapat para sa ato ang syudad nga mahimong magpabilin nga malinawon.
0: Yes, ma'am, no, kana gayod og gani sa tibok kinatibukan sa atong probinsya sa Davao del Norte, no. Kanunay man ato ning gina-update dinhi ang atong kahimtang sa Kapsay ug Kalinaw, nakabase diha sa atong pag-monitor kanunay, no, sa atong 8 focus crimes, no. Ug of course, no, sir, atong i-update sila, sir. Atong ikumpara gyapon, sir, ang past 2 weeks nato nga crime statistics sa atong 8 focus crime, no, gikan kini sa July 8 to 14, no, previous week nato, ug sa atong current week mo,
4: yes,
0: July
4: itong,
0: 15 to 21, sir.
4: Kuan sila, i-update na po daw to sila.
0: Yes, sir, no.
4: Sige, partner.
0: Sa July 8 to 14, no, doon na kita'y total nga natala as reported nato last week, no, dunay tulo ka mga krimen, no? Kining tulo ka mga krimen, dunay isa ka physical injury sa Island Garden City of Samal, isa ka theft sa Carmen, o isa ka murder incident din sa atong syudad sa Tagum. And luckily or dili luckily, kung dili tungod sa atong mga pagpaningkamot, no? Nasulbad kining tulo ka mga krimen, no? Atong naging semana og duna kitay 100% nga crime solution efficiency. Nasulbad naman tong tulo ka mga krimen nga nahitabo. So this current week, no, July 15 to 21, doon na kita natala nga lima. So doon na pagsaka gikan sa tulo, saka og lima, apan
4: ubos pa gyapon,
0: ubos gyapon, sir, no? Lima lang gyapon, imagina, sulod sa isa kasimana, sir, no? Sulod sa isa kasimana, pito ka adlaw og diha sa walo ka mga dagkong lungsod, tulo ka mga dagkong syudad.
4: Yes. Doon
0: na lamay lima ka mga insidente, no? So maka-proud kayo nga inana lang kababa ang talaan nato sa atong 8 focus crime, kundi kining 8 focus crime mao kining mga krimen nga kasagaran makabiktima, no, sa atong mga kaigsunan din sa tagsa-tagsa.
4: Muna partner, no, nga kung yes, na manggaling tayo pagtaas, ato agi dai adjust ang atong deployment, no, sa
0: yes,
4: atong 90% sa deployment nato sa lansangan.
0: Mm-hmm.
4: Ug napulo ra gayud ang ato ang deployment sulod sa opisina.
0: Yes, muna kay importante sa
4: chis 90.
0: Yes.
4: 90%.
0: Mm-hmm. Muna kay importante gid sir sa atong ginabuhat nga EMPO, sir, no, enhanced managing police operations. No, so kada, no, so July 15 to 21 dunay lima nag-include kini sa usa ka homicide dito sa Island Garden City of Samal. Na solve na kini, no, og dunay isa ka physical injury dinhi sa atong siyudad sa Tagum, cleared na kini, nagpasabot, nailhan ang suspitsado og na file na og kaso at large pa lamang. No, aduna kitay usa-usab ka rape nga kaso din sa atong siyudad sa Tagum, solved na pod gini, no, og dunay duha ka kasong theft, no, isa sa Igatos og isa sa Panabo, no, kining duha ka kaso sa theft tanan solved na pod.
4: So sabihin na file ang kaso og nadakpan.
0: Yes sir, na file ang kaso og nadakpan. So duna kitay 100% nga crime clearance efficiency og 80% nga crime solution efficiency, no. So nindot kayo, no, mubo na kayong mga krimen og kasagaran nini na sulbad na pagyod, no, natagaan na og makita na to ang effort gayon sa atong mga investigador, sir.
4: Yes, partner.
0: Sir, any message, sir, sa atong katawhan, especially diya sa assessment sab nato sa atong kahimtang sa Kapsay Kalinaw sa tibuok probinsya sa Davao del Norte, sir.
4: Unang-una, partner, magpasalamat sa atong katawhan sa Davao Norte Police Provincial Office, no, na nagpadayon sa pagpaningkamot alang sa Kapsay Kalinaw sa atong probinsya, no. Mga kasama, maraming salamat sa inyong lahat. Ikaduha, akong pasalamatan atong local government units, pinangunahan sa atong mga local chief executive, mga mayors, no? O sa tanang katawahan nga kanunay, naningkamot nga magpabilin, magkahapsay kalinaw sa atong probinsya. O ang pagpadayon sa kahapsay kalinaw, no? Bunga usab sa pagpakusog nato sa atong law enforcement operations, police visibility,
0: yes, kanang
4: atong nakita di at checkpoints, mm-hmm, partner. O galig-on na collaboration sa kapulisan tali sa lokal na paggamhanan, no? Ug dako kayo ang ato ang pagpasalamat usab niining tanan, no, sa hinungdan sa pagsuporta sa Davao Norte, sa atong mga kapulisan. Mm-hmm. Ulit nagpasalamat ko na kamong tanan na nagpadayon nga ano, no, kaning snappy ug usahay batiyon mga ganang gakapoy pahuway then replacement na po, no, ato na pong ikuan ang ato ang kining deployment. So kining tanan, partner, ang ato ang 8 focus crimes imo namang na sibya gani, ha.
0: Yes sir.
4: Kaning increase siya og duha lamang atong ikumpara na to ato ni ang semana.
0: Yes sir.
4: Tulo niya karong previous weeks is lima.
0: Mm-hmm.
4: So anyway, out of 8 municipalities, no, and 3 component cities, unsa tanan na nga ato ang mga chief of police nga nagdumala og duha ka force commanders, o nga ato ang mga personahe nga 1,000 lamang o 400, no, managbantay na ining kinatibok, ano, pero namintinar na to.
0: Namintinar ginato.
4: Sa ato ang previous kriminalidad, no, previous week is 5 lang natala. So previously imo namang na report, no.
0: Yes sir.
4: Sige, partner.
0: Yes sir.
4: Sa ato, no, ang sa Clio.
0: Yes sir.
4: Oh, sige.
0: Atong unahon, sa iro na to, gikan sa atong mga bisita, sir, no, kung kumusta po ang ilang mga accomplishment na to, sir, sa atong anti-criminality and law enforcement operations, no, Unahon na to gikan sa Kapalong, sir. Kumusta ba ang mga pagpaningkamot no ninyo sa bidto sa Kapalong in terms diya sa atong pag-implement especially sa atong mga special laws, sir?
2: Yes, ako unahon ang atong accomplishments as yes, sa karong bulana sa July. Mm-hmm. Sa accomplishment nato sa other

0: guys na.
1: Nya mao na nga ni resulta kini sa nat kitay na aresto nga duha ka tawo.
0: Yes sir.
1: So sa illegal logging napuntay accomplishment nga isa. Tapos sa pag-implement nato sa Republic Act 4136 or kung katong Traffic Code of the Philippines sa
0: yes,
1: sa 138 ka checkpoint operation nakitay na issue nga 208 nga citation tickets.
0: Yes, sir.
2: No, so partner no atong isgutan ang pag-implementa sa search warrant.
0: Yes sir. Yes sir.
2: Kaya search warrant pungod partner dili ni basta-bastang ihatag nimo og wala kay insaktong nga kaalam sa ato ang targets no.
0: Yes sir.
2: So meaning
0: inalang patag witness sir.
2: Ato ang kapulisan nag ano yun no kana murag tedious kayo ang pag-produce ni ini.
0: Yes sir.
2: Kung matagaa man galing kag search warrant ni Chance, ang pag-implementa na po ni mo unsaon.
0: Yes, sir.
2: Nga, pag-implement ni mo ma-zero ka, medyo failure ka na. Pero yes. Congratulations to Kapalong, no? Na nakakuha tag 10 na, ano, itong Republic Act 10-591, no? Kanang baril, oh. Na-adak pa na to ang subject. So, very good.
0: Thank you, yes, sir. No, nindot kayo. No, kada again, no, makita murag na to ang murag, pagpalingkamot.
2: Murag di po magpabitin siguro ang Tagum City. Oh,
0: of course. No, yes. Yes, ma'am. Usap, din sa itong syudad sa Tagum, ma'am.
3: Sa bulan sa July, gikan July 1 to 22, sa RA 9165 na atay pito ka operation nga na himo. Upat ni ini is pinaagi sa bypass og tulo is sa search warrant. So naapoy na aresto nga pito. Og sa RA 9287 na atay na operation nga nahimo nga duha. Og sa RA 10591 na ay duha ka nag turnover og ang duha pod ni ini is na aresto. So total of upat ka accomplishment sa 10591. Og sa RA 4136 naka-issue kita og 522 ka citation and 183 TOP sa mga kaning violators na to. Og nausab kita ay na arrest nakuha nga pito sa other wanted person. So mao to siya sa Tagum City.
0: Yes ma'am, okay. Salamat kayo no makita na to gid sir no ang mga
2: pagpalingkamot. Murag na mo i-search warrant atong niaging semana.
3: Yes sir, sa
2: kana mo search warrant na kung giingon nga tedious kayo ang pagproseso ana.
3: Yes sir, nakuha po to siya sir no nato nya. Ang kaning sa baril nato sir natay isa ani sir nga pinaagi siya sa kuan nakuha na to siya sir sa bypass. Og ang isa sir katong July 20 dito ni nakuha sa Ferido kanang naitawag sir ba sa to ang mga naitawag na aday sa Resto Bar daw
2: 45 na no.
3: Yes sir.
2: Nakuha na to.
3: Yes sir, 45 sir.
2: Baril, pero
3: ning sumbong sir ba nga naaday murag nagdalag baril sa Resto Bar so girespondihan.
2: Ang ato ang mga katawahan garong naminaw, labi na sa mga sweet lovers na to.
0: Yes, sir.
2: Bihisag nagmaniho na sila, nag-trep-trep sila. Sige sila paminaw, ano yung atong 107.1
3: yes.
2: SFM?
3: Yes, sir.
2: So ito yun, no, ayaw gid mo kining pag panuko, panuko. No, ka ng tawag, no?
0: Tawag.
2: Ay, kaning nakuha na itong 0.45, kaning yes. Report nga, nagsukbit og baril, o niya mura, di man siya pulis, atong giyatuan, di man siya pulis.
3: Wala po siya papilis,
2: eh. Pagitaan na itong mga papilis, wala po. So, muna isa na to nga to ang isulti kung paano na to nakuha ang mga baril na.
3: Yes sir.
0: So, ang importante sir no sa katawhan kay sila magid ang atong bata o atong
2: kay kung wala na to mo report unya kay ganang baril gamay na mo kunay isukbit-sukbit na dito nya isuksok nilag maay di na makita na to. Mao nang mag-operate dito partner og kining aggressive ang atong kapkap operations no.
0: Yes sir no. Matagabi ginabuhat kay nasa atong mga kapulisan na province wide no especially kining mga imnanan sir.
2: Yes.
0: No tungod kay uban din na mag kuan tambay maginom-inom unya dito na kung
2: oh, maka-inom makauna-una mo sa purpose mo maka hubog ka gamay makabikil ka inakay baril. So ato sila ano balang mag-enjoy sila diha wala
0: sila baril. safety sila. So kana no o karon atong gihatag sa kinatibuk-an sa atong probinsya sa Davao del Norte atong Silipod ang atong accomplishments diha sa atong anti-criminality and law enforcement operations from July 1 to 22 2026 no yes. Diha sa atong campaign against illegal drugs no aduna kitay total successful operations nga 47 na
2: yes.
0: No, og naka-aresto kita og 49 na personalities no og dunay
2: ubay na partner.
0: Yes sir, 481,038 pesos 0.12
2: almost centavos. Half million na atong na-recover
0: yes,
2: sa partner.
0: No? Almost

0: half million na ang kantidad sa illegal na droga nga atong nakumpiska. O sa kanunay, no, dili lamang kita good sir, naka-focus diya sa atong pagpanakop nining mga illegal na droga. Doon na po kita i-effort, sir, diya sa atong barangay drug clearing, diya po sa atong mga paghatag o informations nga doon sa mga eskwelahan, mga estudyante, diya sa mga
1: barangay. Mga drug symposium ni mo?
0: Yes, sir, no, mga drug symposiums na to. So, more holistic gayon ang atong approach diya sa pag-fight na to sa illegal drugs.
1: Mura busy ka, partner, kay
0: yes, sir.
1: Daghang ikagining invitation karon kay mga eskwelahan.
0: Nagsugod na, sir.
1: Nagsugod na, unya. Daghang ikag ka ng mura o ka ng kuan niya ba? Kanang coolers gani nga sir, basta pakanti ka. May yung siya nga, ako sa antiwaso ning eskwelahan na sa barangay kuan kay siya may sa drug symposium. Ang mga estudyante na to, tagaan na to kaning pagtagad sila.
0: Yes, sir.
1: Pagkibalo sila kung sa'y basic ba, no? Paglikay yes, ng mga druga. So,
0: importante kay sir.
1: Si partner Rinan ang bahala.
0: Importante kay sir ang mga kabatanunan. Gani, ginabalik-balik kinako na sir nga ang kasulbaran yun, dini nga itong problema sa illegal nga droga, dili lamang nasa sige na itong panakop, sir, kundili kung ang mga kabataan-unan, sir, maedukar na ito o dili na sila musulay sa paggamit sa illegal na droga.
1: Kagahapon, partner, yung agi lang sa wall na ko sa
0: yes,
1: usahay manggot, panagsarap ko mong open o Facebook, hindi na takatrabaho. Yung agi lang, dito sa Region 6, generally Region 6 na lang, kaya
0: yes, sir.
1: Dili ko kakuan o kaning unsang eskwelahan, pero siguro ang mga kuan sila ito, grade 9 ba yun?
0: Mm-hmm.
1: Worth of 300,000 na... Wow. Vitamin hydrochloride or shabu.
0: Napuha.
1: So bata pa kayo. Pero anyway, subject for kuman na confirmation pero kanang inaana man gud no sa eskwelahan unya ang mga bata ing ana pa edad mo engage na or kanang mga sindikato ba using ano under mga bata ba
0: yes,
1: under
0: age
1: no kay baluman sila nga asa ra kutob ang pwedeng kasuhan.
0: Mm-hmm. Kana
1: so, mao na ang ato ang isama na to partner sa ato ang
0: yes,
1: symposium mga, mga bata digid mo engage aning mga illegal nga droga.
0: Yes sir, no kana gid atong pagpaningkamot usab kanunay. Ugya usab sa atong Republic Act 10591 no kana atong campaign against loose firearms no. Aduna kitay 46 operations conducted, 8 na ka mga personalidad ang atong naaresto og 8 na pod ka mga firearms ang atong na-confiscate og 35 ka mga firearms ang atong napasurrender no gikan sa mga sa tibok probinsya nato no nga nagbuluntaryo nga nagsurrender sa mga firearms nini. So ubay-ubay na gini sir no makita nato ato pagpaningkamot sa pag-account nato nining mga loose firearms para dili ni magamit sir no sa mga illegal or sa krimen no
1: yes.
0: Especially coming na pod ang barangay election sir no kini na pod ang atong gipaningkamutan gayon sa kanunay. And of course no diha sa atong campaign against illegal gambling no do na kitay total operations conducted nga 19 16 ang atong naaresto
1: og
0: 6,394 pesos nga bet money ang atong nakumpiska kauban sa mga gambling paraphernalias no og sa kanunay mag-encourage kita nung likaya nato ang pag indulge diha sa mga illegal nga mga sugal. Doon na may mga legal pwede, no? Kung hindi nyo malikayan nga magsugal yun, dito kita sa legal nga sugal o kung mas maayo yun, nga dili lang kita magsugal ka ng mga kwarta na to, gamito na to, alang sa pagpalambo sa atong anak, sa atong pamilya. Diya sa atong campaign or pag-account na to sa mga wanted persons, no? Adunay total operations conducted na 45. Adunay napulo ka mga most wanted persons ang naaresto gahapon lang sir naaresto na to ang top 8 no
1: congratulations
0: provincial
1: level
0: yes provincial level diya sa may Asuncion no nadakpa na to og aduna nay 5 ka mga sa atong top 10 most wanted persons dinhi sa atong probinsya ang naaresto na to no og ay unom na lagi 5 7 man to tanan so 5 lima ka mga top 10 most wanted persons na aresto na to. And then, doon na 35 ka mga other wanted persons ang atong na aresto. So, diha usab sa atong Republic Act 4136 pag-implementa na to sa balaod sa kadalanan. Doon na 1,890 ka operations conducted.
1: Oh, mga sweet lovers ha, magbantay
0: yes,
1: pa rin ha.
0: Okay. Oh, mga sweet uy, lovers na. Ubay na. O kang POP, kining sakit ni sir, no? 491.
1: Sa na ito itong mga sweet lovers. No?
0: Yes, sir.
1: Mag-amping kanunay, magdala o ORCR nila.
0: Katong
1: mag-motor, mag-helmet gayo.
0: Mag-helmet gayo.
1: Para din gayo, madakpan sila.
0: Yes, sir. No? Para rapod na silang protection, sir.
1: Correct. Mm.
0: The citation tickets nga na-issue na to, 2,442 na pod, no, ka mga citation tickets. O again, sir, no, kana ang mga accomplishments natin. O sir, makita na to, natay mga picture da sa katong nahitabo nga accomplishments sa sigarilyo, sir, no, nahitabo.
1: Oo,
0: accomplishment na to din ha, sa dinhi sa atong sa may Busaon, sir.
1: Pagtimbaya no? Na to dai no sa ato ang mahal na gobernador sa lalawigan ng Davao Norte, no. Kagabi in town alas 11, nag-congratulate siya na ako unya og sa ato ang kaubanan sa CIDG, no. Pangulohan ni Lieutenant Colonel Rogelio Pineda Bok. Congratulations to all of us ang ato ang intelligence of units sa probinsya, no. Police Lieutenant Colonel Jeff Latayada.
0: Yes, makita ngin, sir.
1: Makita na to
0: ang kadaghan, no? Ang kadaghan.
1: Murag nagbalod partner sa kadaghan.
0: Grabe, kadaghan.
1: 2,000 plus na mga dagko kay mga cartons partner to nakuha, amounting to 50,950,000, I think. Napaka-kuha, no? Napaka-laki nito. Kaya kung ito ay kumpara itong previous na itong nakuha sa Carmen na municipality. So, amounting to almost 23 million. So, times to ito, partner. O pagtimbaya din ako, partner, sa ako ang fraternal brother na si Jujet Montera na nag-tune in siya sa 107.1 XFM Tagum City, Nobis 2010, Nobs, mayong buntag.
0: Mayong buntag.
1: Time ni mo diha nga nag-enjoy ka sa pagpanood sa mo ang programa. Mayong buntag sa inyong tanan na Nobis 2010, Noble Sirs.
0: Mayong buntag, no? Ug okay. Sir, no, ato, of course.
1: Sige. Kanina hitabo, basimutan na sila asa ni. Sa, to be exact, no, purok 5 ito sa
0: Barangay
1: Busaon, no? Na ipangalan ni. So, akong gipasalamatan po ang ato ang timely na mga
0: purok
1: intelligence information.
0: Kabugan, sir. Purok kabugan. Purok
1: 5 kabugan, Barangay Busaon, Tagum City. Partner, kung imuhang maadtoan mo ang area, partner, murag ka ng napaka suan siya, suok, no?
0: Suok na kayo, sir.
1: Suok na kayo. So, ako laging ikuan, lagi i-encourage na to ang ato ang kining ato ang kanang Seaborne or unsa ba ang katong pwede na to masulod kay dagat po niya. Naigamay lang ako dito. Atong patrolan ang atong daplin sa dagat paingon sa katong dagkon na to ng mga suba, no? Kaya kung makita niyo sa pictures, partner, oh, napakadami talaga. No? At kinabahan ako kagabi kay kanang nagsugod ang ulan niya. Accordingly, based on the report, no, na taga-hawak ang tubig diya kung magbaha.
0: Magbaha.
1: So kung ato ang hulaton ang baha niya, makadakop lang ka ani partner, siguro out of 2,000 boxes, no? Siguro ini moabot atong baha nga taga-hawak, partner.
0: Di na maapasok.
1: Sabi ko nga kagabi, i-monitor ninyo ang kanang ulan, no? Hantod kanus ang subside ang tubig kay murag ning saka baya. So napakaganda naman na balita kay ning undang ulan niya, ning baba tong tubig.
0: Tubig, sir.
1: So karon ato na nang i-transport siya sa atong warehouse sa CIDG sa Davao City.
0: Sir, ikaduha na ni sir nga big time nga accomplishment nato dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte. Sir, sa imong sa assessment nato, sir, kining mga na kumpiska nga mga illegal nga sigarilyo para lang ba ni dinhi sa atong probinsya, sir, or nahibo lang kitang draft point
1: kani ang nahitabo, partner, sa ato ang panaliksik, no?
0: Yes, sir, yes, sir.
1: Mura og simple ang nahitaboan dito kung imong tanaw pating daghan gyud unya ang katumupalit daw ini, partner, mo dalalan daw silag mga ang nagdak pa nato ang bunggo yung Mazda gahapon mong bunggo. Ato ang kanang nakita niyo diha, ato ang istorya ang katong mga pahinante nga gikontrata daw sila para mukuha, pero wala sila kibalo kung pila pod ang masulod basta murag mapuno ni bunggo. Asti tinanong ko kung ilang boxes ang madala ninyo kung mapuno ni dili pod sila kibalo kay first time do nilang muhakot. Anyway, statement man nila yon. Pero partner, parang simple na tindahan ito na kung
0: dito sila magkumpra.
1: At ito lang ka, dala lang ang sakinan. Unya, kung ikaw po ang naasa, kung ikaw police, nga naara ka sa barangay nun, naara ka sa highway, na bantay lang ka, na may eskwilahan niya, na amantay police niya. So, akakibalo, kaya ang mga, kuhan niya, container van.
0: Mga casual lang, sir, nga mga
1: doon. Mag-agi lang. So, kini partner, kung dili hugot ang ato ang intelligence monitoring, ani, Pasalamat sa itong mga mga kuano, mga informant na to.
0: Yes, kana sir.
1: Mauli gina partner ko na alam tatay active no nga katong mo kanang bangka lang ato diya nga magsulod-sulod no. Mm-hmm. Siguro naapay daghang kay kayong mga sa kuan ato ani
0: yes.
1: Ma check no. Kung kuan kani man good katungod sa kami ngon niya. So kani sobra ka daghan na ni nga. Mm-hmm. Di lang kay sa probinsya ng Davao Norte ito. Sa Katsus, iyon ko.
0: Mabot pa rin sa other region,
1: dito sa Oriental, Davao de Oro.
0: Agusan, mabot pa siguro.
1: Even Agusan, no? Outside of Davao region. Tungkol sa kadaghan ni ini. Actually, partner, ang source ni partner, accordingly kay Matumahuman, ang ato
0: initial, sir.
1: Pag-investig initially, ito kaya po na ito, gikan ni sa kuwan sa Sambuanggan, sa Hulusulo. Mamani ang ilang kuwan source.
0: Simply sa...
1: Ang ato mangunadakpan diha nga, until now, naapa ang walo din na sa Carmen Municipal Police Station. So, gifailan na sila kaso niya. Ato, sabi ko, bakit wala pa na-commit, no? Sa ato ang city jail, pero dadon na sila partner sa Manila. Sabi ko nga, kung dadoon sa Manila, nag-usap na kami ni Chief of Police, ni Police Major Lupi Sibreros gabi eh. Nga kung dadoon sa Manila na dako ko yung gasto, sir, kay atong kuwaanag ka ng plane ticket no sa aeroplano, then dako ko yun, times sa walo. Ang amo ang suggestion, sir, nga manghiram lang may, o sa local government units o kining kuwaan, no? Kining murag BB bus, no? Kaya atong sakyan, sabi ko, I will not encourage you to use that yung vehicle no bylan going to Manila dahil it takes 3 days. Maingon ng piniriso nga ato ang arrested personnel na sir mangihi ko yung personal necessities. Sir init ang lawas maligo ko sir maka hubari sa kuskong pusas may possibility makatakas sabi ko. Murag gastusan lang siguro nato nag plane tickets kay 2 hours lang two from Davao Airport na. Going to Manila saguto sugato na po sila sa kainan dito.
0: Yes, sir.
1: So murag ana itong dagan. So kaning ato ang suspect karon nga lima man sila partner pero regular filing na lang tong isa ani.
0: Yes.
1: Ang upat na nasa Tagum City Police Station no. Na nasa inyo ha.
2: Yes, David. Sir. David. Yes, sir. Na sir.
1: So kana kung ma-file na nato na sa kaso most likely paingon na po na sa Manila kung di man no nato utro ng standard kasi pag kanida ay nga kaso no. Ang mga suspect ni ay sa Manila sila i-commit.
0: Especially sir, kay large scale yun sila. Large
1: ako kayo niya halaga good. So ako, at ito na lang panawagan.
0: Yes sir,
1: na kining mo, sir. Mga fake cigarettes, no? Mga isa, smuggled cigarettes nga na kitaan ninyo sa screen. Kini siya, bawal ni siya ibaligya na to sa itong mga tindahan. Ang ato ang mga kapulisan na aktibo kayong nag-check ni ini. So kabalo man ko, nga gipang taguan yun niya, human.
0: Sikreto lang sir.
1: Sikreto lang pero ang ato ang kapulisan kay mo kabalo na mo. Hantod madakpan gyud mo. Diha ma na isuguon na to diha nga mo mopalit so.
0: Oh.
1: I-discourage ni nato nga mamaligya mo ani ni mga fake na mga sigarilyo. Kay kani siya untax kini.
0: Yes.
1: Wala ni siya mobayad og tax atong gobyerno. Unya dili makakwarta atong gobyerno so madaot ang ekonomiya
0: nato. Ang ekonomiya sa dako niya.
1: So kana lang mga kuan, mga certified yun yung mga sellers o mga cigarettes o kanang atong mga sigarilyo nga pwede natin
0: ibenta local,
1: local, no,
0: local
1: yung Philip Morris ba?
0: Yes.
1: Dili mo kuno ni sigarilyo di kinu kabalo no, Philip Morris, Winston, Marlboro. Sa una man gud suguon ko Mark Home ngano, wala na daw na katong bata pa ko suguon yes, matag sigarilyo pero wala na daw na ang mga nahabilin karon. Mangilangilan na lang.
0: Pareta sir, punta
1: man. Dili ko man nagerilyo pero kanang nahibalan ako karon Philip Morris, Philip Morris, Philip Morris, Marlboro siguro mo man mga sikat. Mao na siya ay kanang pwede na to paliton.
0: Yes.
1: Pero wala ta mo gi-encourage og palit no kay basin manigerilyo pud mo. So naaraba na yung mga warning sign
0: warning.
1: Nga
0: yes,
1: cancerous kanang sigarilyo mga yes. Kasama.
0: So dili lamang sa ekonomiya kun dili sa health usab no delikado gayud ang
1: kani mang sigarilyo ha partner wala yung mga tatak na warning
0: yes.
1: Warning no
0: violation na siya sir.
1: Basta lang sigarilyo siya ako mang amo mang ako mang gi-picturean sabi ko wala bitaw no. Wala siya ay
0: kay din hiraman sa atong balaod sir na ay din sa atong nasod ang balaod nga dapat na ay warning no sa mga sigarilyo. So kada ano accomplishments yes. Nato diha sa congratulations sa CIDG ang lead ug ang of course partnership sa atong Tagum City Police Station ug yes. Sa atong Intel
1: Provincial Intelligence
0: Unit sub sir diha of course with your kayo. Supervision sir no
1: of course salamat kay this is the result of our concerted effort no
0: yes,
1: na
0: sir.
1: Palagi tayong nag istorya unsay imahe natong buhaton unsay next nato ingana na siya partner. So sumuning resulta sa ato ang concerted effort.
0: Yes, daghang kaayong salamat niya na no og hopefully no kanunay magtinabangay kita, maghatag kamo og informations ngadto sa inyong kapulisan kung duna kamo nakita nga mga illegal nga mga binuhatan dina or mga aktibidades diha sa inyong palibot. Og of course no ang atong Safer Cities Initiative padayon gyapon kini no, padayon ang atong pagpaningkamot na ma-implementa nato.
1: Kayo ning atong ano no. Although gihatag ini si mismo ang ato ang isa LG secretary,
0: yes,
1: si Sir John Bicremulia ang ning kung gani nagpakanap sa tibuok tibuok Pilipinas no.
0: Yes,
1: pero sa una pa partner na ito
0: ang himo partner.
1: Through the leadership of our regional director, Police Brigadier
0: yes,
1: General Leon Victor Samaro City, sabi niya, implement mo, active na pagkapkap every night yun na. So, is open na ito na partner.
0: Snappy kayo. Nanaka-snappy itong regional director.
1: Course, sir, salamat kay sir sa pag-guide ni mo na mo.
0: Yes, daghang kay salamat no sa atong Safer Cities no padayon gyud kini og of course ang naka nindot kini ini tungod kay madisiplina nato atong mga kaigsunan, madisiplina nato mga katropa atong kaugalingon nga mosunod gyud kita sa malaod. Gagmay manaw dinagko no og kaning atong pag implementa niini, magdala kini og kahapsay og kalinaw diha sa atong
1: partner. Atong pasalamatan ko ang kuan partner, ang maglead man gud sa
0: yes sir
1: sa kuan sa region gud regarding sa ato ang kining sa atong impo ang ato ang DRDO wala
0: yes.
1: Ay nangako ang classmate
0: yes.
1: Members of Kabalikat of Class 1998 PNP Sir Police Colonel James Cipriano sir padayon sa paggiya kanamo dinhi sa Davao Norte Police Provincial Office no
0: kay yes, sir. Good morning.
1: Mo sir ning baba kayo ang atong kriminalidad. Kung sa una pa ka pimintay ka ma di man kay ana mag sige ka suko. Pero sa imo ang papel karon nga DRDO.
0: Yes, ayan papel po sir.
1: Medyo masuko jud kag dili na mo implement ang imong gusto. Karon naplaster man nato ang JES 90. Atong T90 deployment sir. Ingnala mi sir kung kining nagkulang mi sa among implementasyon kay amo ang utrohon sa among weekly info.
0: Yes sir. Duna kita
1: Sir James Cipriano sir. Maayong buntag kanimo diha sir sa region.
0: Yes, good morning sir, no? Og kana no atong pagpaningkamot diha sa atong Safer Cities initiative nga implementation. Og sir, usa sa mga isgutanan kagahapon sir, dunay balita ay dunno kung gahapon gitu na itabo, gahapon lamang sa Misamis Oriental dunno na puy mga kagubot sa eskwelahan sulod sir, no? Og baguhay lamang dunay toy bomb threat nga sa tudapita nga nasa eskwelahan. So of course, no? Usa kini sa atong ginatagaan og pagtagad sir kining safe sa atong mga eskwelahan og sa atong mga estudyante. Gani unya sir, unyang hapon do na kita ipahigayon no, in partnership sa Tagum City Police Station og sa kuan Jose Tuason National High School din ha, sa may Madaum.
1: Kailangan gina to partner nga natay mga kuano mga ato ang mga exercises.
0: Yes sir, unya sir.
1: Practice na to sa mga pagkabataan, involved na to sila.
0: Yes sir.
1: Kaya ito man kung last weekend no Saturday.
0: Yes sir.
1: Ang ato mismo ang atong regional director si Sir Rosette ni mismo nag-text nako. Nga pantayin ninyo ang mga eskwelahan.
0: Yes sir.
1: O kailangan nako ang imuhang short messaging system to be forwarded to our GPNP. Yes sir. Kaya nga 11 o'clock sa gabi in town akong giingnan ng chief of police sa Panabo City Police Station si Lieutenant Colonel Dexter
0: Cuevas
1: nga boss kini ning pisik lang man gini ning pitik lang man sa to pero ang ginaamanggod sa FB manggod to
0: yes sir
1: nga sa Bustamante National High School tibong kumana pero kanang yung manggod na to nga Francisco manggod nga Bustamante National High School tibungko pero napunta yung barangay Francisco sa Panabo City
0: yes.
1: Kaya sabi ko kahit hindi man sa ating area responsibility you have to answer that kasi para maipadala na to kay RD then
0: feedback yan
1: to GPNP nga kinabukasan agad kasi sir this is just only our initial SMS short messaging system then tomorrow morning sir earlier tomorrow morning we have our PICO no yung provincial explosive na to ang yeah. Atong K9 units ang ato ang mga
0: bomb squad sir
1: bomb squad na to alas 6 pa lang sa buntag Martner gave subay na natong eskwelahan din as Panabo
0: yes.
1: Tanda ka na to panel nga ano Sabado, sa buntag, Sabado, Domingo sa buntag. Para pagka Lunes, limpyo na ang atong eskwelahan, wala na sila makita ang mga AOD din ha. No? Atong at saka ako lang ino ng katawhan dire sa Davao Norte.
3: Yes sir.
1: Since katong nahitabo atong sa una pa man na atong gibantayan ng eskwelahan, pero ning samot ang atong pagpaligon sa atong security dinha sa atong mga eskwelahan after atong nahitabo sa Tacloban City.
3: Yes sir.
1: So ako mismo sayo pud ko ato ning adto sa ko ano sa Panabo area no para i-supervise ang ato ang canine dogs ang atong mga bomb squad ang ato ang kapulisan dito og wa mi halos pasod la partner.
3: Yes.
1: Kay ang eskwelahan man gud niya.
3: Ilay
1: gi ano na ay security guard tapos naka-lock siya. So parang imposible pod kung naa may mga bomb threat nga ipangbutang din na. Kay dili man sila makasulod sa eskwelahan. So karon ato lang pong ipahibalo nila nga maglisod og butang og nga ng mga kanang niyon nga mga bomba. Kay ang ato ang security guards alerto kayo kung naabagitay pulis, no? O every morning, partner, according to our chief of police, Panabo, si Dexter, na, sir, kada buntag ni Ana, sir, pati ang ato ang Philippine Coast Guard, ato ang Bureau of Fire Protection, nalatag na nato na sa mga eskwelahan, sir. Kaya mutabang sila sa ato, adiyo, bantay. So, imposible man, pero sige lang, mukumplay lang ta. So, mga itong with pictures na ganyan ang updates, ato ang reports sa kay GPNP through our RD, no?
3: Yes.
1: So, okay, pahibalo na to sa ato ang lalawigan ng Davao Norte nga safe kitang tanan, wala tayo klase suspension regarding that bomb threats.
3: Yes, sir. No, og
1: wala kini sa ato. Thank you, guys.
3: Thank you, guys, sir. No, og sir, diha, ma'am, sa inyong area of responsibility yung sa po ng atong effort nga gibuhat with regards diha sa atong pag-insure nga mahimong safety gayon ng atong mga eskwelahan. Sir?
4: Sa ato sa Kapalong, continue gihapon ang atong pagkandak o kaning police visibility, sa mga eskwelahan.
3: Especially sir, sa pagsulod o paggawas.
4: Panahon o kay paggawas. Importante mong good po. Kay kaning mga bata mong good, usahay mo tabok o kalsada. So, ang atong police, sa tabang po sa kaning traffic personnel sa LGU, nagtinabangay sila sa pag-assist sa mga bata. Mutabok o balik, musulod o mugawas sa eskwelahan. Ana agyapon diha ang atong mga kapulisan.
3: Yes sir. Wala pa mo iplano sir, any plans of conducting mga drills, especially kining active shooter drill or sa pang mga drills diha sir?
4: Actually nami kaning naka-ready na nga program no o kaning kuan kaning regarding anang sa scenario.
3: Yes sir, scenario. Yes sir, mga scenarios.
1: Na kay ano gi-presentan ko kaniya sa ako ang secretary nga sir. Naatay kining semis unya ha. Sa Kapalong niya kay busy mo gud ang Kapalong kay ang actually basig mangingala ang ato ang mga sumusunod sa ato mga programa nga mga officer in charge or mga deputies lang na adiri kay tungod kay ang ato mga principal mga chief of police nang undergo MGB seminar no sa region. So karon morning man ta na pag ipatigayon right after this radio program. Pero after na daw sa lunch no mga most likely mga alauna atong semix sa inyo ha sa Kapalong.
4: Yes,
1: so dili ni siya naglimit sa ato ang mga bomb threat mga kuan to active shooters naputay earthquake drill partner.
3: Earthquake drill, yes.
1: So
3: sir,
1: kailangan ang mga kabataan o ang mga bata na to diya sa eskwelahan dili makuratan ni ini kay practice man eh.
3: Practice lang.
1: No?
4: Yes sir. Yes.
1: Ang ato ang semix unya ready mo kay ikaw may nahabilin diya. So,
4: yes, sir.
1: Mag onboard ko ha.
4: Na yes sir, na namin naka-ready nga kuan sir.
1: Mao gani nga
3: kasa sa pagayo sir para at least makabalo ang atong katawhan dito nga.
4: So, kay murag medyo naman tay gamay nga kakulian sir gumikan kay katong ang atong mga teachers nag kuan sila nag observe sila atong memorandum from the DepEd katong 60 days nga 60? Uninterrupted classes.
3: Ah, okay, yes sir.
4: So, gipili na to nga kanang maghimo sa senaryo outside sa eskwelahan na lang.
3: Outside sa eskwelahan.
4: So, ukod pa na yun, gihapon ang ato ang kanang SIMIC, sir. Pero
1: so, kana partner, no? May hibalis na to sa ato ang kini deputy na to sa Kapalong Police Station na naagyoy close coordination na
0: yes.
1: ito ang kapulisan
0: oh.
1: na ito sa DepEd.
0: Karang importante, sir.
1: Kaya naman sila 60 days uninterruption ng mga oras nga. Dili yes, pwede silang tugawon.
0: Tugawon.
1: So, ato silang pangayo ang time.
0: Yes. Yes,
1: ato silang pangayo ang time. Kung dili man ato mapatigayon na, di na ito skill-kilit. Importante, makasilip lang sila natin mga SIMEX.
0: Yes.
1: Oh. O di na ito pwedeng kalimtan na ang pag-announce sa SIMEX. Kaya ba sinong mataranta ang mga drivers at lovers niya. Mapatakan na sila pinagan. Ang ato ang mga listener.
0: Yes.
1: Ato ang pasidanda.
0: So, posibleng doon ay SIMEX niya, sir, no? Diyan sa
1: Kapalo. Yun. Yes, naka-schedule man na.
0: Naka-schedule. Yes, sir.
1: Pero ipa-kwan niya, rekuridan ninyo na kini lamang ay exercise kini lamang.
0: Exercise lamang.
4: Yes, sir. Yes, sir.
0: O sa tago mo sa ma'am, no? Kumusta po? Diyan sa itong pagpaningkamot, murag niya, ma'am, partner kita niya sa dito sa Jose Tuason, magkanda kita
1: o
0: SIMEX, no? Mag-drill niya, sir, no? Yes, yes, ma'am.
2: Yes, sir. No,
1: ma'am, bibinit sa Tagum City Police Station.
2: Yes, sir. With regards sa kaning active shooter drill, sir, na apoy pagahimuon, sir, karong first week sa August dito sa Magdum National High School.
0: Mm-hmm.
2: So, gina-encourage po namo ang ubang mga eskwelahan nga willing ang Tagum City Police mo assist sa inyo, ha? Mm-hmm. Kung gusto mo nga magpakandakpod mo o magkandakpod mo aning active shooter drills.
0: Yes, ma'am. No,
1: I-coordinate kina to sila kay bawal ba sila ma-interrupt, no? Mm-hmm.
2: Yes, sir. Yes, sir.
0: Yes, sir.
2: Then, sa ato apong mga deployment, sir, sa eskwelahan, no, nagpasalamat yun, Mr., sa mga FTPs na to, sir. Kauban ang FTO, sir, kay isang yun po sila, sir, nga
0: nakatabang
2: sa deployment, sir, matagbuntag, sir, no, alasay sa buntag, o muhawa lang na sila, sir, kung kuan na, kanang nagsugod na ang klase, pero naatay police gihapon, sir, nga to ang patroller, nga nagatuyok din ha sa mga eskwelahan. Then, pagkahapon na po, pagtinggawas, naana po ni ato ang mga FTP.
1: Imelda.
2: Yes, sir.
1: Ipangita na ko ang security guard dito kay inaamantay ko ang yun, kaya nang obligado mangita ang atong istoryahan ng security guard. Unya, sabi ko, binabok intern, FTP, dahil pati mga siksiyas atong mga FTP, no? Makitangin na itong murag tagsakatakos, o gigikaon siguro, ani kay pati mga gagmay, binabok intern, FTP, dahil mo, unya, naa dito si Kwan. Imuang Kwan dito, iyang field training officer.
2: Si Bitanag.
1: Di, isa pa, katong isa pa. So sabi ko, bay, bantayan ni sila. Anyway, mahimo na ganyan, mag-graduate sila, no? Dako na po na. So, na-istorya na ko ang security guard sa mga eskwelahan. Pero wala sila ng uniform. Kasi parang sa DepEd daw silang security.
0: Yes, sir.
1: So, na-istorya na ko sila. So sabi ko, kumusta man mo din, ma'am, anak. Okay raman daw niya. Dako, isla, pasalamat sa atong presensya.
2: Yes, sir. Sinood na, sir. Yes, sir.
1: Nabati nila.
0: Nindot kayo. Nindot kayo. Unya, ato pong ipaybalo, no? Sa katawan, especially sa katawahan diya sa Madaum, no? Nga doon na kita ipaygayon nga active shooter drill, no? Sulod sa eskwelahan sa Jose Tuason National High
1: Unsa
0: School.
1: Unsa man na, naatay kining mabuto diya? O wala yun?
0: Wala tayo pabuto, sir, no? Ato na lang tungod kay bawal ta magdala po og firearm sa sulod, no? So, ang atong gi-assess lang gid, sir, ang capability, ang readiness sa mga estudyante. So, mahitabo to, sir, doon na pa kami
1: i-announce lecture. I-announce lang, no? I-announce yes. lang.
0: I-announce na to, doon na lecture.
1: Active shooter.
0: And then, i-drill na to ang ilang natunaan sa lectures nga atong ipahigayon, no?
1: By so, the way, katong pasigmayon sila ba? Kung saan din ang active shooter? Kung inyohang ma-recall ninyo ang nahitabo sa dito sa
0: Tacloban.
1: Mga na to siya. Ibig sabihin, yung uncontrollable person no, na mawak ng baril, kung sino-sino na lang ang kanilang pusilon. So, ingana na siya. May nalanggani kay Walay Long, no? Sa ibang bansa partner, M16 gayon. Ang ilang mga panghimo, pang-kwanon din na. Panggamito na ng ating active shooters, no? Pero katong panahon na short firearms naman, pero aduna gayoy nakalas na kinabuhi.
0: Yes, sir. No, og kana gayod og sir, before sa imong message alang sa atong safe sa atong mga eskwelahan, sir, atong tagapagtagad, no, ang atong kuan atong nagsunod ka na to sa atong Facebook Live kang Chonggo, no? Good morning, everyone followers daw.
1: Hello,
0: Maria
1: Chong.
0: Elena Cassandra, shout out, ma'am, sir. Good morning po. Lardo Abel, God bless PNP. It's Bitaktak versus
1: Lardo Abel, para taga Bunawan eh.
0: Good morning, Police Dabnor, watching from Barangay Apukon. GR Atumpar Navarro, good morning, ma'am and sir. God bless Police Dabnor. Zerepting, good morning, ma'am, sir. Kay Regdor, Mabuhay, DNPPO.
3: process survey. Good job po. Daghang kaayong salamat no sa mga nagsunod kanato sa atong Facebook live no. Daghang kaayong salamat ni Ana. Yes sir. Sir, wala na gitay igong oras sir. Ato unang pangayon og mensahe ang atong mga bisita.
1: Ato mga bisita usab kay siyempre ang akong kumpare si Sir Edgardo Timbol eh.
3: Yes,
1: salamatan nato sa Kapalong.
3: Sir, mensahe naman sir, o kung doon na pa kayo dugang ang mga mensahe alang sa atong mga nagsunod ka na itong mga katropa, sir. O appeal na po, sir, ang imong panapos nga mensahe, sir.
4: So, before na, sir, atong i-auhagon ang atong mga katawahan, no, nga karong umabot nga August 1.
3: August 1, yes, sir.
4: Araw ng Kapalong.
3: Wow, so, araw ng Kapalong.
4: 1 week before, ana, daghan taong mga series of activities. Daghan, klaseng
1: so,
4: sports.
1: So, celebration na?
4: Yes, sir. Yes, sir. Napoy ka na yung kuhan ka ng sa magabi eh, sa Kapalong dito sa grounds na yung mga activities pareha ng
1: basig na
4: ada
1: kining kuan dia kining paligsahan ng pickleball mo apil sa serenan
4: na sir na
3: oh na gina sir
4: oh tanan nga
1: na ng imong gusto
4: tanan nga sports na basketball daghan to basketball badminton 10 ball billiard chess wow. Volleyball football 8 aside lawn tennis pickleball baseball softball
1: oh wow.
4: Oh, daghan.
1: Pwede ka, boss.
3: Murag X-Cup.
1: Ikaw na ito. Ang ipadala na ito sa Davao Norte Police Provincial Office, kanag yung mo-meet gito katong mga pinaka-the best nga 5, no? Mga 5. Atong mukumpit na 5 nga kuang yun. Ato lang irang Rubin sa tira niya kasi oh. Mo, kuha na ito yung ilaban dito sa Kapalong.
4: Mga elite, sir.
3: Yes, sir, no? Yes, sir.
4: Oh, so, sa pagpadayo, no, sa pagkausa pa at atong balikon kami ginina na ko inibalik-balik sa kaning atong programa nga pahimang no sa atong mga ginikanan nga atong i-kuan kanang i-guide ang atong mga kabataan mga anak nga mahilayo sila sa paggamit pagpayuhot sa mga ginadili nga droga mas mayo na lang nga i-engage na to sila sa sports sports kung di gani mga skills training, at least yes, anay diversionary ang mga bata nga dili sila mahimong curious ni aning butanga kaning drugs kay kay balo kita kung mugamit magali ang bata ni maguba gid ang iyang kaugmaon so kadto lang og salamat po ta sa opportunity nga naka radio guesting diri kauban sa ato ang palangga nga provincial director police colonel Glenn G. Cristine sir thank you sir
1: sa Kapalong municipality.
3: Yes, ma'am. Siguro na pa kay dugang, ma'am. O imo na pong mensahe.
2: In behalf sa Tagum City Police, padayon gihapon mi sa amo ang everyday nga ginahimo kaning Uplan Bakal Sita o kapkap sa mga bitsukihan.
3: Yes, ma'am.
2: O kauban ang ato ang mga force multiplier o para sa ato ang PCR month celebration.
3: Yes, ma'am.
2: Padayon usab ang ato ang pagkandak og lectures or drug symposium sa mga barangay. Mm-hmm. Nagani mi unya pod no sa
3: yes.
2: Nami unya lecture pod sa barangay kauban ang kadak unya kung namay mga namatikdan nga mga kaduda-duda nga mga tao or nagahimo og dili maayo pwede mo motawag sa mo ang hotline number 0919-748-5024 or dial 911
3: yes.
2: Or kung makita man ninyo daghan na magpolis diha sa kadalanan nato no sa gawas pwede ninyo na sila maduol para mapangayuan or masumbungan sa inyohang mga report
3: yes ma'am
1: okay
3: ma'am daghang kaayong salamat no daghang kaayong salamat sir sa inyong presensya dinhi sa atong programa ug nakahatag kita og mga impormasyon may kalambigitan diha sa kahimtang sa Kapsay Kalina sa tagsa-tagsan nyo kay OR ug sa kinatibuk-an sa atong probinsya sa Davao del Norte makaingon gid kita nga nahimong hapsay ug malinawon gyud ang atong probinsya sa Davao del Norte o padayon kita sa paglambo. Sir, imong mensahe, sir, alang sa katawahan sa probinsya, sir.
1: Unang-una, partner, no? Nagpasalamat ta sa personahe ni ining istasyon ni Itagaan Tagining Panahon
3: yes.
1: Sa 107.1 XFM Tagum City. Kang sir Station Arnel. Manager, Arnel Cortez, sir. Mayong buntag, inubanan si mga snapping nga staff.
3: Yes.
1: Inigawas na ito diha. Magkukabildo pa may bago
3: si may balik
1: sa mga. Mayong buntag sa inyong tanan, no? Sa atong nasairan, partner, no? Nga ang kalinaw o kahapsay sa Davao Norte dili lamang bungas pagpininkamot sa kapulisan kung dili resulta sa pagligon sa pagka naghiusa na to sa local government units, barangay officials, partner agencies, pribadong sektor media ug labaw sa tanan suporta kooperasyon sa matag katawhan Braden. So padayon nga ang ato ang Davao Norte Police Provincial Office magpalig-on sa atong anti-criminality o law enforcement operations pag-implementar sa Safer Cities Initiative o pagpalambo sa atong safe school awareness campaign aron masiguro nga ang atong mga komunidad o mga eskwelahan magpabiling luwas, malinawon o andam sa bisan unsang sitwasyon. So partner, no, samtang atong gisaulog ang 31st Police Community Relations Month, atong hinumduman nga ang labing epektibong paagi sa pagpugong sa krimen mao ang aktibong partisipasyon sa komunidad. Ang matag-usa ka nato adunay papel sa pagpanalipod sa atong pamilya, kabataan-unan o sa atong probinsya. Once again, daghang kaing salamat sa inyong pagpaminaw. Kini si Police Colonel Glenn G. Cristines, ang PD sa Davao Norte Police Provincial Office nga nag-awag sa matag usa nga magpabiling mabinantayon responsibilidad kitang tanan no sa pag matinabangon sa isa't isa no hinumdumi kanunay nga para kanamo sa Davao Norte Police Provincial Office
0: your security is our priority
1: tungod sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas.
0: Serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nganong man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
11: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun kong problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa jud kini.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
12: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund!
14: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe,
8: biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
15: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
16: Katropa Caravan.
15: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
8: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
17: Oras, katropa, alas 10:20 na.

Ay nako, kaigang oy, na singot na ko ang kuan, gisingot na ko ang bugan mga marin. Anyway, welcome back.

0: ka mahurot mangingala sa pinakangilmig na programa diri sa Tibok Isla sa Mindanao kini ay kung ako ikaw. Siyempre, mga maring ako ni si Maring Inday Erika. Dali ko, ay, nabaliwan din ako ang bestida. Sorry. Likod mo din siya, Maring. Dali-dali.
1: Uy, Maring, wala na yung
2: talikod. Isa ka siguro, Maring, kung aming madungog, Maring.
0: Ana?
1: Ay, Maring, wala
2: ka na. Irot-i pa, Maring.
0: Dot-an pa.
1: Wala ka lang.
0: Hilig yung kagawot ng mga bayuta ka, no?
2: Alangan, Maring.
0: Pwede naman ka habal-habal drivers ang biktima naman sa Bisayan.
2: Di na sila ko. Ano kang babao o matang duha?
0: Babao, di ay.
2: Ang duha.
0: At least illegal. Di ka kiha ka illegal.
2: Ito ka naman pa dahil pinakalit.
0: Ay, Marin, sundin mi sa to ang live pero sa Facebook. Pakisearch lang ang pakifollow ang XFM 107.1 Tagom. Ah. Kapilihan lang sa mga Marin. Kaya ito ang beauty karo madungong sa pamakitaan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
2: Yes, tinood ka na, Marin.
0: O, syempre, madungong sab sa...
2: Dire sa General Santos City.
0: Ilang Mama Evelyn.
2: Yes, kao pa na ito ang gwapo nga SM, si SM Ruel.
0: Si DJ Ruel?
2: DJ
0: Ruel. Si Ruel. Ruel Domantay. Good morning, SM. Sorry, SM.
2: Taro nga na ba? Good morning. Taro nga niya, Maring. Kaya mabulsay juga na niya, Maring.
0: Nakuha rin tao si SM Ruel.
2: Saan na lang to yung kinu mo, bro? Isa ka na hongani mo.
0: Gani.
2: Ah, ayaw kayo pagbinuan.
0: Dako pa siguro na siya gargada, no?
2: Dako mo nga yung kinu mo, gargada pa.
0: Ikaw, kay dako man ka.
2: Ano ko din gamay ko. Hindi nga lang yung kumandali. Na-disarrange mo na yung ako, Amari.
0: Ano ba?
2: Ang dako mo kayo lawas.
0: Ako, Marin, kayo nangihi ko
2: sa... Gamay kargada?
0: Nangihi ko ba ang operator sa CCTV kaya nakakabuag zoom o ginakitan?
2: Grabe. Masig lang, daot ang zoom?
0: Ambot daot ba siguro? But anyway, magigikan sa General Santos City. Madungog siya takaroon diri asa.
2: Bukidnon, XFM, Bukidnon, mga Maring. Nilapin na diri sa Malay-Balay. Ang sa lugar nga paborito ni mo Maring ang Impasugong.
0: Ang syempre diri asab sa XFM San Franz.
2: Grabe. Dugay kay maka-arrange siya hang.
1: Dugay kay marasig ako kita na ba basig talikod pugko ani. Ala basi si masana, duster apron.
0: Nabalik na ako, Amari.
2: Okay na naman, gawa mo kayo dughan po.
0: Uy, ano kayo dughan? Uy, kabati kayo kung sakit.
1: Sabi, ah, gibatian.
2: Ay, parang sakit lang ayaw mo mabatian, pero wa kayo dughan.
0: At syempre, babati sa takaroon diriyan sa XFM Pagadian City.
1: Alright!
2: Ang samay na adiyak sa Pagadian, Master.
0: Ang samay na adiyak sa Pagadian.
1: Ang sa Pagadian, kay nadiyak ko amigo si Stanley, ha! Si Stanley.
0: Naibagong pangalan doon ba? Naibagong pangalan.
2: Ay, naanday.
0: Naibagong pangalan doon. Kinsa ni?
2: Si.
0: Naku, nakitaan ganina nga bagong pangalan, Maring.
2: Ay, nagpa-enroll na, Maring. Bagong enrollee.
0: Si, kadali lang, Maring. Kaya ako
2: pag-enroll. Ay, Algabrin lagi na, lagi.
0: Si, si Chris Legaspe.
1: Ama, si Chris Legaspe. Ataka, asama na.
0: Jensan, XFM Jensan.
1: Aba, asama na siya. Babae, lalaki.
2: Lain po siya, agbae.
0: Hula, kung ano siya, ay, kung lalaki niya, ganyan, hagub-hub, kitingog, Maring.
1: Ay, oh,
2: Kaya nga, kukuyotar po na.
0: Ambot lang, kaya lang. Punta kita sa personal, basig ko.
1: Basinsan, basig ko, saan siya, basig Pilip Oligario, saan siya?
2: Ato na lang hulatan ang comment ni Ray.
0: Ah, si Ray.
2: Ay, si Ray di ay.
1: Sila nga, ganaan.
0: Ito rin, kumusta na ito ang mga brands managers sa ito ang Gabi Group
2: yes,
0: of Company.
2: Yes, apilo na ito na Maring kay, may na lang ang ilahang pangalan, mutunog-tunog po gamay.
0: Kumusta naman niya, kining ni ang Pilip?
1: Pilip, ang si Pilip Oligario, ang karong mga panahon na si Pilip Oligario.
2: Kamalo ka, Maring, kung sa'yo.
1: Galakaw-lakaw pa rin siya.
2: Kamalo ka nga na, hindi na siya ganahan mo lakaw ka rin po.
1: Nga naman.
2: Malubong mo na yan, Tiil.
0: Kay?
2: Kailan po kayang itumban?
0: Oy, baha sa Jensan?
2: Sa Jensan,
1: bago. Oh. Oy, pag-amping, oy, mga taga-Jensan, ha? Amping mo di, ha?
2: Oy, ang katong mga taga-Glanda, katong miagi ka nga nagbaha nga ka nang wala, dugay na kuha, Maring. Nibalik na saan ang tubig, Maring. Pag-amping yun mo niya, taga-Glan, ha? Katong atong yantuan, bro.
0: Katong kuan, katong ang tubig, nibalik sa kalubinan.
2: Oo, pero nibalik na saan, kakusuging ulan dito, Maring.
0: Basig nga, siguro matagbaw, muna nibalik.
2: Balikan sila, basig na gustuhan.
0: Gusto siguro mausban.
2: Alam ng tao, kanang maganahan ka, balikan dyan ka.
0: Si Edgar lagi, wala man sa ganahan sa ko. Sige mang balik-balik lagi.
2: Lahi ang giganahan sa imo, ha?
0: Ang unsan.
2: Ang tokens.
0: Ay, mga Mari, pakinahay po bilas ninyo sa inyong mga kanta diha.
1: Oy, live na ba ta rin? Live na ba ta? Marang wapang masiguro ta na live diha. Live na may diha, Ralph, Baby Ralph.
2: At pwede, makita lagi.
1: Di makita. Kaya share na to.
2: Share na ta, may wapang makita.
0: Oy, good morning di ay sa bago pala na human nga nag-program kanina no ang Davao Norte Police Provincial Office gipangunahan ni Police Colonel Glenn Cristines. Yes. Good morning. Good morning, sir.
2: Good morning, sir.
1: Good morning.
2: Naula ko kanina mari oi dugay kay ni hawa si sir. Oi makita man buta mag-ilis ta.
1: Na nakita yung ginyo nga nang transform ang mga kuan ay yung mga beauty.
2: Mo lagi ko napakita gani mari no
0: kay wala ko mula ka sa. Naman ko ang quit.
2: Naman ko yung mga police woman.
1: Aba, bantog.
2: Sabagay, wala man po sila yung makita.
1: Oo, alawat daw matla lang na siya.
0: Wala pa tayong malive, Mary.
1: Malive na ba ni siya? Asa man naman, tagtungo
2: niya rin. Sige naman, tagtanaos na itong dagway di. Wala
0: pa tayong malive.
1: Malive na ni siya, Ral? Wala pa.
2: Live ni, or text ni?
0: Wala pa tayong live. Ako, nakita na ko rin kay construction worker, critical human, gidungtag.
1: Aba, wala pa.
0: Wala pa tayong malive niya. But anyway, mga maring, ito ang text line, 0966309569. Mas buna ko kay, di ba yung kadungog kaayo, 0966309569. Kini ito ang programa, hato ni Kinato sa mga nagunang produkto, gikan sa Yes to Health sama sa... Sama sa Santon Plus Gold.
2: Vitamin C.
1: Ang Santon Plus Gold?
2: Yes.
0: Ito ang gikalamiag maayong nga karoon. Ito ang gitungab-tungab ang Santon yeah. Gold Coffee.
1: Yes. Yes.
2: Exactly. Lami kayong maring.
0: Ay magkopyan sa mga maring ha. Kaya kini ito ang mga produkto mapalit sa mismo diriya sa ito ang Sibyaan.
1: Yes. Mm-hmm.
2: Ang katong wala katuod sa kanang mga pharmacy.
0: Yes.
2: Naya tuwa diri.
0: Yes.
1: Pwede ba mo direct ang kanyang diri ha?
2: Masaka lang mo.
1: Ay mong kauwaw.
2: Ina lang kang tiyak Daria.
0: Ina lang na ka, Maring Erika.
1: Oo, oh, ana. Ay kami, dito lang may amang kang paringbong lang may amang. Kuya, wala siya paringbong.
0: Kaya
1: nararami siya sa kuha ganina, magpalit kong top box ni Master. Nga naman, kay mula birdie ko ginigumaan ako. Ako rin mamasiruan eh.
0: Pipila ka adlaw, malukop na niya ng kapalong. Customer na niya na.
1: Oo, oh, ka na.
0: Kapalong, kibaloog.
2: Murang alkansi na rin buhatan eh.
0: Sa ako, alam niyo mong soda sa La Pilipina. Kaya...
2: No trespassing eh.
0: Yan palang daan sa Merkado Publiko. Butangan na lang ko na no trespassing.
1: Lisuda ning dayo ta distago mo. Mata kabalok asa ta paingon.
0: Dito ka sa Kwambugan.
1: Kwambugan ko.
2: Okay, doon.
1: Ilan eh.
2: Doon sa Bugan to.
1: Doon sa Bugan. Adin to.
0: Ay mo man ay mong kinaham.
1: Diba, prutasan di ha?
0: Ay, nagi di. Wala ko kita lagi.
1: Prutasan. Sige, ay, mga prutasan di ha?
0: Wala ko kita ga... So ito nga, prutasan?
1: Prutasan nila ni... Pangalan atong prutasan na, oy. Nakalimot ko, oy. Basta kay mga anahami di ha, oy. Ya, ako wala sa Kwambugan na lang ko kayo. Nung hapon na nung lulus Bugan.
0: Basta kaya.
1: Kay Kili di biyana, maunan na.
0: Kada di lang kaalipot-lipot ng kadya sa Mankila.
1: Oo, ana.
0: Sa Bangan. Ayaw ko gusto sa La Pilipina, ha?
2: Ayaw nyo, mapintikan ka po!
0: Kaya ako yung area manager dyan, si Elrin di gini yun.
1: Ay, si Elrin katunang katagong manok.
0: Oo, katunang katagong si Tia Daria.
2: Imo rin ang area your responsibility.
0: Yes, ako na diha. Imo rin
2: siya ka ng area manager.
0: Basta ha, kanang mo, saka mo nire, ina lang yun nga.
2: Tia Daria. Hina lang, kami na lang, mahalinan po me.
1: Maro, kaya ako kagulo, ako kagulaan sa kuang kauban ka sa ako exciting Pilipinas, kay may lang hilom rag iya, ha? Kasi, kung unpredictable ka, ayaw ko na huna, kasi mawa rin ni Galit ni, baring bobong, ha? Ako rin nga, mag-order ko sa Shopee o ganang GPS.
2: Ayaw ko pensa man, kay Sulungganan,
1: ha? Sulungganan, eh, kasi ako rin buta, kanyang yung X-Army nga motor, buta nga ko ng GPS na. Butang ko ng tracker na.
0: Ano po, lahat na nakaroon sa Facebook, mga maring. Nag-comment rin di mga basta-basta si Alexander Umakin Senior.
1: Aba. Senior, gineka ha. Kang Mitch Yang, mga maring. Shout out ko rin. Aba. Salamat kayo na Mitch Yurong. Aba, Mitch Yurong. Grabe.
0: Kasi saan yung schedule na
1: Mitch Yurong? Mitch Yurong, ikaw Mitch Yurong ha. Usaman ni mong mga request ka kanta, Mitch Yurong. Kaya kantahon na na mo.
0: Pakishare.
1: Kaya schedule na yun ka na mo.
0: Pakishare ato ang live mga maring big. Ato na ni Big Wasag Maayon kay Webes Baya Aruan. Pasalipat na mga anta mga maring. Tarong Holyo by T-Size at ang imi sa Mawab.
1: Yes.
0: Barangay Nuevo Iloco.
1: Aba at ang imi diya ha.
2: Posposi lang si Bubong.
1: Ka na. Oy shout out to si Onya na lang ato nga mga pangtirahan nila. Pangtilapan ato na yun niya.
0: Kay mga anta sa ta.
1: Oo si Ma'am Lia Manalaysay. Aba. Leyang.
0: Salamat, Leyang.
2: Oh, si Nancy Camilo. Hello, good morning. Diha lagi. Ay, wala akong request gahapon. Oh, hulata.
1: Bebe, not bebe, bebe.
2: Noted.
1: Katangon na ito, Leyang. Takaya ko niya, Kwan, be. Kanang chat sa kiringking, be. Chat sa kiringking.
0: Okay, noted. Huh? Noted. Chat ka kiringking.
2: Diyan ka ba lang, titila
1: na. Chat sa kiringking. Ano? Asama, eh.

0: ba? Ay, nakwa. Sige.
1: Asa mo yung i-dedicar ni kantahan?
0: I-dedicar na ko ni sa tanalang tanaw. Labi na yun kang kisa pa man ni Alexander Umagi Algabri. Aban.
1: Oh, nanawag na diri. Ah, nanawag. Wala pa tayo. Ah. Ano na lang color?
0: Ano na lang color, ha? Ano yung arabic tawag lang ang tawag na mga color?
1: Tawag na mga scholar. Ipawang na yun ni Kwan, si Alvin Gook. Ito, maklaro kayo.
0: Okay, si Alvin Gook, naman isang mukhang kayo. Check, check. Okay?
1: Ladies and gentlemen, Master Inday Tanini, masayang awit nga naguluhan.
0: Cha-cha kiring-king.
2: Lood bang ka paminahon ang title mare?
0: Ay, manayaw man sila si Kwan Ani, sila Ma'am Leia, manalay sa'yo si Nining Garcia.
1: Napinagin si Eldrin na
2: ano ka si Kwan Ani, si Nining Garcia, bit of roses, B.
0: Nawala man lang, hindi mo makita. Kanayo lang ka na. Lapihan ka ninyo ta. Mobile isa, ikit-ikit cha-cha. May

0: Okay, tama na, tama na, tama na.
1: Thank you. Una ka mula ka, dawata ning sa premium ni Tia Daria.
2: Dawata lang gyapon ning sa kasakong putyukan, nagikan pa sa barangay. Barangay Kilang Ding Laak.
0: Walay hantik lang. Aba tao pa na lang hantik.
2: Oy, happy birthday. Lisod ka na po maring ang hantik.
1: O na tamas sa sunod nga awit mga maring ato na yung timbaya o saka happy birthday si Elrin Diginion today.
0: Hoy, Elrin Diginion.
2: Ito ka rin, ito ka rin. Kaya mo kantahan si Elrin Diginion.
1: Kantahe.

0: Happy birthday. Happy birthday, tamana kay. Si Dilan, taga-tagang manok ani.
1: Wala na yung manok, ito yung pantuon.
2: Oy, kailangan niya ng mga mensahe ba rin. Una ito mo laing kanta.
1: At sabi atong panihapon niya, Elrin.
2: Lagi kay gihaw naman atong manok.
1: Ay, gihaw naman. Okay. Siguro ito yung advanced birthday.
0: At least, nakakaon mo yung duha nga maringirika. Ikaw, kakakaon, the mirisi. Lakaw-lakaw, man.
1: Oy, Elrin, takahin may ko sa Elrin. Ibinla na lang kong buko-buko. Nalipay ko ka pang anak.
0: Lakaw-lakaw man ang bayot.
1: Pinaakan pag yun ang
2: Johnny unon. Ongoy mula to. Request kog song lyrics. Kamusta ka aking mahal?
0: Bye-bye. Pretty agyo.
2: Inday Marie. Ay, good morning, SM.
1: Happy birthday po di ay sa ana si Inday o si SM. Mga happy birthday sa among class coordinator. Nga si Ma'am J-Lay Tamuan Jaka.

0: Nakuha na yun, ano ba, nag-chat rin yun. Master, master, kanang mo, mo kaon, sad ka, o dool sa bugan? Lugawan yung kuminta, oy. Pero, yes.
1: Masa din yung adi, ha?
2: Amot
1: ka sa dool sa bugan?
0: Amot ka, amot sa...
1: Buni.
3: Galeskawan na nga. Galeskawan.
0: Galeskawan na nga. Komento, oy. Pero, yes.
1: At yeah, Daria, murag si Julia sa SCC, mura nag si Shakira.
3: Oh, Shakira. Klaruha, klaruha.
1: Tarong nga kanta, kaya na ganamina o karong Daria sa Kabanglasan Bukidon, labi na si Darwinda Batulina Antipatia, umabot nga kapitan sa Valderrama. Aba, good morning.
0: Hoy, kuko ng Aguilada, ingon ni Ma'am Ani Bayawa.
3: Di, unahon na ito ng birthday celebrant, yan si Elrin. Good morning, maring pwede pa-request song Luha Alang Kanimo, ipakanta kahit katropa. Pangbong.
0: Aba. So, nai dayong, ha? Natay dayo singer, ha? Nang dayo singer.
1: Ano maring, may buntag inyong tulo at to sa Nuevo, karong Domingo pohon kay kumuton ko na inyong mga itlog.
3: Aba. Wala kay, aba. Oy, wala kay makumot.
1: Kaya nagina
3: siya. Nagtuo siguro siya maring kung natay itlog.
1: Lalo na si Nathaniel Kakodira, ay.
0: Oy, Nathaniel, ikaw, ha?
1: Kapon mangod ni, oy.
3: Kapon mangod ni? Kasi may ingon na may itlog.
1: Sige be,
3: kasi mo itong kanta. Ako ang itlog maring asa. Nagbintay sa sakyanan.
1: Asa man si Bongal Gabri? Where else?
3: Dilito
0: man. Isa. Dali na. Asa man si pagkanta na si Bong?
3: Si Paribong
1: daw. Blue anong kanta ko eh.
3: Luha mo gano'n.
1: Muta man ako ni Bo.
3: Natingala ko maring birthday niya. Kanong luha man ang iyahang ipa.
1: Ay, basi ko ay handa.
3: Ayaw, dili mo kanta si Bubong ane kay namatyan
0: mo. Ay, tama. Dili ito pwede, dili pwede.
3: Oh, dili pwede.
0: So, kanang isa man.
3: Pwede na na siya og si Hepat yun.
1: Aba. Ano is Andog Jurel?
0: Asa? Easy, mukanta ko din yung kanahan ako. Kaya sabi, Elise.
3: Wala mo kamalo ko sa Aegis. Daran mo ko ng Aegis.
0: Aegis, mana. Bago ang Bee Gees. Una ay Aegis.
3: Ano na ito?
0: Okay. Sige.
3: Karunta ko.
1: Ani ana.
3: Grabe, yaya yung makaig-mic ni Sinaya. Siguro mic ni Master. Kusog lang kayo.
0: Asa man, wala ay.
3: Sakit kayo ba? Sakit kayo yung man. Asa yung number ni Ada?
1: Kini siguro iya.
3: Ay, katot, yung mic.
1: Sayang na sayang.
3: Ay, dito niya, mic lagi.
1: Wala man yung binadiri ba?
3: Dahil ka na mic, magundo.
1: Ay, kini daya ha.
3: Asa man ni Ada, number 3. Kini,
1: ana.
3: Sige daw.
1: Tiyo da, Master.
4: Hello.
1: Okay.
3: Karang siyag lang, Master.
1: Karang na, sige daw, Master, sige daw.
3: Okay, kayo. Okay na. Mabura?
4: Mabura
3: lang siya. Grabe! Hoy, operator, sakit kayong nalunggan! Grabe!
0: Check. Okay, kana.
3: Doon pa kayong simon. Isyagit.
0: Wala kayo ba?
1: O, sige. Una na mauna ta ito sa unahan mga maring o sa kakaawit sa... Kasi kakantaan niya. Asa man itong bukalistaan niya?
3: Paging the driver of the BMW.
1: Okay, Master Ernie Danini, ladies and gentlemen.
0: Ako'y kanta na, bebe. Stay lang ninyo. Hanggang.

0: Salamat, salamat.
1: Salamat, thank you kaayo mga maring atong oras. Dos minutos o naman kalas 11 sa bunta ko. Nidag-om doon sa San Franz. Kanina ka dag master.
0: Uy, katong among kanta ha. Palitin mi diri ha. Magkape ha, bantay mo.
2: Pinood ka diya sa Mantagalis Tinbal? Ano siya, nidag-om na yun. Kini kanta mo.
1: Bueno, at ang ato ang drama sa toan tulaman noon.
0: Hando sa... Saran! Kung ako ikaw!
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
2: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ano si Ariston? Usa ka lang, ma'am. Ibang adlaw dyan ko ang kapainit kung niya magsige pa dugugdo ko. Maugibate ko na ko ang paglaban sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis Anong Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana, nawala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Premium D3.
6: Kada adlaw gyud ko nga nag-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho nasa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug Moringa. Mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: okay na may diri aoy. Mabot sa may abot na may December. Ay nako mga maring, welcome sa buhay kaduha nga pagbalik diri aga pa sa to ang tulumanon kini ang programa akong ako ikaw. Kabal nga po ni mga guwapa diri sa Tagum City nga
1: yes.
0: Mabati sa naklanglaing XFM station sa Tibok Mindanao. Ako lang man ni si Maring Erika. Hindi lang sa ako mga maring, kagubtan ko sa mga lalaki sa Lakon.
2: Yes. Siyempre ay detalye niya at yung service.
3: Okay na lang gyapon ninyong iyaan. Si Tia Daria.
0: Ang gagubtan sa mga lalaki sa Bisayan.
3: Yes, nilabi na ng mga driver og bao-bao. Kay kusugayo mo ligwat maring.
0: O ba? Mo...
3: Dahil gwapo kayo lahat maring. Kay...
0: Ang bao-bao?
3: Okay, ano siya nga? Tested yung kayo ang turbo.
0: Ang turbo lagi?
3: Ano siya kay ano ka? Ano tested maring? Kay pwede daw ikalaso.
0: Ang turbo?
3: Dili, ang ilahang tabadido eh.
0: Hello, well, matutin ko daw na.
3: Sige, Tomas.
0: Hindi ka na mapisat.
3: Si Tomas man gusto. Si Tomas o si Jeter.
0: Ay, kada siya. Kada siya, gi-testimonya man sa tuang, ang galso turbo, kaya nakainom, o galso ang tabadido, kaya nakainom ang turbo.
3: Yes.
0: Pero pwede pa siguro itong suwayan na, oy. Kay kanang
3: basig sila ang mabunan lang.
0: Nakatakata ka na sa flyover of sa mga atras ng mga heavy equipment diya.
3: Basi ang na yung mga kanang sana kanang gaguyo diya ko na dyan. Lahir na ba na mong katkat diya mga trailer marin kay maglisod kay
0: maksud balik.
3: Okay puno makayo.
0: Kay mga gahi o mag-ulo ko bisa di pagi ang kay dagko na kayo sa kayo mo. Agi gindi ha.
3: Pwede sila na to atangan marin kay puno mo action ng atras.
0: Kaliso na to.
3: Kaliso na yun na to.
0: Mati na rin. Doon may gahap ha.
3: Wala kay dako. May nun na dako kay tabang di ang
0: gabi. Pero di ang taba di doon may nakakaliso. Ang abaga di. Dako mga marin. Kinya mo ang oras na to. 7 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Hatod ka na to. Kinin sa Santon Gold Coffee Mix. Ay kalami sa kapi.
3: Grabe, kautot man.
0: Kami as kapi, eh. Ako na, papiliyon ko nang wala na karsunin si Edgar. Sa kapi na lang ko, eh.
3: Ano man, Marin?
4: Ayaw naman.
3: Ano mo pili magkanang karsunin?
0: Kahit pa mang tanu-tando ato nga kuan. Kaya bang tanu-tando mo, tando pa.
3: Anong kasi naman mo gahi? O sa mga ano niya?
0: Kaya kuan man, kanang humok man. Hoy mga viewers, paki-share ato ang programa karon Randy Santisas na napuga diya do. Salamat din sa paglilini mo diya do, ha? Kang basahan diya, Dariabi, ka ng mga mensahe, Bibi.
3: Napad rin, o kang Johnny ang boy mulato. Request kong song pangga.
2: Si, sabi niya, taga San Fran, sa tarong kanta mga maring, manali.
3: Ano ba si Arna is request kong song him. Himalang, himantayon? Himantang na unlock.
2: Himayang na unlock. Balik-balik naman ang sige naman request. Dari ka ng line, asad?
3: Napod, master. Kang Johnny Master, nga, kang Anggoy. Ano siya, lulubog lilitaw.
2: Kan na, kan na. Si, maring Erika, may mo kanta na, o ikaw.
3: Napag-ready rin, o
0: daga. Bisa, bibi, kantahan ko na, be. Lagot ang kay ko.
3: Si Daria, dili. Di na, bura lagi siya si Julia sa ICC. Lain lagi na siya ay.
0: Kung naka sa US, huwag mo kuansin mo dito rin. Huwag mong rape sa imo haba.
3: Ano man, Marie?
2: Ay, ma-ICC.
0: Ma-ICC man sila.
3: Wala, ma-ICC sila. Kasukaan naman si Trump. Kasuhan naman daw sila.
0: Suko ba yan si Donald? Si Donald Trump?
2: Kasi
0: ba
2: yan ngayon Donald?
3: Kasi ba ingon niya?
0: Ano, suko siya sa... Suko siya atong tiga... Pasiuda atong Asisi.
2: Asisi? Asisi! Sige, ay, hala, sige, katay na itong kuko ng agila.
0: Imanya na hunlak, birahe.
2: Ikaw, muna
0: rin, ha?
2: Muna rin, sige naman, nag-request rin. Halos pa na siya sa kasimana. Oo, kanang lain, asad.
0: Kuko ng agila?
2: Kuko ng agila, ikaw katakay ka. Wala, pretty agyo mo na.
3: Ayun lang katay, Maring. Imong kuko, nakagiyota mo.
2: Ayaw kumpiyansa, ha? Kaya basi makaurasan niya ka ng agila.
0: Kamala ba kakantaan niya, basketbolista?
2: Ha?
3: Kisa mo na kanta?
0: Si Japit Aguilar?
3: Si Japit
2: Aguilar.
0: Nanapod niya si Nining Garcia.
3: Ang

0: Oh, de, ala ka simple ang kanta.
1: Ayan, nanood na, na lagi ka na yun, Mari.
0: Wala ko tiwasa, oy, kaya na. Ano ko sa Agila?
1: Nahiubos na yun naman pikas ng Abil.
0: Pati na ba Agila, nakitaan sa Baybuki doon, kaya na jogi, biyato siya Maring, ay, kaya na.
2: Oo ba?
0: Nag-seasure.
2: Nag-seasure siya?
0: Yes.
1: Sato pa dagaton siya, Maring.
0: Dili.
1: Seasure man.
0: O, sa kaya na, Santon plus gold.
2: Ah, ay, plus gold. Oy, may nag-request din mga Maring.
0: Sa ingon?
2: Bed of Roses daw si Maring Daria.
1: Maramaro lang yung mundo. Sakuha na ba natin yung gihatag ng mga tag?
0: Alam mo rin eh, bayot na nabag Maring.
2: Oo, yan na lang, yan na lang, yan na
0: lang. Yan na kadalang. Tabagon siguro ito niya eh.
1: Tabagan na, biyutan
2: na. Sino?
0: Hello?
1: Mic test?
2: To ara.
0: Hello, ay, murag pato na pusan.
3: Hi, Maring.
2: Hello.
1: Maring.
0: Kinsan eh.
1: Burang naliliyam na si Maring. Burang naman na, burang nabigwasan man ni Maring.
3: Maring.
0: Sa daw?
3: Ya, yeah, Alvin yun.
0: Yung ako burang makagrapos ang nagi na Alvin. Wala kay itlog?
3: Bakurasin
0: na kwaan.
1: Ay, bakay! Nakwaan, no? Sa kabalhibuan?
0: O sa imong tumong, Ben, sa pagtawag ni mo, Ben?
2: O sa may imong mga plano ron, Ben. Kani tawag man ka, Ben.
1: Mukanta ka, Ben?
0: Kanta ka, Ben?
3: Nilig ko, ay.
0: Hindi ka magsoplada sa bayot, oy.
2: Nakonsara mo na yung tuyo niya, kaya ano nang tawag maka? Pakwang ka?
3: Gimiyaw ko ninyo ba?
1: Oo.
2: Sige, sige.
1: Paganahan na yun ang mga bayot.
2: Yan lang ka, Ben. Pamihin lang, Dabin, ha?
0: Standby lang ka, Dabin, ha? Kaya pamihin lang ka sa mga tira, Dabin, ha?
1: Ayun, magpabadlong, Ben. Kasi yun ko na yung lagay, Ben.
0: Bad, Ben. Tiyada riyaw.
1: Kasi ang lagay ng panahon ngayon ay masama na.
0: Bye-bye, Ben. Sorry, Ben. Hindi pa akong ni Alvin.
1: Tagalog mo ko ito, Maring.
0: Tagalog rin.
1: Oh, lagay ng panahon.
0: Unsa may Tagalog anang kuan, Ben, kanang, unsa man ang, unsa may kanang Binisaya, ang Tagalog anang nalibang kay, kuan man ang nalibang, kanang nalingaw.
1: Nalibang?
0: Oo.
2: Nalilibang.
0: Nalilibang.
1: Nalilibang, nalimaw naman.
0: Unsa may, ang Binisaya, ana,
1: Nalimaw na.
0: Ay, oh, diba? Ay,
2: okay,
0: be. Last song for today.
2: Last song, ne?
0: Last song.
2: Ay, sige.
0: Happy na
2: itong last song. Ay,
0: mugani, no?
2: Sige, be. Sa pa nila kawal, yun, diba?
0: Maro makatagadalagit.
2: Maro makatagadalagit, ne?
0: O sa'yo mong kanta?
2: Kaneng. Kering-kacha.
0: Sige, noted.
2: Check.
0: Asa man yung ididikar?
2: Ididikar na ko sa kumaigsoan yung mga silingan naman sa dalaget. Hindi ka pati pite, hindi ka transmise.

0: Salamat sa
1: kanya. Okay, salamat kay magdrama na ta.
2: Ay nako. Lai mo ginatao ni taga Bisayan oi.
1: Mani mga taga Bisayan village ba kay kana kaning kana nga wapo di moga. Murag Twitter nga nawa na ko. Ay nako.
2: O katong kantaha tudto kanato sa makausap pa sa Santon Gold Coffee Mix mga mari palit na mo diri adahan kay sa mo adiri naka order nyo ni palit ud tiplaw na muna tanan.
3: Ay mga katropa mo palit mo palit mo diri katropa ing na lang nga si Kuya Dar ay si Tia Daria.
1: Ay ako ani wala gyud kay kanan ani ro kay.
3: Na si Tia Daria di na mo palit ko kape
2: imong ang imong kumpanya ga field na.
1: Ako nga wala na ni kanan. Wala gyud ani SM sa butahe na gyud ko ani SM. Nagay nagplano na naman ito, bubalit siya gun, kanang box ko na siyang motor.
2: Nag-order na,
1: nag-order. Nag-order siya sa Shopee.
2: Ay, nako. Ano itong oras, alas 11:17 na ha.

0: Sugus maayong pamatasan. Tagay ako og pagtugot kaninyong tulong mga maring na makahatag sa akong pagyukbo, sa akong pagtahod kaninyong tulong.
1: Bangas ka?
0: Mga maring, usa ako ka senior citizen nga nagpadangat di sa Subianang kung ako ikaw. Itago na ako sa pangalang Kunching. Sa 60 anyos na ko mga maring, o na ako'y anak ko sa kabuok nga si Alvin. Mga maring na ilalaki nagagusto na ako nga ato itago sa pangalang Johnny. Gani ka ni si Johnny, nakaingog Johnny, Johnny all the time. Johnny, Johnny in my life. Si Johnny, mga maring, usa ni siya kabataon ng gagalingan. Layo ra jud kay bigya gap sa mong edad. Basta masaya. Da basta kay asok na to sa sinugdanan, be, para di ta maglibog. Kung ina ni mga paghitabo.

0: Oy, naa man lagi ka, Johnny.
1: Kunsing. Sama sa kong gingon de kanimo, dili ko mapulaan sa pagplastado ni akong mga plataforma sa kong gugma de kanimo. Tinuod ka na, Kunsing, ayaw pagpahiyom diyan. Sa tinuod lang, bisan og taas ka yung agwat sa toang pagidaron, sa sinta kapin ka, 29 bilang ko. Pero nagtamod ko sa panultihon nga, AIDS doesn't matter at all.
0: Pero Johnny, sa tiyata ka.
1: Sa pungkong ko yung baba.
0: Ako.
1: Ayaw na pag-istorya, Kunsing. Kunsing, mahal ta ka.
0: Johnny, di ko makatuan na, Johnny. Kaya pati na nakuasin mo. Tayo ka itong edad, buhanga ka. Inwasino ni mo na, marana ka na kong anak. Gusto ko ka pag-alsaan, Johnny.
1: Kunsing, niliig sa payan ang edad. Ang importante nga, ikaw ang gipitik ni kong kasing-kasing. O importante nga, maako lang ka, way makahilabot mo. Ako lang ka, Kunsing. I love you, Kunsing.
0: Di ko matuwaan na, Johnny. Kaya kaya ba ako kasi magtuyo rin mo na ako, Johnny? Kaya nga akong pensyon. Kabalo mo ko, ako kabalo ko nga, nakabalo ka nga. Nag-retire ko sa DSWD. Dako-dako yung kayo ng akong pensyon. Kaya ba yung ka, anak?
1: Pagkoy, labot na yung pensyon kay purpose ng bugo. Kunsing, saan ko ba pag... Pabati dahil kanimo akong tiunay nga gugma. Aron mutuo ka.
0: Wala dahil kay mga kwanday. Wala dahil kay mga matanon dahil nga ibid-ibiran. Nga nung ako mangyod, be. O sa mangyay mo tuyo, dahil na mo nako.
1: Doon ay mga matanon sa mala ni... sila ni... si Joaquin. Pero dili na ko sila type. Kaya si Mitch Orong, dili na ko na sila type. Kaya sila mga matanon. Pero...
0: si Mitch Orong na lang dahil mo, ha? Kaya pa at least ka na, maraga, match-match mo anak niya, Johnny.
1: Di, lagi ko.
0: Ay, nga nung di magugana niya.
1: Maraming tinuan mo ako kasing-kasing, kabaw man ko kung sige pitik sa kong kasing-kasing, ikaw ramang good kunsing.
0: Di, kabalo man jug ko ni mo, Johnny, nga, ikan nang imo, ha? Ha, binuang na na imo, Johnny.
1: Di, liyan ni binuang. Saksi ka ng mga aninipot sa punong sanara. Di, liyan na binuang ang kuang gingon.
0: Alvin.
2: Ano naman kay bisita? Dami bisita lagi.
0: Ako anak si Alvin. Maranig si Undertaker. Ni...
1: anak ni Muli?
2: Ma, laki na kikang tingong, ma.
0: Delivery laki. Ako,
2: ma. Saan ba na yung bisita naman doon?
0: Si Johnny.
1: Kaidad naman
2: mo. Saan magpahilot ka, sir?
1: Dili, si pangani, Alvin?
2: Si Alvin.
1: Alvin.
2: Ano na, saan ba ito yun mo, sir? Magpahilot ka? Mahilot mo doon? Suhi mo akong mama. Naguna man ang lobot na pagawas.
1: Murag ana kay akong kasing-kasing na piang man.
2: Ha?
1: Pero
0: ay jud so, ay lagi ko ana jud ni.
2: Unsa man imong tumong og tuyo dai sa minahan?
1: Alvin, anak man jud ka sa imong mama pero
2: lain pa kay
1: papa. Pero lain dagway lagi.
2: Pero lain. Kay magkukogi lihian-lihian ko.
0: Ay,
1: but kung masayod ka.
2: Oh, unsa man?
1: Na, ako dili tiaw-tiaw ni akong gibuhat sa gabi ang dako nagkaayo lam sa gabi.
2: Okay, lagi ko alas 11:59.
1: Pero namisita ko din si mama tungod kay mahal na ko imong inahan nga si Kunsing.
2: Unsa?
1: Tino na.
0: Johnny, mana akong anak si Alvin,
2: ma,
0: Johnny.
2: Unsa basig kwarta lang atuyo ani?
0: Johnny,
2: tan-aw na ko ni tawa.
0: Kasuko ba mo na naman kagag istorya ng kanto? Kasuko, singkahe. Masayangan mo?
2: Nga na nga.
1: Nasuko.
2: Kwarta rin iyang... Gano'n mo na! Agka!
0: Malagpon na kayo mag-posisyo, buang!
2: Akong isa po ngan, ma. Tanatanawa!
1: Excuse me po.
2: Hey, sir!
1: Dili...
2: basig lahi mong tumog sa akong inahan.
1: Dili na siya tinuod.
2: Dako, kayo ng pensyon.
1: Wakoy! Labot anang iyong pensyon, misa pag-withdraw ni mo ito nan.
2: Tanaw na ko si mong dagway, parang dili tinuod na na eh.
1: Dagway na na, pero akong kasing-kasing, hindi mo makita.
2: Kamalo ka pinaidad sa akong inahan?
1: Pila day.
2: Sa isinta na na eh?
1: Maduro kay baho na.
0: Ay, baho na ni mo. Baho na ni mo. Kwani mo na yun.
2: Tanawa na, ma. Baho na ka? Unsa pa may iyato yun.
0: Baho na lang. Hindi natin magdugag istorya ang mong inani ni Jun eh.
1: Joke lang.
2: Tawa, kanitawa na eh. Buhay pa na kong inahan ha? Humot na. Dili na baho.
1: Bito, kita.
0: Ay, nagkakabahan. Nagkakay pahubot kay yatag ni Kwani Kim. Asawang Arnel.
2: Usama na nga pahumot, ma.
0: Snow White and the Seven Dwarfs. Medyo may baho lang niya, kinamatay na mag-usaka, Dwarf.
1: Una akong mulakaw ninyong panimay, magbiling usaka pulong.
2: Sir.
1: Usaka pulong
2: akong bilin. Hindi na mulakaw, sir.
0: Ay, isa pa ko lang. Usa na yung pulong. Usa pa
2: pinag- usama na yung pulong dahil.
0: Usa pulong mo.
1: Nagsulti kong tinuod.
0: Ah.
2: O, ano yung mga mata? Di mo tanaw?
1: Di ko mo tanaw si mo kay isukag na akong. Apan dito ko ni tanaw si mga inahan nga si Kunsing.
0: Ay kong tulo-tulo
1: ako. Kasi akong imahal.
0: Ay kong tulo-tulo ako. Kasi tangre na ko yung utang.
1: Timanin ninyo ni. Mabalik ug ma... Mabalik ko! Oh.

0: Ayaw kay patunto ana ma. Mang kakatong dagwaya, mang ilad.
1: Hoy Alvin,
0: kwartara ang ipangita ato.
1: Ano kay ngon magkaana? Inana di kasi mo mga uyab day.
0: Wala na po ko uyab.
1: Ha?
0: Wala pa ko uyab.
1: Wala ni kay uyab, kisa mo itong mga uyab mo sa una day nga imong ginadala diri.
0: Lahi po to.
1: Taga Panabo, na pa po to. Uyab po to, taga Panabo.
0: Taga Panabo?
1: Ha?
0: Wala na miya to.
1: Masuko magka. Lahat masuko magka.
0: Ayaw.
1: Ano ba yung magka?
0: Diyan mo na hinahanan eh. Apil-apil naman itong hinahanan eh. Kulataho din yung drone.
1: Ganun man. Ganun mga hinahanan magka.
0: Sa iyang dragway palang daan din katuhuan. Klaro kaayo nga iyang mata. Pangwantahay! Pangwantahay! Di ka kamasabot mo ang wantahay!
1: Suko na yung kahit kang bata. Suko na yung kahit kana.
0: Basi karoon magkakakitan hinahan. Masumbagan ba?
1: Sige. Sige kay magabaan yung kado. Sortiyan ka. May hinahanan. Musuko kasi mong hinahan do. Sortiyan ka.
0: Atik lang ma, atik lang. Sorry.
1: Makilata nyo ka doon.
0: Sorry ma.
2: Mga maring, naglibo ko sa giingon ni Johnny. Kay usahay nga ni grabe mo ko kayo, mamisita siya sa balay, ay akong atangan kung asa kong muadto. Mura ba siya nga, mura siya ganang yung feeling niya sa kuwa karong dalaga kayo ko, kadang pariyaramig edad, kay grabe kay kusunada kay siya, oy. Pero nagduwa-duwa lagi ko kay, nakan mo nagkaingon sa kuwa nga, ganing mataan ni, kuwa mo kagadariton mo ko kayo ni mga maring. Kay, napoy nagingon sa kuwa, kapag kakita ko ng mga batanon nga ganang sapsing uglawan, pupakpak ng lunggan daw anin niya. Ato din sa kanila ni Ana, ni Atokos Palingke, kaya nagpalit ko ang pako, inani mga pangita po.

0: ma'am. Salamat kay gipakyon mo ako ang panindang at pako, ma'am, ha?
1: Salamat po kayo, day. Salamat po kayo kay magkakuan. Ganahan magkakuan yung pako kay ganahan kay mukhaon akong anak ang salbit.
0: Maoba. Ma'am, kanang... Bantu ra day kay sa imo ang pangidaron. Pleda di mo ma'am kung pwede mahibaluan.
1: Ah, sa sinta na ko day, oy.
0: Hala, dili mahalata, ma'am. Mura lang ka ganang... Mura ka mga 45 pa.
1: Abila ko, may ngong ka o ka 59 and 12 months.
0: Ma'am, so tinood lang ma'am no, dahang pag napag yung mga lalaki maibog si imam, napang pasiguro kayo duga.
1: ako mo, sukot pa kong kwan, oy, masukot pa pong ko, pero kana nga, mamili, masiguro kong mga kwan dahil.
0: Sako ang tanaw ni mo no, murag, doon na siguro yung mga, doon na pa siguro yung lalaki nga nagkabuang sa imuha karon kung ako masayop.
1: Ay, si Saba kay kapalo ka
0: dahil. Nakalagi, daan ka palagi no.
1: Ay, lalaki nga murag, nabuang nako.
0: Ay, nako ihatag sa imo hanay.
1: Ay, kisa man na.
0: Nako ihatag sa imo nga kinimas mo samot jud kag kagwapaan eh.
1: Kisa man na laki ha.
0: Dili laki sabon ni.
1: Ah, sabon.
0: O kining Clear Skin Herbal Soap. Inusnos ni ha?
1: Mauba.
0: Kana imo mga
1: medyo... Inusnos ni kaunon, inusnos na. Ah, inusnos.
0: Kana mga kunot-kunot sa imong pamanit, mukuan na siya, medyo makuan gamay, mamild gamay.
1: Mauba.
0: Anya, apili ag... Nakabalo mo
1: ako. Ay, sabad eh, kaya padulong rin ng padulong lalaki, padulong rin dahil.
0: Kasi mo na siya?
1: Muna si Juning. Muna yung nangulitaw na ko, dahil.
2: Good morning, Sing.
1: Ay, Juning, naamal lagi ka dali, John.
2: Nakabawa man ko kung namalingki ko no ka. So,
0: ako bitbitan yung mga pamalit ni mo, bih.
1: Ako kaya raman ako ni John,
0: eh. Ay, pwede. Ako yung bitbit kay mahago ka.
1: Sure ka? Okay na ni mo, John?
2: Miss, nabayaran na niniayahang niya ipamalit.
1: Ay, ako lang babayaran.
0: Okay naman, sir. Nabayaran naman, sir. Laka, gwapo niya. Nay, muna siya. Ay, mong naga-laki.
1: Muna, tao na, day. Kwan na siya. Taga-kwan na siya. Taga Danau, Cebu. Pag-umangko na ni Ralph. Pag-umangkong Ralph na.
0: Laka, sir. Ikaw na gid, nay.
1: Ah, di ba puti-puti pag namong.
2: Ma'am, salamat kayo. Tara, ihatod ka siyang balay.
1: Okay, sure, rabita.

0: dia kan imo gidusok ngagu gumad dia kan imo dunay bay paglaom sugton ko imo sig
1: pagdudua mo ko ni imo jud kay basig ang imo binuang rana ba kay tigwang na ba ko jun kay ba ba jud kan ako jun kay ako jun ihirap kita nga giagan ng ako ang ganghaan jun
0: sing utang buot papasa ang hadlok sa imong alimpatak ka tungod kay gihigugma ko ikaw oh gani
1: mao ba jun
0: pa ko na
1: Ayaw dyan ba kayo na, dugay-dugay na rin ba dyan kuha katilawaan na dyan, mga, nana dyan ko sa mga 40 katuwing kuha katilawaan na dyan.
0: Nawara, tamis makang hog county eh. Ano gun kayo din mo sugtun akong gugma kunsing?
1: Dyan.
0: Akong i-kalaom dyan, ganyan mong alipayon ta ka. Alipayon ta.
1: Sige ang istorya niya, ang imong kamot na nasa kumbilahan dyan.
0: Kumbilahan na yun eh. Sing, wala man imong anak din si Alvin ba? Sugta na lang ko dahi, aron na.
1: Sige, pero kani, ato lang sa nintestingan, ato sa nintestingan yun, ha? Nintestingan lang yun ato, tinutanay ba ganyang imong pagigugma din yun ako, yun, kahit kong nalili, nina ito nitiwason, ay!
0: Sing, kini mong pagtesting, mahimog kini forever. Pero kung gusto ni mong suwayan ko, dali, dali, antas kwarto ni mo. Kabaw ba kayo? First time ko magkatilog, may edad na, pero... Tungkol kay mahal man ta ka, ihatag na ko na kanima ko pag lalaki.
1: Johnny,
0: sakitan man kaday?
1: Akong kunot na lokot, ay.

0: Tinuod ka na, Alvin.
1: Di, ikaw masuot! Kay kabalo kong binuoran ni mo, ah!
0: Yun sa'yo ba kabalo nga binuang ni ako, asin mong inahan nga?
1: Binuang na!
0: Seryoso, mga kayo sa'yo, gugman
1: ako niya. Ikaw seryoso? Huwag ka nang tanaw sa iyong label sa edad? Kalayog agwat! Ya, yeah, na-experience ako, naglakulakaw pa mo, nagkaungkaw pa mo sa gawas, namalingki pa mo. Lahi mo to yun sa kinahan. Kaya makuha niya ang 20% sa tindahan. Ya, yeah, makakuan ka.
0: Tuod.
1: Maka-discount ka. Lahi kayo mga paskwarta sa inahan.
0: Panasayop kasi mong pagtuo, Alvin.
1: Ay, ses, mga warta, hayo kikang dagway.
0: Kung makita pala ni mong liriko ng akong kasing-kasing, makaingong gili ka nga, naigugbagali ko sa imong inahan.
1: Yes, eh! Estoryahe! Ayaw kong ituuhana, no? Mamaorat ang edad? Nga, ikaw mapatol sa sinta?
0: Kung sugton ko sa imong inahan o nga mahimo ko ni mong stepfather, ako ko'y modisiplina ni mo.
2: Ah! Ayaw naman.
0: Kaya ikaw, kasi hindi ka bata, ako ay respeto.
1: Makulatahan pati ka.
0: Ay, mas dako, manika na ako.
1: Kita ka sa bukton ako?
0: Kinang... Oh,
1: tanawain mong paa, maura ka dako.
0: Bin, sorry, Bin. sa tinuod lang, Bin, tuuhuin taon ako ang... Ako, uy, kaya...
1: Sa tinuod lang po,
0: pero hassle na ko, nahassle
1: ko kasi ganyan. Di kakatuan yun.
0: Ano di magkamutuo?
1: Eh, munda ko ay palang dani na katuan.
0: Ano di man?
1: Kaya kung sisinta ka, di ako mutuo. Og parehas mo sa kong edad sa kong inahan.
0: Ngano di ay batanon ko, tigwa kong inahan, di pwede mahigugma? Nabaday na yung nakasawate sa kanang na ang pocketbook nga, bawal mahigugma ang tigwang og batanon.
1: Alahe po to.
0: Kaya naman ang specialty hon nga, the old carabao eat young grass.
1: Ah! Eh, bangas ka.
2: Ayaw naman.

0: sa tinuod lang siya. Nagkaplan nun ako. Nananghid na ko sa kongrikanan nga, pakaslan ko ikaw.
1: Usa? Oh, kakula ko na nag-imugang kuhanin mo dun eh.
0: Pakaslan ta ka.
1: Binuang mo na yung buha dun?
0: Bisang asang gustong simbahan yung pakaslan ko ikaw. Ang tinuod lang akong ginikanan, kaandam ng tulog ka bangka, lima ka kabayo, o tulog ka kanding.
1: Maramong magkwanto ko, Bogso.
0: Seryoso, Sing.
1: Apa, Juni?
0: Tangdo, talay kulang mo, orang kapakaslan ko ikaw.
1: Apa, Juni, dilip ko maka-decide, anak, kay, di ko katuos, imong i-offer din ako. Taas-taas, imong offer para

mga maring. Muna ko ikalibgan karon. Unsa sa yung tanaw sa inyong assessment? Tinud-an ay badang giingon ni Juni nako. Kaya ko sortiyan mo mga maring na wa jugo ka try og inaani maring ba? Maka na mga nilalaki nga murag sa kong edad pero mga kay bata mabukutan lang kay nagasumba mungkog ko. Naga-gym, naapil ko ka ng mga activity. Gani, maapil ko ka ng mga water rafting, mga daghan. Muna nga dito ko alata nga 60 na kong edad. Mga maring, sabihin niyong tanawan ni tabaki ko ninyo, bigyan yung libong na diyong kuhaan niyo mga maring ba? Panginaot ko ngayon kung matambangan. Mga maring, maluoy mo tambagi ko. Dili na lang kutob. Kunching.

0: Ayan ba? Yes, balik na mga katropa.
1: Yes, si Johnny, don't cry. Ah. Ang ano, nahilak man to si Johnny Maring.
0: Si Johnny, eh.
2: Wala siya ka-ugbok. Ay, naka-ugbok mo na siya.
1: Naka-ugbok ka kaysa,
0: oy. Naka-ugbok ka niya kaysa yung...
1: Ayan na lang ka na yung pakastan. Kay gusto niya ugbok ka na pagbalik.
2: Wala, eh. Ano rin ang siya rin ay Maring?
1: Ah, gwapo kayo. Nahil gwapo kayo. Gwana yung komentaryo to rin Maring.
2: Ano sa ingon Maring?
1: Ana si isi-isi. Oh, grabe katawa na ako habang naminaw sa radyo.
0: Ay, wala, oy.
1: Pero mas katawanan.
2: Ano sa iyong giingon Maring?
1: Kay nitanaw ko sa... Sa inyong FB, mas nisamot pang katawanan
0: niya. Ay!
2: Ang siguro na ito, Maring.
1: Basag sa ato ang namong na, Maring.
0: Ay, nawa.
1: Ay, isi-isi ha. Tarong-tarong kami ha.
2: Lain lagi ka isi-isi.
1: Sa radyo, may katawa ka. Pagbalili mo sa kuhan.
2: Mas sa katawa.
1: Bito niya, ano man siya, Maring? Murag lang sa lili ng katawanan.
2: Ay, murag ka ng mga King Kong, ana.
0: Murag mga Planet of the Apes, ana.
2: Chikadal.
0: Ana, kung baka isi-isi, kapareha mo ni Renante.
1: Ano man si Renante, oh. Dere ko kay tibay kayo.
0: Mga tiguang bayot.
2: Ay, si Kuana. Ano din ang tibay? Kung masayap si, Kuana, si Sir na. Ay, Kuana na.
1: Si Kuana. Si Sir ni?
2: Si Sir Balakwit.
1: Ay?
0: Ay, si Sir Balakwit. Ay?
1: Lain lagi si Sir. Ay, kay
0: Sir Balakwit, ha? Last na dyan ka, Sir Balakwit. Iba lang nyo may binuangan, Sir Balakwit.
1: Ay, ay, ha? Ito matugtumoy nga dumpol si Sir.
2: Pasalbahan dyan ka ito, Marie.
0: Sir Balakwit, ikaw, ha? Naalik kay mga ina. Na.
1: Siya lang tirahin, sir. Ayaw ko, sir.
2: Ay, naku ko. Ay, gising ko. Taman ako ang likod, Maring. Uy,
1: gising. Ay, pa yun, Maring.
2: Nabali, mag-o niya akong bestida, uy.
1: Malang bukan, atong aircon mag-on, Maring, kay ang bugnaw na sa gawas.
0: Ha, ala, uy, si...
2: Ay, kinsa na?
0: Si Louie Discueta.
2: Sa ingon ni Louie?
0: Ko anang nasa tunga.
2: Aba.
0: Kay humot na. Aba, humot na. Kaya tunga, aba.
1: Kabalikin siya, Maring.
2: Kabalikin siya, Maring.
0: Mag-believe sa kunin mo. Isa lang kumasulti ni mo. Si Manini.
1: May siya mo pili.
0: Si Louie Discueta, believe kunin mo. Kay mukhaon dyan ikag junk foods.
1: Bastos mo ka, Maring.
2: Lain lagi na, gitinuon lagi ka, Maring.
1: Arang-arang pa ko, kay maligo ko siya, wag yun.
2: Kung sa jangpos, kung sa jangpos, yun sa man.
0: Ay, kasi jangpos eh. Kamera ka na yung asin, puro sinibitsin, makahilo na.
2: Timbura.
1: Ay, arang-arang, ma. Arang-arang, kay karaan, siya kay bawang man.
2: Ay, bawang siya.
1: Oy, bawang.
0: Ay, nagkuhan ba yun? Ay, nagkuhan kayo, nakaunan ako. Si Daniel Dulatre, may akin, nagtanaw yan si Daniel Dan Dulatre.
2: Aba, si Daniel, di ay, katanaw sa si Daniel.
0: Aba, akong pare-pare.
2: Sorry, Dan. Napay minsan, basahan yung mga mensahe.
1: Ay, anak ba si Johnny pangalan, man ako na, Dol. Muna, apil-apilon mo ko rin mo, Dol.
0: Ay, karami, Johnny, si Andres Kalibutan, Day. Ah! Tako ka, okay, so, ay, ito ni Bita, bako sa pet. Na yung mga inana ba?
2: No? Gani, nagi mga
0: inana. Ito mo ba mga inana, Maring?
2: Hoy, mutuo ko eh. Dahan na kayo nahitabo, anak, Day. Dahan na kayong mga... Kanang diligid ni mo na pwedeng husgahan ang lalaki, ang tao na higugma kay... Dahan na ginawa yung mga inana, agad mahitabo. Kaya wala mga nagmatter sa edad kung na higugma. Noon na ginawa ba nga, mas kuan pa, Maring? Mas, kanang mas bata yung laki niya, mas taas ang edad sa lalaki. Sibog, hapon, oy.
0: At least, kuan mo agay pa.
1: Dili na lang kwentahan ng mga artista, Maring. Kadaghan ka na diya, ha?
0: Si Kwan Palandaan, si Vicky Bilo Palandaan, no?
2: Oo.
0: Kadaya nga ba na? Si paano ba na niya?
2: Si Hayden.
0: Hayden ko.
2: Hayden.
0: Mamayo ba kayo na bugiti ko gitara si Hayden ko?
1: Klasik gitara, ipangunita.
0: Kaya kayo na,
1: May electric, na acoustic.
2: Nahuman, gini mong tanaw na.
1: Ay, o sa nga pa, di mo nakita na ito, Maring.
0: Kwanto, oy, katong dito sa kilid sa aircon.
1: Ay, ang Brazilian ang yung gitan na ako, Maring.
2: Rupigan is kindi, anak, di ay.
1: Ay, kaya ang bagong litis man itong kindi.
2: Bagong litis. Niya ka ito, ganina yung gitan na sa man ito, nagipasakay sa motor.
1: Lain na dito, joyride man ito.
2: Ah, joyride ito.
0: Lain po na yung bago di ay.
1: Ay, wala ko na ito.
0: I-update sa ko ninyo, oy.
1: Gitilit man sa DC.
2: Gikuan, Manggol.
1: Dili ang yung link, ikaw ang gidelete dito.
2: Wala di ka sa GC?
1: Wala sa GC.
0: Asa ka GC?
1: Ah, tanawa lang. Wala kami sa apil sa kuan, DC.
2: Katong GC ka.
1: GC ka niya. Asuka, Soho.
0: Ay, eh, pasa siguro na rin nga link. Bika, tanawa na to.
2: Kasahay daan ba yun? Kaya di na katulog niya.
1: Masigmang ko kayo na sa akong cellphone niya.
0: Okay.
1: Dili ko kayo masigmang mo message po si Bong.
2: Ay, mapapasa po.
1: Mapapasa sa si Bong, si Pari Bong.
0: Ayun, may na lang papasa. Pasahin na lang si Pari Bubong kaysa si magtaro-taro ng incik-incik niya.
2: Ano? Dili ata karon tunay tambagan si Kuan B kay
1: kana ato mga katropa nena na minaw sige be.
2: Kisa pa ko ande color be color eh, mga color dia be.
1: Ato ang text line. Ang napo dire sa comment section.
0: Si Johnny, si Johnny, si Johnny, Johnny.
1: Oh Johnny, ang sama imo.
0: Si Loe, Loe dia diskwita ja kana ako kay 40 plus pa. Hugot-hugot pa. Hugot pa gid.
1: Ano hugot-hugot.
2: Adjustable.
1: Wala pa man ko na inaahalin. Wala pa
0: inaahalin sa to. Gani.
2: Namo kasi pagkapaka Shakira today.
1: Loe, asa pa magkita ang
2: Loe?
1: Brother, Loe.
0: Loe, basig magmahay ka Loe.
2: Basig ikaw magsangkiig Loe.
0: Ikaw magsangkiig ka ni Loe ha?
1: Ayun ba? Wala lang tayo sumay. Kaya kung imong iso, maklaro ba ya?
0: Why pinili ang edad basta managmahalay? Aba, tama sad. Pwede pa na basta mo tikang pa sa bus. Ika na.
1: Taas pa kayo. Pasabot yan yung managay mo. Taas-taas, managbikangkang ni.
0: Matikas, butikang panagbas.
1: Mabikangkang pagdili ay.
2: Dili pa agakon.
1: Kuya, ganun si Hengraw. Hindi mo mabasa yung pangano, oy.
2: Ay, karuha po na, oy.
0: Sana,
2: check na, in-check.
0: Hi, raw. Hada! Wala me!
1: Ana pa si ana si Louie, oh. Wala pa na na-disalign. Ay, wala pa na na-disalign.
2: Wala pa, oy. Swagi lang. Isa pa yung na-adya. Ito ang hotline, mga maring, 0966-3065-969.
1: Tawagi kay para maawan.
2: Usbo na ko, 0966-3065-969. Tawag na, mga maring.
1: May tubag na gin si Johnny.
2: O, sige ko ni Johnny.
1: Ana, sa tinood lang, nindot kayo mag-asawa kang tiguwang kay buo, kay sa batanun.
2: Kay dali rin ma-expire?
1: Ano siya? Mas tindot daw
0: ang
1: kaasawang tiguwang kaysa batanun.
2: Bito.
1: O, sa may diferensya na daw, Johnny.
0: Kaya batanun, mag-usay ka na nga pag mag-away mo, layas na yun, buwang. O, ganun tigulang, kay bugunit pa mag-una. Muna yun na mo sabot.
2: O, yung mga batanun, hilig kay cellphone.
0: Cellphone.
1: Ang tiguwang ko, di naman nakalakaw. Kasi, maso na po si Gout.
2: Kanang telegram, saligram na telegrama.
1: Naiatritis Gout, hindi na nakalakaw.
0: Grabe kayo ba? Harsh kayo. Grabe na ni Gout. Di ba pwede o kanang walang suot lang sa... suot mo din. Di ba na pwede suot lang?
1: Di na ka... Paglaya sa na, di na kakaabot og layo, no?
2: Di na kasunahan. Mabalik na ka kay... Ano mong arthritis ni Suol.
0: Ala sige, ito na itambagan, B.
2: Bagay na, B.
1: Wala
2: agin
1: na nawag? Ang
2: wala
1: naman
2: tayo color.
1: Matawag mo or matawag mo?
2: Online is busy now. Ito, bro, dito makontakt.
0: Your number is not your number. Please dial your own number. Adele lang kita.
2: Wala na, tambagin na lang,
0: tambagan na ito, B. Tambagan na ito, B. Asa, ganing, tawag ano yung June. Kunching, kunching. Madam, ng kunching. Nanamadyo ka sa saktong ina ng kunching. Kaniya mo alang kunching, kuala ni siya, reminders, gamay nga advice nga, advice sa mga apo, ana, sa mga anak, nga sama na mo nga nalakasay na ng edad, pero kung tanaw ni mo nga nag-enjoy ka, go ahead, ana lang ay, tiguwang naman ka, ilapat, nalaw ka sa saktong nga desisyon. Kung ako yung pastoryaho ni mo, pasulti yun, kuala na, kaning lugwayila na si kuala, patugti na lang ang mukan, basin na tinuod na yung giingon ni June. Para at least man lang anindot ang imong pagpangihi. Naruhay ang imong imong kutukuto ang maursa ang imong panuhot. And always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
2: Handog ang mapohon, maray makaadungog-dungog ta sa tuang programa diri agyapon sa tuang tulumanon.
0: Kung ako ikaw.
2: Daghang salamat og
0: thank you for watching.
1: Ayaw naman.

0: Exciting!
1: Boss Abo, magpakiloko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batogod taon, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Kasi may linda ka sa ang barangay 26-02. Sinubuan ba ako na parang nulal siya? Nagtakpan ba yung mata ko at that time? Nag-maintenance ako ng Zaton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? Sa akin po malaking pakinabang yan. Thank you Lord talaga na naalis ba? So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Zaton Gold.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa tornyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Tour niyo pa langit, di ba sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
8: Exciting ba?
6: Dili sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, so ngayon na ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Vision Next, daghan na ang natubangan.
12: Ang kaning akong mga mata, sir, naigo ni Oxilhit katong nagdula ni Gagmay Pamisa akong manghon. Wala akong magdahong nga maapektuhan akong pananaw. Mauto na balaka ko o no problema jud ko sa akong sarili. Kaya basin maunsa ni akong mata, dili na akong makakita. Mauto, nangita akong pamaagi o akong gisulayan ang Vision Next Plus Capsule o wala na kodamha nga mao'y makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kayong salamat, sir, sa Vision Next Plus
11: Vision Capsule. Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News.
1: Mananatiling may pinakamalaking alokasyon sa pambansang budget sa 2027.
2: Headlines. No fireworks sa Cayetano Matibag Freso.
1: Senador Ping Lacson, ibinunyag na umabot sa may 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa Taguig. At may pinaginala ang Ghost Project pa.
2: DILG gumamit na ng asymmetric tactics sa pagtugis kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Bagyong Quiapo, mga katropa, bahagyang bumilis. Sa loob po ito ng PAR. Signal number 1, nakataas pa rin silang lugar sa Luzon.
2: Sa balitang regional, transport cooperative sa Western Visayas nananawagan sa pag-aprobahan ng dagdag pasahe kasunod ng muling pagtaas ng presyo ng langis.
1: Balitang international naman, bansang Mauritius sa East Africa, ginawang krimen ang marital rape.
2: Sa balitang showbiz, seat plan at ticket details para sa fan meeting ni Byun Woo Suk, inilabas na.
1: At sa sports, katropa, US Golden Tigresses pasok sa Final Four bilang number 1 seed sa semis ng 2026 Shakers Collegiate National Invitationals.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, panangalian na po tayo ngayon ng Webes, 23 ng Hulyo 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, nagpatuloy sa pangalawang araw ang tigil pasada ng transport group na Manibela bilang protesta pa rin sa sunod-sunod. Napagtaas po ng presyo ng langis at panawagan para sa dagdag pasahe sa mga pampasahero ng jeep. Mas kaunti ang mga bumiyahing jeepney nitong Webes, kaya't ilang pasahero din ang nahinapang makasakay. Pagamat apektado, sinabi nilang commuter na naunawaan nila ang sitwasyon ng mga chopper dahil daw nga sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga bilihin at gasolina. Kasabay ng transport strike, nagbigay naman ng libreng sakay ang Office of the Vice President sa mga commuter na dumaan dyan sa Pelcoa sa Quezon City para makatulong sa mga apektado ng tigil pasada. Ipinagpatuloy din po ng Department of Transportation ang kanilang bersyon ng libreng sakay sa ilang bahagi ng Metro Manila bilang suporta sa mga apektadong commuters. Samantala, nanatili nakaantabay ang Philippine National Police at ang mga traffic enforcer ng QC sa strike area para tiyakin ang kayusan at seguridad habang nagpapatuloy ang kilos protesta.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nakipagdialogo ang pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa transport group na Manibela sa Filcoa, Quezon City upang pakinggan ang kanilang mga hinaing kaugnay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa pagkapatuloy, sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na pinag-aaralan ang posibilidad na itaas sa 10 piso kada litro ang fuel discount bilang karagdagang ayuda sa mga driver at operator ng pampublikong sasakyan. Bukod dito, patuloy ding nire-review ng LTFRB ang mga petisyon para sa dagdag pasahe at iba pang hakbang na makatutulong sa sektor ng pampublikong transportasyon. Ayon sa LTFRB, alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Transportation o DOTR na isulong ang bukas na dialogo upang makabuo ng patas at balansing solusyon para sa kapakanan ng mga commuter, driver at operator.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, yung seguridad po sa zona ni PBBM ay planchado na. Nasa 20,000 plus na mga pulis na kahanda rin. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
3: Nagaanda ng seguridad para sa ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Ayon kay DILG Secretary John B. Crimulla, may 20,000 tauhan ng Philippine National Police o PNP ang ipinakalat upang tiyakin ang ligtas at maayos na pagdaraos ng okasyon. Sinabi ni Crimulla na may nakahandang contingency plans ang mga otoridad habang nagpapatuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Samantala, isa sa ilalim sa full alert status ang PNP and CRTO simula alas 5 ng hapon sa Hulyo 24. Paitingin din ang seguridad sa mga lugar tulad ng Batasang Pambansa, People Powered Monument, Malacanang, Diwasa Bonifacio, Senado at United States Embassy dahil sa inaasahang mga kilos protesta. Layunin ng mas pinaitig na seguridad na mapatili ang kapayapaan at kayusan bago at habang isinasagawa ang SONA. Para sa Kakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Philippine National Police o PNP sa mga organizer ng mga rally sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makipag-ugnayan muna sa mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga kalahok. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ikagalang at poprotektahan ng pulisya ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin, ngunit hiniling din niyang igalang ang tungkulin ng mga pulis na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan. Kasabay nito, naghahanda na rin ang PNP sa seguridad para sa pagdiriwang ng 112th anniversary ng Iglesia ni Cristo na gaganapin din sa araw ng SONA.
0: XFM News Nationwide.
1: Karapatan sa malayang pagpapahayag sa SONA igagalang at poprotektahan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Tingit ng palasyo ng Malacanang na igagalang at poprotektahan ang karapatan sa malayang pamamahayag ng mga grupong inaasahang magsasagawa ng kilos protesta sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat igalang ang kanilang saloobin pagsang-ayon man o pagtutol sa administrasyon. Sinabi ni Recto na prioridad din ng pamahalaan ang kaligtasan ng publiko. Tiniyak niya na magiging matatag ang mga mangangalaga sa peace and order laban sa karahasan at anumang kaguluhan. Tututukan din anya ang seguridad sa SONA venue at ang maayos na paggalaw ng publiko sa mga kalapit na lugar. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Umaasa si Education Secretary Sunny Angara na mananatiling may pinakamalaking alokasyon sa pambansang budget ang Department of Education sa 2027 na linsunod sa itinatadhana ng konstitusyon. Ayon kay Angara, humihiling ang DepEd ang mahigit 900 billion pesos na pondo sa ilalim ng panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP. Bagamat sinabi niyang nasa Kongreso pa rin ang pinal na pagpapasya sa magiging alokasyon. Anya na ipresenta na ng kagawaran sa mga mambabata sa mga programang popondohan sakaling maaprubahan ang kanilang panukalang budget. Samantala, naghain naman ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng mas maliit na panukalang pondo na nasa 22 billion pesos hanggang 24 billion pesos para sa taong 2027.
0: XFM News Nationwide. VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
1: Balitang impeachment tayo, katropa. Natapos na po ang face-off ni Senator Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag kahapon sa impeachment trial, pero wala naging mainit na sagutan. Sabi na ng dati nilang bangayan kaugnay ng issue sa 2019 Southeast Asian Games. Kinesyon ni Cayetano ang pahayag ni Matibag na maaaring mag-imbestiga ang NBI ng anumang krimen. Pero ikinit po na malinaw ang masaklaw pa rin ang kapangyarihan ng ahensya sa ilalim ng RA 10867. Depensa ni Matibag, hindi maaaring limitahan ang papel ng NBI bilang pangunahing investigating body ng bansa at tungkulin itong tiyakin ang pagpapatupad ng batas at kayusan. Nauna nang napagsabihan si Matibag na impeachment court matapos siyang banggitin na umano'y imbestigasyon ng NBI Sa sinasabing flood control projects naman sa Taguig, nasakop na distrito ni Cayetano.
0: XFM News Nationwide.
2: Senador Ping Lacson ibinunyag na umabot na sa 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa Taguig. May pinag-iinala ang Ghost Project pa. Narito ang report. Binunyag ni Senador Ping Lacson na umabot na sa 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa mga infrastructure projects sa Taguig City matapos madiskubre ng kanyang grupo ang tatlo pang slow protection projects na nakakahalaga ng tig 100 milyong piso sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Mula sa naunang 2.85 billion pesos, nadagdagan pa umano ito ng 300 milyon pesos. Ayon kay Lacson, may dalawang magkakahiwalay na appropriations na tila nakalaan sa iisang slope protection project na kapwa nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Kaya posibleng isa sa mga ito ay isang ghost project. Sinabi rin ng senador na ang ilan sa mga proyektong kanilang sinusuri ay nagsimula pa noong 2019 at 2020 at tiniyak niyang ipagpapatuloy ang imbestigasyon hanggang sa ganap na mabusisi ang lahat ng umano'y irregularidad na kanilang natutuklasan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, humingi ng paumanhin si Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan kay Senator Judge Robin Padilla matapos mapagsabihan ang prosecution panel sa ikasyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Kapunan, wala silang intensyong bastusin si Padilla. At inamin niyang likas sa mga abogado ang agarang pagre-react habang nasa gitna ng paglilitis. Sinabi niyang susubukan nilang maging mas maingat sa masusunod na pagdinig. Nagugat po kasi ang insidente matapos magpakita umano ng reaksyon ng prosecution panel habang nagtatanong si Padilla kay Lead Prosecutor Representative Jerbel Luistro. Dahilan para magreklamo ang senador kay Presiding Officer Senator Chis Escudero. Sa kabila po nito, ipinuri pa rin ni Kapunan si Padilla dahil sana'y nagbibigay ito ng kulay, sorpresa at excitement sa impeachment proceeding.
0: XFM News Nationwide.
2: Nilino naman ni Senator Judge Robin Padilla sa isang social media post ang kanyang naging pahayag tungkol sa pagiging one-sided ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Higit ni Padilla na ang pangunahing tungkulin ng prosecution ay hanapin ang katotohanan at protektahan ang mga inosente at hindi ang simpleng manalo sa kaso. Kasunod ang palitan nila ng argumento ni House Lead Prosecutor Representative Jerbel Luistro sa impeachment trial kahapon. Sa isang Facebook post, sinabi ni Padilla na ang prosecution at defense ay kapwa mahalagang haligi ng sistemang legal at iisa lamang ang dapat nilang layunin ang maitaguyod ang ustisya. Binigyan din ng senador na ang ustisya ay dapat manatiling neutral, walang kinikilingan sa politika at hindi naapektuhan ang impluwensya ng sinumang nasa kapangyarihan. Nauna nang sinabi ni Luistro na inasahang itataguyod ng prosekusyon ang kanilang kaso laban sa respondent, habang tungkuli naman ang defense na ipagtanggol ang nasasakdal. At ang pagiging neutral ay responsibilidad ng mga senator judges na hahatol sa impeachment trial.
0: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ni Senator Ping Lacson ang umano'y liham ng Office of the Vice President na humihiling sa Senado na sagutin ang pagkain at inumin ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Lacson, hindi niya maaaring suportahan ang nasabing kahilingan dahil posibleng lumabag ito sa miiral na government procurement law. Lalo na at hinihiling ding gamitin accredited caterer ng OBP sa halip ng regular na caterer ng Senado na dumaan naman sa bidding process. Iginit po ng senador na hindi niya maaaring gamitin ang pondo ng Senado para bayaran ang serbisyo ng caterer ng ibang tanggapan ng gobyerno. Samantala, sinabi ni Defense Spokesperson Michael Poa na nagkaroon lamang ng pagpupulong ang OBP at Senado kaugnay po ng mga administratibong usapin. At ayon sa impormasyong natanggap niya, hindi naman ang Senado ang nagsusupply ng pagkain sa defense team.
0: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ni Interior Secretary John Vicrimulya na gumagamit na ng non-traditional o asymmetric tactics ang Philippine National Police o PNP sa pagtugis kay Senador Ronald Bato de la Rosa dahil pamilya Romano ito sa karaniwang operasyon ng pulisya bilang dating PNP chief. Ayon kay Rimulya, aktibo pa rin hinahanap si de la Rosa, ngunit hindi niya maaaring isapubliko ang detalye ng operasyon upang hindi makompromiso ang manhunt. Anya, ganito rin ang strategy na ginagamit sa pagtugis kay dating Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag. Bukod kay de la Rosa, sinabi rin ni Rimulya na personal niyang ipa-follow up sa Interpol ang naantalang red notice laban kay dating Congressman Zaldico, habang patuloy ding nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga international authorities upang matuntun sina Atong Ang at dating presidential spokesperson Harry Roque. Igirit ng kalihim na magpapatuloy ang pagtugi sa lahat ng mga pugante sa loob at labas ng bansa kasabay ng paninindigang the law will continue to take its course.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 ang tama oras, katropa. Live po ang XFM News Nationwide, iba pang XFM station sa inyong lugar. XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1 Tagum. At XFM 106.5 Rojas, Capiz.
0: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa balita sa Iloilo. May transport cooperative sa Western Visayas ang nanawagan po sa pag-aproba ng dagdag pasahe kasunod ng muling pagtaas ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
5: Muling nananawagan ng Western Visayas Transport Cooperative na aprubahan ng gobyerno ang kanilang matagal nang hinihinging dagdag pasahe. Ito ang kasunod ng muli ring pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay WVTC President Mr. Boyet Parcon, na kanilang tinitingnang libo-libo na naman ang mawawala sa kanilang kita dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam kay Parcon, kanyang ibinahagi na mula Marso hanggang Hunyo ngayong taon, umabot na sa 4 million pesos ang nawala sa kanilang kita base sa audit report ng kanilang bookkeeper. Paglaro ni Parko na sila ang nagpapasalamat sa ibinigay na cash assistance ng gobyerno nung nakaraan, ngunit ito lamang ay isang band-aid solution at nananatiling kulang pa rin ang kanilang kinikita sa pang-araw-araw na gastusin ng kooperatiba. Ito ang rason na kanilang inaasahang aprubahan sana ng gobyerno ang kanilang hinihinging dagdag pasahe. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Napagkamalang shabu sa bag ng grade 9 student sa Bacolod, hindi tunay, prank lang pala nang nakaaway nito. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Hinumpirma ni Bacolod Secretary to the Mayor Attorney Jose Martigo na natukoy na ng mga otoridad ang estudyanteng responsable sa pag-uulat sa kanyang kaklase kaugnay ng umano'y pagka-recover ng ilegal na droga na kalaunan ay napatunayang isa lamang prank. Batay sa ulat ni Bacolod City Schools Division Superintendent Dennis Develos na ibinahagi ni Attorney Martigo, ginawa umano ng estudyante ang prank bilang gante matapos silang mag-away ng biktima. Nagsimula ang insidente noong Hulyo 20 habang nagsasagawa ng regular na safety inspection sa isang high school sa Barangay Banago, Bacolod City. Sinita ng campus security ang isang 17-anyos na grade 9 student matapos makatanggap ng ulat na may dalang armas ito sa loob ng kanyang bag. Sa pagbukas ng bag ng nasabing estudyante, na-recover ng mga security personnel ang dalawang knot-tied na transparent plastic sachet na naglalaman ng mahigit 30 gramo na pinaghihinalaang puting kristal na substansya. Una itong pinaniwalaang shabu na may tinatayang halaga na mahigit 200,000 pesos Gayunman, nakinumpirma ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Rebadomia noong Hulyo 22 na negatibo sa methamphetamine hydrochloride ang resulta ng forensic laboratory examination. Ibig sabihin, hindi ito shabu, kaya't walang pananagutan, may kaugnay sa illegal na droga ang estudyante. Sa kasalukuyan, kapwa isinailalim muna sa alternative mode of learning ang mga estudyante gumawa ng prak at biktima habang isinasagawa ang naaangkop na mga intervention. Mula dito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Dalawang patay, tatlo ang sugatan sa pag-araro ng pick-up sa ilang puno. Gayun din sa barikada dyan sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
7: Itinakbo pa sa ospital bagamat binawian pa rin ng buhay ang dalawang katao matapos masangkot sa aksidente ang kanilang sakay na pickup sa Barangay Lukban, Rojas, Isabela. Sa nakuhang impormasyon ng 104.9 XFM Santiago sa Rojas Municipal Police Station, 5 katao ang sakay ng sakyan, kabilang ang 3 lalaki, isang babae at isang 7 taong gulang na bata. Lumalabas sa kanilang investigasyon na self-made accident ang nangyari, kung saan bago pa man ito maganap, binabaybay umano ng sasakyan ang daan patungong bayan ng Gamu, Isabela mula sa Kalinga Province. Ayon sa investigasyon, bigla na lamang umanong lumihis ang sasakyan dahilan upang bawalan ng kontrol sa manibela ang driver. Bumangga ito ng tuluyan sa mga barikada at mga puno sa gilid ng kalsada bago tuluyang nahulog sa isang palayan. Agad isinugot sa paggamutan ang isang lalaki at isang babae na kabilang sa mga sakay, ngunit kapos sila binawian ng buhay habang ginagamot. Samantala, patuloy naman ang pagpapagaling sa ospital ng 3 pang biktima sakay ng sasakyan, kabilang ang 7 taong gulang na bata. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya habang pinapaigting ang paalala sa mga motorista na mag-ingat sa kalsada. Wala rito sa 104.8X sa FM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Lineman nasawi matapos makuryente at mahulog sa bucket truck sa Tugigaraw City habang nasa trabaho. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
8: Patay ang isang lineman ng Cagayan Electric Cooperative 1 o Kadyang 1 matapos makuryente habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa isang line extension project nitong Hulyo 20 ngayong taon. Sa Paniyama, sa programang Bullseye, ibinahagi ni Jesus Francis Guzman, Information Officer at Membership Development Supervisor ng Kadyang 1, tinilalang bigma ni si Michael Fernandez, kasama siya sa team na nagsasagawa ng pagpapalawag at pag-upgrade ng linya ng kuryente sa Muslim compound sa Tugigaraw City upang sana'y tugunan ang reklamo ng mga residente hinggil sa mababang boltahe. Ayon sa Kadyalkuan, isang normal na araw sana ng trabaho at may nakatakdang power interruption sa lugar. Ibinahagi pa dito na bago silang mag-lunch break bandang alas 12 ng tanghali, nagpa siya umano si Fernandez na linisin sana ang mga baging na nakasabit sa poste. Habang nasa bucket truck, nararamdaman umano ang daloy ng kuryente at inulat ito sa foreman. Bilang bahagi naman ng safety protocol, inutos saan siya nga maglagay ng cluster upang putulin ang kuryente sa linya. Habang ikinibit naman ni Fernandez ay 2 cluster, hindi nito napansin nang hinahawak niyang service drop line ay may kuryente pa rin mula sa generator set ng isang bahay. Paliwanag naman ni Kadyalkuan na kung naka-off sana ang main switch o may double throw switch ang genset, hindi sana bumalik ang supply ng kuryente sa linya dahil sa hindi inaasahang backfeed ng kuryente mula sa generator. Dito na nakuryente si Fernandez habang nasa itaas ng poste. Agad naman siyang sinalo ng kanyang kasamahan at isinugod sa ospital. Ngunit sa kasamang palad, idineklara pa rin dead on arrival. Nagpabot naman ang pakigiramay ang Kadyalkuan sa pamilya ng nasawi at nananawag sa publiko na tiyaking may wastong safety devices ang paggamit ng mga generator. Layon nito na maiwasan ang mga insidenteng maaring magdulot ng panganib sa buhay ng mga utility worker at ng publiko. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, at para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: At Ito naman, katropa, manggagawa, patay din po ito matapos madaganan ang anim na granite slab sa Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
9: Patay ang isang 33 anyos na magagawa matapos madaganan ang anim na granite slab habang nagbababa ng kargamento sa barangay Santa Cruz, Liloan, Cebu. Ginilala ang biktima sa alias na Saturnino, may asawa at residente ng sityo, Bangko, barangay Tigib sa bayan ng Argao, Cebu. E diniklara itong dead on arrival sa isang ospital sa Mandawi City. Batay sa investigasyon ng Liloan Municipal Police Station, naghatid ang biktima at ang kanyang mga kasamahan ng 16 na granite slab sa isang bunkhouse sa Purok Tulay na maganap ang insidente noong Martes, Hulyo 21. Ayon sa salaysay ng administrative officer ng kumpanya na kinilalang si Malu, umakyat ang biktima sa counter truck upang kalagin ang lubid na nagsisilbing panali sa mga granite slab habang binubuksan naman ang kanyang mga kasamahan ang gilid ng sasakyan. Gayunman, bigla umanong bumagsak ang mga granite slab dahilan upang mahulog ang biktima sa lupa. Anim sa mga slab ang tumama at dumagan sa kanyang katawan na nagdulot na matinding pinsala at kanyang agarang pagkamatay. Ayon pa sa mga pulis, nakuha na ng CCTV camera ng establishmento ang buong pangyayari at lumabas sa kanilang investigasyon na isang aksidente ang nasabing insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng salto ng vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, bagyang buminis pala si Quiapo sa PAR. At huling namataan ang sentro na nasa 875 kilometers silangan ng Central Luzon, kung saan taglay niyang maximum sustained wind 45 kilometers per hour, ang bugso aabot sa 55, habang kilos o bilis ay nasa 25.
2: Katropang body, dahil sa banda ng malalakas na hangin, itinaas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern at central portions ng Mountain Province, eastern at central portions ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur at northern portion ng Aurora.
1: Nagbabala po ang pag-asa, katropa, posibleng makaranas ang mga lugar sa ilalim po ng signal number 1 ng malalakas na hangin at pag-ulan, habang pinapayo ng publikong patuloy na sumubaybay sa mga susunod na weather bulletin.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.37 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Atid po sa atin ang bahagi ito ng Santon Gold, inaprobahan ng Parliament ng Mauritius sa East Africa ang isang batas na nadedeklarang krimen ang marital rape, isang makasaysayang hakbang sa mas matibay na proteksyon ng mga kababaihan. Sa ilalim po ng bagong batas, hindi pwedeng gamiting depensa na akusado ang pagiging civilly or religiously married sa kanyang asawa na biktima sa kasong rape. Ang mapatutunayan na nagkasala ay maaaring makulong ng 10 to 45 years.
0: Showbiz News!
10: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilabas na ang official seat plan at ticket details para sa Manila Stop, The Secret Library Fan Meeting Tour ng South Korean actor na si Byun Woo-suk. Gaganapin ang fan meeting sa October 10 sa SM Mall of Asia Arena, kung saan muling makakasama ng Filipino fans ang aktor. Inaasahang magsisilbing gabay ang inilabas na seat plan para sa fans sa pagpili ng kanilang nais na pwesto bago ang official ticket selling. Nakilala si Byun Woo-suk sa kanyang pinagbidahang K-drama kabilang ang My Lovely Runner at Perfect Crown. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports!
1: Ang balitang sports, atid naman sa atin ang premium

0: Katropa sa Maynilapag XFM News Nationwide ngayon pong Webes, July 23, 2026.
1: Katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

at tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic

0: Doctor ug Doctor of Alternative Medicines, Certified Naturopathic Practitioner, The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Duwa ka si mana nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santum Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin, gasukasukan ako o kapalpitate na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ginitukar ang akong asin. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisig.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
5: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Hello, Mayung Adlaw, mga katropa, welcome. And also, branding atong programan The Secret of Health. Hanyo na sa inyong health consultant, CJ Nedruda. Inyong magkauban sa Gyapon. Ining ato ang tulumanon na paghatod ganiyog informasyon. Alang gayod sa pagkahimsog, pagkapiskay sa ato ang mga panglawas. O sa unsa asab nga din, atong matuldukan na kinigayod ato ang mga balatian. Welcome! No, asa magkakaroon ng lugar mga katropa tungod kay live na usab ang atong programa The Secret of Health dinhi sa Gyapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. And happy listening mga katropa. Kamusta kamuntanan din ha? Live kita karon madungog dinhi gayod sa 107.1 XFM Tagum. And 89.1 XFM Davao, 99.1 XFM Mati. Astibog Davao Region, Maing Adlaw, kamusta kamo mga katropa? Bagong adlaw, bagong edisyon ining atong programa The Secret of Health. Bagong inspirasyon sa matagusa hilabi na kung ikaw adunay balatian. Dinhin ini atong programa atong ginahatagan og pagtagad nga di na pinaagi di ay sa simple, no? Og natural nga mga pamaagi mga katropa, pwede di ay ikaw ako magkaangkon gayud og kaayuhan. Basta na side lang ta kung unsay angay buhaton, angay likayan by God's grace and help, pwede kita gayud magkaangkon og kaayuhan ng mga katropa. Busa mag-uban ta rin natong programa The Secret of Health. Pinaagi kayo sa pagpadala sa inyuhang mga mensahe, no? Mga pangutana. If you have a concern and questions, pwede ka mo makapadala mga katropa sa inyuhang mga text messages. Pinaagi sa atuang text line number na 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Og ato gayong hatagan og pagtagad unya, no, ang iyong mga text messages human gayud sa atoang health information. Happy listening, no, sa mga taga Jansan, no, mga taga South Cotabato. Tungod kay live usab ang atong programa karon na pinaagi sa 95.9 XFM Jansan. Ilabi na sa mga taga Pulumulok, no, kamusta kamo din ha mga katropa? Mga amigog amiga, daghantag mga kilala din ha mga katropa, no? Din ha gayud sa Pulumulok, sa Jansan mismo. And avid listeners and client po mga katropa, no, ng Yes to Health Clinic. Happy listening and welcome sa atong programa The Secret of Health. And happy listening usab mga katropa sa mga taga Bukidnon. Live usab ang atong programa pinaagi sa 11.7 XFM Bukidnon. And sa mga taga San Fran pinaagi sa 91.3. Sa mga taga Bayugan pinaagi usab sa 95.7 XFM Bayugan. And happy viewing and watching usab, no, sa mga nagatanaw sa ato ang Facebook Live. Live usab ang ato ang XFM Facebook page. Pwede nyo na ma-visit through your Facebook apps. I-search lamang ang XFM 107.1 na Tagum. Inyuhan ang makita mga katropa ang ato agayong live. Yes to Health or The Secret of Health nga programa mga katropa. Gani, pwede usab kamo din na mismo mong comment, ha? If you have a concern and questions, pwede kamo din na mong comment sa ato ang mismong Facebook Live. No, gato ka ng basahon ng mga katropa. Unya, human kayo, no, sa ato ang health information. Oras na ito, Tibuok Pilipinas. Alas 12:43 na mga katropa. Og kining orasa hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated, the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and the Premium D3. Og syempre ato ang mga lamian og healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix and the Premium D3 mga katropa. For now, dili pa available, no? Medyo na out of stock ta sa gitawag na ito, Santon Plus Coffee Mix. Pasig natin nga lang uban.
No, tungod kay na out of stock pa ta, but maybe next week available na kayo kini ato ang Saturn Plus a Coffee Mix mga katropa, no? Pero kung di man available kining usa na to ka classes kape, adu naman pud tay healthy og lamian sa gihapon nga kape mga katropa kining Saturn Gold Coffee Mix. No, so, labi na sa mga hilig jud na og kape din ha, ang Saturn Gold Coffee Mix, I'm pretty sure. Malamian o gamaganahan dyan mo mga katropa, no? Okay, kini ato ang Saturn Gold Coffee Mix. Gihimong balanse ang lasa, no? O ang kaisog mga katropa. O ang pinakanindot ni ini, tungod kay ado na gitawag na to gabinipisyo nga makuha ang lawas. No? Dili, matawag na to gastimulant ang pagkalagsik, pagkahimsog, o pagkaligon sa lawas, pagkaaktibo, pagkaalerto. No? Tungod kay in a very natural way, adunay mga sangkap nga din atong gibutang sa ato ang Saturn Gold Coffee Mix para gayud mahimo kang himsog ang mga katropa, ha? So pa nakasuway, itry ninyo ang ato ang Saturn Gold Coffee Mix. Muna ipuli ninyo sa inyo hagayo mga energy drinks din, ha? No, mga caffeinated drinks din, ha? Suwayan ninyo, ipuli ni ato ang Saturn Gold Coffee Mix, no? Mahimo mong alerto, mahimo mong aktibo in a very natural way. Mao ni pinakanindot, no? Kay kinsa gud tawoy tawo nga di gusto mahimong alerto og aktibo tibok adlaw, no? Bisag unsa pa man imong gibuhaton din, ha. Kitang tanan gusto mahimong alerto og aktibo, no? The whole day. Tungod kay gikinahanglan jud ni bisan unsa man atong gibuhaton, gikinahanglan kining atong utok pita, no? Kining atoang pangisip. Kinahanglan aktibo og alerto jud na mga katropa. Pero sa high kini mahimong failure tungod kay maabot man gyud punto nga din katulgon ta, luya ta watay gana mulihok, mao nang gimugna kini atoang Saturn Gold Coffee Mix. In a very natural way, ikaw or kini muhimong mahimo kang alerto, mahimo kang aktibo the whole day mga katropa. And available niya sa ato ang mga butika nga dool sa inyuhang mga lugar. Kinigay na nga ito ang produkto sa Saturn Gold Coffee Mix. And premium D3 Coffee Mix mga katropa. Bisita halamang or atuwi ang mga butika nga diin na dool sa inyong lugar. Kung di man available, panigurado atuwi ang Yes to Health Clinic o ang XFM station. No? Tungkol kay available usab kini mga himsog. O galamian nga kape. Hilabi na din sa XFM Tagom. No, available lang ato ang mga kape mga katropa. Alas 12:47. Kining atong programa The Secret of Health ang mga katropa. And buot kong ipahibalo ha. O gapirmi, ginapahidumdum sa tanan. Tungod kay pila na lamang kaadlaw. Magkita-kita ta din ha gayon sa ato ang ipahigayon nga Yes to Health Wellness Caravan sa Barangay Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. July 26, adlong Domingo, magsugod ta mga katropa, exactly 1 p.m. Alauna sa hapon. Muna kung gusto mong mauna mo mahatagan o pagtagad, mas maayo before 1, naana mo sa mismong venue na to mga katropa. Tungod kay first come, first serve man ta, para makapalista dayon mo. Unya una mo mahatagan og pagtagad sa pagsugod, no, sa ato agayong programa din ha mga katropa, no. Inyong atangan ang ato ang mga libreng serbisyo, libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng health counseling and advices, and also we have a free third heart therapy, free nutritional therapy and free juicing therapy. And adu daw sab kita gitawag na tog mga pasorpresa, mga papremyo, no? And makalingaw ng mga aktibidad hatod gayod sa XFM Tagum Team. Busa mga katropa, ayo si Piyata, July 26 adlong Domingo, alauna sa hapon ang atuaga yung paghahimuon nga Yes to Health Wellness Caravan. Kita kits na sa mga katropa nato din ha. Hilabi na sa mga taga Mawab, Davao de Oro mga katropa. Alas 12:49 na. Alang sa pagpaday na itong programa mga katropa, bago tamo ato zonahan, ato sang paminawan ang testimonya. No, ang manindot nga testimonya mga katropa nining ato ang programa The Secret of Health. O gapipila ka mga pahinomdom, busa ay maghawa.
tungod kay balik kita human guide sa pipila ka mga pahinumdom.

0: Yes, Duhat, unsa gani ito yung mga balatian?
1: Ako di Baki, ito, nakita nga itong mga baga. Ako kuto, ako hard. Akong tuhod, bro, lelay. Okay, kusok.
0: Oy, nyo, kamusta man, tatay? Sa diya nga, nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes, Duhat. Kumusta yung pag...
1: Susi sa 15 days. Dati ko yung alibyo.
0: Wala na yung sakit sa baga?
1: Wala na.
0: Kuto kuto, okay na?
1: Okay na.
0: Kunya ang TL nga ng laylay?
1: Wala na.
0: Wala
1: na.
0: Dagan salamat tatay ha, ug siyempre sa atong buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga nadawat ni tatay.

0: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Epektibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may inom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsa nito ka na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitiit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ginito ka rin akong asin. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
5: Katropa Caravan.
4: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
6: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
7: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Supple Plus Gold.
8: Oras mga katropa, alas 12:53 na, balik kita na itong programa The Secret of Health. Inyong sa gapong magkauban, yung health consultant CJ Nedruda. And welcome no, sa mga bagong abot din ha, huwag nagapaminaw karon sila mga nagkanayang radio. Welcome po sa itong programa The Secret of Health mga katropa. And happy watching no, sa mga nagatanaw usab sa itong Facebook Live. Of course, our number one supporters no ng XFM program, Sir Raksoman de la Peña. Ang udto din ha, Sir. Kamusta? God is good all the time. From Mawab, Davao de Oro, Sir Raksoman de la Peña. Kamusta? And kita-kits ha, Sir Raksoman. Karong gayong adlang Domingo, July 26, at wag gayong Yes to Health Wellness Caravan. Sa mga bagong abot, pwede pag mo muhabol o muban in itong programa, just text your concern and the messages mga katropa sa ito ang kayong text line number na 0909-176-2844 no, para gayon sa ito ang paghatag o katubagan. If you have questions, ito ang hatagan o pagtagad unya gayon sa human no, sa ito ang kayong health information na mga katropa. And sa mga taga Davao ha, buot kong ipaibalo tungod kay next week no. Diha ang tuwang schedule adlong Lunes og adlong Martes ang kong giawag ang tanan sa mga taga Davao no, nga diin na buot mo bisita sa atuang Yes to Health Clinic Davao branch. Ang atuang schedule for checkup and consultation matag adlong Lunes og adlong Martes. Ayos si Piata, magkita-kita ta din ha mga katropa personal nga din ako makipaghimamat nga na kaninyo. Alang kayo sa itong libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng dietary guidelines, libreng therahertz therapy, nutritional therapy, and juicing therapy mga katropa. Pwede nyo nang ma-avail sa ito agayong Yes to Health Clinic. Ang atuang clinic address dinhagayod sa Davao anaatan na himutang. Diha gayod sa gitawag natog cellphone building door number 3 GSIS Heights at bang sa Durian World mga katropa tapad sa tagom cooperative. Pwede niyo kontakon ang text line number na 0909-176-2844. No, kung gusto mo gayod aduna mo gusto ipangutana or gusto mo makipag appointment no? Pwede rin na kontakon na gayod mga katropa ha. Alas 12:56 na. Ato ta mga katropa nining atong health information. Ato na gayong pagkatapuson ang atuang nahasugdan nga pagtuon mahitungod gayod sa cholesterol. No, from the function and the benefits of a cholesterol in our body to the causes of having high cholesterol. And syempre, nina itong last series of cholesterol. At ang pag-aisigutan karon mga katropa, nining gitawag datog medical and lifestyle treatments for high cholesterol. Kung ikaw adunay pagtaas sa imong cholesterol level, nining ato ang health information, ato ang pagatunan sa unsang paagi, no, in a very natural way, nga atuwa gayong mapaubos ang level sa imuhang cholesterol. Ug usa sa pinakaimportante no, dili lang sa pag-ubos no, kay kung diha ra ta maka-focus bitaw kining pagpaubos sa nagtaas unsa man nga klase ang nagtaas atuang lawas, ama na lamang sa cholesterol, blood pressure, sugar level, no, or even creatinine, bisag unsa nga mga problema nga diin dapat dili mo taas. No, nga level sa atuang lawas. Kung diha rata pirmi manggon maka-focus mga katropa, dili na to hatagan ang pagtaga ng pinakaugat. So, magbalik-balik rajuda ang problema. So, sa kaso nga din adunay high cholesterol, sa diyang aton hatagan ng pagtaas sa cholesterol, gikinahanglan usab kining gitawag natog hatagan po natog pagtagad. Nining gitawag natog mga nagbara din ha gayod. No? Or mga nadeposito din ha gayod sa agiana na sa dugo. No? Tungod kay sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto in managing of high cholesterol, it requires a dual approach. O, dunay duha ka klase nga kinahanglan himuon sa taong adunay pagtaas sa cholesterol. Number one, lifestyle modifications. Mo ni pinakauna nga atong ginahimo, no? Kung dati hilig ka mukhaon og mga pagkaon nga adunay taas o taba, o kinahanglan hinay-hinay imuha ng limitahan hangtod mapugan og malikayan na jud mga katropa. No, human nga din na adunay modifikasyon, but pasabot adunay kabaguhan sa panggawi sa pagkaon og panginabuhi, no, lifestyle and habits, human niya na kinahanglan adunay treatments. Unsa man yung treatments, no? Sa mga klase nga treatments mga katropa mo kini ang pagtabang sa lawas nga tanggalon kadtong anaa na mismo sa sulod. Na may klase na may mga taba no sa mga taong adunay high cholesterol, take note, dili pa na musaka ang cholesterol level, you have already excess of fats in your body. Mo nay atong natun-an gahapon mga katropa no kining causes of having high cholesterol, and then atuang natun-an gahapon dili diay instantly or directly nga din kumukaon kag mga pagkaon nga high in cholesterol, sama na lamang sa karne, sama na lamang hilabina, number one kining egg or itlog, mao maginay usa sa pinakataas og cholesterol. Bisan pag mukaon kag itlog diay mga katropa, dili diay directly or instantly makapataas pud ni og cholesterol level sa usa ka tao. No, tungod kay ato ang nahisayran gahapon, atong natun-an, aduna di ay proseso nga din hitabo sulod sa lawas, nga din dili di ay ang cholesterol gikan sa mga pagkaon ang makapataas sa atong cholesterol level, kundi kini di ay gitawag natog taba or fats. No, gikan sa mga pagkaon. O, mao nang atong nahisayran gahapon nga ang mas mapaspas kaayo nga makapataas og cholesterol level, kini di ay sugary drinks, sugary foods, and refined carbohydrates kumpara gayod sa gitawag natog mga karne. Mao na ato ang natunan gahapon, no? Tungod kay aduna lagi gitawag natog conversion, no? Nga din, kini nga conversion mga katropa, Pag aduna day sobra nga taba sa atong lawas, mao day toy mupugong sa LDL receptors. Unsa ganing LDL receptors? Mao ni ang usa sa pamaagi sa atuang atay para kadtong mga bad cholesterol iyahagayong tanggalon or mga excess cholesterol sa atuang dugo iyahang tanggalon og ilabay. Pero kini nga normal nga kalihukan sa lawas mga katropa pinaagi sa atong atay, usahay kini di ay ma-failed or ma-failure tungod rapod sa taba mga katropa. Tungod kay ang taba iyahang pugnan ang kalihukan sa LDL receptors. Kung silang napugnan na, edi diha freely musaka ang cholesterol level tungod kay mudaghan man diha sa ato ang dugo mga katropa. Mao na ipanghitabo, no? Subot pa subot, it's not instantly or directly. Bisan pa man mukauntag mga high cholesterol foods, dili na directly makaapekto sa pagtaas sa cholesterol level. Instead, kung kana nga pagkaon sa gana og taba, aw diya gid na, no? Magresulta gid na og pagtaas sa gitawag na to og cholesterol level. That is why in managing of high cholesterol level, gina-advise atong mga eksperto, adunay duha ka klase nga dapat himuon. Adunay duha ka klase nga dapat himuon, lifestyle modification, pagguhon ang paggawi sa kinabuhi, labi na pagpili sa pagkaon og ang kining mga nakasanayan himuon. And then ikaduha, kinigayon treatments mga katropa. Unsa man ning treatments, mao lagi na kinahanglan tabangan ang lawas para gayod tanggalon kadto mga na deposito gayod sa sulod sa lawas mga katropa. Ni bundak ng ulan. bundak na yung ulan mga katropa, no? So adto ta step by step kinigayon gitawag nato ga lifestyle solutions. Sa mga kadaghanang katawhan karon mga katropa, daghan ang naningkamot nga diin matuldukan ang ilahang high cholesterol. And then, pinaagi lamang sa pagpaningkamot nga diin sumatag-adlaw, mabago nila ang ilahang panggawi sa pagpili sa pagkaon. No? O nagresulta po na taon mga katropa, no? Sa pagbago gayon sa ilahang cholesterol level and hinay-hinay ni balik kinis normal. No? Subot pa subot, bisan pa man sa simple nga pamaagi di ay sa pag atiman sa atua gayong lifestyle and diet, aduna gid siya dakong impact mahitungod gayon sa pag-manage nining cholesterol level. So atong isa-isa ho, number one, atong himuon, eliminate trans fat. O, asa ganin inigikan ang trans fats? Ang trans fats mga katropa, makuha na gikan sa mga fried foods. Kung hilig ka pirmi og prito, no? Labi nagpalutawon ginaan mo pirmi ang imong giprito di hangtod mo golden brown jud siya. Ay labi nag imong giprito din ha, baka, baboy, manok, ay naku po, mas maayo limitahi kani mga katropa, no? Tungod kay diha makuha kining gitawag na tog mga trans fats. No, dili lamang sa mga fried foods, even mga baked goods. Sama na lamang sa mga donuts, mga cakes. Diha usab gikan kining gitawag gayo nato na mga cookies. Diha usab gikan kining gitawag nato ga trans fats nga din usa gayod sa mo hatag og problema dinha sa ato ang mga LDL receptors, no? Kini ra bang trans fats maliban sa iyahang ginapataas ang bad cholesterol, iyaha pa jud ginapaubos ang good cholesterol, no? So big double impact kini gayong gitawag natong trans fats mga katropa. Ikaduha, reduce saturated fats. Asa makuha ang saturated fats? Atong usbon kini makuha diha sa mga red meat, mga pulang karne, no? Mga butter, mga cheese and whole milk dairy products. Mo nang sa Yes to Health Clinic, wa gid ko ga-advise mga katropa og pag-inom og gatas. Okay, sumala sa atong pagtuon ang gatas, usa kini sa gitawag nato ga dairy products, and it is one of contributing a factor of saturated fats in our body, no? So mo nang i-advise especially sa mga katawan ganin hilig kung pa mo inom og gatas, no? Labi na kung aduna na mo mismo cholesterol problem, hypertension and diabetes, mas mayo ayaw na mo ana pulihi og Santon Plus Coffee Mix, ha? And reduce gitawag natog mga saturated fats, no? According naha sa American Heart Association, instead, choose a foods to eat nining mga pagkaon nga sagana sa fiber. Sama na lamang sa oatmeal, kidney beans, Brussels sprouts, no? Mga apples and pears, mao kini ang sagana gayud sa gitawag natog fiber. Ang fiber dako kay nagikatabang to our bloodstream tungod kay kini motanggal sa mga excess of fats mga katropa. No, mao nang ginaawhag ang tanan kaon mog mga gulay, no, mga prutas. Hilabi na kung gusto mo i-manage ang inyohang cholesterol. Ikaye ang mga taba, kaon dayon og mga gulay ug prutas, hinay-hinay mobalik sa normal ang inyohang gayong gitawag nga cholesterol. No, sa inyo haga yung lawas mga katropa. No, tungod kay kini magong soluble fiber, no, musugot ang sa dili, kini magong soluble fiber makuha ra na sa gulay o prutas, wala jud tawo na sa karne. Mo nang sa panahon nga mukaon tag soluble fiber nga naa sa gulay o prutas, mura ni siya og trapo nga din iyahang tanggalon trapuhan kadto gayong mga namilit nga mga cholesterol din ha gayon sa atuang arterya or diha sa atuang bloodstream, no? Hindi po pasabot hinluan ang atuang dugo mga katropa, no? Ikaduha, have a physical and behavioral habits. Unsay pasabot ani Doc? Kinahanglan pag hinahinay na mo og ehersisyo. No, sa mga katropa nga din gusto mo mahibong balanse ang ilang cholesterol level, pag ehersisyo mo din ha. No, ay mo pag sugot nga din maglingkod na lang pirmi, no? Higda na lang sigig pa aircon, no? Kinahanglan aduna jud tay adlaw-adlaw nga pag-ehersisyo. Ang advice sa mga eksperto, at least aim 30 minutes of exercise every day. Kung sa may gusto nga nimo nga exercise, pwede walking, pwede jogging, pwede running, or even a brisk walking, or bisan na pag-bike, no? Kini nga cycling, mga katropa, kung dool kag dagat, ang paglangoy-langoy, oh, usapon na sa pinakanindot nga ehersisyo, mga katropa. Oh, dako kay nagikatabang sa atoa gayong gitawag nga blood circulation. Especially take note, kining gitawag na tog HDL. What is HDL? It is good cholesterol. Ang good cholesterol, kini di ay mutaas ang iyahang level sa panahon nga ikaw gayod nag-ehersisyo. Ay, asa ka na? Bisan di agwa kay gipang inom din ha nga mga tabletas, pero kung mag-ehersisyo ka, pwede di ay nimo mapataas ang imuhang good cholesterol mga katropa. Amo nang sugdi na ninyo, no? Ugma or karon pagsugod na mag-ehersisyo tungod kay kini adunay dakong ikatabang mga katropa. Quit smoking. Kung ikaw hilig manigarilyo, limitahin na kini hangtod maundangan. Di po pwede nga undangan dayon, no? Tungod kay aduna po na mahitabo sa lawas, no? Aduna po na reaksyon. So ang gina-advise, hinay-hinay, gradually, limitahin, no? Step by step, mga katropa. Hangtod makainin mo sa mong kagalingon nga undangan na jod, no? Tungod kay ang sigarilyo, aduna dyan ay dakong impact mahitungod gayod sa atuang arterya, sa atuang blood circulation. And syempre, maka-improve usab ang pag-undang sa gitawag na itong sigarilyo sa pagtaas gayod sa good cholesterol diha sa atuang lawas, mga katropa. Malika yan ang pagkasakit gayod, no, sa kasing-kasing. Limit alcohol intake, kauban dyan na sila kung hilig po ka, muinom og mga ilim nun. Mas maayo, limitahe kini. Hangtod maundangan, hilabi na tungod kay ang pagbalanse sa cholesterol, usa kini kakalihukan pinaagi sa atuang atay. Unsa may mas maapektuhan kung kita mo inom? Syempre ang atuang atay. Mo na kung di ka mohunong sa pag-inom, atua apektuhan jud na ang atay hangtod dili ma-resolve or ma-resolba ang pagka problema sa cholesterol level, ha? So imo ang hinahinayon lang gud step by step ay pod kalita. Wa kini bitaw ato ang health information dinhi, wa man tagaingon pod nga diha-diha dayon. Undangi, likayin ninyo ni, ha? Okay, dili punta hipokrito mga katropa. Ang ato alamang is to educate, no? And give health info sa atuang mga katropa. Og it's up to them kung ilahabang sundon. But I highly advise, step by step mga katropa, gradually, I know, kung inyo aning himuon, especially to those people nga din adunay problema sa ilang cholesterol level, aduna junida kong improvement mga katropa. Pangtulong advice sa atong mga eksperto, medical and prescription treatments. Kung ang lifestyle modification, no, dili igo para gayod mahimong balanse ang cholesterol level, aduna po'y mga advices ang ato ang mga medical doctor, no, na nasalagi pang advice sa inyohan, pang reseta sa inyohan, no, gani ang uban ng mga pasyente na ito, nga din mo ato sa clinic, na naman na sila yung mga maintenance ang uban, no, na nasalagi pang inom para sa ilahang mga cholesterol. And that is the advice, no, of some of the medical doctors. Pero kung gusto po tayo musaway o mga natural way, natay mga food supplement nga din gina-advise, no, para mutabang, para mabalansi ang cholesterol level and improve liver function. Number one nga gina-advise na to, kining gitawag na to, flaxseed oil. Kinsay nakaila sa flaxseed oil? Ang flaxseed oil, sagana kini sa omega-3 fatty acids, which is very essential diha gayod sa ato ang blood circulation, especially nining gitawag datog eliminating excess of fats. Usa sa gikinahanglan kini gayong omega-3 fatty acids mga katropa. That is why flaxseed oil, one of the best food supplement nga ato gayong ginapainom, gina-advise sa ato ang mga katropa nga din adunay pagtaas sa ilahang cholesterol level. Duwagat pa jud nato og CoQ10. Sa gihapon kini sa makatabang diha gayod sa ato ang blood circulation. And lastly, of course, dili na to mahilimtan ang ato agayong kaugalingon nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pwede po dahil dok makatabang ang Santon Plus Gold sa may taas nga cholesterol level? Yes po mga katropa, ha? Ang Santon Plus Gold, aduna kini spirulina, adunay malunggay, adunay ampalaya, no? Kining tulo grabe ni ka tawag ni ini, gitawag ni siya cleansing properties, grabe ni mo hinlo sa ato ang lawas. Gani bisag adunay mga samad, no, maiyahang paugahon. Bisan pag mga kinaraan bito nga pamaagi, no, adunay mga samad-samad sa pamanit, labi na kundi naman kayo dagko. Butangan manganig dahon sa balunggay maugaman, no, maayo man ang samad. Hilabi na din sulod sa lawas mga katropa. No, hinungdan nga din adunay pagkadaot tungod sa pagtaas sa pressure, pagtaas sa cholesterol, ang malunggay, spirulina ug ampalaya, one of the best cleansing properties ang mga katropa nga din muhinlo diha sa agyanan sa dugo. Duwagan pa jud og mangosteen, dako kay ikatabang, and garlic of course nga nausab sa ato ang Santon Plus Gold ang mga katropa mo. Tabang sa paghinlo sa ato ang agyanan sa dugo og ilabay ang mga sobra nga taba, no, og ang ato ang cholesterol, no, especially kini mga bad cholesterol, pagatanggalo na dinha gayod sa agianan sa ato ang dugo mga katropa. Maunay ginahimo sa ato agayong gitawag na Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kauban sa Santon Vitamin C, mutabang kini para gayod ma-detoxify ang lawas og mahimong ipauswag ang kalihukan gayod sa ato ang atay. Manay pinakanindot, no, sa gitawag natog mga natural way of remedies. Tungod kay maliban sa gitanggal nato ang pinakaugat sa balatian, ato apang ginapauswag ang kalihukan sa major organs nga mao responsible ni anak nga kalihukan. Sa ato ang atay, ginatabangan kini pinaagi sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug akong giawagan tanan, no, sa mga katropa nga din naminaw karon. Kung aduna man jud moy pagkaproblema din ha sa inyong cholesterol level ug dugay na, ninyo na nga problema, bisitaha ang Yes to Health Clinic, no, tungod kay aduna usab kita specific nga mga program nga din atong ginahimo, ato ang gina-advise, ginatudlo sa matag pasyente nga nag-aadto sa atong Yes to Health Clinic nga din by God's grace and help, no, dako kay ikatabang kini mga katropa para gayud mabalanse ang cholesterol level, matangtang ang mga taba sa lawas ug mahimo gayong himsog usab ang nagluya nga atay. No? So bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic mga katropa, asa man ka nga lugar. Aduna kitay tulo ka branches dinhi gayod sa Davao Region. No? Kung ikaw anaa sa Tagum mga katropa, ang ato ang Yes to Health Clinic, ha, anaa ta dinhi nimutang sa M Central Building. tapad ta sa mismong building ng Mr. DIY Public Market. Mao na ang pinaka-landmark na to, no? O, dako kay na Mr. DIY, mga katropas palingki. Tapad niya na, mao gayod ang ato ang Yes to Health Clinic. Mabasa ninyo rin na Yes to Health Wellness and Pharmacy Tagum Branch. Abrido ka na matag Domingo hantod Barnes alas 7 sa buntag hantod alas 5 gayod alas 8 sa hapon, no? Okay, ang ato ang Tago branch, mao kini ang branch dinhi sa Davao region nga diin mas gipataas ang iyang oras, no, sa serbisyo mga katropa tungod kay mas gipasayo ang pag-abre og mas gipadugay ang pagsarado. Para panigurado, no, kining mga katropa nato nga mga lagyo-lagyo ang lugar, no, mga taga Davao de Oro, Davao Oriental, no, unya mga taga hilabinag mga lagyo-lagyo kay narabaw sa maabot mga taga Compostela, no, nagani mga taga Agusan maabot mga katropa. So atong gihimo, atong gipataas-taas ang atoang oras sa abrido para gayud mas mataas ang oras sa paghatod kaninyo og serbisyo, no. So alas 7 sa buntag taman alas 8 sa gabi mo kana ang atoang oras nga din abrido ang atoang klinika. Unya ang atoang schedule for check-up and consultation nga din ako makipaghimamat nga na kaninyo matag adlong Miyerkules, Huwebes, Biyernes og adlong Domingo, ha. Mao kana atong schedule dinhi gayud sa Tago mga katropa. Ana ata dinhi sa M Central Building, Ganti Road, Magugpo East mga katropa. Sa mga taga Davao, Cellpol Building door number 3 besides sa Tago Mag Cooperative, and then sa mga taga Mati, ana ata sa A Square Building ubos sa bagong building po ng Pag-ibig Fund. Or you can contact us, no, sa ato agay text line number na 0909 17 62844, no, para gayod sa further inquiries, no, if you have concern na pwede kamo din na mo contact ang mga katropa. Oras na to, alauna 17 na. And diha nagtapos ang atoang series topic about cholesterol. I hope and I pray na bless ang tanan in a very simple way and a very simple techniques nga pwede natong himuon, no, to manage our cholesterol. Dili lang ang cholesterol, no, especially the fats in our body. Tungod kay aduna giday dakong ika problema sa atoang blood circulation. Take note, if we have blood circulation problem, sunod niya na hypertension. Sunod hana heart disease. Kung di pa dyan mahatagan o pagtagad, pwede ka magka-stroke ang mga katropa, na? So, kinahanglan hatagi ang pagtagad, ilabi nagnakita na nimo, o aduna dyan kay test, nga din dili normal ang imuhang cholesterol, hatagi din ang pagtagad ang mga katropa. Alauna, DC also na. O bago ta muhuman ini atong programa mga katropa, ato sang pahatagan o pagtagad, kinipipilang ka mga nagpadala sa ilahang mga pangutana. No, from 9 to 1, Dok, unsay maayo himuon sa dunggan nga gasakit? Nagsugod ra ni aging bulan, Dok. Salamat sa pagtubag. Nagsakit ang dunggan, no? Oy, sa mga nagasakit ang dunggan na mas maayo magpa-check tawon dayon mo. Ay namo paglangan din ha kay basig na infeksyon na nasulod tawon. Oh, gidadala ra ninyo kay abin nyo mawala ra pod. O, kinamang ko yung mga panghitabo po din na nausahay nga din magsakit ang dunggan, pasagdan lang. Nya, mawala na po pipila ka adlaw, no? Pero kung wag ay nawala, hilabi na kay sa ato ang texter ni Agi Pang Bulan, ay naku po, mas mayo magpa-check up na dayon, ha? O, kay basig tao na na-infection sulod, edi mas na kong problema noon, no? So, hatagig pagtagad, pagpa-check up dayon na sir or ma'am sa ato ang texter. And then, unsay mayo himuon, ang ikatambag nako human san magpa-check up or samtang gawa hulat sa schedule nga magpa-check up, likay sa aning pipila ka mga pagkaon tungod kay kini makapasamot sa imuhang kondisyon. Hilabi na kung aduna kay gibati nga pagsakit mismo sa imuhang dunggan, likay ang sobra sa asin. No, kay kung hilig ka og mga parat nga mga pagkaon, makapasamot na sa inflammation. No, kay sa imuhang kondisyon manggod nga din aduna pagsakit sa dunggan, I'm pretty sure nga din aduna na inflammation diha sulod sa imuhang dunggan. Wata na sayod due to infection na ba or basic aduna man lay irritation diha gayod sa mga inner ear, no, diha sa imong pinakasulod nga dunggan mga katropa, and it will result inflammation. That is why avoid the salty foods, no, Tungod kay kining sobra sa asin, grabe na makapasamot, no, sa gitawag na itong inflammation or paghubag. So, imo nang likayan, and then ikaduha, likay pugkas mga pagkaon nga sa ganas bakterya. Amo ni pinakabantayanan sa mga tao nga din adunay pagsakit sa ilahang dugan. Likay anang mga pagkaon nga sa ganas sa bakterya. Unsa mo ni pagkaon, Redoc, nga sa ganas sa bakterya? No, sa among pagtuon, ginapalikay na mo kining pagkaon og mga isda. Ilabi na kining bulad o ginamos. Mo na'y pinakabawal sa taong adunay gitawag na ito nga pagsakit sa ilahang dunggan. Observa rin ninyo, no? Unya, ikatulo, ang paglikay sa mga tamis nga dili natural. Moron ni ang pinakabawal sa mga taong adunay gayo pagsakit sa ilahang dunggan. Especially kung mapatanasayod kung unsagit ang hinungdan nga nung nagsakit ang imuhang dunggan, ha? Unya, sadang imuhana ng nalikayan, pansamantala, pwede po ni mo ni mainom or magamit or mahimo sa inyohang panimalay. Pag-inom o kalamansi with onion. Bombay, na? Pulo ka kalamansi o tunga sa Bombay, regular size. Imuhang tadaron pino ang Bombay, ihalos kalamansi. Pag-inom ana every 9 a.m. and 3 p.m. for 1 week. Dako nag-ikatabang, no? For antibacterial. No? Para gayo, dadili mo kailap, hilabi na kung caused by bacteria ka ng pagsakit sa imuhang dunggan, ha? So, imuhang himuon, ma'am or sir, sa atuwa gayong texter. Unya, kung dunay butika nga dool sa inyong lugar, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Okay, ang Santon Plus Gold, taas kay nag-ikatabang, hilabi na sa kondisyon nga din adunay inflammation o kung kana ba hinungdan sa gitawag na itong infection sa bakterya or virus ba, mas maayo pag-inom og Santon Plus Gold and Herbal Capsule. Okay na ito ang natural antibiotic, no? So, ay, no, 2 capsules, 2 times a day, 30 minutes after meal. And kung doon na kay result sa imuhang test, nga din gipahimo, di sa imuhang dunggan, pwede po ka bisitahan ang Yes to Healthy Clinic. Tungod kay aduna po tayo specific program, specific combination of herbal medicine and a food supplement para gayod ni ana nga kondisyon. Hilabi na kung nakita sa result nga din aduna dyan paghubag, visit our Yes to Healthy Clinic. Wa naman tayo igong oras, mga katropa. Dagan salamat sa mga niuban. Dagan salamat, no, sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ugman usab, mausigapong stasyon, mausigapong programa, ang programa The Secret of Health. Kini ang inyong health consultant, si CJ Nedruda, kanunay magaingon o magapahinumdom. Ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas o magaamping ang kanimo. May adlaw sa tanan and God bless us all.
5: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Kita cuba. Exciting!
1: Santo Blasco!
2: Ako si Don, saka maestra.
3: Maka-ulcer po.
2: Nag-research ko on sa'y maayo ang bigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na mo sa kitang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix!
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basa

0: Saltone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Lupig pa nimo ang Nasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulok ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiya.

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting. Yeah!
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, amlakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis, mahamis nga kutis. Sentin Plus Herbal Soap.
4: XFM.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait nga baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa dwayang tanan.
2: Ayaw!
3: Ayaw!

0: lagi pa Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggigitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

maing pametasan, way labot ang mga way bantasan. Of course, maing hapon gahapon kaninyong tanan. Mayang adlaw sa mga suking tipaminaw sa X-Rated. Labi na din sa XFM, so nagkalaing laing lugar. Dili lang sa Visayas, hapit na po daw. Ala, apil na po ang Mindanao. Kaniswa tampo nga itong hatagan sa pagtagad garon. Gikan kini sa usa ka lalaki nga taga San Remio, Cebu. Nga itong itago ang pangalan sa Johnny, 28 anyos, Minyo. Ang problema, may tungod kini sa kahimtang niya karon. Nabot pa sa bot niya, naa siya'y nabuhan. O kinahanglag tambag, tanawan lagi. Ang aming mga problema. Walang ka ni mga katropa, huwag sa mga naminaw karon sa laing-laing dapit. Hinaot ko nga inyong taga-ano pagtagad. O banan, o salusaluhan kini niyang hisgutanan. Nga atong giuluhan, og inkanto.

0: tumen sa saan. Pero tapawara ang tanan.
1: Pero tao lang ko. Makasa.
0: Sakit ka yung kipuhat ako, Danny.
1: Sorry kayo, ha? Sorry sa kung... sa kung nabuhat ni mong asa. Nakahimo ko sa pagpakabuo sa lain. O, nagkapamabdos pa.
0: Sakit

0: Isa? Milarga si Edna?
1: Obay, di ko rin yung maantos sa imong buhat. Mamatay ko na siya kung magpapili siya din eh. Mamayanto sa siyudad. Mayanto sa Cebu. Uy, kanusama niyo yung kasal ni Lyra?
0: Mapanisabot na mo, bay. Mahagto pa may sa'yo maginikan ng ugma.

0: kung sinisagi ko sa akong gihimo ni Edna. Labon na ako siya. Pero, nakasalagod ko.
1: May, karoon kay, kaslurong naman ka, o may maabot naman kang anak, ipokus na lang ni muna huna ang ito sa imong pamilya. Ay, nabasigin ko na huna ni Edna.
0: Buddy,

0: Hilom na hilom na ha. Wa para ba si mama ni mo? Papa.
1: Ikaw gusto mo sa'yong anak?
0: Wa lagi ba'y?
1: Ya, so may feelings ko ni mo nga papa lagi ka?
0: Ay, wa'y kabutangan sa kong kalipay ba'y. Mura gibaya ko sa langit.

0: na magsigaw yun ini dani. Sukat lang sa nag-inan pa kundi si Otso. Naingon ako na ini. Magsigig sakit ang akong tiyan. O gantod karoon ng batsing ko na lang ko. Magsigig abong sakit ang akong tiyan.
1: Gano'n man na? Gusto man, mo nang gipatanaw sa doktor?
0: Gipabinisaya na rin ako sa una. O may ingon nga, doon ako na nakagusto na ko nga, nga di ingon na to. O ang maong di ingon na to, doon ay uyab.

0: kong butilan. Di daot yun ka. Dalir kayo ka ni daot. Sabi akong buhaton ani.
1: Sa albularyo. Ipabinisaya ta ka.

0: bello, man. Laura, mi ha lupi bianco con colivo.
1: Vai, vai.
0: Bello, man.
1: E uno? Ma la pensi che parte?
0: Mi bianco, mi riassiamo, cano. Laura!
1: Vai.
0: Salamat.
2: Kaming kaisa kung magpaulit din ni Sato, may ako na ibawaan nga namatay ng imong asawa.
0: Mau lagi?
2: Sige ha. Mudulo na ako sa lunch.

0: yakapin sukat sa paggawa sa akong asawa. Sa imong paminaw, bay, unsay akong buhaton?
1: Bay, wala kayong yung pangatanon, oh. Nangita mo, bay, yung imong higugmaon.
0: Unya, padawat ka anak ko na doon na naman ko'y anak.
1: Malay na to. Kung tinudigmahal ni mo ang mga babae, aw, makidawat kina siya ni mo.
0: Bay.

0: idagat lang.
1: Dali! Naunsa mong ka, oy! Nga naman gunit man ka. Usa na ikasulti sa makakita na to. Pagbatong ko na respeto, good?
0: Oh.
1: Wa tayo relasyon. Mong ayaw pag-ingan ani.

0: relasyon with Thomas Una? Kinamuli ko kagibay, mintas milipad na siya sa iyong trabaho sa Cebu. Balita na ko, 2 weeks na siya din sa iyong pabakasyon. Ma'am, so tingisin kibati niya?
1: Murag, kulit na siguro ba'y nga dawaton ko niya? Huwag kisakit kayo ang akong gibuhat niya kaniya ito. Huwag ka to lang, gusto lang ako makiksulti niya. Saan mo ko nalasuko mo siya na ako?
0: May suwi, lang good. Ipasalig niya ang tanang pasalig. Tumahi mo, mulhod kasi matupangan. Buhatan na. Huwag ka mo sa pagsuway.
1: Bye.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una.

0: acid ba? Ako gisulayan ang Sampton Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karangahong acid karon. Tuig na ho ga-enjoy sa pag-inang sa Sampton Plus Coffee Mix.
1: Sampton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sampton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sampton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Sampton Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nigamit ko ani akong immune system di kusog, dili ko dali mas stress. Di mag dili makuha na kong uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Sampton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sampton Vitamin C. Balanced diet?
3: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalaga ang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
5: Turbo, wagas, amlakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Sampton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sampton Plus Herbal

0: Típica. XFM.
1: Hora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 2:12, oh no, it's 2:11, 2:11 in the afternoon sa programang X-Rated. And yes, open na nga itong linya sa ito mga advices and suggestion sa ito ang sender today. Oo, oh, usapang inkanto. Ang daming tanong, ang daming tanong. Ang dami. Ikaw, naniniwala ka ba?
2: Hello? Pakiulit po ng tanong po.
1: Uya, ani akong guest din ni Uy.
2: Hello, hello, hello.
1: Nako'y guest ganiya po. Okay man to, pero karon ang sunod nga guest, hindi naman ni okay. Uya!
2: Pakiulit ng tanong po. No, wala di pimay.
1: Ha?
2: Ito, Mike.
1: Uy, madungog mga nita ka din. Iyan, madungoy mong kaugalingon. Uya! Ayan, ana gini basta live. Ay, kaya kita magkasinabot una. Daghan ka siya pangutana, dear Riniel, actually. Pa-cute, nagsugod. Basta, ay mo yung pakitaan nga, ay mo yung sa ko ng camera mo. Pa-cute din siya dayon. Anyway, daghan ka siya pangutana, Riniel.
2: Kasi po, di ako kabagon.
1: Ha?
2: Unsa to?
1: Ay, andam ka motobag.
2: Oh, tubagon ako.
1: Ah, sige, andam siya motobag. Kani kung ganahan. Ang pangutana, Ron Riniel, motuo ba kag-inkanto?
2: Motuo mangay ko nga gi-ghost ko niya sa nga tao pa na kanto na noon.
1: Ito no.
2: Okay.
1: Unsa ka uy? Okay ra ka din ha? Si imo kasi mi kuot. Takay kuot.
2: Ay, ako mang gibilin good. Alam akong gibilin.
1: Ibilin pwede yeah. Din. Asan gibuta?
2: Sa ko parlor.
1: Ah, yeah.
2: Oh, gipotos na ko niya, gibot niya na ko ganang fragile. Awi ba ito siya? Ba't yan ako fragile?
1: Pwede din na mabilin-bilin di ay.
2: Sige pa ko ga-record.
1: First what? Time.
2: Ay! Wala din siya naka-record.
1: Anyway, ang atong istorya karon usapang inkanto.
2: Mm.
1: Oo, matuo kag-inkanto?
2: Well, kuaman ko ka ng province of Sikihor.
1: O yan?
2: Taga Sikihor man siya kumo ng kamong mga tao nga magbogal-bogal kang DJ RC.
1: Loh.
2: Ka na magjadshato ka ng katubago na dyan niya gipost sa TikTok.
1: Ang naingon nga nag kung ano man daw siya nagpalpal man daw sa in a peaceful way.
2: In a peaceful way.
1: Nanay ka nang
2: o sa kay feeling nung nga magpalpal in a peaceful way.
1: Ambot lang. Ikaw lang ka, Chay.
2: Parang niloni ko ato.
1: Oo, nag-message siya sa ako. Ano mo yung nag-message ako? Ang salamat daw nga nag-live daw ko. Gimingaw na daw siya kay tungod doon ako, makapalpal in a peaceful way daw.
2: Kuya mo, ano, no?
1: Ano, shock ganin ko. Marag nakaayan ako ba nga, mo ba ni charity? Mo ba ni pagtabang sa katabang? Mo na ba ni?
2: So, imo na, ano na lang nakatabang ka?
1: Oo, oh, ano na.
2: Nakabuan ka, ka na nakapalpal. Palipay ka in a peaceful way. Diba? Nakapalipay in a peaceful way.
1: As much as peaceful siya. Pero sobraan sad mo hawa. Pag ganit ko gahubuan na ako mga picture diya sa social media. Ha? Ako mga picture diya kay mga... Kuan pa na medyo... Demure pa na... Yaka mo. Sige na mo kung ayun din ha.
2: Ito. Ano man ha?
1: Ay na siya, problema gigay siya karon si Kuan, si Danny. Oo. Kam nangutana na siya kung tinuod ba daw ngagipadautan ang iyang asawa. Kamo diya mga katropa, nakatry mo mga inana nga mga gipadautan, gipatakdan, gibarang,
2: Nakuy kuan,
1: inkanto, nabuyagan.
2: Nakuy silingan yun, ano, nabuyagan siya.
1: Wait lang. Unsa?
2: Nabuyagan dyan siya.
1: Nga no, may.
2: Kuan, way back 1800.
1: Uy, wait.
2: Ay. May tao ka nang nakuan siya ka nang kato na pa sila sa Aznar.
1: Oh.
2: Oh, niya. before nagibuhat ang kanang kuan dorm apartment chuchu dira sa Aznarke. Najini kanang kuan mga lumulupyo nga mga tao. Oo nya. Bitaw ani ni siya kanang nagkuan siya kanang unsa taga nang uy kanang nanghi siya. Ikan sila gabasket naman ni kanang murag space dito no ana. Ika siya nagbasket niya. Kay unman daw kay siya, so nanghi siya sa kanang dako kayo nga puno.
1: Dakong kahoy.
2: Dakong kahoy.
1: Oo. Oh, oh.
2: Dakong kahoy.
1: Yeah, man.
2: Muto pagagabi.
1: Ibaot akong balahibo. Oh.
2: Legit. Legit niya. Legit.
1: Ba? Oo, oh, tatawa.
2: Wala, nibaot siya yung balahibo. Asa daw? Nibaot yung balahibo. Legit. Legit niya. Muto paghuman, anak, kay niburot ihang tiyan. Wa na siya ka
1: hi. Yeah.
2: Wa din siya ka hi like for 2 days, ana.
1: Oh, oh, no.
2: Buto, wala jikan ng findings ang doktor. Buto, ipangutan na siya, asa mo jika last nang hihi? Dito man siya daw sa tanong.
1: Niana ang doktor, ako tanas siya.
2: Niana yung mama nga, asa ni ka last nang hihi?
1: Ano? Oh, ano. Ay, basi nagduda na, nagduda.
2: Oh, nagduda na. Kaya nagpatambal na naman dyan sila. Muto ni Chika siya dito. After doon nagbasket nila dito, doon siya lasang sa dako kay nga tanong.
1: Yeah.
2: Dako nga kahoy.
1: Yeah.
2: Muto, nangay siya pasaylo. Nangay siya pasaylo. Muto, pag human anak eh, nakaihi siya. Okay lang mo, sorry ako na uungo, no?
1: Wala to?
2: Well, nangayon siya pasaylo ato nga kaan ka na, dili na niya Osborne. Nga ka na, kuan mo to, pagpila ka oras, kinakaihi dyan siya, like legit.
1: Ah, that's a good share.
2: Mao na magtabi-tabi dyan taon na tamo kuan, no? Patakag pangihi, anak.
1: Tabi-tabi po.
2: Tabi-tabi po. Mangihi ko, manangihi dyan ka.
1: Ikaw, Doc JJ, pag mangihi ka, manangihi po ba ka? Di na?
2: Ay, sa CR man na siya.
1: Ay, naman ko'y kailabi nga pag mangihi, kay mo gunit sa baso nga itaga. O, nakay kailay nana. O, kay itagay man eh. Nakay kailay nana.
2: Wala ko'y kailay nana.
1: Ay, inana. Feel ako wala siya kailangan naman. Siya man to.
2: Ay.
1: O, pag mangihi, pag makigtagay, gani mo ha. Ay. Ay, oo. Ay, asama ka sa bot. Kanang, delikado mong good na. Kaya pag pangihi mong good, pag gunitan mong good na, ana, lungihi. Niyo, muagi pa mong guna diri. Muhapit. Ihi ba? So nabasa ni, pag gunit sa ice.
2: Agay.
1: Ay,
2: well, it's normal.
1: Ano?
2: Normal.
1: Kaya na, maliit na bagay naman daw na Doc JJ. Kinaon niya.
2: Normal. Normal para na ako ha.

0: naman.
1: Oh, yeah.
0: Tanaw man ka.
1: Na din si Neil Antonio kakaraan sa kanta. Naba day. Kana ang ko ay ang color na kana ko.
0: Na di color di.
1: Ano man po.
2: Na di color.
1: Hello.
3: Yes. Yes, hello. Isang magdamag.
1: Magandang chinita. Hello sa imo, Hadi at Marvin, all the way from Davao City. Ikaw, mutuo ba kang inkanto o dili?
3: Gusto ko, no, tuo mo ko, anak. Pero, ang nakapero biya, dapat yung tapo. Kapag sa sinya na, dapat yung tato. Okay, pakita niya, para sigurado magiging na inkanto mo dito, or na ipakitong bayana. Eh, wala ka malo ba? Basig natin sa pizza ng colon cancer. Mas hindi ako magandang ito. At saan niya, ang pangis na muto, ang pangis na muto, ang pangis na muto, ang pangis na muto. Ba, did you ask
0: me? Actually, kanang nag-overthink siya sa imong gisulti.
3: Ano ba, overthink na siya sa taaring niya?
1: Pero kailas na.
2: Kailas na.
0: I'm very happy, you know me. Ay, kayo ko.
1: Sige, takas Davao.
0: Ay, taga Davao siya.
1: Madungog banta sa Mindanao. Sa Ramos po, katungkuan, admin sa barangay ka.
4: Ito na miya ay.
1: Yung sa iba, ingon mo sa giingon ni Marvin. Uspa ko din mong ingon, Marvin. Gawin din siya na
0: mino. Inahinay kayo yung tingo. Pwede ko gusto.
3: Yes, rin yun.
1: Alam.
0: Ago, sabi.
1: Alam, marag kag... Ala, paaguon ka niya, Marvin. Marag gusto siya makatilo sa imuhang pilit nga ago.
0: Asa, Dobby?
3: Yeah.
0: Ago, sabi.
1: Nihunat siya.
0: Nihunat pa rin siya. Ako nang init, mangku, eh. Nanginit, mangku, eh.
1: Nanginit siya, Marvin. Dabi na. Hello, oh, nanginit yun siya.
0: Nanginit ko.
1: Uy, nanginit yun.
0: Gusto ko lang ngayon sa Andre, ha, pero nanginit ko.
1: Pagkadungog niya sa imong ago.
0: Wait, sabi. Ako, nanginit siya ko.
1: Na?
0: Ah, Marvin.
3: Kung nanginit man ka,
1: anyway, balikan na to tong letter sender kay kanang ko ay na naani siya ana siya oh. Kato ba daw na itabo sa yung asawa, tinuod ba daw to nga nakasala daw siya sa dili ingon nato.
3: No siguro sa kuha no. Kaya nakasala mo dito siya, siyempre, nagpa... Usaya naman doon siya, hindi na ito mo, mawala na ang tato. Pero kay... Karoon ko, sige, magsige, nagsakit. Tantin siya na, namiyong na siya. Hindi na ilagin ito nga na, hindi na ito na inkanto na siya eh.
1: Ah, nanagin.
3: Ano na ito?
1: Paminaw ni mo, di na ito inkanto niya. Wala po nilagi pa daw ospital. Ana kay siya diri oh, kung nadada pa daw niya sa hospital, pa posible pa daw mabuhi ba daw to karon hangtod karon.
3: Wait. Ana gid to di Jesse.
1: Oh, ano nga sad nagi pa daw. Eh.
3: Sa hospital, posible pa nga. Mabuhi ato. Kay si Queen kita dito. Ah, si Piscan ato. Sige.
1: Ma-examine, ma laboratory.
3: Oh. Kumingon daw siya sa kwarto.
1: Parehas
3: mo niya. Pwede naman mo ito niya. Pwede naman ng mga nagamitabang mga mabukul po.
1: Tinuod na yan. Putol-putol ka, Marvin. Putol-putol ka, Marvin.
0: Ano naman na yan?
3: Tama.
1: Okay na, sige. Usbi, birahidaan, birahi.
3: Kung... Kaya nag-uban sa ata sila ang tita. Taon naman niya. Kapasagdan man niya, ano na lang, tawatog lang din niya ang pura. I-focus na lang niya sa yun. Hindi na lang siya mag-urap ng kano. Ito yung ex dati nga yung kasakitan. Siyempre, ang kato yung ex na yung kasakitan, hindi na yung gito mo daw kasi nga, hindi yan naman yung kasakitan. Ikaw ko na yung kasakitan.
1: Tama. Taka, radyo ka, Dani. Hindi na kadawato na nag ipasakitan na. Diba? Ay. Bad. Beta. Ay. Relax lang.
0: Relax lang. Inhale. Relax si gamay.
1: Inhale. Exhale.
0: Dito.
1: Oh, lami. Ah, lami.
0: Lami asa.
1: Lami apa minaw niya eh. Ay. Anyway, thank you kaayo Marvin. Naka shout out.
3: Thank you. Lahat kayo si JRC. Ang shout out ay nakusipuan si Akin Brady at si Miss Jaynay. Ang katong mga dati na ano na lang wag umusta ba sila kay Memphis Ken, kay James. Huwag sa tanang staff ko na. Kasi ka sa Rikwan, kay Rinyel.
0: May hapon, Marvin.
1: Alo, uy. Alo.
0: Magkita-kita ang tata sa Davao, Marvin.
3: Kung ubato ka, kita kagaling niya.
0: Araon, di ka, Marvin. Ipadong ka ko sa personal sa imong agu, Marvin.
1: Si pata ninyo ay Marvin, katropa mo.
4: Exciting.
0: Ouch, shall we?
1: Inanay mo mga ganahang mga kuwain mo ka ng all out to dapay.
0: Kanang mura siya kag naka-turbo ba?
1: Oo, mura kag naka-turbo niya, nakatunog ka o... Etats. Oo, bitaw uy nakatumar og turbo in ato ang tingog. Ay na ba?
0: To looking to dodge pa kana mura na jug way ugma.
1: Umrag na ipit-ipit na ba? Open ya pa tong linya ha. Tanawag er mo din ha. Ay na.
0: I-check ani mo atong kuan. Namtok. Mutuok ka ng mga engkanto.
1: Mutuok ko! Uy, na ako'y chika.
0: Ano sa may chika niyo?
1: Niha. Adunay usa ka adlaw.
0: Bagyo ron?
1: Ayaw. Ay. Padung ko sa kuya.
0: Ayaw.
1: Adunay usa ka adlaw. Musaw pang adlaw. Itabo ng kangit-ngit. Ana ang oras. Samtang ako nagpadulong sa usa ka balay. Kamila ang namuyo. Walay laing tao anang panahon na Rinyel. Ado na may trabaho, mataghapon niya kinahanglan na mo ipa-on ang mga suga sa palibot. Nagpuyo mi sa usaka property.
0: Barrio.
1: Pero ang among bahay tunga sa 5 hektaryas. Kung diin adunay karaang simbahan. Adunay karaang balay. Sa kapribado nga... Dili.
0: Some
1: property. Wala ay namuyo dito rin yal kung kami lang. Matag hapon, bago mo tungtong ang alas 6. mabugnaw ang hangin sa palipot. Ngit-ngit o way laing tao ni anang panahon na tungod ang akong ginikanan anaasa ka kagumahan. Ang akong inahan nagpalawag sa baboy. Samtang ako, padong sa akong trabaho matag-hapon nga pagpasuga sa mga suga. Samtang naglakaw ko padulong sa kundi inasa ang plangka. Nga naanak kabutang o nahimutang sa punuan nga naputol nga doon na nay guardhouse. Nakita na kong isa ka babae. Natingala ako tungod kay ang babae.
5: Nakay lagay.
1: Ang babae nga akong gisampit dili mulingi.

0: hangtod sa iyang tiil. Dito na ko nakita na ang babae. Ang babae naglutaw sa hangin. Sa kakurat na ko, Riniel, nabuhian na ko ang flashlight ug ni kaging wa ko kalihok, Riniel. Pagbukas ako mga mata gikan sa pagpiyong sa kahadlok. Wa na nako nakita ang babae ug nadungog nako ang kusog nga sakit sa usa ka babae. Na akong experience.
1: Kung sila ipagsagit kini unsa man ka?
0: Sagit ko dito na ko nakadagang nako.
1: Unsa yung sagit na ni?
0: Diliin ana. Tagning ka ayon yung sagit nga nang kanang mura siya og giunsa.
1: Ah, kanang ana ang sagit.
0: Dili siya. Dili siya inoan.
1: Unsa di ay? Unsa man niya? Kanang wala makasagi unsa?
0: Dili ina na nga unsa? Kanang unsa ba nga nahadlok?
1: Ah, wala. Ina na ka sagi?
0: Ano na tayo color niya, Doc JJ? Oh, hello! May hapon! Ang hapon yun sa ni.
2: Si Fatima di ay ni from Mako, Davao di
0: Oro. Oy! Mako! Hello! Katultol kag lapu-lapu sa Mako?
2: Yes!
0: Ah, di ako namin niyo sa una.
1: Ay!
2: Alay! Lapu-lapu ko rin ang
0: tignan na ako masulti. Ay, matrending na po ni maungkat na po mga kagahapon. Hello, Fatima, all the way from Mako, Davao de Oro. Mutuo ka o ka ng kuan, Fatima?
1: Inkanto.
2: Ano, inkanto?
0: Oo. Ah, mura man yung inkanto kung kauban po. Oo.
1: Kay puti. Katawa, ay katawa, Fatima. Sorry, sorry.
0: Shoutout yun sa Mako, di ay Mako, Davao de Oro. Matuo ka na nakakita, naka-experience, nakagsama, ana.
2: Wala po ko ka-experience, ana, inkanto ni Joy.
0: Ay, wala pa.
1: Mano as in?
0: Fatima.
2: Puta ka.
1: Ay, play mo man.
0: Kuya, oy!
1: Plema to, plema.
0: Fatima. Wala pa ka ka-experience sama ni Ana? Kung wala pa ka ka-experience, Fatima. Unya sa pagtulog mo. Unya sa pagtulog mo, Fatima. Uban mo ako.
1: Ano? Nakusan niya akong ungo. Dili mo naman. Napiit. Napiit na niyo.
0: Ang ungo maka na silandaan. Kinaipit. Wala. Uy, parang nakautot niya. Murag ikalibanga mang guru ni siya. Uy, pero what you ka-try? Uy, kapoy ko Fatima. Ikapoy ko sa akong kauban din sa akong programa, Fatima, uy. Nalingaw ra mo dira? Makalingaw ra siya? Ganahan mo nga madungog sa adlaw-adlaw?
2: Oh, ganahan kay ko.
0: Oh, ganahan. Oh,
1: salamat kay Fatima. Salamat.
0: Ay, oh, sige kay makauli mo. Taga, ano man ko, taga Mindanao. Di ako nahigugma sa una, oy.
1: Nahigugma o nabuang.
0: Ano, grabe sa. Grabe po. Anyway, unsa may matambag ni mo kay Danny?
2: Ang atong matambag.

0: kay Danny. Magbubuka na lang siya eh.
1: 1,000. Niya ka tong iyang asawa nga, ingon siya nga. Nga, paminaw niya, gidautan ba daw to? Paminaw ni mo?
0: Gidautan, kay, siguro po tayo, dala po tayo yung pana.
1: Mausad no.
0: Taga-secure, buro na yung magana.
2: Uy, taga-secure, pwede ako kaubang. Taga-secure, pwede si Rinyan.
3: Yes, I'm from the province of Sikihor.
0: Ah, that's the Sikihor.
3: Sa Sabang.
0: Ah, Sabang.
1: Ang taga-secure, buka?
0: Dili, uy.
1: Oh, ano ko taga-secure? Anyway, paminaw ni mo. Kung iyang gida sa hospital iyang asawa, itong unang asawa, possible ba ito mamaayo?
0: Possible, oy, kay kuan. Kung magkuan lang siya, matulang sa albularyo.
1: Diba, no? Dapat din, no? Betaw. Ay, naku, lahat mag-untao ka ng mga kuan good, mga ideal good, so who knows, unsay mga plano sa dito. No?
0: Okay, kung dili sa makuan sa doktor, magpatambal, siya minisaya.
1: Tro. Salamat ka ay Fatima. Unsa pa may imo kaingon niya Fatima?
0: Ako lang ikaingon sa iya na mag-move on na lang gyud siya.
1: Dai, move on na lang. Ayaw na lang kaya maplano balikan tong si Kuan. Tong iyang na imong ex sa iyang gipasakitan sa una kabaga pud niya nawongoy. Murag correct balik-balikan pa niya pagka human niya gipasakitan wala niya gipalamian.
4: Wala itong tomorrow ko ang turbo.
1: Sapot ko eh. Anyway, thank you Fatima. Nakaipa-shoutout niya sa mga ko.
0: Ay, shoutout na lang ko kay Marvin ng Davao.
1: Ayas.
0: Sa kanan po na naminaw karon.
1: Ayas. Thank you so much. Dagang salamat sa pagpaminaw, Fatima. All the way from Mako, Davao de Oro. Katropa mo!
0: Exciting!
1: Ay! Si Fatima. Ayan, meron din nag... Laman din na paminaw na to sa Mako. Layo na ang Mako B. Somewhere down Tagum na siya.
4: Layo na sa taga Tagum. Shout out din sa mga kabugwas na sa Tagum City.
1: Ayan. Hello sa inyo ah! Mayang pagpaminaw!
4: Tagum City, Davao.
1: Ayan.
4: Municipality. Of Davao.
1: Ayoy. Municipality naman yung province of Davao region. Provinces o sa ano nang Davao region. Ay na.
4: O kung di ay suportahin ninyo ang kanang kandidata nga nagrepresent sa Davao for this upcoming universe, Queen Universe.
1: Ayoy. Asa ba na siya?
4: Queen Universe nga held sa Lapu-Lapu City. Ang nag-represent sa Davao kay si
1: Kinsa?
4: Sheila Magpale.
1: Ayan. Sheila Magpale. Anyway, napatay caller diha Doc DJ. Oh, nag-cancel niya sa ikaw sa may pinakakuan, unsa pa imong advice ani? Ikaw doon, tapangayin to ang advice ani ato ang letter sender. Sa iyang experience, paminaw ni mo, ang iyong hunahon na kay Basilog ipadautan gini ang kanhing asawa. Kato namatay gani. Paminaw ni mo, gidautan to o aduna gito'y sakit. Kung ilang giduol unta to, mapaayo pa siguro unta to, no? Paminaw ni mo. Wala kay paminaw, no?
2: Ayaw!
4: Eh. Bye. Bye.
1: Ah, French.
4: French. Bye.
1: Espanyol. Mura ng Espanyol. Bonjour, anak.
4: Lami kayo ang pagkaon.
1: Ah, okay. Susudugayan na ako nakagets, no? Grabe, sad na ako.
4: Alam mo, Lami kayo ang pagkaon.
1: Nya, wak man tanang hisot og pagkaon.
4: Ay, wala di
1: hisot. Oo, para man sa antong letter sender. Oh, atong letter sender nga na problema siya ba? Anak.
4: problema niya eh. Kana bag problema na niya.
1: Oo, kung gidala ba daw sa doktor, may posibilidad ba daw nga kadto maabuhi pa?
4: Oo.
1: Kaya ma, wala naman, yung ipanambala niya, wala naayo, kaya mula gidaw, gidautan. Niya, wag gidag ospital, so kung, napay chance akong dato kung nasa ospital. Diba?
4: Oo eh. Pag una man dyan sa hospital o nasa manambalay.
1: Ah, oh. No. Kung walay ko an sa hospital, dapat diretso dahin sa...
4: Correct.
1: Kung, actually, naman tayo choices. Naman tayo karapata mamili kung kinsa ato ang dangpan. Pero mm-hmm. wala lang ang tatupon to ni gineglect ang part nga. Pwede gid sila unta mo doon sa hospital. Yes.
4: Kato, kay wataki ba nga, wala dahi tambal ang manambalay, niya naa di tambal sa hospital.
1: Oh, na hot dog stock.
4: Oh, na hot dog stock ang manambalay. Kung wala siya ka ng puli-puli, maguna siya, sahay ang ka ng hospital, wala day, wala kibaon sa ibuhaton, so agtukas man ang balay.
1: Ana. Binog mong Reniel?
4: Kapuya ninyo, eh.
1: Kuya, eh.
4: Isa na yung color.
1: Oo, wala na yung color diha?
4: Wala na yung color diha?
1: Okay, mo na yung tanong din, eh.
4: Wala, wala yung color.
1: Wala na, sige. Abita, wala po tayo color, kay ako na pong tuwit. Ako na pong turno. Ako na pong turno nga mo istorya. Alright. Para si mo, Danny. Sa sinugdanan palang unta. Iimo pa unta kung kitambalan. Danny, ako ni.
4: Ay?
1: Ako ni Danny. Danny, patambali ko. Danny, mama, ayop ako, Danny.
4: Kuy, magkuon matinood na dira.
1: Bita, kung ako kuy asawa, no? Gusto ko patambalan pa una ko.
4: Bita.
1: Diba?
4: Dapat sa hospital, jaga, balag.
1: Wala mo kuy kung ako, Danny. Imo matang desisyon at then the unta imo tang gitagaag pa na dili og ganahan nga magmahay ka sa imong desisyon. I know gi question ni mo imong kaugalingon sa pagkakaroon, pero yes, unta imo dugay patambalan, pero well, nahitabo naman nahitabo bisa pag usahan ako ingon sa imo nga yes, unta gi patambalan. Ako lang gusto i-express ni kay nga mina mo gugunihagod ako na sa kung nahuna nganong wa man yung buhata, diba? And then one thing, dawata na ang kamatayon sa imong asawa. Kung naguol makakaroon, o kang pag-abot ni anang imong ex nga nilot ni tumaw galit, balik, paminaw ni mong pagbalik niya, na balik ang imong gugma, ayaw sa yun i-confirm nga gugma na siya, basig kamingaw lang na sa imong asawa, ang pagbati mga Gudriniel, mixed emotion, very diverse ang feelings, daghang pwedeng mahitabo with your emotion. Monang, you have to have your clear mind before saying agigugman ni mo pagbalik imong ex. Basin lonely lang ka. Basin gimingaw lang ka. Basin na guilty lang ka. I mean, basi lang ha. Wala ko na ingong guilty ka. Basin adunay part ni mo gibaso ni imong kaugalingon tungkol sa pagkamatay sa imong asawa. Pero di mo kukatag ni mo Bible verse. Dili ko magpakarong ingnon. Isa lang kumaingon sa imo ha. Praise and worship. Duo sa Ginoo. Ang Ginoo di magmatter ha, basin mo ingon nga di mo kabo magampo kay di kabo mubasa Biblia. Ang Ginoo wala siya nagpakialam, wala siya yung kuan ana. Yes, gusto niya nga may bawo mo sa pulong sa Ginoo, pero mas importante maguna mo ilhon siya nga inyong mangluluwas. Mao na kung ikaw nagunahuna ka nga medyo nag-hesitate ka ana, ayaw. Duo sa Ginoo kung unsa may mahitabo kay kung imo pala ba mo gunang huna-huna, musakay ang negative ana. Oh, instead of maayo yung pangunaw na, mamura ka mabuo ang magunaw na.
4: Pag-isa.
1: Wala may punta ko ang asawa. Ang iharaman daw kay isya ba naglibog siya siyang gibati iron. Kagibati na po siya gugma sa ex nga nibalik. Kumang nga namatay ang asawa. Niya na po'y part sa iya nga nagunaw na siyang asawa. Tungod kay kung napaday chance unta daw, namamaayo unta yung asawa. Wala na akong maingon sa imo sa pagkakaroon, Danny. Ayaw libuga imong kaugalingon. Bagpulang nahimatyan ka, muna siguro, dili husto nga, na bagpulang ka namatyan, musudeng ka sa huna-huna nga magkagusto, magkarelasyon, di ba? Oo. Ma'am, ipirmi na diha si Reniel kay makalingaw, ana si Charlene ng bukid nun. Oh. Ayaw kay dugay kay mata day.
4: Sorry.
1: Puy kay Karinil ay.
4: Bitoy pamisa ra na imuhang ko ay.
1: Yampo ba?
4: Yampo.
1: Matakabahong. Masigmuran na.
5: Yes.
1: Good afternoon, DJ Reyna. I'm always listening FB Live. Victor Fernan, Quiet Lori Yati. Mayang gabi eh, Yati. Ani mo DJ kung mawa ka sa XFM, mingawon sa minimo. Ana si Niel Antonio, kakaraan sa kanta. Nabaday karaan. Nabaday classic nga dili karaan. Yan na abaday radyo nga. Tungod kay radyo, di mapaplay karaan.
4: Relax lang.
1: Kaning usay maglagot mo ko. Basta di na gamito ng utok, good. Basta di na gani magamit ng utok, murag malagot ko. Ayan! Ano, paras ni Niel, oh.
4: Ikaw sa Niel, gamit lang sa di mo utok, Niel.
1: Oh. Murag muraman good og 80s nga bagong. Tag mga karaan ni abi pa lang dili wala kita nagsuporta sa musika ta mamili lang tag bag-o. Oh, may pagpaminaw kang Jorix Montalbana, ikan ni Randy Arteaga, ikan kay Randy Arteaga Santisas listening karong orasa. Victor Emilda Death Ariston, hello sa inyo ha, may pagpaminaw. 2:48 in the afternoon. Wala ko ilaing gustong isulti sa imo ha. Dani, ikaw na kay gusto? Kay Dani?
4: Dani, ako masulti radyo ni mo, Dani, no? Kay kanang. Pwede ram ka sa ako, Dani?
1: Uy, wait lang.
4: May tao ka na, Dani. Ayaw gamitan imong kuan, imuhang ex.
1: Mm. Ito ka ba si, no, nga? Tungkol sa iyang kaguol, iyan lang gamitin niyang ex. Pero na-guilt sa iyang kasing-kasing niyo. Pagkakita sa iyang ex, nahigugma siyang balik. Oo, oh, pagkaman na magipasakitan, kabaga gunin mong nawong.
4: Ayaw gamitan ko sa kataw para sa iyong kalipay.
1: Oo, sa iyong pag-move on. Ayaw.
4: Sa iyong pag-move on.
1: Kaloy po sa asawa, giagi o sa unta to sa Dr. DJ. Sure ko, cancer to sakit sa iyang asawa. Cancer?
4: Cancer yung gisulti?
1: Dili, cancer.
4: Cancer.
1: Wala naman tayo yung oras mga katropa. Alas susko lang tayo 8 na sa kahapunon. And yes, so once again katropa, dahil salamat sa pag-1-0-1 ako. No, taod-taod na ko diri sa XFM. Daghan ka ay mga panahon gusto na ako nga i-google pa din eh. Pero apan, ando rin mga higayon. Kinahalan na ako mamili sa kapalaran. Oo, taod-taod na ko nga nag-announce ni Ini. Yes, this is my second last week sa ako ang pag-tingog diri sa radyo tungod kay mobiak sa ko kadali. Sa kung ano
4: ay kabala ka everyone kay makita ragya po lang siya nimo sa social media.
1: Oo,
4: si DJ look. Kay mag vlog ragya hapon ni.
1: So I want to say thank you everyone for supporting me. Almost 4 years na ko nga naa sa radyo, dili lang diri sa XFM, naapa ko sa laing istasyon. Sa mga tao nga niuban sa kuha. O gantod ka ron ang programang X-Rated. O sa mga X-Rated nga mong nabuhat, kauban sila Doc JJ ka ni Anto. Sa mga nalingaw ka na mo, mingawan ko atong mga panganahon na, siguro taod-taod ko mawa sa radyo. Tungod kay, yes. Actually, gihangyan siya ko ani nga mo say goodbye daw from this day on up until sa kuan aron daw ma-aware ang tanan. Kay basi magug na mag-usom ko Doc JJ nga taga mo programang uban kay mangutana. Ya kapoy magud na siya. Relate ko ana kay nanay mawa niya explain pa nimo kapuya oi. So ako na lang buhaton as per instructed by our station manager. Oo nga magpahibaw ko nga mga pipila ka adlaw di na ko niya madungog diri sa programang X-Rated. Oga wanted kili. Anong gahila ka?
4: Mamihap na bang kami.
1: Oy, kakito. May ako mutas baba eh. Oo. Dahan salamat ka ayo sa pagsuporta. Gila ninyo si DJ Reyna Chinita. Giuban ninyo sa iyo mataghapon, matagbuntag. Busa pang programa nga ako nagunitan ka ni Adto. Labi na sa matagabi eh. Dagang salamat kayo katropa. Ayaw mo kaguol. Kagikan karong adlaw ang 231. Na madungog pa man ko ninyo. Oo. Nang atangin ninyo ang mga sunod-sunod nga mga programa. Labi na karon na nakugidadiri nga mga one of my favorite artists. Oo. Matag-adlaw. Adun na tayo buhaton nga makalingaw para ka ninyo. And isa sa inyong request nga si Reynel nga mag-on-air diri tagahapon. Ang pangutanag sa iyo, ba ni mo anhi? Actually, kaya muna ako problema sa'yo ba? Mimuhan naman ko ni Kadugayan. Sa una, ako'y mimuhan. Karun, ako na'y mumimu. Ano siya. Dagan salamat mga katropa. Basta ha, ayaw kalimot. Kikang karo adlaw hangtod katapusan. Magdunggan na ilang gihapon ta. Alas 2:51 na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dilang gihapon, sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo!
6: Exciting!
7: Exciting!

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
5: Xanthone Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala nako gakiangkia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitaha sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Boss Amo, magpakiloko sa Hubaybe.
8: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan.
9: Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: 107.1 XFM Tagum.
11: Exciting! Exciting! XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
1: Katrapa, oras na para muhigop ka sa healthy nga kape ang Santon Gold Coffee Mix. Alas 3, 6 na!
2: Extra Life!
3: Way luya-luya!
2: Sabay sa hapon!
3: Ang atong lawas,
2: ituya-tuya!
3: Saya-saya!
2: Laba-daba!
3: Lamig yun ang extra!
2: Yeah, extra Drive!
4: Extra! Extra Drive!

Ay, luya-luya. Sabay sa hapon. Ang atong lawas, tuya-tuya. Saya-saya. Labadaba. Lamig yun ang extra. Yeah, extra drive. Extra drive.

0: kahapon nga kahaponon, mga Tago Minions! Grabe mga katropa, taod-taod lang yun, naka-relax, no? Ang panahon, mga katropa, dali sa Dakbayan, sa Tago, mga katropa. Diya sa iniwa, kumusta man ang kahimtang o sitwasyon sa inyuhang panahon, mga katropa. Tindog po ba gyapon? Ang inyong kahimtang, mga katropa. Kada kong bungot sa itoy na eh. Welcome mga katropa, welcome, welcome. Welcome sa itong programang Extra Drive. Kaban niya po mga katropa, ang inyong angkol sa kahanginan, Uncle Tuti! Yes mga katropa na to, sakto yun ang inyong nadunggan mga katropa, Uncle Tuti at your service ang tanta. Alas 5 mga katropa sa kahaponon. Ako na po ay magpainit sa inyong kahaponon mga katropa. Ha? Kung ibati mo katugnaw kay grabing pagbundak sa ulan mga katropa. Murag naay kalagot diya sa imuha. Shout out sa mga tao nga dunay kalagot diya sa imuha. Ang iyang kalagot mga katropa, murag ulan nga ni bundak ra ko kalit. Sige lang. Ako'y mupainit sa inyong kahaponon mga katropa. Saan sa pamagi ang kultoti? Hubo na. Ay. Dali mga katropa. Magtimpla ta og healthy nga kape ang Sands and Gold Coffee Mix mga katropa nato. Gani karon na mga katropa na nagsugod na. No, giigang nako. Giigang nako mga katropa tungod sa akong kahat. Hatog. Ang ato sa nun, Gold Coffee Mix mga katropa. Di lang kay simple nga kape ni ha. Kape na tambal pa mga katropa. Huwag kanina ito ang kape ni Santon Gold Coffee Mix mga katropa. At doon na kini glutathione and collagen. So, makapabata, makapahamis, og makakita kag didang. Ay. Ay, alay. Makapahamis og makapaputi, pwede na siya mga katropa. Kung makakita kag didang og didong, ay, lahi na po na. Kaya na, kanay nga, turbo na. Dito mga katropa na to, ang itong Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Seryoso ni siya, doon na ni siya glutathione and collagen. Mauni ang wala sa uban ng mga kape mga katropa ng inyong naandan. Ang glutathione and collagen. Kaning glutathione and collagen mga katropa? Mauni ang iyang mga, kung ano, ang iyang mga side effect. Ah, mga effect na niya dahi. Ano mga side effect? Anong naabot mong side effect? Ano? Ang iyang epekto mga katropa, pag once nga nag-intake ka mga katropa og collagen, mo nang mabantayan ni mo mga katropa ng you are kuan, no? Feeling young. Oh. Oh, sa katong mga kuan na diha, katong mga medyo idara na di puta mo ingon nya kanang mga senior na dili. Pangit paminawon mga katropa. Kuan mga idaran lang mga katropa. Pag once nga nag-intake ka og collagen, so mabalik og kanang mubata, no? Ang imuhang hulagway mga katropa, no? Edad ang gataas nimo, edad ang tigulang nimo mga katropa, pero ang imuhang face, no? Basta bata ka tanawon. Pag once nga nag-intake ka og collagen plus glutathione pagyod mga katropa, tiaw mo na. Moni ang gina-intake. Mo pagani. Moni gina-intake ni katropang mo ang brother mga katropa si Bro Bong Algabre. Musugot mo sa dili mga katropa. Moni ang iyang gina-intake tanawa. Si Oseawan ramo. Dili mo na tug mo. Isa po na sa mga sikreto mga katropa nga mapabilin ka og mapabilin kang kutis bata mga katropa. Ayo butong utok bata lahi puto. Kuwesan nga niya. Kanang nahong og bata lang mga katropa mas madawat pa. Kana mo na sikreto, inom ka og Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kay dunay glutathione and collagen og mga ingredients ani no, natural ra kaayo mga katropa. And then dili kaangay mabalaka ni katropang Ralph kay ang ato ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Healthy gini siya mga katropa no. Unya ana kapatamis ani stevia lang mga katropa. So pwede ni siya sa mga dunay mga media. Mediabetes. Pwede ka makainom ani Tay. Sa mga ginikana na to, sa mga lulag-lulo na to. Alayin po paminaw ng lulag-lulo, no? Mga mother and father. Nga doon na kaya diabetes. Pwede ka makainom ani Tay. Inom na. Sa mga gusto nga mag-order mga katropa, pwede kayo nyo nung i-message mga katropa. Ang ato ang Facebook page, ang XFM 107.1 Tagum. Or pwede mo direct sa kuha. No?
1: Kuwesan ka nung iya.
0: Pwede mo direct sa kuha mga katropa. Paano na eh? May nalang eh, pangpalit gatas. Bitaw, seryoso mga katropa. Sa mga gusto nga musulay, sulay naman mga katropa. Available mapalit ang ato ang Santon Gold Coffee Mix sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, Generica Drug Store, Nationwide katropa. O available pod sa ato ang Y2H Clinic and Pharmacy. Nanimutang diri katropa sa M Central Building. Diri lang sa may Gante Road, Barangay Magugpo West, Tagum City mga katropa. Dool lang no sa Mr. DIY. Paliko ka sa palingki diri sa may public market, Tagum Public Market mga katropa. Okay! Hoy, shout out tayo kay katropang kay Bro Bong. Oh, Alexander ba o Maki Algabre mga katropa, senior kumpleto kay ba? Halata kayo mga katropa nga nagay junior ni klaro kayo ha. Kung ako pasimo bro, tanggalon nimo ng senior. Galaw-galaw. Kay Richard Saguyong, shout out Tots, watching from Bayugan. Maraming hapon. Mayang hapon mga Bayuganon. Og wala na yung pasyautat, kaya manalado na ta.
1: Kwesan ko nung yan.
0: Sige mga katropa, samta nag-standby mo karon. At ang yun niya dahil no, ang ato ang patigmo mga katropa. Kaya ang ato ang patigmo. Kagahapon, pila to kagahapon, kalimot no. 150 ba to kagahapon no, 200 na. Wait lang ha, ako ang liilion. Oops, okay. 150 mga katropa kagahapon. So, karon mga katropa, ang atong pating mo, sa mga wala nakasayod mga katropa itong pating mo, nagtangag na kini! Ug 200 pesos!

0: Wala ko. Oh, tama na. Wala ko gipaningot sa trabaho nga hago, mga katrapa. Gipaningot ko dali. Okay, mag-music ta mga katrapa. Kay mo gawas ako. Kay may exercise ko niya. Muhitimpla na po ko. Santon Gold Coffee Mix, mga katrapa. Ngayon na, papasog pa siya. Ay, apiika na nyo na. Ay, magsugod na ito. Pasunata, mga katropa. Sige, kinigyapon mga katropa ang XFM. Kauban niya pon ang inyong uncle sa kanginan, Uncle Tuti.
1: Exciting!

0: Hoy, kinsa man ning sige panawag na ko? Bidaw be akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ko?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa?
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya, hindi ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgulagod ko. Kanya to, hindi man, basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaga trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay paguli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
10: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakarami.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, talk to doctor. Mabibili sa mga butika.

Oras mga katropa, alas 3:46 na sa kahaponon. Kinigyapon mga katropa ang XFM. XFM 107.1 Tagum City!

Pasok, karap, soy. Nagsigira ka pangapida sa gawas, soy. Eh, kabalo mo mga katropa, ang nagkanta to ang pinaka-original yun mga katropa. Kabalo mo, wala. Ah, wala. Wala lang mga katropa ang pinakadaret, pinaka buutan namo mga katropa ang kauban og higala mga katropa diri sa XFM Tagom. Wala lang katropa si Master Intay Tani.

0: si Master ang original ano, mga katropa, no? Okay. Okay. 47 minutos man milabay, mga katropa. Ang alas 3 sa kahaponon. Ming hapon. Kay katropang 2380. Kay Paul. Iyo ni Punggol. May hapon na sa imo, Paul. Minaw ko na si katropang Paul, mga katropa, dere sa may tibong ko. Salamat kayo po lang. At least tayo magsigig text ako, mga katropa, duha ka buok. Kira kayo, no? May hapon po sa to ang mga, kung ano, sa to ang mga higala karon nga nagtanaw sa to ang, nagpanmata, nag-live ta sa to ang personal, mga katropa, no? Hilason ba yata, no, sa deka? So, salamat o shout out kay katropang Mary Ann Reyes Amantes, ang pinakagwapa ng inahan sa kuwang anak, no? May hapon na si Mome. Oh, wow, wow! Sa ito ang mga viewers pa, no? Nagtanaw po karon, mga katropa, si Kim Johnson. Ba? Pamilyar lagi niya eh. Kay Kim Johnson, Zulvi Cortez, tama ba na yung papronounce ako sa pangalan?
1: Kuya kami ano niya?
0: Oh, basta? Hala, may hapon, depot kay Bro Gio. Oh, nagkatanao karon, mga katropa, o shoutout sa Wildlife Community. Kay Gio Kuntiga, kay katropang Richard Saguyong, kay Mama Fem, Yu Villadorsa, o ba, Villasorda. Maying hapon, madali sa may Kuwait, mga katropa na to, no? Nungutana ko kung apektado ba ang Kuwait sa tinsyon, mga katropa, sa ano yung mga dagko o mga nasod. Siyempre, no? Apektada na mga na yung Pilipinas. Oh, apektado ang Pilipinas, mga katropa. Wala pang gira, pero ang tubil sa gasolina ni taas na. Grabe kayo. Yapod kay Raymark Namo, may hapon sa Davao. Mayong hapon kininyong tanan. Sige, mga katropa, 49 minutos man milabay ang alas 3 sa kahaponon. Kining bahina, mga katropa, tod kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropa, ilabi na nga ito ang Santon Plus Gold. Sa mga katropa na ito, nga doon ay mga balatian. Kanabitong mindset sa usa ka tao, mga katropa. Kanabitong hadlok magpa-check up. No, kay mahadlok, makaibalo, mga katropa, sa balatian. Or kanang hadlok kung basig na ay sakit daw, mga katropa. Kinsa may ganahan mong kunube? Kinsa may kuno ganahan makabalo, mga katropa, nga na ay sakit? Siyempre, kitang tanan man siguro, no? Di taganahan nga makabalo, tanga na ay sakit. Pero, unsaan na to pag-aware, mga katropa? Unsaan mo na to pag pakgang, no? Kung unsa nga klaseng sakit, mga katropa. Grabe ka, sakit.
2: Easy.
0: Sakit, gyan? Sakit. Kinag. Di ba mga katropa na to? At least nga makabaluta kung unsay sakit na to. O pangitaan o pamaagi na yun, mga katropa. Ang himuon ninyo na, mga katropa, no? Pag once nga kabalo na mo sa inyong sakit, at least nga aware na mo. O halimbawa lang kung sa sakit ninyo. One, high blood. Oh, at least nga nakabalo ka nga na kay high blood. Ayaw ka nang ano, i-erase na, katropa, ka ng mindset nga madlok may ang kultuti. Ako pud. So, nga na, mga katropa, pag na kay high blood, simba ko, wala ba talang andoy, anak, mga katropa? Sa tanan-tanan ba yung sakit? High blood ba ang pinaka-tridor sa tanan? Kung tridor ng imo ang mga best friend? Tridor ng mga kauban imo sa work? O kisa ba na mga tridor sa inyong panimalay? Mas tridor ng high blood? Kay, mutiurok na kagalit.
1: Kwesan ka nga.
0: So, yan na, mga katropa. So, samtang sa'yo pa, at least nga nakabalo ka kung unsa imong gibate. Inom din ka katropa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Dilabi ng katropa ka na itong Santo Plus Gold na tapo ka niyang tabang sa mga high blood. Kaya iya man ay ma-regulate mga katropa ang imuhang mga ang imong dugo. O siyempre, katong mga fats, no? Nga nade sa imuhang mga nerves, mga katropa, siyempre, hinayinayon o tunaw. Hinayinayon na yun sa burn, mga katropa. Burn ka ng hunog ba? Ay. So, hinayinayon na siya tunawon niya, mga katropa. And, lamang pag inisa, no? Kaya nga to, ang Santon Plus Gold, mga katropa, doon na kini ahos niya kamunggay sa kaning mangustin o kaning ampalaya. So, muna ang mga ingredients, mga katropa, sa Santon Plus Gold. So, available na mapalit, mga katropa, sa mga butika nga da sa inyong mga dapit. Ilabi na, mga katropa, sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, o Generica Drug Store Nationwide. Ngayon man, mga katropa, sa ito ang Y2H Clinic and Pharmacy. Nayanan mo tang diri sa dakbayan sa Tagum, mga katropa. Kung gikan kag Davao karon, naglabigar ka padulong diri sa Tagum, pwede kayo nimo hapitan, mga katropa, diri sa may Ganti Road. Diri lang mismo sa may paliko, padulong palingke, mga katropa. Diri sa may Ganti Road, Barangay Maghugpo West, Tagum City. Kung naglibog ka, no, naglisod ka, kung asa napit ng Y2H Clinic, mga katropa, try lang ka pangunta na asa natapit ng Mr. DIY sa palingke. Kana, nagtapad na yun na sila, mga katropa. So, nagmurag ka ng kamugod sa unagod nga, nagtalik da na ira. Tikatik! Yeah. Tama na, mga katropa, to ang Y2H Clinic and Pharmacy. Alas tres! Simiray 54 na, mga katropa, sa kahaponon. Sige, kung doon ang puwad mo yung mga pangutana o sahab, pwede mo, mga katropa, isend. O pwede mo mag-message dali sa ito ang numero 0997-615-6267, mga katropa. Ako mo spon? 0997-615-6267. May hapon po kay katropang Josepina Tinambunan, mga katropa. Dali sa may Malaybalay, maayong hapon kaninyong tanan. Og atangi, mga katropa, no, karong umabot ka Domingo, Pizza 26. Subulan sa Hulyo, mga katropa, nga to ang Yes to Health or Y2H Clinic Caravan, mga katropa. Kita kits diri sa may Nuevo Iloco. So, covered court, mga katropa, alauna hangtod, alauna onward, mga katropa, ang ato ang Y2H Clinic Caravan. Sige, balik ko. Ano ang magiging mga katropa? Ang sahawang tama niya, alang-alang ipang pang baliswaon ako ng computer, mga katropa. Balik ko, mga katropa. Ano sa ito, babalik ko niya, maghatag og tips, no? Ang atangin ninyo, mga katropa, ang 2 tips. Kaya natin mga tips, mga katropa, nga may nalang. Mapuslan po ko din si tingog-tingog. At least nga naman yung mga idea po, mga katropa, nga mga tips lang, mga ginagmay lang good, mga katropa, at least, no? Sibalik-balik at least, Balik lang ko! Kinig yapon, mga katropa, ang XFM. Kung siyempre, ang kututi, yapon, mga katropa, ang inyo nakauban sa programang Extra Drive.
2: Sa usa ka korte o dinhi.
3: Oy, master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsa nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
4: Judge, abe pala kong hearing ni Judge. Ano na may speaking?
3: Exciting?
5: Exciting!
6: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santo Blas Gold.
7: Ako di ay si Robert, kamumulupyo sa Talisay, Cebu. Nainitubong na akong bukulo, ubag sa akong likod. Nagana doktor o galbularyo na ang akong natuan. Nagana man og tambal ang akong nasuwayan ng tumar. Pero sa akong nasuwayan ng Santo Blas Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
6: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinakaepektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remelito Hoy.
6: The Secret of Health. Santo Blas Gold.
9: Isira, taga Bohol. Kahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
12: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative.
15: Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, ug customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
16: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
16: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
17: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
15: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
5: Exciting! Exciting!

Hoy mga katawa, panado 15 minutos na panmilabay ang alas 4 sa kahapunon! Kamali!

0: sí.
1: Seis minutos, mga katropa. Human Milabay. Ang alas 4 sa kahaponan, mga katropa. Kinig pa ng XFM. XFM 107.1 the Tagum City. Kabandyaman, mga katropa, ang inyong angkol sa kanginan, Angkol Tuti! May hapon o mayang pagpaminaw na yan sa ito ang mga sulid katropa. Nga nag-monitor karon na idri sa ito ang programa, mga katropa. Gikan kung asa banta padulong, no? Katropang Paul. No? Pulpul! Salamat kayo sa mga Paul, sa mga karon na yung pag-monitor. Solid ba yata takol? Solid mango. Pandamay, mango gala eh.
2: Kwesan ko, ano yan?
1: Ay, mayat nga hapon, no? Sa mga bugto, tanga mga Ilonggo, pamati, subong diyo sa, no? Arito sa Guadalupe, oh, Carmen, ah.
2: Kwesan ko, ano yan?
1: Oh, namuda mo, mga Ilonggo, di mo? Pado dito sa Duhali, ah. Gatumpok, mo. Oh. At ang mga igsoon tanga mga Ilonggo nga gapamati. Oo, gapungkupungko la kamuda no, gapungkupungko ga tokong. Samtang gatakang. Ha? Gatokong ka gatakang kay ninit kay magtimpla ka santon na gold coffee mix ma. Amo na yan amit namit. Ga sistorya kamuda ka tikal nyo ha. Taga gagayupigop kay sa katasang kapi ah mit na hamit kita na kita mga katropa na itong seryosong pagka-istorya katropa kina itong programang Extra Drive mga katropa na ito atot kina nyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix. Kaning Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Actually, ako'y gidala-dala din nga box kung makakita mo sa to ang live. Ato ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Doon nag-isa ay glutathione and collagen. No? Dagan pa rin sa mga ingredients, mga katropa, ang imuhang mahibawaan. Pag once nga, ikaw na mismo makapalit. Bisag isa ka, kwan, kanin, isa ka box. Mapalit din mga katropa. Na yung mga nakasulat din nga mga ingredients. Managpamatuod mga katropa nga si Tote, no? Why gatikal? Pinutunood na yan, ma?
2: Kwesan ko, ano yan?
1: Tutuod yan! Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, doon ay glutathione and collagen. Sa mga gusto mo sulay, mga katropa, ito ang Santon Gold Coffee Mix. No? Siyempre, ginapaabot ninyo. Panuway mong tanan. Sulayin ninyo dahil layin na paminahon, no? Nangit paminahon, mga katropa, no? Panuway mong tanan, kanang suway, kanang kamutanan ba, suway, ano ba? Sorry. Lay. Laing gisa paminahon, guys, no? Sorry. So, sulayin ninyo, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix na to. Available kini mapalit, mga katropa, sa mga butika nga nasa inyong mga dapat. Katropa, ilabi na sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP, o Generica Drug Store Nationwide, o sa to ang Y2H Clinic, mga katropa. Y2H Clinic and Pharmacy, naanin mo itong Dries sa Gante Road, Barangay Magupo West, Tagum City, mga katropa, nga naanin sa M Central Building, first floor, no? Dala mismo sa M Central Building, door 8. So, ikawalo kapultahan. Ikan dito sa Picas, padulong dito sa Picas, so, ikawalo, 1, 2, 3, basta. Kung naglisod ikag tuod mga katropa, mga tanda na ka sa mga taong at sa madapit na imutang ang Mr. DIY sa palingki dapit. Oh, wala na! Alam na! Sige mo na tayo makuha mga katropa. Nagtapad, nagdikit na rin na sila mga katropa. No. Imorgin ang makita. So, sa pinyo ginapaabot mga katropa, order na mo. Kung gusto mga mag-order mga katropa, pwede nyo i-PM, no? Ang ato ang Facebook page. Katropa ang XFM 107.1 Tagum. Or di kaya mga katropa, i-message din nyo ng numero 0997-615-6267. Parang maka-avail mo mga katropa sa ato ang mga produkto. Samtang 21 minutos, man milabay ang alas 4 sa kahaponon mga katropa na to. May hapon. Og maayong pag paminaw, pagtanaw sa tuang mga igala karon. Diri sa Facebook nato mga katropa kay Claire Risa Di Mabiba sa Gumera, kay Josephine Roquero Miranda Briones. Ayan, may hapon, may hapon sa mga bugto tang mga ilonggod ah. Wala, puan ka gamayad ka pagpamati ah. Kaya Josephine natin ang bunan, no ba? Ari diyo sa... Ari di sa Malaybalay, o, oh, kapungkupungko ah. Dari sa si Femio Villasorda, mamayad nga hapon. Kagma ko na. Nilunggo na niya. Kay Maria Giselle Polinar Pipito, dari sa may Visayan, mga katropa mayang hapon, ganyan tanahan. O, kay Losi Dayadas, oy! Luz!
2: Kuy, saan ka na niya?
1: Mads! Mads! Mads Lucy! Mayang hapon na si Mads, no? Kay Alang Joel Kinyo Abisa. Mayang hapon kay Marlon Alas. Uy, sakong utol. Nung! Kay Ivor Ramos o kay Jojo Roquero. Ala, good afternoon dia sa inyong tanan, mga katropa. Sige, mag-tip sa ta, mga katropa. 22, dali aras oras. Sige, morot akong iyo, istorya. Sige be, ano to akong yaw-yaw mga katropa, sige. Samtang nagaplastar mo diyan mga katropa, unya na lang taw-taw ang ato ang tuti tips, no? Naman tayo mga tuti tips mga katropa. Paminangon sa nato ni. Ikon sa ninyo, take note sa ninyo mga katropa, ang ato ang patigmo ko nga po na. Butang niyo sa inyo ang mga papel. Unya, 200 niya. Magigyan sa tasa pinagagamay, ano man na. Kay limitan na to ni mga katropa, 5,000 na to ang limit na to ang patigmo. Taman sa mahurot ang kwarta sa Aguanta Partiles. Shout out eh sa mga nagpabilin nga hangtod karon, no? Nag-aguanta gyapon mga katropa. So, ano, no? Okay ra kayo na. Aguanta lang yun, no? Ayaw surrender yun mga katropa, aguanta lang.
2: Kwesan ko ano yun?
1: Ayaw lang surrender, aguanta lang yun.
0: Ayaw surrender, aguanta lang. Aguanta, higala.
1: Ganun. Aguanta lang yun. Aguanta lang yun. Saan taman na? Kay gisudlan na ninyo. Nato day. Aguanta lang ta. Sige, atong patig mo mga katropa para nga maka-gets mo daan. Anya, maka-plaster mo diya. Kung maka-wala mo yung signal, maka-pasignal mo. Kung wala mo yun, maka-pang-utang mo. Sige, ato ang patig mo mga katropa. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Saman. Sige, dabe. Akong usbon mga katropa na to. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok on saman.
3: Exciting!

0: oy, paring lodi. Grabias damgo na ko paring lodi, oy.
1: Bauba, usa ba din ang imong damgo de pare?
0: Paring lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na kong hubuga, oy niya. Hubug juga, yung ko kayo. Napiting hubugag yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pagmata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya na matikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?
10: Ma-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Exciting!
1: Hey, Mr. DJ, what's that?

0: Tell me what to say. Tell me what I need to on my mind.
1: 46 minutos, mga katropa, mamilabay ang alas 4 sa kahapuno. Oy, speaking of owo-owo, mga katropa.
2: Owo-owo.
1: Grabe tayo, dungog mo aning sound effects, mga katropa, no? Si Kuan isa, no? Ang original, ano mga katropa, is si Kuan, si Marsing. Oo, si Marsing, mga katropa, no? Sad to say, mitaliwan na mga katropa, no? Ang tingog, ano yun? Grabe tayo, tingog.
2: Owo-owo.
1: Oo. Muna siya nakapalingaw sa TikTok, mga katropa, si Marsing. Na maghugot niya na ay uwo, mga katropa. So, ni Kuan na, no? Ni Pasi na. Niya ang Kuan, inungdan, mga katropa, titanos. O ihanggi ka, Kuan. Mo'y ang ihang hinungdan sa iyang pagpasi na, mga katropa. So, amping-amping, kanunay, no? Sa to ang mga kigsunan nga sa gana na yung aning nga klase nga mga nungdan, mga katropa, sa pagkamatay, no? Kaning Kuan, kaning titanos, kasagaran, mga mag-uuma, no? Amping-amping sa to ang mga kaigsuunan ng mga mag-uuma. Pag kumamahimo, no? Pagsuot og boots. Butas, mga katropa, para safety. Safety sa mga malalang mananap og sa mga ingana, mga katropa. Alas 4:47 na, mga katropa, sa kahaponon. Kining bahina, mga katropa, tod kaninyo sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, ako kanis ang tabang, no? Ilabi na sa to ang mga kaigsuunan ng mga luya na kayog immune system, mga katropa. Sa to ang mga anak, no? Sa inyo mga anak, o inyo mga ginikanan, mga katropa. Pinakarong panahon ng ulan init. Ang ato ang sitwasyon, so delikado kayo, mga katropa, sa mga luya o immune system. Dalir kayo na kalinturahon, ubusipon, mga katropa. So parang doon kay shield, katropa, desi mo ang immune system. Inom ka, katropa, ang Xanthon Vitamin C. Available kini mapalit, no, sa mga butika, mga parmasya, di sa inyong mga dapit. Siyempre, banin na lang po sa paghigop o healthy nga kape ang Xanthon Gold Coffee Mix, mga katropa. And natay isapod ka kape ang Xanthon Plus Coffee Mix. Balitulo na ito ang kape, mga katropa. Taka na, God. Taka na ito ang kape, mga katropa. No? Pili lang ka kung as you can. Natay Xanthon Gold Coffee Mix. Doon ay glutathione and collagen. Napod tayo Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Napod tayo Xanthon Plus Coffee Mix. Huwag puhon, napod tayo lain nga kape nga makapatinaw sa mata, mga katropa. Alam na this, alam na. Nakatanginin nyo na, mga katropa. Alas 4:49, katropa, sa kahapunon. Bago ito mag-proceed sa ito ang patigmo karong hapuna, mga katropa, doon ako'y good news o bad news di sa inyong dapita. Sa mga naminaw karon, kung asa malapit karon, mga katropa, nagpanukad o naminaw sa ito ang programang Extra Drive, katropa, doon ako'y good news o bad news. Ang ito ang bad news, unahon na ito, mga katropa. Ang ito ang bad news. Ay, dali. Good news, dapat good news. Para gikan sa good, padulong tag bad.
2: Kwesan ko, ano kaya?
1: Sige, dali ta sa good news, mga katropa. Good news kini, alang sa mga katropa na to, ang mga content creator, mga YouTubers, mga vloggers, mga katropa, mga sabay tawag na, mga social media. Basta, mga vloggers, ha. Sa mga nagaswildo sa online, mga katropa, muna yung good news. Kaya as of July 23, 2026, mga katropa, adlong Webes, karon mismo, ang dollar, mga katropa, ang ihang kambyo sa piso. 1 piso is equals to 61 abilitad. Ang $1, ang $1, mga katropa, pag i-convert mo na siya og peso, nasa 61.75 mga katropa. 61.75 pesos ang $1. So good news ni siya, no, sa mga katropa nato, ng mga vloggers, YouTubers o mga content creators, mga katropa. And bad news po din siya, no? Bad news ni siya, mga katropa, sa mga yano nga mga tao. Labi na dire sa Pilipinas. Oh, ang mga ato ang inflation. Bungot sa itoy. Ang bugas nga mais, tag 60 na kapin. Sanay atong kaunan ni binlod. Ambot lang pati binlod, siguro mahal na. Ang bugas nga puti or kanang ginatawag nga 160, sa panade ang mga variety. Ah, sobra pa, maabot pa siya 100 na siguro. Ah. Ah. Ang imong naandan nga tag 50 sa sinta, 100 na nang sari ka. So yung ana mga katropa, good news sa mga vloggers, sa mga YouTubers, sa mga content creators, pero bad news din sa mga para sa tua mga katropa. Nga mga kaning ang sa itaw kana, kanang wage earner.
2: Kung isang gano'n nga.
1: Tama ba? Kanang mga dili kay kadagkuan ng sweldo mga katropa. Mga minimum wage earner. Ano day? Mano, sakit din sa tua. Inyuha day. Oh, bugat na kayo ni mga katropa kay ang tubil po dani, posible nga mabalik tong tag 140 ang diesel. Oh, posible lang na. Wala pa na ingon nga di balik yon, posible lang. Oh, ang sa pa krudo, gasolina mga katropa. Kana karon ang inyo ang ginapang tubil, barato pa na. Wait lang. Tingala ko ba nga ang Pilipinas mga katropa pag once nga nagira sa laing nasod kay mo mahal na yun ang mga ba fuel mga ingana ba, pero sa laing nasod okay naman.
2: Kwesan ka nga
1: usahay baka una-una ta mga katropa mga gobyerno sa Pilipinas kay mga oportunista po. Mga oportunista no. Kay pag tanaw nila nga oops, medyo ni gira dito sa Iran o Amerika, pamahal ta kay bisag gud dili ko dito gikan ang ilang giangkat nga tubil mga kanang fuel mga katropa, maro-maro ya mo.
2: Kuisan gano ya.
1: Yung hirason kay dito mo gud sa kuan, listen mo agi sa Hormuz. Ay sige. Nga, matigmo pa talang. Ano yung sa oras? Saan naman eh? Alam, may hapon na lang sa to mga katropa nga naminaw. Sige, laban lang mga katropa na sa mga ato ang mga kaigsuunan. Mga kaigsuunan na to nga hangtod karon, no? Laban lang yapon. Kanunay nga nag-aagwanta mga katropa.
3: Ayaw surrender, agwanta lang.
1: Malang yun. Aguanta lang yun mga katropa, o kaya po kalimot sa pag-follow sa itong Facebook page katropa, ang Aguanta Parteles. Kung paminaw ni mong ikaw na lang primintig aguanta din sa inyong panimalay, i-follow ng itong FB page katropa. Kaya mag-content ang amuang kanana, no? Ang self-proclaimed nominee. Lailain mga katropa, si katropang Arnel Cortez. Siyempre, inabagan na sa iyang mga staff, mga katropa. Ha? Si katropang Gab.
2: Kuwisan ko ano
1: yan? Iyang mga, kung ano, mga alipuris. At least, wala, may malita. Anong sa tayo mo? Na, may malita, mga katropa, pero pang travel mo na sa Vietnam. Sorry, na-slide ko na.
2: Kuwisan ko ano yan?
1: Sorry. Okay, wala na yung oras mga katropa. Salamat kasi nyo ang tanan. Kay maginahinay na po ko kay Tugway po kanding mga katropa. Basa na to rin sa ulan. Salamat kasi nyo ang paminaw sa inyong pagpaminaw. Hindi na ko tarang istorya yun. Talang tuloy baka dito tatabot ba? Maulan niya kahapon noon. Dakbayan sa Tagom, Taguminios. Maulan niya kahapon noon. Davao de Oro. Huwag sa tanan nga maabot sa itong signal mga katropa mayong hapon. O God bless sa tuang tanan mga katropa. Og kanuna ilang gyud no kung paminaw ni mga medyo bugat kayo imo ang paminaw mga katropa sa tanan nga mga panghitabo diri sa tuang kalibutan. Simple lang gyud mga katropa ang ako ang matambag diya sa iniwa.
3: Ayaw surrender, aguanta lang.
1: Ana lang gyud. So, salamat kayo. Aguanta lang gid mga higala. Okay, malampasan lang gid na nimo no. Kung do na kay problema nga ginapasan, butang pud na. Tara nga di pad kay bugat. Tara ko. Bye-bye. Mingapon sa inyong tanan og asa to susi na dere. Tara ko guys. Salamat guys. Yeah.

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
5: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
6: Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: 568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Acum mă minocă sa XFM.
1: Hoy mati, kalang uban niya, gamay lang ani kay away, nagbulag dayon.
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, nagagutik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katrupa, exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Judy!
1: Uy, tita!
0: Ah, tugnaw ka ayan, no?
1: Piting, tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlok ang balite diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
1: Mo ba?
0: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Manghiis ako?
0: Oo, mm. Asa man ka, Tap?
1: Manghiis ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion. O mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. Usa ka simana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jubert Dennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, Miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Yan na, Miggy.
13: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: Sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang lusod at nag-isa na dyan kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang lusod at duha na kabuok bulan.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ania na ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pod kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
3: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
5: Ang kundi dyan, sa tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
3: The Secret of Health.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Kahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Wednesday!

0: 68. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gud tawon. Mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, paminaw pagod? Pakuratir gud imong mama nga. Buntis ka?
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Ay, master!
2: Oyo sa man, kap!
1: Laro ho na to niya. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
2: Dili, kap! Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
2: Exciting!

0: Jung bataa ga tapulan jut gayu ga.
1: So oi
0: layas dere kung de ka masugo.
1: Usa
0: un sa gagaron. Ayaw na kong tawag ag lola ha.
1: Okay friend. Bye bye.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamapik sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mag Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Par, par, lalay pa par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
1: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre,
2: gawatan.
0: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayon na nilag napas mo.
0: Ha? Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.

0: Ikaw ba at tunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon o unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo o natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Pascal, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Pascal.
0: Santo Pascal, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, na ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun. After pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Aduba, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka maminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, so God na ka maminaw ko, XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
2: Paguha dira! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot!

time check is now 2 minutes past the hour of 7 in this evening, and you're still listening to 107.1 XFM. Katropa mo, exciting! Yes, this is me. This is your Deju Love. Ang magpapa-inlove at magpapakilig sa pinakamalamig at tahimik na gabi. Alright guys, be with me tonight for your greetings dedication request. Yes, you can text me up to 0997-615-6267 or 0985-947179. Alright, ang caller onya na mga 3:30 PM, okay? And our letter sender is at 2:15. Yes, mamaya. Sa lahat ng mga avid listeners right now, especially sa atong mga kapulisan, wow, thank you po. Nakakataba ng puso, no, na, uy, ma'am, greet me, ha? Namino, good me, wow. Oo, and thank you, guys. Thank you po talaga, mga sir. Saludo po kami sa inyo, na, bisan gabi na mo trabaho pa. Oh, wow. Alright, and this program brought to us by Santon Plus Gold. Aron malikaya ng diabetes, pinaagi sa pagtumar og Santon Plus Gold kay dako kining ikatabang, okay? Aron magminos ang pagsaka sa atong mga sugar label, mga langga. Oo, so Santon Plus Gold, support health. Alright, and once again sa lahat ng mga avid listeners, especially sa Magic 5 Fraternity. Ayan, thank you guys, and sa lahat ng mga guardians, maayong pagpaminaw. Sa lahat ng mga organization tonight. At sa lahat ng mga feeling in love, sa lahat ng mga broken-hearted, mga in love. Alright guys, samahan nyo si Ate Deju Love sa malamig na gabi. Ayun. So, para lang yon kay Texter 141 nga, sabi niya, okay kaayo ang gabi. Ang gabi eh. Ang sa'yo lamig kaonon. Ang sa'yo lamig kaonon pag gabi eh. Alam ko ba loon sa'yo lamig kaonon karon. Pero feeling na ako lamig kaonog. Kanagungkuan. Lamig kaonog kuan. Samay. Okay, once again, our text line is 0985-5947179. Love is in the air right here, right now.

0: Lau, sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naala mo'y mga bagong blip. Oh, naala mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. Oh, sige, pagkabihanin na mong blip. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag

0: Sawayin ninyo ang Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na makauban ako perminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Ato ko, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, patanase, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Kaya raw. Kunya, tignala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
7: Katropa Caravan.
6: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
10: Exciting!
11: Time check is now 15 minutes past the hour of 7 in this evening, and you're still listening to 107.1 XFM Katropa Mo Exciting and 99.1 XFM Mati. Alright, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-abang ngayon. And this program brought to us by Santon Plus Gold, aron malikayan ang diabetes. And thanks po sa lahat ng mga avid listeners natin ng dyan sa may barracks. Daghang salamat! Special thanks to our sponsor, avid listeners, and yes, sa lahat ng sumusuporta ng programang ito, maraming salamat po. Yes, Santon Plus Gold and Santon Plus Coffee Mix, and syempre, Torbo. Labi na sa mga tuhod nga dili na ligon.

Special thanks to our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, to Sir Nicholas Way Baguio. Sa atong mga kapulisan, Tagong Police Station, maraming maraming salamat po, sir, sa pagsuporta ng programang ito. And now, for a love life stories with me, your Deji Love. Dear Deji Love, tawagin mo na lang ako sa pangalang Mariel ng Santo Tomas. 29 years old at nagtatrabaho bilang HR assistant sa isang kumpanya. Hanggang saan ka nga ba magbibigay, Deji Love? Hanggang saan at hanggang kailan mo kakayanin, kayang sabihin sa sarili mo na kaya ko pa, nakakayanin ko pa? Kasi mahal mo at ipaglalaban mo. Nakilala ko si Jonas. Si Jonas ay kilala ko na fourth year college pa lang. At mula noon, Deji Love, lihim ko na siyang gusto. Pero si Jonas yung tipong habulin ng mga babae. Gwapo kasi siya, matipuno at talagang heartthrob. Siya yung tipong lalaking mapapatingin ka kapag nakita mo sa daan. Lumipas ang mga taon, Deji Love, at itinuon ko na lang ang oras ko sa trabaho. Hanggang sa nagkalapit ang mundo naming dalawa. Dahil HR ako, so ka-office mate kami. Hanggang sa nagkaroon ng personal na problema si Jonas, Deji Love, namatay ang tatay niya noong mga panahong iyon. Umiyak noon si Jonas at napayakap sa akin. Noong mga panahong iyon, Deji Love, lalong nag-igting ang nararamdaman ko sa kanya. Pero itinago ko kasi kahit anong mangyari, Deji Love, hindi kami bagay. Gwapo kasi siya. Kaya sabi ko sa sarili ko, hanggang pangarap lang siya. Self, imposibleng maging kayo. Pero siguro nga, Deji Love, mabuti naman akong tao kasi ang pangarap ko ay naging realidad. Deji Love, akala ko nung una nagbibiro lang si Jonas. Nung sinabi niya sa akin ang sobra kong halaga sa kanya. Umamin sa akin si Jonas, Deji Love, na mahal niya ako, na may pagtingin siya sa akin. Mula noon, walang segundo ang lumipas ang di ko pinaparamdam sa kanyang mahal na mahal ko siya. Deji Love, ibinigay ko kay Jonas ang aking pagkababae. Kapag gusto niyang makipag-sex, game na game ako sa lahat ng bagay. At lahat ginagawa ko para lang sumaya siya at makontento. Ganun ko siya kamahal, Deji Love. At naaalala ko noon, Valentine's, binigyan niya ako ng flowers, chocolate, at sobrang nagpa-inlove sa akin. Pero Deji Love, hindi pala madali ang lahat. Akala ko noon, yun. Marami kaming issues ni Jonas, gaya ng hindi niya ako kayang i-display. Kumbaga kasi nga, hindi naman ako yung klaseng babaeng babagay sa kagwapuhan niya. Inintindi ko ang lahat ng ito kasi sobrang mahal ko siya, Deji Love.
Iniisip ko na lang, mahal pa rin naman namin ang isa't isa. Ayos na yun. Alam kong mahal niya ako kasi hindi naman ako mayaman para makipagrelasyon siya sa akin. Dahil lang sa pera. Isa pa, siya pa nga madalas gumastos sa aming dalawa, Digi Love. Kaya nga feeling ko nga, Ate Love, sa kama lang ako magaling. Hehehe, like inaano ko yung junior niya. Lollipop, ginagalingan ko. Gumigiling na parang kikay to the max, with spaghetti to the max. Hahaha, sorry for the word, Ate Love. Pero grabe, alam mo yung super performer ka sa taong mahal na mahal mo? Pero hindi ka pa pala enough. Siyempre gagawin ko lahat para hindi ako iwan, Deji Love. Hanggang sa nagsimula ng mambabae si Jonas, pero lagi siyang sa akin pa rin umuwi. Nitong nakaraang linggo, Deji Love, na puno na ako, hindi ko na kinaya ang magparaya. For the past 6 months, lantaran na ang pambabae niya. Akala kong magiging okay lang na mambabae siya at tumikim ng iba dahil hamak na mas maganda sa akin. At mas magaling sa kama. Nung huli kaming nag-usap, sinabi ko na lahat ng sama ng loob ko. Nung sinabi kong pag-usapan namin ang problema, Digi Love, ang sabi niya wag na daw akong magdrama. Kasi ako naman daw ang mahal niya. Pero naiyak na ako, Digi Love, at sabi ko, Jonas, hindi mo ba naiintindihan? Sobra na akong nasasaktan. Punong-puno na ako. Mahal kita, Jonas, at oo, baka nga mahal mo rin ako. Pero Jonas, respeto naman. Harap-harapan mo na akong itinatanggi sa iba. Harap-harapan mo na akong niloloko. Pinilit ko namang intindihin, Jonas. Pinilit ko namang kayanin yung sakit. Jonas naman, respetuhin mo naman ako. Kahit hindi bilang girlfriend mo, kundi bilang tao na nasasaktan. Bilang babae na nagmamahal sa'yo. Ngayon, Deji Love, sobrang naguguluhan ako. Sobra akong nasaktan. Sobra akong napagod. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Araw-araw akong umiiyak. At salamat na lang dahil merong programa na kung saan pwede kong sabihin lahat ng aking problema. Deji Love, sana may mabigyan ako ng kaliwanagan sa love story ko. Sana maging maayos ang lahat. Sana maging masaya na ulit ako. Sobra akong nasaktan. Lubos na gumagalang, Mariel. Alright, thank you so much for listening right now, Mariel. Magbibigay tayo ng advice mamaya, 8 p.m. or 8:30 p.m. after the caller. Alright, 25 minutes past the hour of 7 in this evening and you're still listening to 107.1 and 99.1 Mati XFM. Katropa mo, exciting. Love is in the air.

0: Hello. All right, 38 minutes past the hour of 7 in this evening, and meron po tayong caller online. Hello. Hello. Nawala.
1: Hello, City Love.
0: Ay, hello, sir.
1: Maayong gabi.
0: Maayong gabi. As taga-asa gan ini, asa ni dapit?
1: Tagum lang ni DJ Love.
0: Okay, sir. Thank you sa pagtawag po, and unsay atong gibati karon? Broken hearted, in love, feeling in love, mangayo text ni.
1: Mangayo lang og advice sa imo haba. Basig makatabang dai kasi kung ang problema nga gamay.
0: Gamay? Dili dako.
1: Dili gapon dako on.
2: Sana all.
3: Lame kayo.
0: Sige sir, bitaw sir seryoso no.
1: Kalibugan ko ba?
0: Okay. Unsa ito kalibugan sir?
1: Sa una mong good kay kanila kay trabaho bitaw nato nga state broker mong good dati.
0: Mm-mm.
1: Ya, pero na ako'y nakailang nga girl ba?
0: And then?
1: Muro og natamaan mong ko ito sa yaha sa una.
0: Oo, and then?
1: Ya, karon manager ko siya dati sa Osaka Hotel sa...
0: Tagum.
1: Sa Dili po, sa Cagayan.
0: Mm-mm.
1: Kunya, naa siya, bro, dako iyahang posisyon dito. Pero na'y gabi eh, nga na'y nahitabo sa mua.
0: Okay.
1: Murag nahulog lang og one night stand ba?
0: So nagkawad...
1: Nana, good.
0: Mm-mm. Ah, nag one night stand? Nana.
1: Oh, murag nana ba?
0: And then?
1: Nga karon kay, siyempre, sa kuwang trabaho na ako, kay usahay sa isa ka, every 3 months, manggugo sa Cagayan, kay sa kong nature, sa kong trabaho lagi.
0: Mm-mm.
1: Nga, to cut the story short, mura bitaw og kanang bypass lang man nilakaw nako nga wala bitaw siya kanang wala pananghida na good
0: kanang,
1: wala lang ba unya karon kay single pa ko ato dati unya karon kay dugay-dugay na nga panahon dagan siguro mga 4 years nagbinyo na po unya karon one time mga sige ko balik ko do Cagayan pero wala na ko siya ginakuan ba wala na ko nimbalik dito ang hotel kay nalagi something dito mahadlok pug ko ba pero napugos ko 4 years nakabalik ko dito kanang nagkaanak mi
0: naamoy anak aso minyo nakakaron pero karon pa nimo nahibal-an nga naa kay anak
1: karon pa na ko nahibal

0: karon nga kanang inyo naku nagpahibalo siya sa kuha nga ni siyempre wala ko kay balo pang wala pa to siya kay murag nailang pa siya sa kuha.
1: Mm-mm.
0: Na naa pa magud siya dito ang hotel pa so na kuan tong uy kumusta kumusta na bang kana pa murag wala kay nagkuyog grabe ami ato kanang isa ka gabi kuyog ko niya sa iyang lugar nga nahinaytabo. Mura rin na wala lang ba? Karon kita min duha, mura ra pug wala. Uy, kumusta na na ba? Friend ra good nga kuan kanang asta ba?
1: Friend lang mo pero nag-sex mo o niya nagkaanak mo. And karon sir manguntan ako nakabaloy mo asawa. Ka, okay.
0: Wala lagi kay karon bago pa pug kuno kahibalo nga nagkaanak day mi. Ya dili o sure kung ako kay syempre.
1: Dili sure.
0: One night stand ra good siya.
1: No, okay.
0: Unya one time ni ngingon siya sa kuha kanang wala siya ningon sa kuha nga nagkaanak min duha pero ingon siya sa kuha basig pag-ana siya sa kuha nga pwede ka nang mukuyog ka sa muha kanang wala ra gud eh syempre kay nakakuyog na pyapo ko sa ila ha mura gang ako unahuna ba nga basig eh basig mo usab na putong gihimo na mo sa una ra gana bitaw dili kuyog ko karon kay niadto ko sila hang balay dili niadto ko sila hang balay. Pagadto na ko sila hang balay na ay bata kanang babae pa jud niya mag 4 years na pud siya.
1: Mm.
0: Ikoy nana nagminyo na day ka.
1: Then
0: niya moto ni hilak siya. Murukul ba na lain ko ngano hilak pang ka moto. Yang ko sa kuha nga to daw paghawa at paglakaw na nako. Nang wala na ko nagpakita sa iyahan, nabuntis do siya ato katong nahitabo sa buwang guha mo to na siya ako. Niya karon nagalangan ako karon kasi siyempre sa kuha po nga side karon minyo na pug ko tapos na napug ko yung bibi. Niya nakuan ko ba nagmurag na feeling guilty bitaw ko siyempre wala po kay balo ko nga sa lahat. Bagay ko pa siguro ikaw sa imuha lang kaya.
1: Mm-mm.
0: Sa buhato na ako, ako ipaybalo sa kong asawa.
1: Ang sitwasyon?
0: Ang sitwasyon or dili na lang kaya
1: feeling
0: kay maluoy po di ako sa bata pero suklo dato pagkahibalo na ako itanon ako sa katong sa bata manggod kanang murag ako agad bitaw nung ako agad siya kay tanon ako
1: gaan po di mong
0: pareha loob pareha yun ni ugmata o gaan po akong loob ba yan naluoy yun po ko sa bata kay wala yun po siya ay wala yun po siya ay papa bitaw marami kong nagilte kung maayo din sila kung
1: I first of all sir, I know nga dili man gyud na basta-basta madawat sa imong asawa. Pero okay. Syempre dahil bata iyon, wala man guy kamuang-muang ang bata god, isa pa ang bata mangod is innocente niya. Need po niya ang pag-aruga. Need niya og amahan. So since ikaw ang amahan, maybe ipaglaban nimo ang bata. Bahalag masakitan, bahalag masuko ang imong asawa. Ang importante nagpakatotoo ka. Kaysa naman, you know what, wala man guy sikreto nga dili mabulgar. So since samtang sayo pa, much better sir no nga imuhang isulti sa imong asawa po.
0: Murag mahadlok manggug ko ba kay katumanggung siya kay murag nahulog bitaw uyab pagyahap mi sa kong asawa at nga murag nahulog ingon na ba murag
1: kumbaga
0: sige ko kung yeah. Pasabot good
1: kung ay kumbaga
0: murag naglibog ko karon ba kay
1: kumbaga uyab mo sa imong asawa that time uyab mo sa imong asawa that time or
0: uyab mi sa kong asawa
1: dili pa mo kasal dili pa mo kasal
0: pero dili pa mi kasal.
1: Mm-mm.
0: Pero katumanggud nga panahon ba nga tong nahitabo sa muan duha katong sa isa ka hotel ba nga kuan kanang murag nahulog mong gutog ng gi-invite lang ko niya tapos nagpuyog minduha unya na something pag uli sila ang balay murag nana ba
1: ay
0: murang na, nagproblema ko karon kay
1: ang bata tungod sa
0: kay,
1: bata
0: na, tungod sa bata maluhi ko pugo yan pero ni ana biya pugo sayahin ko sige lang naminyo na mong gutog unya na kuan ko ba kung nagsupport nag suko so, datong pagkita na ko nag-support ko ang problema karon nga ay panahon bitaw nga shortage ko nang may usahay mag-demand siya kasi naana ba murag makorner bitaw ko.
1: Mm-mm. Pero sir dahil bata yun eh tapos kanang kinahanglan niya og papa and sir again and again mo since wala magyoy sikreto nga madili mahibal-an magyoy nakadugayan much better nga samtang sayo pa ipahibalo nimo sa imong asawa.
0: Opo.
1: Oh, yes, of course. Kay syempre, no? Need po sa bata o papa. Diba?
0: Namang gutoy siya tiyento nga po ang asawa ni Jilab.
1: Mao ba? Seryoso, sir, ha?
0: Seryoso dito po.
1: Mm. So that's why nagpalayo ka na kasakuan kay wala ka sa inyong balay kay basi madungog kasi mo asawa.
0: Ingna murging na na gyud lakaw na lang gani ko kay basi para at least mapuan ko ba kay no pila nag burden gyud kay sa kuha ay kanis.
1: Yeah,
0: inang katibukat gyud jud kayo.
1: I understand. Yeah, I understand, sir. Pero sir, again, kung imuhang tumanon akong advice nga isulti na lang sa imuhang asawa bago ni mo nabuhaton, ayaw sa pinakapakaliti siya ganang sulti nga, uy, nakabuntis ba ako, nakaanak, ano, mapatay juga ka. Oh, masi malabayan ka, kanang sabadin ha, no? Mga something gamit. Kumbaga, una ni mong buhaton, sir, step one, i-date sa siya. Or else, no? Kanang imo sa siyang pagganahan. Pagganahan sa tamang-tama, no? Ito, pagganahan. I mean, joke lang.
2: Lame kayo.
1: Sir, kanang, sir, pagganahan ni mong storya, pagganahan ni mong i-date siya, tagaan ni mo siyang flowers, kanang, kumbaga, ligawan sa ni mo imuhang asawa, nga, kanang, ma-realize niya ba how much ni mo siya nga gihigugma? Nga ma-realize niya ba nga kanang importante siya, nga ma-realize niya nga importante ang inyong relasyon. And that, diha na kamusulod siyang kinabuhi nga love. O sa'yo talaga, sir, love? Sweetheart, babe? Babe ba?
0: Mami.
1: Mami, okay. Mami, kanang... Ay, diha, hinahinay, mami, pasaylo ako, naaday ko'y sala. Kanang, antun niya, kanang mapasabot ni mo siya. Ay, dawaton lang po ni mo ang... Unsay resulta, hapakon ka, laparuhon ka, okay lang, ayun lang pagbalos. Palaparo lang, pasumbag lang. Kaya syempre, gusto lang niya ipagawas ang iyahang gibati. Ayaw to sundog atong naagan sa Facebook, sir, nga mga nagtrending, mang gilaparo sa babae, nimbalos po ang lalaki. Ayaw to ninyo buhata, ha? Nga mo,
0: masakit. Kadili naman ko nana.
1: Oo, ayaw ninyo. Ayaw intawon magbalos sa babae, pila ra may kusog. Para atong pulis nga nagtrending, nga, nasuko, nagselos ang asawa, kay naikauban, naikabit, ha? Nisukol po na, di ba? Ayaw mo pandapat og babae. So, kay ikaw man ang nakasala, naaman kay sala, so dawato nimo ang resulta kung hapakon ka, laparuhon ka, unsaon man ka, dawaton yun nimo. Okay? Hello, sir?
0: Ah, sige, did you love?
1: I understand.
0: Mo lang, akong kuwan.
1: And I understand.
0: Nahadlok ka, akong nahadlok. Sa imuhang kuwan, nabarag na ako na may nahadlok, inoon.
1: Nahadlok? Ay, kahadlok? Ay, kahadlok. Pero kaya mo yan. Salamat. Kaya mo yan, sir. And salamat sa pagtawag, ha? May daghan.
0: Okay, salamat
1: kayo. Kaya ka nga highway ka ron ba, no? Nga, dili ka madungog sa imong asawa.
0: Nagyo ko sa highway, ma'am.
1: Okay.
0: Kay dito ka, kung ano yun, dili ko ka storya dito.
1: Sige. Mudugan kong advice unya, sir. Text-text ta after my program.
0: Okay, salamat kayo, DJ Love, ha?
1: Yes, sir. Tawagay ta, ha? Okay. Thank you, sir, for calling. Alright. Alright, 49 minutes past the hour of 7 in this evening and you're still listening to 107.1 XFM. Katropa mo, exciting. This is your DJ Love at magbabalik po tayo mamaya-maya.

0: ka sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Gordo, nagpiso niya.
0: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ang boto rene mo. Gahi kagyog o. Sige. Tanahonan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ay, ang boto rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Ay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik takog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Ay, nunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Wednesday!

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, par! Ali bagol, par! Pakuratira ko di mong asawa, par! Ing na nga! Nagbulag na mo sa imong uyab na matanon, par! Sige na, par!

0: Alright, time check is now 4 minutes past the hour of 8 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM Katropa Mo Exciting and 99.1 XFM Mati. Maraming salamat po. Meron ba tayong caller online? Alright, sa lahat ng mga avid listeners, hay nga pala kay Richard nga ang iyahang problema, wala siya gay GBL sa iyahang asawa. O saan GBL? Okay. Alright, caller online. Hello.
1: Hello, may gabi, DJ.
0: Maayong gabi, sir. Asa tadapit na nawag, Ron?
1: Sa Nabunturan, nagapaminaw sa inyong station, sa inyong programa.
0: Sa Nabunturan. Padulong sa Mawab.
1: Okay. Yes po.
0: Yes, sir. Yes, sir. Nang inawag lang kita, naatay broken-hearted, na ay gusto ipagawas, ipagawas na na. Joke lang. Kami, no? Yes, sir.
1: Yes, nagapadayag lang ko sa akong kibati ba nga kaniadto nga dili maayo akong kinabuhi nga nakasala ko sa akong pamilya.
0: Nakasala kasi imong pamilya? Unsa nga sala? Unsa nga sala?
1: Babaeng yapon. Babae po ang hinungdan.
0: Babae ang hinungdan.
1: Nakasala ko tungod kay usa ko kami niyo nga nakoy isa ka anak. Ang nahitabo, kinilagay yung usahay mo yung taglalaki ta makasala. Nakasama na hinungdan nga nagkabulag mi sa akong asawa.
0: So nakasala ka, kumbaga nangabit ka, sir. Sorry sa word ya kung gamito, nangabit ka.
1: Okay lang kay tinuod man po.
0: Ah, okay. Sir, pwede ko mangunta na pila imo edad?
1: Sa karon
0: 49 years old. So, kadto nga time, sir, kadto nga mga tuiga nga nangabit ka, pila imo edad that time?
1: Mga 44.
0: 44. Unya ang babae nga imong kabit, sir, dalaga minyo pod.
1: Kuan siya, DJ, kuan siya, gipapuyo siya sa among balay na siya live-in partner. Kunya, ang iya, ang farm. Kunya, niabot ang panahon, wala ko kabalong anong nang lakaw rapod mi. Kunya, nasilay duha ka anak, puro CS siya. Kunya, ang ilahang sweldado ang iyang bana sa mua. Kami nagpakaon sa ilaha. Pero niabot yun ang panahon nga ambot nagkagustuhay man siguro mi oon sa bakay ng lakaw man pod mi.
0: Okay, so na-fall ka, na-in-love ka sa iya, na-develop ka. Unsa imong na-developan sa iya, sir? Sexy, guwapa, unsa man lami on? Sorry sa word.
1: Okay ra. Siguro, yung anak man, kay mamay akong nakita sa iya, ha? Nga puti on po siya nga babae. Medyo mubo siya, medyo chubby ang lawas.
0: So,
1: kanya, bata pa siya.
0: Na-fall ka sa iya, ha? Pila edad sa babae, sir, that time?
1: That time is kwan siya, 32.
0: 32 years old. So, na-fall ka, na in love ka sa iya, ha? And, sir, pila po mo katuig nga, kumbaga nag-ipon mo ato, sir, gi-fight ninyo ang inyohang paghinigugmaay as kabit?
1: Oo, at maout man pa minahon, pero maunay tinuod, nagkuyog mi within, mubo lang mga 2 months lang siguro.
0: Gibiyaan ninyo ang inyohang, gibiyaan ninyo ang inyohang asawa, ang inyong pamilya, I mean. Siya po, gibiyaan ninyo ang bana.
1: Oo, gibiyaan naman. During the time, katong mga panghitabo, ang iyang bana na asamo, dito man sila nagpuyo, kaya naman mi sa pikas kwarto. Napod sila sa pikas kwarto.
0: Okay, so, grabe no, naara mo sa isa kabalay, wala gud kabalo imong asawa nga naa na may relasyon ato nga babae, iyang banaw pud kabalo nga naa. Paano kayo nasakpan? Paano kayo nasakpan kato nang ninglayas na mo nga di na ninyo makaya? Nga gusto na ninyo i-fight nga i-love na ninyong isa't isa, mao to.
1: O mao to na hitabo nga naka-decision mi nga manglakaw mi gani among kwarta dong panahon nga mayor kay 10,000 ra jud akong kwarta ato. Moro jud to nya wala mi mga gamit. Yan, namalit lang may mga gamit na mo, ultimo ilisan, wala.
0: So, gi-fight niya. Ang inyong mga anak, gibiyaan po din niyo.
1: Wala'y problema sa kong anak, kay dako naman ang iya, kay napasay anak 2 years old atong panahon na.
0: Oh, gibiyaan niya. So love you day kaniya sir, kay nakaya man niya give up yang anak. Kasi kung ako lang ha, bahalag way laki sa kinabuhi, di na ko biyaan ang ako ang anak, bahalag magantos, bahalag way laki. Pero sa nahitabo is love good kaniya, no? Gifight good kaniya, kay nakaya man niya pati iyang anak biyaan.
1: Siguro kay hangtod gani karon.
0: Kamo pa karon? Sa
1: conversation. Awat sa pagkakaroon wala na, pero mo chat siya, mamurag anak ba?
0: Okay.
1: Mangumusta na lang kay wala naman po siya din rin, ano siya sa laing nasod karon.
0: Ah, nag-abroad na ang imong kabit?
1: Oo, na siya sa, nag-abroad siya.
0: Okay. So, ang imuhang asawa karon sir, kumusta ka mo pa ba? Nagbalik ba mo or unsa man?
1: So, ang among relasyon karon sa akong asawa, nagkalabo ay yun mo. Tungod lang ato.
0: Okay. As in, wala gyud mo nag-ano na sa imong asawa? Wala nag labo pero nag-ipon pa mo sa imong asawa?
1: Wala po. Na siya sa akong anak. Kay sarman among anak. Na siya sa among anak.
0: Ah, okay. Negosyante man imong asawa, mo. No? So, so bulag mo sa imong asawa karon. So, single ka karon and broken-hearted. Kay, dili na po makigbalik sa imong asawa. Tama ba? Or unsa ba?
1: Wala po may nag-istorya may tungod anak. Kay kadtong last nga, gi-block man ko niya sa FB.
0: Siyempre niya, no, sir, oo. Bisan kinsa pala.
1: Kung siya mutawag na siya.
0: So, as in, wala nag-yod siya ano sa imuha? Kanang...
1: Wala. Pero maadto siya sa akong ginikanan. Mangumusta siya sa kuha niya. Doon rin niya akong mama, akong papa, anak ko mga igsoon. Mangumusta sa kuha niya. Personal, dili siya mag-contact sa kuha. Kaya gi-block man ko niya.
0: As in, sir.
1: Anak siya.
0: Pero sa imo na, karon sir, wala kay gibuhat nga makigbalik sa imuhang asawa or... wala ni mo na miss imong asawa? Gusto pa ba ni mo nga ma-settle mo?
1: Sa akong kabahin, gusto kay ko ma-settle. Tungod lang gud sa mga problema ngayon, anak. Naglikay po ko. Kaya ba sige, iyang ibalik-balik na po ang mga nangagi na dili noong taangayan ibalik. O, pasalamat kay ko aning programa. Kaya ako kayo nagkatabang nga unta, makakuha ni pagtulunan sa uban. Nga kadtong mga tao nga naghimog susama nini. Kung nagplano pa lang, ayaw na lang yun nyo buhata. Kaya mo resulta yun nga to sa dili, maayaw maguba ang pamilya.
0: So, sir, sorry sa word nga ang gamiton, ha?
1: Sige lang.
0: Sorry sa word, ha? Pila mo katuig nagbulag na si mong asawa? O katong kabit ni mo? I mean, pila na mo katuig nga walay sex life imong sex life. Kumusta imong sex life? I mean, short na lang.
1: Wala na po kuna-una ana gani. Usay mo bati manggag mo ana kay tao ra man ta. Pero sa ngalan nga nakasala ko, dili na nako buhaton tong mga butang nga nakaguba sa akong pamilya.
0: So ibig sabihin, are you a Christian or tungod lang kay naa na kay sakit karon mo nang wala na nangita ang imong lawas og sex life?
1: Although wala ko'y gibati, wala ko'y sakit, sa ngalan lang ang nangalagad ko sa Ginoo, akong gihimo ang mahinga mga butang. Kaya aron sa pag-abot sa panahon, nga gusto ko maantog langit niya kanang gitagana sa Ginoo sa ato ang kinabuhi.
0: So ibig sabihin, sir, Christian ka, and after nimo makigbulag sa imong kabit, nangalagad ka sa Ginoo.
1: Pareha may tanan nangalagad sa Ginoo. Kanto po siya, nangalagad po siya sa Ginoo.
0: Ah, okay. Christian mo daan. Pero,
1: opo.
0: Diha na nimo na-realize. So, nagbulag mo atong imong kabit tungod kina-realize nimo nga mali ang inyong gibuhat.
1: Okay. Ngunan ni siya, ma'am.
0: Unsang rason nga nagbulag mo sa imong kabit?
1: Sa kantong wala pa nahitabo, ma'am. Puros may nangalagad sa Ginoo. Nangalagad po siya. Unya ang nahitabo, nagbulag mi, tungod kay ako siyang giingnan, kung tinuod ka na higugma, maliki ang imong pamilya, tungod og alang sa imong mga anak, lagmay pa sila. Ang yan.
0: Okay. Okay, sir. Wow. At the end of the day, no, mudaog gihapon ang kanaganing will ni Lord, ang kanang ang gusto ni Lord sa imong kinabuhi, tungod piliyon gihapon nimo si Lord.
1: Umana akong game mo karon bisag layo ko sa akong pamilya, although dool ra ang among kahimtang lara dre, pwede ra mo tawag, pwede ra mo unsa ana. Mm. Pero wala na ko ginahimo tungod kay nagulat ko sa insaktong panahon nga giandam sa Ginoo para sa pamilya.
0: Oh, love pa ni may mga asawa, sir.
1: Siyempre naman, ma'am. Tungod lang sa sala, oo.
0: Love pa niyo. So, imo makibalik sa balik imong asawa, sir, para ma-okay inyong pamilya.
1: Nagulat lang ko sa insaktong panahon unsa ang pagpadayag sa Ginoo. Pasalamat kay kuan nga programa kay dako kay katabang bisan pa sa mga taong makadungog nini. Usa ni ka pamaagi nga kanang matudloan natong kinabuhi ba unsa una to nga gikan ta sa sala mo balik ta sa Ginoo sa pagbalik ng stay lang sa Ginoo.
0: Okay, sir. Salamat kay sa tawag, sir. And again, no, pwede ko mo hatag advice gamay.
1: Okay po.
0: Baliki imo asawa, panguyabi. Start ka sa sugod na panguyaban nimo siya, tagaan og flowers, tagaan og chocolate. Kabalo ka, sir, kiligon mi ana ako sir, honestly, kiligon kung nay muhatag sa flowers, chocolate, ana ba teddy bear, panguyabi. Kana ganing buhaton nimo tanan para kiligon siya and that ma-realize niya nga love pa day kaniya. Ma-realize po niya nga importante ang pamilya. Okay, sir. Mm-hmm.
1: Salamat kay DJ sa DJ Lab sa mga programa. Kay usap po na nga makapahatag o puntulon. Pinagi na inyong programa gani. Ako kayo ni katabang sa mga tao.
0: Sige, sir. Salamat kay sir. Good night na. Salamat sa pag-share. Alright, guys. Okay, thank you for listening right now. Yes, thank you for making us number one background tonight. Love is in the air right here, right now. This is your DJ Love. Love is in the air.

0: All right, time check is now 23 minutes past the hour of 8 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM. Katropa mo, exciting. And yes, 99.1 Mati. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-abang, nakinig ngayong gabi. Ayan, babasahin natin ang mga greetings. Ayun, salamat sa mga nag-text. Wow, nakaka-inlove naman. Yes, and would like to thanks, ayan po, sa bumubuhay ng ating programa. Maraming salamat to our former mayor, Mayor Alan Lopez Leon, to Sir Nickel Sway Baguio, at ang greet daw kay Ma'am Clarice Ubahib. Okay, maayong pagpaminaw sa inyo ha din na, sir. Okay, unta, no? Maka-sponsor si Ma'am Clarice Ubahib. And ayan, maraming salamat din sa ating mga gwapong kapulisan ngayon. Tagong Police Station, daghang salamat. Alright, giving you service with care. And Daddy J, I'm Rutwila ng apo ko, nakikinig ngayon. Please hide my play the song. Okay, if ever you're in my arms again, para lang unta sa akong best friend nga broken hearted karon nga gusto pa makigbalik sa iyahang uyab. And DJ, ganda naman ang boses. Pwede pa request ng Everyday I Love You para lang sa akong bana nga tapad nako karon na minaw mi sa imuha, DJ Love. And I love you, DJ Love. One of my favorite DJs sa XFM. Isa po sa mga pinakikinggan ko sa radyo while I'm working, and it helped me a lot, lalo na kapag bored and kinda bit sleepy while working. Pag-greet naman sa kong ex nga si Mark nga naanay lain kabengbang. Unta, happy ka from Janice. DJ, kung kinsa pa ang tarong, maopay dili tarungon. Paita lagi, DJ, pa request ng kantang Fixing a Broken Heart para sa akong ex nga gipasakitan kog taman-taman. I'm Ronali ng Panabol listening right now, DJ, with my friend nga busy ka call time sa iyang boyfriend na si Carlo sa abroad. And good evening, DJ, ngita lang kog textmate ka ng single. Ako di ay si Danny, taga Compostela. Akong cellphone number 0985-467-7990. Again, ang cellphone number ni Danny is 0985-467-7990. DJ, 5 months na kong walay uyab and I'm still single.
1: Lame kayo.
0: Searching the one, yung lalaking sanang, yung lalaking mamahalin ako ng tapat at hindi manloloko. Grabe DJ, oy, tulon ako kauyab. Never ko itrato ng tama. Sex lang ang giapas.
1: Lame kayo.
0: Usahay maibog ko sa uban girls nga ginataghaan o flowers, chocolate, teddy bear, DJ Love. Kana wala na ko na try. Halos ako man ang gamiton ra oy. Regret di ay kay Ana Lu Velasco, NG Esperanza, DJ Love nga naminaw sa imo karon.
1: Lame kayo.
0: And hi nga pala sa mga in-five.
1: Secret.
0: Okay, and sa atong mga kasundaluhan sa 10th Division, kay Sir Ronald, maayong pagpaminaw. Sa atong mga kapulisan, Saf, nga gwapo daw kaayo kay Sir Ryan. Wow, gwapo din Sir Ryan.
1: Secret.
0: Okay, and taga... Okay, DJ, pa-request ng kantang Fixing a Broken Heart, CSU Tagum. Okay, and mga tropang habulin ng chicks dito sa Mati, DJ Love, na si Makoy, Harold, Plungkoy, Noel, nga nag-inom while naminaw sa imuha. Permiro akong ibalhin ang radyo, masuko silang... Kay ganahan daw sila sa imuha.
1: Lame kayo. Lame kayo.
0: Okay, thank you. Naminaw mi, cute daw ka, DJ. Regards daw si Harold nga walay uyab. Greetings coming from Jonathan nga duhay uyab. Joke lang, DJ. Duhay uyab. May pamuduhan-duhan. Sige. Daghang salamat sa iyong pag-text. And hi nga pala kay Gerald. Thank you, Gerald, sa pakikinig right now. Asa na yun? Harold Salang, watching from New Sambog, New Corilla. Maayong pagpaminaw sa inyo ha din ha. Taga Sambog, New Corilla. Alright. Sige, kung pangita o ganta ka ganina. Ayun. Ayan lang pala. Okay, so texter nga broken hearted nga gusto unta makigbalik sa iyang uyab niya. Sa unta man. Ano may
2: sana all.
3: Secret.
0: Sige lang nga. Okay lang na. Move on lang. Kaya pa na. Okay? Okay, mabreak sa ta. Kayo mag-ads ta. And mamaya, magbibigay tayo ng advice sa ating sender. Ayun, no? Talagang grabe. Kahilak ko sa atong sender. Nakahilak ba mo? Sa iyang kaagi?
1: Lame kaya!
0: Or naganahan mo.
1: Lame kaya!
0: Okay, thank you guys. Ayan, for making us number one background tonight. Ayun, para mubaba ang inyohang sugar level, inom na og Santon Plus Gold, malikayan ang diabetes. Okay, aron dili na magka-diabetes, inom na og Santon Plus Gold. Dagang salamat sa pagpaminaw. This is your Deja Love. Love is in the air.

music. Gold FM. Alright, time check is now 40 minutes past the hour of 8 a.m. this evening. And thanks to our beloved former mayor, Mayor Alan Lopez Rilion, sa ato mga kapulisan, tagong police station, Sir Bahan, maraming salamat po. And to Sir Nicholas Way Baguio, ayan, nga nag-greet, nga gipag-greet niya si Ma'am Clarice, okay? Hope na maka-sponsor si Ma'am Clarice, sir. Okay, thank you po sa pagtitiwala sa programang ito. And now for our advice, no? Magbibigay po tayo ng advice kay Ma'am Mariel. Hi Mariel, hello Mariel. Una sa lahat Mariel, salamat sa tapang mong ibahagi ang kwento mo. Hindi madali ang umamin na nasaktan ka. Lalo na kung ang taong dahilan ng sakit mo ay siya ring taong pinakamamahal mo. Mariel, gusto kong sabihin sa'yo to. Love is not measured by how much pain you can endure. Hindi sukatan ng tunay na pagmamahal ang paulit-ulit mong pagtitiis. Minsan kasi akala natin kapag mas marami tayong isinasakripisyo, mas mamahalin tayo. Pero ang totoo, kahit ibigay mo pa ang lahat-lahat, kung hindi marunong rumespeto ang isang tao, hindi pa rin magiging sapat iyon. Mariel, nabanggit mo na ginawa mo ang lahat para mapasaya siya. You give your time, your effort, your loyalty, pati sarili mo. Wala nang natira, I mean, walang mali sa pagmamahal ng buong puso. Pero mali na kapag pati ang respeto mo sa sarili mo ay unti-unti nang nawawala.

Alam mo ba, Mariel? Oo. Tumatak sa akin ang sinabi mong respeto naman. Kasi iyon talaga ang kulang sa relasyon ninyo, Mariel. Hindi lang love ang kailangan sa isang relasyon. Love without respect will always end in pain. Kung mahal ka talaga ng isang tao, hindi kanya ipapahiya. Hindi kanya itatago at lalong hindi kanya lulukuhin ng paulit-ulit, di ba? At natawa ako ng kaunti doon sa sinabi mong super performer ka. Alam mo, Mariel, na hindi doon nasusukat ang value ng isang babae. Hindi ka mamahalin ng mas totoo dahil lang mas magaling ka sa kama. A good woman is not loved because of what she can do in bed, but because of who she is. Kaya huwag mong isipin na may kulang sa'yo. Ang problema ay hindi ang halaga mo. Ang problema ay ang taong hindi marunong magpahalaga. Kaya ang tanong mo, bakit minsan wala talagang magandang sagot sa bakit? Ang mas mahalagang tanong ay hanggang kailan ko hahayaan na ganito ang buhay ko? Kasi Mariel, hindi mo kontrolado kung magbabago si Jonas. Pero kontrolado mo kung paano mo ipaglalaban ang sarili mong dignidad. Ma'am, Mariel, kung ilang beses na niyang pinili ang ibang babae kaysa respetuhin ang nararamdaman mo, baka panahon na. Okay? Panahon na para piliin mo naman ang sarili mo, ma'am. Remember this, ma'am. You deserve someone. Someone who will be proud to hold your hand in public. Not someone who keeps breaking your heart in private. Yes, ma'am. Ipagdasal mo siya, okay? Pero huwag mong isakripisyo ang sarili mo para lang manatili siya. Sometimes the bravest way to love someone is to let them go. And the greatest love you can give yourself is to walk away from what keeps hurting you. Ma'am, I love you. Praying for your healing. Kasi hindi pa tapos ang kwento ng buhay mo. I believe God is preparing a love that comes with peace, respect, honesty, at hindi puro luha. Okay, I love you, ma'am. Napakaganda mo. Oy, huwag mong sabihin na siya lang yung gwapo. Ay, in fairness, gwapo naman talaga siya. Pero ma'am, sobrang ganda mo. Sobrang sexy mo. Talaga naman, inggit nga ako sa kaseksihan mo eh. Kaya, I love you, ma'am. You deserve to be loved. You deserve to be respected, okay? I love you. We love you so much. Love ka na mo din. Ano, bisita din sa XFM, ma'am. Tagang mga ulitaw din. Ay, wait, joke lang. I love you, ma'am. Salamat sa pagpaminaw. Salamat sa pagsalig. And sa lahat ng mga nakikinig right now, lalong-lalo na sa ating pinakamamahal na avid listeners na si Harold Salang ng Sambog New Corilla, daghang salamat, sir. And sa lahat ng mga gwapo daw din ha, sa mati nga nag-inom, wow, salamat. Okay, right here, right now, this is your daily love, playing the song, waiting for your love, request a track of our text line. Ayun, saan yun? Ayun, nawala. Fixing a broken heart. Ayun. Okay, dahil nasasaktan daw siya ngayon at gusto niyang makinig, marinig ang kantang Fixing a Broken Heart dahil sobrang sira na daw ang kanyang puso. Huwag ganun. Huwag mong sabihin, huwag mong i-declare na sira na yung puso mo, Janelle. Marami pang nagmamahal sa'yo. Andyan pa yung pamilya mo, kaibigan mo, higit sa lahat si Lord. Okay? I love you lang, ga.
I love you so much. Stay strong in the Lord, okay? Love is in the air right here, right now. This is your Digilove on board. There's nothing

0: right, 54 minutes past the hour of 8 and this evening. And thank you so much for making us number one background your radio. And hi nga pala sa lahat ng mga kamandag riders ng terminal. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw mga langga. Wow, happy kaayo ko no nga naanatay mga new listeners, mga kamandag riders nga naglanog-lanog karon sa terminal. Hi nga pala kay call me Roy. Grabe po ni Roy. Oy, imong problema. Nag...
1: Lame kayo! Ayaw! Lame kayo!
0: Abi man akong unsa ng VGL, oy. Unsa mo na siya, oy. Okay, sir, kana nga problema, sir, is simple ra kaayo na. Istoryahon nimo imong asawa nga gusto kag VGL. I-VGL ko. Anahon nimo ba? Hangyoon nimo tamantaman nga mauni ang akong gusto kay gingani ko sa akong ex. Yang anong ikaw di man kamo VGL.
1: Lame kayo.
2: Secret.
1: Ayaw! Lame kayo.
0: Paibog man mo, oy. Ora lagi ko nangurog akong kabukugan, joke lang.
1: Lame kayo. Ayaw! Lame kayo.
0: Na ako'y nahinumduman ba kay ni si sir, oy? Sige lang, oy. Well, seryoso, sir, kana nga problema, simple ra kay na nga problema, no? Istoryahon yung imong wife nga, han or love, sweetheart ba karon? Kanang, gingon ani magugusa akong ex sa una, mauni yung gibuhat sa kuabag, i-VGL ko niya. So, dapat i-VGL po.
2: Secret.
1: Lame kayo! Lame kayo!
0: Okay, nahinoon kayo, nahinomdaman. Sige, good night ako, oy. Wala na igong oras. Wala na igang oras, ito, oy. Salamat kayo sa inyong pagmaminaw, ha? And wala tayong program, ugma. Monday to Friday, Thursday lang atong program din yung mga langga. And salamat kaayo padayon mo sa pagsalig kay DJ Love sa pag-send sa inyong love story. Yes, okay lang kaayo, Bisaya unin niyo, pwede mo manawag sa ako, Bisaya. Ako ray bahala mag-edit. Oo, ako ray bahala mag-ano plus star sa letter. Ayaw mong kaulawan na. Ang willing man kayo kuminaw. O ako na bahal ang mag, you know. Sige, salamat mga langga. And I love you from the bottom of my heart. Sobra. Sobra akong kinilig. Sobra akong na-in love. And yes, habang buhay ko kayong sasamahan. And maraming salamat sa lahat ng mga kapulisan, kasundaluhan, nakikinig right now. And thanks to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, Sir Nicholas Uway Baguio, maraming salamat. Love is in the air. This is your DJ Love. Saying always that... Huwag mo nang pahalagahan pa yung mga taong walang pagpapahalaga sa nararamdaman mo. Pahalagahan mo ang sarili mo nang higit sa lahat. Love yourself first, okay? Good night. I love you.

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Mga katropa at ang iyang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
2: Hi!

0: madunggan nga nag-aaway sila tungod sa imo, ha? So, ay mo, ano? Ang say peling. Masing pwede nga, since wala man dyan mo na ka-experience anang ilog-ilugan, masing nga, ganahan mo nga, inyuhang pong i-share sa amuang inyuhang wang kaagi. Samtang ginailugan mo, nagatulog ka, o, oh, padulong ka matulog, pero gangisi ka, kay kabalo ka nga, ginaawayan ka sa usa ka lalaki, duha ka lalaki, or duha ka babae, or tulo, upat, lima, unong, pito. Ha? Remember po ko kaya itong college day na, oh. Mau ba? Kuya, wag gini si Bibi Jow, uy. Giilugan di ka sa una, Bibi Jow. May pod kay sa una, mapanataod pa man to ni Mimong Marple, good sa una, good. Pero siguro karon na kung imo ginang isuot imong Marple ba, kay gwapo gid ka ika sobra, sobra, sobra, sobra ka gwapo. Gwapo naman gani nga wala pa ngipon. Baligyan ito na imong Marple. Yung ani midri, iro ay miguan, iro ay mig style. Kusog ka siya nakapadagan ganina, halos mauntol, gyug ko, gisapot, gyug ko. Sa inyo mga reaksyon, pwede mo nga mag-send sa kuwa o gatong mga sabi, feedback ninyo din ha. Sa itong official Facebook pages, live kita karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Igun man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Ipaw Zamboanga Sibugay, Cotabato City, Pagadian City, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. And of course, for tonight, sa mga mag-asawa din ha, ano nga shaky na ang relasyon, basing ga-away-away na mo din ha, umi kabalo ha. Ayaw mo sig-away. Pero inoon, part gid ng away noon sa kanang spices na siya sa to ang relasyon. So kung walay away-away nga mga mahitabo, diligin na to makitaan kung asa ta nagguwang. Ahata na ay problema. Pero normal rin na siya, dili man na siya malikayan kay naamanggin na siya permanente, maglalis o maglalis manggid mo. Pero kung shaky na ang relasyon tungod kay kuwang na sa satisfaction, isa ra ang sekreto, ana, baby. Ang atong Turbo Men Enhancer. Ang Turbo Men Enhancer, magpaduwang kini siya og kusog sa mga tuhod, sa mga kalalakihan. Magpadungag pudog sperm count. O sa mga kababaihan, maghatag kini siya og sakto nga gana sa pakiglabing-labing. Sa mga wala pa naka-try ani ha, pwede mo nga mag-adto sa mga duol na Mercury Drugstore nationwide. Southstar Drug, naapog kita na sa The Generics Pharmacy, naapog kita sa Generica nationwide, o pwede po ninyo siyang ma-order via Shopee, Lazada, or TikTok, or pwede mo magbisita sa mga duol na Yes to Health Clinics nationwide para po maka-avail mo sa free consultation. Again, sa mga shaky na ang relasyon, kulang sa satisfaction, ang sikreto lang, baby. Isa nga to ang Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kapoy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na ako, Turbo food supplement for men. Believe kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. Ug si partner nimo, tamis kayo ng yung home. Kamong mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo food supplement for men. Kay exciting jud kayo.
3: Turbo! Woo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na nandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Makadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, take ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun ng Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pa na nato.

0: kitang lodi.
1: Oh, metra.
0: Ano nga po tut nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, metra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: O niya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Sa Tudbaso.
3: Isira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Pasco, akong gitubuldos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Pasco.
4: Santon Pasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mike, Osara Construction Worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilik na ko makagahin o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
6: Basko. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Basko, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basko.
4: Santo Basko, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugngan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
4: The Secret of Health.
7: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
4: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Santon Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. karon hayahay na pud ang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. The Secret of Health.
7: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea og magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo ng mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: exciting.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring. Pagkuratira ko ng iyong bana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, na

0: Good morning and welcome again. And ito programa The Secret of Health, mga katropa. O ganyan na sa inyong health consultant at CJ Nidruda, ang inyong makauban. Dini nga itong programa, kamusta ang tanan? Oh, I hope and I pray, ganyan na nakamukaroon sa kayong sukapis. Guys, sa panglawas, mga katropa, nga diin na bagong adlaw na sa batong pagkasabangon. Tinaot kini mahimong nga giya. Mahimong oportunidad ganyan ka na ito, no? Nga diin kung unsa man ang atong mga balatian karon. Aduna gayud kitay inspirasyon o gahilabi na kahibalo, no? Pinaagi na natong programa o din pwede gayud nato matuldukan ang ato agayong mga balatian. O hilabi na, no? Sa mga katropa osab nato nga din wapay gipang bati karon, no? Silang lawas. Sa gihapon nga kining programahan nato, no, maghahatad sa gihapon kita o informasyon nga diin unsaon nato nga ma-maintain ang kahimsog o kapiskay gayon, no, sa atong matag panglawas, mga katropa. Tungod kay dili man jud 100%. Although nga ninintak na kamo karon ana agad sa kahimsog o kapiskay sa panglawas, but it's not a 100% assurance. Nga diin sumalabot ng mga adlaw, no, simana, bulan, or tuig, na dili ug dili jud mo magkabalatian. Okay, di man jud nato ni malikayan, mga katropa, bisan pag mga ginagmay gani, matawag naman nato nagbalatian tungod kay it is a disease, it is a discomfort, no, of our body, mga katropa. So therefore, kini atong programa, atong ginaisa-isa kung unsa gayud ang pwede or possible natong mahimo aron gayud ma-maintain ang kahimsog ug kapiskay sa panglawas. Busa, maayong buntag, welcome sa atong programa The Secret of Health, ilabi na sa Davao Region. Maayong buntag, mga katropa. Sa nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum City. Ayan, maayong buntag po. And then, syempre, sa mga nagkapabinausap sa 99.1 XFM Mati City and 97.9 XFM Davao City. Maayong buntag. Welcome sa atong programa The Secret of Health. And syempre, ato ta sa Johnson, na nga diin live usap kita karon, mga katropa, na madunggan sa 104.7 XFM and 101.7 XFM Bukidnon Happy Morning and 91.3 XFM San Francisco and 98.1 XFM Bayugan, 89.5 XFM Pagadian City and 99.5 XFM Zamboanga, 99.5, no, XFM Zamboanga City. Paninaw sa bako ninyo, mga katropa, nintak na sa kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyong mga mensahe, no? Mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again, ha, our text line number 0909-1762844. Paragay na ito, mahatagan o katubagan ang inyong hagayong mga gipadalang mga pangutana man gayud sa ato ang health information unya, mga katropa. Nga din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon mahitungod gayud kung unsa ka importante kining gitawag nato nga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayud kining gitawag nato bowel movement. Ug unya ato sa pagkahisgutan kung sa unsang paagi nga din makabinipisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinaay, hilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Hilabi na, ha, sa mga katropa na to din, ha, nga din atog normal bowel movement, especially ang mismong hugaw, aduna po di ay gitawag na to timailhan. Sa usa gayud ka hugaw ko nga matawag kini o gagitawag na to ga healthy, no? So busa, mga katropa, stay tuned din atong programa tungkol kay ato nang isa-isahon. Aron tungkol niya na kung unsa man ang mga naging habits, mga nakasanayan nato karon, no, nga din dugay na natong ginahimo, o basig ka na, mali, ha? Huwag mao ka ng posibleng hinungdan, nga nung gayod ikaw adunay balatian. Hilabi na kay ato usang pagkaisigutan, mga katropa, kung unsa gayod ang mga nalambagita, no? Nga mga health problems, mga sakit, no? Hining gitawag nato og irregular bowel movement. Basig nagtuota, ha? Hining gitawag nato gadili normal nga kalihukan sa atong tinay. Apil na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw og walay kalangkuban sa mga problema o mga balatian karon. You are very wrong, no? Tungod kay ato nang isa-isahon unya mga katropa. Ato sang sugdan sa gitawag na to ga health benefits, no? O unsay ikaayo sa atong lawas kung pirmi normal o regular gayod ang ato ang bowel movement. Agakining programaha sa Gihapon, The Secret of Health, hatod kaninyon sa mga epektibo. Subok na gayod na mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Hilabi na atong Sunson Plus Gold Herbal Capsule. May problema ka ba? Hilabi na kung dugay na ka, sigig inom sa imong mga pagpanambal. Sa man ang mga pagpanambal, apanwa, gihapoy, alibyo. Asaway gayod ang ato ang Sunson Plus Gold Herbal Capsule. Hataas kini og gitawag nato quercetin. Hataas pa kini og gitawag nato anti-inflammatory properties. Aduna siya ay santon, aduna ay alin, alisin, 1-2 phenylditin, daghan kayog mga components, mga compounds, antioxidant properties ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isipin pa lamang ni Monon, doon na siya ay mangustin, malunggay, spirulina, ampalaya, na? And then garlic, mauna grabe ka powerful, nga diin nga mga sangkap nga atong gihalo-halo o gibutang sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Maunang di katingalahan nga bisag unsay problema sa panglawas, pwede o pwede gayod kini matudukan, hilabi na kung ubanan o perfect and healthy lifestyle and diet. Busa, suwayin ha sa paggamit ng atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kini gayod ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada o sa tanang butika gayod nga dool sa inyuhang lugar. Oga, syempre available usab ang Santon Plus Gold sa atuaga yung mismong Yes to Health Clinic. Kauban gayod ang free services. Suway na ka, no? Hamba, mo-avail na ka sa atong mga produkto. Syempre, naanaman yung ka mismo sa atong clinic, i-avail na po mismo ang atuang mga free services. Free checkup, free consultation. Now, we have our high-tech machine. At the same time, your health consultant is a active a practitioner of iridologist and sclerologist. Ngayon, pinaagig sa pagtanaw sa iris at tumatang. At usab, mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas. Tingalang uban, gi-check na to. Pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tingala sila, no? Okay, human na to ma-check sa machine. Akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata. Okay, pinaagi sa pagtanaw sa mata. That study is iridologist studies, mga katropa. Makita usab na to ang presente, especially, ha? Present condition sa lawas. Makita na to kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay, and then taas ba ang acid sa lawas, taas ba ang cholesterol. Not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity, pero makita na to ang any sign nga diin gataas gayud, no, sa imuhang lawas, mga katropa. Especially ha, ang kanindot, no, sa gitawag na to iridology, makita na to ang condition of your immune system, no? Kaya aduna man gyud gitawag na to two kinds of constitution or immune system, na, sa lawas o sa katao, mga katropa. Gitawag na siya ga weak constitution and a strong constitution, no? And it refers about a weak immune system and the strong immune system. So makita na to na through the iris of the eye kung daghan ganig bangag-bangag, no? Ang inyuha gayong mga fiber, no, dinha sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani, tight, no? And then firm ang fiber of your iris, no? Kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. Unang matingala, no? Murag ma-amaze ang mga pasyente na to, mga tos klinika. Pagbulikat na to sa ilang mata, makita na to, muingon tanga, uy, dugay na ba ka, ma'am or sir, nga diin luya ang imuhang lawas? Dali ra ba ka ubuhon? Dali ra ba ka sipon? Tingala sila kang mura na ito ang manghuhula, no? Basta diyan nakita na ito ang ilang mata. That is because of the study of iridology, no? Makita na ito mismo ang genetic condition sa tao nga din kung sagyod ang situation, how strong or how weak, no, ang lawas gayod sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha? Free ka na ninyo ma-avail, mga katropa, kung kamo gayod mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. di lamang ka na, no? Dagan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no? Nga diin libre. Ilabi na atong TheraHeart Therapy and a BioZapper Therapy. Ayaw paglangan, ha? Kung kamo gayod gusto mo suwain sa itong pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakitay branches din ha, sa Davao City. At bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Ubus sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himutang. Sa gitawag na to, Public Market. Nasa palingki na ta mga katropa at bang mismo sa Jolly Pharmacy. Nasa highway na ta ha, ay na magsulod. Nasa highway na ta mga katropa. And then, pangitaaran ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Ana, makita ninyo ato ang Yes to Health Clinic. Basa-basa harapin ninyo atong signage, no? Para mas tawag din eh. Dali ninyo makita ang ato ang klinika. Abre kita, matag Domingo, Hunter Bernas, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then, ayaw kalimti ang schedule nato for check-up and consultation. Dini sa Tago, matag Merkules, Hunter Bernas, ug adlang Domingo. And then, sa Davao usa, matag Lunes o adlaw Martes lamang kita sa Davao, ha? Ayon ninyong kalimti para pag maka-adto man mo, masure ninyo nga diin ana-adjud ko and then makipaghimamat nga na kanyo personal, okay? Balik kita mga katropa, human guide sa pipilang mga pahinumdom, ilabi na, no? Alang guide sa pagpadayon sa ato ang health information, unya, no? Human gayud sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin nalipay. Tungod gayud sa mga naangkon nilang kayuhan, sadyan sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay, Bilog-Bilog. Tanawan si I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santon Plus Gold?
2: Yes, we always take Santon Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po bang nararamdaman niyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santon Gold at Santon Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, every morning, medyo namamaga.
1: Opo.
2: You always walk. Medyo napunta sa baba ang paga kasi nga overweight. So I tried it siguro may 1 month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niya na after kayo makapag-take ng Santong Gold Punadan?
2: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko. Uh-huh. I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
2: Na-lesson, sabi ko nga pati doon sa mga bata, patetake ko sila ng Santon Plus Gold.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin gusto rin mag-take na ang ating pong produkto?
2: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Mm-hmm.
2: Good health. Yung mga bayaw ko, pinatete ko, tsaka yun nga, isarap sa iyo yung mga senior. At salamat, very effective.
3: The Secret of Health. Mga secret sa kanasugan na dapat nang dalamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supper Plus Gold.
0: Balik kita na itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balaba Kusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Balaba, no? Ayan, and to your companion. Kasi may mga kaoban mo din. Happy morning. And sa tanahang mga diin, nagapaminaw karon, huwag ang nagatanaw sa atong live. Happy morning. Og ato kita mga katropa tungod kay oras nato 10 minutos na lamang nabili ni ani atong programa. Ato kita sa pagtuo, no, may tungod gayod sa health benefits. Unsa gayod ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayod kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay, hilabi na ang pagpagawas og hugaw niini, okay? So atong tawag nini pagatun-an mga katropa. And happy morning to Sir Harold Uy Zalang. No, ang avid viewers and listeners gayod ng programa Tanan, no? Tanang programa gayod din sa XFM Registrations. And watching and while listening to your program. And thank you for watching and listening, Sir Harold. And good morning also to Dunali Inad. Ayan, happy watching. Ayan, ato tama katropa. Kabalo ba mo nga diin usa sa timailhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan no? Or isa sa timailhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tawo. Mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani, ania pa ang pipila ka mga makuha na itong benefits, ha? So, diyan nga, mahimo kayong normal ang gitawag na itong bowel movement. Sumala sa pagtuon, number one, we have a good detoxification. Kabalo ba mo nga, diin maliban no, sa gitawag na ito o atay, kidney, and our glymphatic system. At umanong natin ang glymphatic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep. No? So maliban niya ang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas, kini po di ay ang atong tinaih. No? Our colon or the intestine, isa po di ay sa nagahinlo sa atong lawas. Pinaagi gayud sa kalihukan ni ini nga mao ang pagpagawas o hugaw. Okay nga naman, ha? Dako mangong problema, ha? Ani, hatagan ta mo ka para mas masabtan ako. Nato, no? Dako kayog problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw, gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus, to stomach, to small intestine, hangtod gayon sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Human nga diin, gikuha na ang likido, gikuha na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw, murag gisala na kaayo, no? Murag gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan ka ng pagkauna, ilabay na gayod. Ha? Ay nga, no? Siyempre, wa na siya yung sustansya. Wa na yung makuha na puga na kaayo, no? Sumala sa pagtuon, kinahanglan gayod ka na mapagawas. Kaya kung dili ka na mapagawas, mga katropa, dako dahil kayo og problema. Especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede nato na pag-isigutan, no? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas sa dili normal atong bowel movement. Tungkol kay kanang pagtuon, ato na po ng pagatunan, sunod na itong health information, no? But now, focus ta kung sagad ang makuha natong binipisyo. Sa dihaga yung mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag na ito nutrient absorption. No? Ato na talakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayud nga mas masupsup gayud ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon mga katropa para ma-maintain gayud ang kahimsog og gitawag ni ini para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight, ha? Take note, pag misgot ganit tag timbang, dapat pud ha mag depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height and sa iyang age, no? Or sa iyang edad mga katropa. Dili kay may nguntag ang timbang sa tao, basihan natos lawas. No, may nguntag payata, normal na nga ana yung timbang at tambok na normal kay tambok siya, dako siya timbang, no? Dili inana mga katropa because a healthy weight magdepende gud na sa gitawag natog height and age gayud sa usa ka tao. Sumala sa pagtuon para ma-maintain gayud ang mahimsog nga timbang, kini pud di ay magdepende sa gitawag natog kalihukan sa atong tinai. Kay nganuman, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight, no, or sobras timbang ng mga tao, automatic aduna sila gitawag natog excess gas that will cause a bloated or bloating, no? No, kanang murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area, nga murag feel nila murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin, no? Murag gitawag natog bloated, no? And that is the result of having irregular bowel movement. And syempre kana magresulta og gitawag nato og unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible, mahimo kayod sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag na tog kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayud siya o gitawag na tog himsog or healthy gayud nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan o gusto pirmi nga diin dili mo bugat, dili mo tambok, no? O gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain nga mahimong healthy ang inyuhang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal. Kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo, healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, ay mo nang matingala mo nga hindi mo kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or bloated or bloating gayod sa atong tiyan. Pang-apat mga katropa, na? Sumana sa pagtuon kung mahimo normal or regular gayod ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan, nindot kayo masabtan nato mga katropa. Very informative gayod kining gitawag nato ga. Regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi, Dok. Ano sayod ba kamong sa atong lawas, adun na tayo gitawag na second brain or ikaduhang nga utak. Maliban sa atong primary brain or first brain, kaning naa sa atong upper part of our body, no, atong ulo mismo na din ang atong utak. Sumala sa pagtuon, doon na po tayo gitawag na second brain or ikaduhang nga utak, no? And that is located in our gut. Naa sa ato ang tinai mga katropa. Kapaloba mo ni ana o kini gitawag nga ENS, no? Or enteric nervous system. Mo ni ang gitawag nato nga second brain mga katropa nga din makita kina sa ato ang gut. Pag muisgot ang gut, mao ka na ang gitawag nato from our esophagus, no, down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut. O diha gayon makita mismo ang atong second brain. O gani, sumala pa sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug usa gayon sa mga neurotransmitters na ginapagawas niini mo kining gitawag na tog serotonin. Unsa man ni serotonin, Dok, ha? Take note mga katropa, pag misigot ang serotonin, it is a neurotransmitter o a neurons that is produced by our brain, especially, no, sa atua usab nga gitawag nga second brain. It is called a happy hormone. So therefore, doon na tayo idea, kining neurotransmitter na gitawag na tog serotonin that is produced by our ENS, if we have a regular bowel movement, do na di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni or pagpagawas gayod ni ini. No? Kinigitawag na itong happy hormone. So therefore, onang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas o hugaw, no? Kinipag kalihukan sa ato gayong tinaay mga katropa, tinood gayod, no? It promote good mood and the mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. O, muna, atong isipon, kabaliktaran, ha? Sa mga taong dili normal ang pagpagawas o hugaw. O, tanawagan ni, di ba, maglisod, nag-iisi, sige rin nagbugot. Inituon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag niini, mga kwentuhan, no? Maglisod yung nag-isi, no? Labi nagpagbuntag, maglisod nag-isi mga katropa. That is because ang ilahang second brain, which is the gut, the ENS mga katropa, doon na gayo pagka-problema, especially sa production of gitawag na itong neurotransmitter na gitawag na itong serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o hugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo, mga katropa. So, isagayit sa eka sa binipisyo nga makuha sa lawas. Sadyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Maugayod ang pagkamalipayon. It improves behavior, a good behavior, and it improves moods, mga katropa. So, overall, kung mahimog gayong normal or regular gayod ang ato ang kalihukan sa tinaay, mga katropa, sa mala sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance, na? Kaning ato ang gut, mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. So, di na natutunan, kaya taas naman kayo kung ato pang tunan, mga katropa, especially the anatomy of our gut. Di na nato isigutan, apan importante na hatagan tamog idea kung sa gayod importante gayod nga mahimong normal or mahimo gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayod sa usa ka tao. Take note ha, akong usbon, what is the normal of a regular bowel movement? Sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayod sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na, mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga binipisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayod atong maangpan. Wa na giigong oras, mga katropa, apan ato sa hatagan og pipilak gayod, no? Kakatubagan dali raman ni kini atong mga textar. Aduna lang sila, aduna sila yung mga inquiry lamang, no? From 028, ingon pa din he. Doc, good morning, kanang premium D3 coffee. Rana, walay capsule. O, kanang tuna og bisaya nga manok-dok, pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalo, Doc. Thank you. God bless. Kung atong premium D3, aduna tayo premium D3 coffee, aduna po tayo premium D3 capsule or soft gel, ha? Both available sa atong klinika and also available sa binasta ng butika nga doola sa inyuhang lugar. And then, ang tuna og ang manok, native, why problema sa native? As long as nga ma-sure na ito nga, kana nga native, wala aga kaon og feeds, no? Kaya din naman sa feeds, gayon matawag na ito ang problema. And then, sa tuna, I don't know, basta siguruduhan lang, dili gayon tambok, ang usa gayon ka isda tungod kay hataas ka na og purine. Although, tanang isda, o tanang buhi, nga doon na ginay purine substance, nga diin it will convert into uric acid, so therefore it is destructive and especially mas makapasamot gayod sa gitawag na tog kondisyon nga gitawag na tog arthritis. From 7672 na ko akong uric acid, 501 na, Doc, unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayod nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good, mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting, and then especially pag may edad na, kay kadalasan pag may edad na, gagmay na magina mukha o, no? O, ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So ang inyong himuon, especially to nanay ba ito, no? Nietes, mas maayo eliminate your uric acid through pinagigid sa paggamit sa ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na ang panghinlo gayod, ha? Especially pagtanggal gayod og uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and celery. No? One carrots and then 5 pieces of celery. Imunang i-blend and then pugang sa tila ang pure nga juice, inom kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. The best kayo na nga mo-cleanse, mo-tanggal gayod og uric acid gayod sa lawas. No? And then kung doon naman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no, pang paubos sa uric acid, available sa mga itong mga pagpanabal, mga katropa. Huwag na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sila mga pangutana. Kini gayod ang iyong health consultant, si Jane Druda, sa programang The Secret of Health. Kanunay magaingon, huwag magapahinumdom, ampingi ang imong lawas, huwag ang imong lawas magaamping kanimo. Baimbutag sanan! And God bless us all.

0: Ora sebagai tropa 6 FM Double Region alas 4.35 dah sahaja buntagun. Exciting Filipinas.
1: Niya sa kada karon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nakadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning.
4: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw ka ninyo pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas.

0: pambusina pa imong panit magakaigsunan sama sa ulo ni Master magagatropa.
1: Yes, exactly. Musinaw, pasinaw, pasinaw, pasinaw, pasinaw. Kinangalang kung nga nga. Kanang sinaw dyan, trapuhi na lang mga sinaw.
0: Oh, trapuhan pa na.
1: Trapuhi.
0: Namay sinaw nga sapnot.
1: Ha?
0: Namay sinaw nga sapnot.
1: Uy, dekado na. Dekado, dekado na.
0: Mauna yung ingon nga.
1: Dekado na.
0: Mauna yung ingon nga, senior citizen nga sinawan.
1: Oo, oh, kanak, kanak, kanak. Lain na naman ng mga sinaway na nabong kay Kuala Nabong, kanang, kanang talagsao na na.
0: Ang boss, si Mamili Rilampagos sa Kapala, kabalo ba na sa sinaw nga sapnot?
1: Ha?
0: Kabalo ba ka na sa sinaw nga sapnot?
1: Kaya
0: mura si Mamili, mura ga senior citizen man po ni.
1: Pangapila yung dada ni Mama Mil, ni Mamili ron.
0: Pero
1: pareho
0: na ni
1: Juan,
0: pareho na ni
1: Mayor Joe.
0: Oh, ikagaw lang niya.
1: Mga bata ba mga dagway siguro
0: si
1: ng mga...
0: Si Mayor Joe Rilampago, mag-sibinti na na.
1: Mo ba?
0: Oh, pero di ka kaya ko ang... Di ba, tanawa? Moto o ba ka sibinti?
1: Di, basta-basta din na yung mga... Na, ano na.
0: Lupigon pagkag-jogging anak, Master.
1: Ha? Huh?
0: Lupigon pagkag-jogging anak.
1: Ang hingga ko na nagod.
0: Lawas, may protein ng basko ka.
1: Basko
0: pa'y lawas.
1: Ala, di basta-basta din na. Di na basta-basta din ay.
0: Di basta-basta. Kaya bago lang kukmalo, ano na edad ni Mayor Joe Rilampagos?
1: Mga kuhan kayo?
0: Oh, di ko makatoo.
1: Sa katoo, ha?
0: Ha? Sibinti?
1: Sibinti na si Mayor Joe?
0: Mag-sibinti, kay 79 mo siya. O, si, 69 man, 69 man.
1: Kuyawa, ala nila, oy. Mga kuyaw, gina nga. Siyempre, anak man na, baga sa mintinado ay mulawas, kadang naaka sa saktong kuan ba.
0: Bitaw.
1: Anak man na.
0: Pero mas maigid, Master, kung igaling, Master, mutindo ka, Master.
1: Hoy! Hoy!

0: Grabe.
1: Master, birahan master, kena kenal master.
2: Ako di ko mapan kan may ngana na istorya ninyo, kana inyo di yung talo-taloan. Di mako mandala na mga talo-talo ninyo
1: po. Pandamay.
2: Ang mga sisayo, alam mo, malamin ang mga chacha asap ko po.
1: Oh, hindi na kang chacha.

0: Ayaw lagi, ayaw lagi to. Baka yung makakuan ko ba? Ayaw lagi, ayaw ba? Ayaw, ayaw ba? Buta, ay, ayaw.
1: May butang din pala ni Murag, magkasayaw po ito pareho ni Mag-ulo.
0: Ah, sige, sa si...
1: Si dating board member, kaban po sa buhat, si Roger Laguna. Kuya po ito, masayaw.
0: Ah, kanto sila mga kuya mga ito.
1: Na, kuya na mo sayo.
0: Ako di ba
1: ko. Okay, boys mo po na radio, okay mo na.
0: mga kuya, na sa pare si sila to Jerry, si Pino.
1: Jerry si Pino, kuya mo na. Kuya na kanya mga idara, master, pareho ni mga edad. Linya ninyo. Mga edad. Mo na kuya kay mga manayaw na sana ang pantalon ana makapalong og suga.
0: Yamata.

0: man sa ila. Ay, bisag, bisag piang akong isang katil. Makasikat man yun.
1: Lupa-lupahan na ba?
0: Bangon. Ayaw na ba kayo mo? Sukol sila si Inam lang. Ano ba si Mamo si Pina? Tinabunan ba yan?
1: Ano ba ba na? Mag-alidara na mag-alidara.
0: Ayaw lang kayo ninyo kung pungsa kayo. Ako, di rin ba dyan ko. Inaminom rin ba ako na rin?
1: Ayan! Ya, di hara. Di hasil nagluya, Master. Basta magkasanto ng coffee mix ka sa sayo, Master. Ganahan ka lag si kakanunay, Master.
0: Ako, sultiyan. Sultiyan, tamos tinood mong ako. Di rin ba dyan ko hili ko ka ng mga sesayaw. Okay. Kaya ko, kung ano ba dyan ko nga pagkatao, kanang, kung ano ko, readers, person ba ako?
1: Ang saan ang readers?
0: Tigba, tigbasa ba? Tigbasa lang ko ba? Tigmahilig ko mga basa-basa.
1: Hindi
0: kayo ko magkakuhan. Nanasalo, nanasalo, nanasalo.
2: Kuy, saan ko ano niya?
0: Nangon na ni Bikay. So, kanang yung style ko, imagine ko. Hey, grabe kayo eh.
1: Wapay aircon.
0: Wapay aircon, ingat mo kayo. Pero sige lang mga katropa mo na ingon nga samtang buhay pata sayaw lang.
1: Ah, masamtang
0: buhay. Smile lang, kalimti sa nang mga problema.

0: lima ka rumah orang sa kay kada problema. Mandi mangina mawasto ah.
1: Madepress kada engineer.
0: Madepress kada.
1: Madepress kada. May pa si engineer nga engineer. Ay, engineer Kulango. Janet Kulango, katong dating...
0: Kulangko?
1: Kulango man.
0: Kulango. Kulango, klaruha ba?
1: Kulango, dili Kulangko.
2: Kuwi sa
1: ito Kulango, katong dito mo ito sa emisor.
0: Ah, kato, sa emisor na ito. Katong man ito nga emisor. Di ba ito siya?
1: Na, kuan?
0: Emisor ba nito sa Kulato? Sabis Oriental? Sinintal?
1: Umisamis gani? Umisamis?
0: Oh, samis ah.
1: Kani yung asawa mo na po nito.
0: Ah, ito na. Ano na?
1: Di ba po ito pagadian ba no?
0: Mayo mo lang buong ugbaser. Ah, salamat kayo ni Udas. Grabe kay si Mamusipina. Sa'yo kayo magandang... maganda ang umuulan sa umaga katropang Brad.
1: Yan, may buntag
0: din exciting Philippines. Philippines. Happy birthday kay katropang saan siya? Happy Friday.
1: Happy flying
0: day. Nakuha na may nungo na. Sige lang kay Imna na ko ning dugay na ko totod ko wakay na mag-Vision X Plus da.
1: Ay, okay, okay. Uy, kagahapon na grabe ning jinsan, no? Kagahapon gibaha na pong jinsan.
0: Oh, dito sa Juan, sa may Placida.
1: Oh, apil tong atong dapit sa estasyon. Katong boss, grabe mo na itong sapa dito. Oh, kasi iba pa ato na ito.
0: Ang grabe pong dito sa Juan, mo sa may Placida. Model Placida ka Kalumpang ba? Ibabawas Kalumpang.
1: Oh, kato Kalumpang. Oh. Oh.
0: Dito kay
1: Labangal.
0: Labangal. Oh. Okay, kaya ka na Labangal. Kuan man na diya.
1: Ni Apaw na tulay.
0: Oh, na may tulay diya. Ang ni dito, Apaw. Ang dito sa Kuan, dito sa may Placida na pit, kay ang mga kuan dito, ni Agi ko dito sa ilang mga, di ba na parang yuta address to ah.
1: Correct.
0: Kay Panas ba na diya.
1: Lalim ka bago lang gihapak sa linog. Bago lang gibagihuan. Karong gibahaan na po.
0: So, amping lang tang tanan sa itong mga taga, kung ano, mga katropa diya sa, kung ano, General Santos City nga. I hope nga wala yung mga...
1: Wala madag depende sa ni Manny Pacquiao.
0: Ah, wala yung
1: madag. Tagadiyap na si Manny Pacquiao.
0: Tagadiyap na si Manny.
1: Oh, tagadiyap na. Wala madag depende sa siyang mga sagang-sagang sa kinumo ba?
0: Hindi ka makasagang, alam mo. Hindi ka kasagang, alam mo. Pero, gabalo ko, I'm very sure na kung ano, kanang tabangan ginang mga constituents diyan sa mga Pacquiao diyan.
1: Correct, oo. So, kung ano noon, sama si mong ingon, kung ikaw ang official, wala pa'y kalamidad ang ayuda na guna na.
0: Oo, ako may ako may padagado, kapitan ko sa mong lugar. I saw, dag-om pa lang, wala na, nana ko'y ayuda.
1: Oo, di sa barangay Talumo, mga katropa sa Davao City. Master in the tanini for barangay kapitan.
0: Pag ubo pa lang.
1: Ubo pa lang, nanay tambal.
0: Ubo pa lang, gisakay ng ambulansya.
1: Oh, abi pag ubo pa lang, tuwanas purlon.
0: Ano na, kadali kayo, ano na kay. Dili kay, panulong naman na dito. Panulong naman na dito. Ano na diha?
1: Ano ra dito is time.
0: Oo, ano ra, launsagod mugod.
1: Wag yung kagabalo ba? Kita, Master. Unya, karon Master. Kaya yung ato, bagasukin, tigpaminaw nga nagpaminaw. Karoon, Desimati City. Unsaon naman po na sila?
0: Desimati City. Karoon, ano sa Desimati City dahi? Nga, okay ba Desimati City?
1: Ay, kada kong okay.
0: Uminti yung kiha. Kada pinag yung si... Paano nga itong mga kasi? Pikong niya? Sila si...
1: si Pikong. Tikong
0: kong. Bipo Pichon.
1: Bipo Pichon.
0: Pichon, grabe kayo na mga okay. Kaya na sila. Oy.
1: Karoon na si Bipo Pichon. Marag na imaginize na ko. Kay, kaning kuan magod. Kaning mati. Isa po niya sa mga lugar nga... mamaupog bukid nun. Tugnaw po.
0: Tugnaw sa di ay. Aba.
1: Tugnaw po. So, nakita na ko ang postura karoon ni... Dipo. Bipo. Na ga... Gahigop og Santon Gold Coffee Mix.
0: Oy.
1: With matching cigarettes.
0: Aba, paso, paso, paso, paso, paso, paso, paso, paso.
1: Ano man ang life sumag binugtong.
0: Binugtong ko.
1: Unya pa man iyang program, alas 7 pa man. Iyang program. So, di mo do, pag alas 7 ko to alas 9, mauna iyang ranggada. Pero kano panahon na, og napa na iyang partner, og napa na iyang always partner pa na siya. Diha. Oh, siyempre, tabi kong karoon, orasa. Santa na minos tuwa.
0: Ikaw rin ginigay bawa na bong kay ako bong ako na ibala ni ni Bipo kay kanang
1: karoon sa online ron.
0: Kanang announce na magina siya na naalili siya may naanalim ikaw
1: tabi kong online
0: ta ikaw magkanga na ikauban so kauban niya
1: kauban online
0: online
1: ni ako sa'yo katambot iyan doon yan napabato sama si mo sama si mo ayun asa bisang asa mulakaw na agin iyan doon yan
0: awan po apatunan ko na hipon sa kundo yan ito
1: si Master bisang asa ni mulakaw nag-usay ka ni iyang ayang motor may dalon nga dagkong igyo box musod og sa kasakong bugas.
0: Na kabalo ka.
1: Dali balon na ata na kaldero na. Yang igyo box motor na kaldero
0: na. Sumpay sa kinabuhi na ko na duyan ako.
1: Na duyan. Unya na pugin ni tin siya. No, kung asa siya ma standby.
0: Adito ta.
1: Babutag din, babutag duyan. Grabing master. Ready man boy scout pa dai.
0: Dili ni tin 11 pa ni, abot 12. Ana na siya, Nancy Camillo. Di ba, ma'am Nancy Camillo?
1: Ay, good morning, ma'am
0: morning
1: Nancy.
0: Morning, ma'am Nancy. Mga dancer, mga singer.
1: Nakaroon rin sa Sawata.
0: Takasa mo rin si ma'am Nancy?
1: Sawata.
0: Ah, Sawata, o.
1: Naimbuntay di mo na, ma'am, Sawata, poblasyon.
0: Sa salamat kayo mo, ma'am Nancy. Kaya ko ba si mong bana ka mga anak mo diya? Good morning.
1: Yun. Okay, so good morning sa pag-inyong tanong mga tropa. Karoon rin sa Juan Osbon ko kang Ma'am Janet nga kulango na ibilitin happy birthday daw. Kapag pa ni Ma'am Mili Kapalo, Kapala mga katropa, Ma'am Mili Rilampagos Kapala. Iyan ay manghod. Ma'am Janet Kapa, Ma'am Janet Kapa kulango. Iyan ay utol. So, bilitin happy birthday daw diha. Iyan may buntag niyong tanong diha. Ganda ha sa mga nagpaminaw karoon mga katropa. Na maupay pagmata ang sa mani mga kalibutan na ito karoon kapanahon na ay. Anay mga babae mga katropa nga mag-away tungod lang sa usa ka lalaki pagkadaghan pa lalaki pa
0: noon. Ano sa gud mo gud nga noon sa mga naaman may diri kamo na nasi pare bubong sa amo na ninyo.
1: Ako
0: kuno yun na ngano mag-away man mo nga di mo na dapat nyo awayan na.
1: Correct.
0: Di ma? Correct. Nasi paringgab. Oh. Sa amo na nimo. Wa kuno may pero mo entertain me wala may ingon nga.
1: Kuan.
0: Oh. Dili na ikon nga, kuhan o. Wala na ikon.
1: Outside na.
0: Outside na, karami yung pasinaw sa...
1: Pasinaw sa ulo?
0: Ulo, o.
1: Kana pasinaw ang helmet, kadala ka ni Musina, o hindi ka dakpan sa LTO?
0: Kana, kana.
1: Pero pag abos sa balay, dakpan mo ka sa LTO.
0: Dakpan mo ka sa LTO, kaya pa.
1: Dakpan mo sa LTO dito.
0: Uy! Ala, sige.
1: Uy, Master, ang ato karo mga isgutanan, Master, mga balita na nagpungasi karo ka panahon na, Master.
0: Oo. Ato lang nga, masayaran o niya, kay alas 4:55 naman, at ang ninyo na o niya, mga katropa, kay nai, balita o niya si Paringlar, live ni siya, kay grabe kayo, ba? Kaning, 280 milyones kapin.
1: 280.
0: Milyones, minirin niyo?
1: 280 milyones kapin.
0: 280 milyones kapin.
1: Kantidad.
0: Grabe.
1: Sa ismagol.
0: Ismagol mga sigarilyo. Aba, nasakmit na sa Trinidad sa Tangom City o kunya na sa Kwanpod. Ang kamparibubong po, di mo yun inihihi pa niyo ang tangano niya. Kaya, ayun lang yung pospose, ha?
1: Ano mga balita, karo mga tropa, mga Davao Region nga mga balita, o katong XFM Mindanao Reports.
0: At yes.
1: Mga tropa, kaya dagha mga balita din, ha, nga, ang ganito mahibaluan sa nagkadaayang palibot sa isla sa Mindanao, mga katropa.
0: Correct.
1: Yes, ang oras, Master.
0: Alas 6, alas 4:56.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santon Plus Gold.
6: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
2: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yun ta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
6: Mga katrupa, exciting!
7: Exciting!
8: Alright, balik na rin mga katropa sa itong pagdugman. Alas 6 minuto sa mga ingon sa alas 5 sa buntag. Ay, alas 5 sa 6 na gina.
9: Ah, dalira kayo.
8: Sama nila, ni Kilab lang.
9: Ah, ni Kilab lang. Ay, ato sa ning 18 bayaning ato mga...
8: Dagana naman eh.
9: Oh, dagana mga ini. Si Ruin Carbon, good morning mga...
8: Ay, Carbon family, good morning.
9: Mga pare, pare.
8: Ay, ay, Carbon family, dari sa kuan, dari sa Santo Tomas Davao del Norte. La Milky Carbon, kumusta mo niya? Carbon? Carbon.
9: Desenyo sambong nyo Kurilya.
8: Oh, taga nyo sambong.
9: Ma, salamat okay, kayo. Og kang Ma'am Leia manalaysay. Hi Ma'am Leia. Oy, si Ma'am Leia no kayo sa rabi ni sa to mga followers gyud. Ibigin ni basta-basta. Okay, si Mama
8: Tristan
9: yat gulay. Oy,
8: ako si Jun Dampon.
9: Grabe jud ni tong ana ni mo ni Jun. Kaya
8: Morning
9: ni mo da Jun, praise the Lord Jun. At least Jun.
8: Ihawdaan. Ihawdaan manok dia.
9: Ana, ihawdaan. Asa ni nila?
8: Kanang sa manok eh.
9: Asa ni si ila daw sa
8: San Isidro.
9: San Isidro dire sa kwan.
8: Unahan ila ni kuan katong di ba kuan ni kuan ni Jao. Si Cinderella.
9: Ah, ila. Ay, katugiatuan
8: naman din.
9: Oh, pamapping tani. Asa ni ilang balay.
8: Dagang manok.
9: Oh, dagang ginig manok ni. Oh. John, may buntan mo, John. Good morning mo, John. Pertiganahan kay ko ni
8: Mamo. Kasi magkita ang personal niya. Pareho mag-ulo, no?
9: Oh, Ang pinagaganahan ginakaw niya, kanang mo comment siya, kaya kanang grabe kay lively ba?
8: Lively kay
9: John.
8: Lively.
9: Harold Salang, shout out, Nita Balirosa, kaya sama na siya. Sa Milaga, sana shout out sa Milagros, oy Salang, Jennifer, oy Salang, Jason, oy aga Salang, sana Celine Salang, Alice,
8: Watching live.
9: Aba, salamat sa
8: Chris,
9: sa Kamansi.
8: Sa Bug Yapon, New Korea.
9: Aba.
8: Uy, mabok na yung nagtanaw sa New Korea karon.
9: Grabe kayo.
8: Sa si Sir Ricky Dong Jampon, namin na ba karon? Ang iyang utol ni John Jampon.
9: Oo, kato kayo.
8: Umay to siya kayo naganaon sa seryoso.
9: Oo, niya, mukhang po ito, malibre sa Dong Maruya. Kani ang botlang mo libre ba ni? Ewan ni si John Jampong kung mo libre ba ni? Mura man nagigina sa likway sa iyang pamilya ni. Mura man ka nang kuha ni siya. Mura ka... John, salamat kayo, John. Mabuhay ka. Praise the Lord mo, John.
8: Hanggap gusto mo.
9: Salamat kayo. Ganahan kayo. Permite lang, keep it, comment, and comment section, John. Kanang, mga ganahan po ito magbasa ba? Salamat kayo mo, John.
8: Napo rin si Kuha, napo rin. Pagkatawa, John Jampo, no?
9: Oo, gani.
8: Pagkatawa.
9: Mga gani na akong ganahan mo. Abali mo, gani mga inani ng mga tao. Gani mga inani ng mga tao si John Jampong. Gani mga tawanan ni mo. Pero sa comment na magunin sila. Kaya, sa comment, na yung mga inana nga, sabak kayo sa comment, pero sa personal butan, kayo? Butan kayo.
8: Kaya naman, halos, di mo timo, di masindulan? Mga ano, mga
9: kaya. Kaya siya, siyempre, kita, kung ano, i-react bisa sa kayo, sabay mo buta siya, ha? Kaya, followers man ni nato.
8: Sa una, paslain pang istasyon, sa una, gasunod man na siya si mo, ha?
9: Siyempre, kini sila makakuan ng sila kaya-kaya gaon biya tano. So, ang mga comment na niya, kaya-kaya po, natural, that's normal. John, kinikita na to, John. Ay, pabili ba po ko, John, nga mag-ihaw tagmanok, John. John!
8: Manok ramandi ay. Labi na pag-uli po, nga naapo istulong sa imong U-box.
9: John, ako John, nila naman yung kuingon nga mo kuhan, John. Kuhara ko, John, kanang singala na, John. Kuhara ko, John, kanang pwede raman ta, kanang alakay mga kuhan na, sa kabir lang, mula ako naman ta ng kabir.
8: Hindi ka kapil katulad kong paa.
9: Mga nabang paa, John ba? John Jampon.
8: Dito maglangan, Master. Kaya napa si Josepina. Tinambunan, shout out. Okay. Pwede pa shout out lang ko kay Kuya. Uy, Kuya Makoy, naalis Manila.
9: Nalito na eh?
8: Makoy, naalis ka Manila, Makoy. Mauna yung anak ni Mads Josepin.
9: Oo. Uy, kailang na kay Moni. Kailang na sila ni Tikboy. Nila ni Bung Alvarez. Ligo na. Nila na ang daan na ihawan takag manok. Kana aga.
8: Pero paunsan ni mo mailhan na naligo si Master. Mao na po tanong
9: John. Pangutan-on taga John. I-comment re John. Kung unsan yung pakibalo nga naligo ko wala. Karuhan na John. John, ha?
8: Okay.
9: Sige, John. Salamat kay John.
8: Alas 5 on sina si Katropang Larsanyol nagpanikad na. Kaya manan siya kape.
9: Aba, ingon pa ni Katropang Larsanyol rin mga katropa ani ana. Uy, grabe kayo. 280 milyones kape na katidad sa smuggled cigarette mga katropa. Sak na sakmit sa otoridad sa Tagum City.
8: Ayan,
9: Larsanyol.
0: Live report. Mukabat sa 282,603,719 pesos point 50 centavos. Nga katilad sa smuggle nga sigarilyo, anasakmit sa iniusang operasyon sa otoridad. Nga gipigayon sa Purkabugan, Barangay Busaon, Tagum City, Davao del Norte. Alas 9.30, ang takna sa bilabay ng gabi. Sumala sa report na pagayon by bus operation, ang mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group, 11, Davao Norte Provincial Field Unit 11, sa koordinasyon sa Davao Norte Police Intelligence Unit, Coast Guard Intelligence Group, Southeastern Mindanao, CIDG 11, Davao Norte SPG o mga personahe sa Tagum City Police Station batok sa mga suspek nga namaligya o kontrabando. Nagmalampuson ang operasyon o naresto ang upat ka mga suspetsado human aktual na sakpan sa otoridad nga namaligya o gituwang ismagol nga sigarilyo pinaagi sa pagdawat o kwarta nga sila si alias Abdul 31 anyos taga Purok 38 Kobler Barangay Ilang Davao City alias Jack 28 anyos taga Sambuanga City alias
8: Mads
0: 25 anyos taga San Isidro Davao Oriental alias Nor 28 anyos lumulupi sa Ilang Davao City samtang nakaignan si alias Hill taga Barangay Anislao silagan mako dabaw di oro og parain pang gipangita kan sa nagiya sa recover nga sa unit sa .45 pistol nga doon upat ka mga buhing bala nakombiska sa operatiba sa operasyon ang mga ebidensya nga nakip sa napulo ka mga master cases sa kanon brand nga sigarilyo laing 1938 ka mga master cases sa nasangpit nga brand sa sigarilyo usa ka unit sa Mazda Bongo Cross Van usa ka unit sa Toyota Vios usa ka unit sa Toyota Innova usa ka unit sa Infinix smartphone duha ka unit sa Tecno smartphones usa ka Watson paper bag usa ka piraso sa 1000 pesos nga mark money o 2,500 kapiraso sa peking 1,000 peso bill isip budol money. Gikustodiya ang mga ebidensya sa Criminal Investigation and Detection Group 11, Davao Norte Provincial Field Unit 11, alang sa hustong disposisyon o dokumentasyon, samtang ang mga suspek, temporaryong gikustodiya sa Tagum City Police Station, kansa na katubang sa kaso paglapas sa Section 7 o Section 9 sa Republic Act Number 12022 kon Anti-Agricultural Economic Sabotage Act para makita o maabot ang ambisyon. Dapat inapirminti ato ang vision. Mag-Visionex Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw, katro pa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katro pang Lars Sanyol, XFM News.
8: Grabe no.
9: Grabe.
8: 280 milyones kapin mga katropa to.
9: Gilaliman mo ana, ah.
8: Saon pila, pila ka ba nang sa kuan nga sigarilyo nga dili ilado? Sabot oh. Sabot kung dili gani siya kuan.
9: Kanang oh.
8: Smuggle na siya.
9: Smuggle na siya kanang oh, backdoor na siya.
8: Oh, backdoor.
9: Backdoor na gi kasiro oh. Na diri sa Mahay kuan ah, Malaysia, Indonesia.
8: Okay, wa man gi sa front door. Backdoor gyud.
9: Backdoor gyud siya. Ta kung gi na niyo sa front door.
8: Ah, dili na ma.
9: Saluyo na. Mana kita mo backdoor.
8: Oh, dili na dakpon.
9: Dili na dakpon. Kung dili ka sa tumbangan sa front door. Okay kayo.
8: Okay kayo. Okay na dakop. Kay na kwartang gobyerno anak.
9: Kana.
8: Pero kana wa man ka kwartang gobyerno.
9: Ah, dakop.
8: Wa may makawat ang mga official ng kabataan anak.
9: Pinawa. Sa pero ma, usa pag usa pag bit pa pag sulod balita na.
8: Dali kay
9: ako ay kwan be, ako ay kwartang gobyerno be. Ah, di pwede na, di pwede na. Di pwede na yun na. Be ka be, ka be. Ako ako me, ako
8: kay. Dili pwede po ko.
9: For example, ako na ako. Example ba, ako mo ako tong kawatan kayo nga kwan. Ako tong buaya kayo nga gobyerno be, be.
8: Ano buaya nga wa naman sa dagat ron.
9: Ya, nana ka ni.
8: Wa naman sa kwan.
9: Buka ni. Putanon ko ni mo nga, mo na ka nga boss, na ko ikwan ni boss ba. Oh. Eh nakaipagkabas. Sige na, example be. Ah, sige daw. Ingno da ko ni mo. Wala gini.
8: Unsa boss na ako ipagawas?
9: Ala ala sir, na ako ipagawas sir. Ah, na, oh, ana ana.
8: Na ako ipagabas.
9: Ay. Ay, pagagabas, ay pagagabas. Sila pa tan ako noko be, kay tuba ko kay
8: boss, na ako ipagawas diri ba unya? Wala ko ibang dokumento, boss.
9: Mm, nya, unsa may
8: papeles ani, boss? Unsa oi, unsa pamaagi ni boss?
9: Unsa man na maka maka
8: kuan mga smuggle sigarilyo, boss? Kasi diri nagipaagi na ko sa tawi-tawi, boss.
9: Mapuno kaning ako ang mapuno ning ako malita diri nga traveling bag, mapuno ka na ana, kay sempre di man pwede kay di man nakakuha na. Unsa man mapuno na dili?
8: Oh, pila ba karim sulod ni malita, boss?
9: Ay dili usa mo na ma, mamatay ko lang si Kog Sweeper si Grillo.
8: O usa ni sulod malita boss. Wa ko mga dalang sinina ni boss.
9: Kwarta kung usa ni sulod.
8: Ay kwarta boss. O siguro boss kanang sabot-sabot na boss.
9: Ah sabot-sabot.
8: O sabot-sabot sa tarong.
9: Ipalusot na sana.
8: Wa pa ko helin boss.
9: Ipalusot na sana.
8: Balik lang ko.
9: Ipalusot na sana. Ah. Pagdakpal kami to, pag sabot-sabot na mo dito, nako ilabot ninyo.
8: Abatay. Ana rin na boss.
9: Ana man kali. Kaliwaan man tadi, kaliwaan.
8: Ah, mao dito na dakpan boss.
9: Ah, mao dito dakpan. Kaliwaan.
8: Mao dito dakpan boss.
9: Nakakalakpan. Ana man, ana man lang style niya. Ana man lang mga style.
8: Madakpan ay basta mo lang gikatag.
9: Kaliwaan, kaliwaan.
8: Walang kaliwaan.
9: Pag walang kaliwaan, wala, ana man lang. Sama, musuhod ka? Musuhod ka, boss. Automatic na.
8: Boss, ano hanakpan?
9: Ay, kung sabot-sabot na sa tabos, so kay matag ron. Wala sa kabos. Yan na, pag-abot dito. Sige, pag-abot dito, pag-dakpan dito. Sama na, dakpan ko dito, boss. Ano yan? Pag mapachapot na mo dyan, anong kulabot ninyo?
8: Kana. Kalusot sa skuwa, may problema
9: sa skuwa. Oo, may problema sa skuwa.
8: Pero dito, bahala na mo.
9: Bahala na mo. Ano man na.
8: Kalusot na rin sa skuwa.
9: Ano man na.
8: Ano din na.
9: Kung nakay mga gitpas, nakay gitpas dito. Wala. Automatic.
8: Automatic.
9: Stoy. Ayun mo kwan niya. Kaya kuha ng mga kwan.
8: Ana, automatic. Nanay imo dre.
9: Pinawa. Nanay inyo dre.
8: One fourth malita ni mo dre.
9: Wala na yung. Belt bag na sa belt bag. Kadaghan, ana.
8: Sos, gano'n ako. Wala lagi grabe ng mga ismagol karong purti na daghan ng mga katropa. Uy, dire dahil sa Santo Tomas Davao del Norte ba? Katropang master. At muna yung ikatap na karoon ng mga kwan. Nahadlok ng mga estudyante sa National High School sa Minsi.
9: Kaya nga naman.
8: Nana po yung mga hulga nga pamusilon.
9: Nunsa naman tao ni matawanan niyo.
8: So, nalang mga kuan ito na, mga kuan, mga gipang-post diri sa ako mga pag-umangkon. Oh. Kaya naman nag-eskwila sila diyan na kuan na, nasamok na dito, na inangabot mga polis. Kaya nalang mga kuan nga, gihulga nga kuan lagi ka ng, wala po muna sip, kay unaho na mo ang Santo Tomas National High School, isunod na mo ang Balagunan National High School. Kuyawa, no?
9: Kuyawa na mo.
8: Mga ganggang ni diha.
9: Magagang na. Dapat ta akong ako'y pulis na ako. Ako'y mo'y kwa na na. No, pagitaon doon nila tong ulo niya. Tong founder na lang. Sabi ni Ngagang ni. Mauna ilang pagitaon. Pagitaon na sila. Ito doon na. Lapurnas na tanan.
8: Ang kuwan din ha, naana sila mga membro sa sulod sa eskulahan. Maingon ang mga eskulahan nga imo interbihon. Bawal ang mga gang terrorism rin. Bawal ang mga kuwan rin nga na grupo-grupo. Pero makakuwan rin ka nga membro na sila.
9: Huwag problema. Membro na sa gang. Inigsulod na palang nasa gitla, rikisa na ng mga bagya. Rikisa na.
8: Nagsugo na na diyang pagutan na itong mga eskulahan sa paghigpitan nila, sukad atong nahitabos takloban. Okay. Ultimo ang ilang ha, sa mga elementary school, nanay bata na 4 anyo, o ka ng grade 4, na nadakpan nga nagdaag kutsilyo.
9: Muna diya, muna lisod kayo. So,
8: bisag asa ron, ang kita ang mga ginikanan, usisahon itong anak before sa Mulacaw, gipay mo sa eskulahan.
9: Kana.
8: Liability na ito na eh.
9: Ito alang responsibilidad na.
8: Di nila kasi mga magtutudo na ito i-kwanintanan.
9: Isalig.
8: Yes. Inoon, ang atong kapulisan sa Santo Tomas Municipal Police Station, aktibo nga naa karong gabantay sa pamutangan ng mga eskulahan ng polis. Pamutangan na aron lang mga safety guard ang ato mga estudyante. Kaya kinirba, magsugod ba din ha sa mga high school? Elementary gan, naganing retroactive.
9: Nana.
8: Grabe nang sa elementary o high school, grabing bullying diha. Namagay bullying sa mga kuan sa mga dagko.
9: Sa social media namagay mga bully gani. Lakad mga
8: kanin mga estudyante.
9: Unsa pa ping?
8: Kuni labi nang mag-college ka katrabang master kay dili ka tagsaray yung nag-college nga wala mo apil kini mga fraternity.
9: Mga prat-prat.
8: Okay. Kuan kuno na kana basta na kay fraternity, kurag unsa tawag na na kanang naa kay protection?
9: Naa kay protection.
8: Pero ako master, ako masulod master.
9: Asa na order protection no program?
8: Mao na nga usahay mapasmuhan ko kay mo kumabil fraternity. May tunay fraternity kay bisag kay kwarta magkakaon mag.
9: Ako okay, ako mo kay platform.
8: Ikaw lay kuan ito, ako ipatman eh. Ikaw lay kuan ito, trabaho-trabaho, wala makapil ka kaon.
9: Mo gani, daulin na kaya ka.
8: Pero sa tanay, pero wa mi kumapil master kay basig. Kadugay ko prat no, dalon tag bukid dito dai butas bukid.
9: Muna giingon nga katrapagbong na ayaw kumpiyansa diha.
8: Don't kumpiyans if you're not good.
9: Don't kumpiyans if you're not sigur. Ay kumpiyansa ako di ka sigurado. Kaya alas 5:19 na katrapagbong.
8: Alas 5:19 na katropa Santon sa Pikas Bahin sa itong mga balita. Karon, hatol ka na ito mga katropa gato sa Santon Plus Gold. Opisyal na mga katropa nga gipanalanginan sa City Government of Tagum ang napulo kabag-o karon ng mga electric motorcycle vehicles. Isip kabahin kini sa pagpadayon usab nga paningkamot sa lokal nga pagamhanan sa pagpalig-on usab sa epesyente nga serbisyo publiko ug ang pag-amuma sa kinaiyahan ang mga electric motorcycle gamiton matud pa sa project monitoring ug nagkalain-laing field operations ngadto sa mga kawani sa syudad aron lamang nga mas mapapaspas ug mapalambo pa ang paghatag og serbisyo ngadto usab sa mga taguminyo gani human usab sa blessing nga gipahigayon usab ang orientation alang kini sa mga empleyado nga mogamit sa mga motorsiklo. Gituki usab niini ang husto, luwas og responsable nga paggamit sa pagdumala usab og pagmintinar sa mga unit aron labaga masiguro ang ilang dugay na nga paggamit usab og kaluwasan ngadto sa mga kawani. Matud pa sab sa City Government of Tagum ang maugang lakang kabahin usab kini sa ilaga padayon nga suporta sa energy efficiency og sustainable development pinaagi usab sa paggamit sa mas limpyo og mas mahigalaon sa kalikupan o kinaiyahan nga pamaagi sa transportasyon. So nindot ni Master kay adunay napulo ka mga electric motorcycle nga gikuan karon sa siyudad sa Tagum para kini ngadto sa mga empleyado monitoring sa mga project monitoring.
9: Okay, wala ay para wala ay gastong rodo.
8: Di na mga PO dito.
9: Wala na PO na.
8: Di na ta kapang PO Master. Electric bike may
9: gamit. Ako, hindi naman ko mag-PO kay ano ba ko, mag-sipline naman ko. Dabaw, Tagum, Dabaw.
8: Ay, nako. Oy, si Angie, si Bro Milan Ulog, dog. Si Angela, mato pa na naadi ay buaya nga upaw. Bip!
9: Aba!
8: Mara! Matay ka, Angela! Pistingi lang ang upaw, Angela!
9: Kisa rin kong si...
8: Angela.
9: Wala mamaya. Ayaw lang kung kayo.
8: Dagan buaya nga upaw.
9: Oo, dagan.
8: Awar ko na mga buaya niya. Si Bro Milan Ulog, may buntag niya Bro Milan Ulog. Rekaroon sa kuanog master ninday tanong niya. May buntag ko, no? Rekaroon sa may Asuncion. O gari sab ni Matupad Angela, mayo ga buntag, Tagum, mayo ga gabi, Kuwait.
9: Aba!
8: Gihapa sa sige gihapon uga buto-buto dire pero safety lang gihapon may wala pa baya ang unsa ni Safety lang gyapon mi. Wala pa baya ang Kuwait. Yan, okay? Safety na sila. Naari sa Kuwait ni si Ma'am Angela. Bantur nga, naari buhay ang upaw.
9: Mahaba.
8: Ma'am Angela, pagbalik po rin, asa man ka na, tagatago man ka, Ma'am Angela, pagkitae, pangitaang katong buhay ang upaw.
9: Oo. Sige, Ma'am Angela, pag-amping mo diyan, Ma'am Angela, ha? Ayagay nyo sa loan ng missile diyan. So, si Alfredo Hicali diyan, Minaw sa doon. Salamat kayo.
8: Hoy, diyan sa Kinamayan. From Kinamayan na Kinamayan, Santo Tomas, Davao del Norte, Watsing, from Kinamayan. Hoy, nakauli na si Alfredo Hicali. Ikan sa Sydney, Australia.
9: Aba.
8: Kano sa kanin mo bisitas to aron nga patilaon tayo siyang gikan sa Sydney.
9: Kana.
8: Ano lang, maan arman ang chore balan sa
9: mga. Taruhan ay mong mga set. Okay, birahin na lang mong.
8: Okay, samta sa Pikas bahin, magkakatropa alas 5.23 na magkakaiksunan sa laing bahin pastong mga balita. Nagsugod usab ang pagtukod sa usa ka three-story nga building nga adunay unom ka mga classroom. Usa kini ka eskwelahan nga building nga dress sa may La Pilipina Elementary School. Human matod pag ipahigayon usab ang groundbreaking ceremony sayo sa buntag gagapong adlaw. Gani mitambong usab sa baong nga kalihukan ang congressman nga si Congressman Uyo Oy, board member Jane Ang, mga official usab sa barangay La Pilipina, mga magtutudlo og ingon mga ginikanan aron nga ipakita usab ang ilang suporta sa proyekto. Sumala usab sa lokal nga paggabahan. Nahimo matod pa ang maong proyekto pinaagi usab sa pagpaningkamo og pagtinabangay sa mga lokal nga leader o suporta usab ni Congressman Uyo Oy sa pagpangayo usab og pundo gikan sa national government. Gipasabot usab sa syudad nga ang pagpalambo sa sektor sa edukasyon nagpabilin karon nga usa sa ilang nga nag-unaga prioridad aron nga masiguro usab ang mas komportable og hapsay nga kahimtang sa mga pagtuon sa atong mga kabataan. Gilauman sa mga baabot nga mga higayon nga mahuman usab ang bag-o nga building, mas daghan usab pang mga estudyante sa La Filipina Elementary School ang makabenepisyo kini sa mas lig-on og maayo nga pasilidad alang kini sa ilang nga pagkat-on. So ang La Filipina mao kini ang lugar ni former katropa ba? Katropa Bug Alvarez. Former tick boy. Tingnan naman nga, hindi naman nag-tick boy.
9: Long story na kailangan mong, hindi na lang kailangan tayo sigutan mong, kaya mga kwan si, kwan mong, si Gab, ato lang lang i-trivia na nato na mong.
8: Ay, wait, hindi ko layo, or mag-saanga.
9: Oo, gani. Okay. Kaya
8: sa kuwa, layo kang angga na ko, di ba no?
9: Mamaura.
8: Yan tawag raman niya sa kuwa, kay Uyuan.
9: Uyuan, o.
8: Uyuan.
9: Nalisod po kayo iyaan mo nga. Kuhan man kita laki man tao.
8: Makaingon po taon ko nga. Oy, salamat ni mo pag-umangkon.
9: Oh, kala.
8: Samtang diritas Panabo City, katropang master, kay ang Panabo City di ay, aduna na po yung matawag nato master o kining pagpaningkamot karon unsaon pagdumala ang kahana sa kuhan kining pagkuhan sa basura. Pero adunay ginatawag na to mga pag-turnover sa mga proyekto. Nagsunod-sunod naman proyekto sa ilang mga dalan bitaw karsada diri sa
9: daghan na kayo.
8: Kabarangayan. Oo. Lalim kag ato nga nakalabay nga adlaw, adunay 21.6 milyones ka pesos nga gi-allocate nga sa dalan diha nga ilan ang turnover sa ato pa humana kay turnover na magamit na.
9: Pakuya ko na nabong. Wapakita nang utana na nila.
8: So formal lang na turnover sa City Government of Panabo ang nahuman usab nga proyekto sa upgrading of local access road gikan kini sa Purok Ono o Wanse padulong kini ngadto sa Purok 4 sa barangay Malatibas o barangay Malatibas sa bod atong kalabayan ko daghan na kay na ako ade sa Grido sa San Francisco di ba
9: daghan
8: pantog ra nga dili na kaayo matawag natog traffic ang Panabo karon.
9: Di na kayo mag-traffic.
8: Di na kayo mag-ian.
9: Dapat kayo mag-traffic niya mo. Kaya nga giguba ka karsada.
8: Giguba. May eskulahan.
9: Kala.
8: Unahaga mo ngayon ang flyover niya. So, porting yung trafika din na. Nga usay nga makanoan ako. Usay ako makanoan nga na ako sa may eskulahan nga. Uy, dito na ako agis pikas. No, ron. Gito bitang niya ubo sa kuan flyover. Dito ka mulusot. Nga lusot ka sa pika sa may Imcor sa may Kabaluna Street.
9: Dito ka ma-shortcut ka dito.
8: Nga ito ang tayong agi. Harun lili. Dali mga kuan ba. Nga, gusto ka magdali. Dito rin napita.
9: So kinig
8: dala na usapan.
9: Amigo gina mo ni Katarapang Roger. Kay mahihilig yung shortcut ba?
8: Roger sure. Kapangpangan?
9: Oo nga. Ay, kuya kayo itong mga kwanto kayo. Mga kwanto ito. Hiling mo itong mga ano.
3: Sorry po, master.
9: Ato mo ito, amigo to.
3: Sorry po, master.
8: So at least no, ang Panabo City mga katropa, wa magpabaya dahil sa hilom-hilom, daghan ang mga dalan karon ang nausab mga kaiksunan. So buot pasabot ang Panabo City is maugi ka sikbit sa Davao City nga nagmalambuon, nahimo ng Metro City o Metro na mga tropa Metro Davao.
9: Mm.
8: So basin maabot mo pa daw nahimo ng Metro Panabo na pula diha.
9: Susunod na siya. Okay ra na siya ba Metro. Okay. Ang kuya diha bukog mahimo Metro Shuttle.
8: Ala. Di bas na bas.
9: Bas ah bas na sige.
8: Oy Josephine nga si Bonga Palconete, good morning diha nimo Ma'am Josephine diri karon sabay kapalong Davao del Norte mga katropa. Master.
9: Yes. Oras alas 5:27 na.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangostina at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
7: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
10: Ako kay ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold day. Ito mga good sir. Hindi gudom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
7: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay ug soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Og ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
17: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
18: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
19: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
18: Eh, eh, Batogod taon, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
0: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
4: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
5: Katropa Caravan.
4: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mo asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
8: Exciting!
9: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
10: Alright, balik na kay Wawa. Nagpanit, balik.
7: Okay, alas 5.36 na. So, dirita sa tuang XFM Mindanao Reports na Katrobang Bong. Sayro na to ning sa iyo mga katikaran diya dapit sa may XFM Bukidnon kay Matod Padre. Rider nga kusukay magpadagan nakamsan sa road crash sa lungsod sa Maramag. Ano yan? Ito paminaw na report gikan sa XFM Bukidnon. Wala lain kang Jow!
10: Pagutayaw! Jow!
11: XFM Mindanao Reports.
12: Nakabsan sa kinabuhi ang driver sa motorsiklo. Human nakaangkon og dili tiyaw nga mga samad. Human ibangga sa tricycle sa Sayre Highway, Purok 3, North Poblacion, Maramag, Bukidnon. Pasado alas 9 sa gabi, Hulyo 22, 2016. Ang namatay nga biktima, nailang si alias Bonbon, 23 anyos. Samtang sa marunusab ang driver sa tricycle og pasahiro niini, og ikatahong naana sa maayong kahimtang. Sa investigasyon sa kapulisan, ang tricycle nagbiyahe gikan sa Purok 5A, North Poblacion, Maramag, og tulong sa barangay base camp. Samtang ang motor gikan sa barangay Panagtalan paingon sa Purok 5A North Poblacion Maramag ug kusog matud pa ang dagan ini subay sa middle lane sa Sayre Highway. Apan pagabot sa nasangpit nga lugar ni bangga ang motor sa tubangang bahin sa tricycle. Tungod sa impact ang driver sa motor nalabay hinungdan sa pagkaangkon o grabing mga samad sa lawas kinsa gidaladayon sa tambalanan. Apan gireklara kining dead on arrival sa attending physician. Ang driver sa tricycle o ang duha ka mga salakyanan gidala na sa Maramag Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, aron tinaw ang atong pananaw, tumar sa Vision X Plus Subgel Capsule. Alang sa nagkayo sa Pilipino para sa Pilipinas, nanukad, Rizex FM Makidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
7: Alright, taga salamat at Jao Pagutayaw. Grabe ka na, ayaw mo ka, nag-drag race lagi niya.
10: Ka ng safety atong kinabuhi. Naamang isa ito, kang magbiyahay magutay master, kinahanglan yun nga safety ito kanunay.
7: Habis at pag...
10: Pagkailan natin pamilya.
7: Oo, pero katropang buhos, ulit yan, kusugo ba hinay o ka ng maapsan yung disgrasya. Ako, ako na, angin naman ko na, gantun ka rin, nagpamati, mamagunan. So, dili na niyo malikayan yun. Pero kanyang tinuyuan na gini.
10: Kung guwapa ko nung master. Ko ang hinay daw kay kampadagan.
7: Oh, hinay kay kampadagan. Oh,
10: kay safety ni pag-abot mo makita pa imong gwapo kasawa. Pero alanganin daw basa alanganin daw dagway imong asawa. Puti daw kusugan ng padagan.
7: Ah, bala, mawa. May inala na dai.
10: Oh, amo na eh.
7: Ikaw dai, ayo ing nasbong ha. Ikaw bi isa ka oras sa wa bi jo oras sa nimong tibong gog tapaw. Ha, sa balay pod pasabot ana imong padagan ka. Ako bong hinay mo yung padagan, nagsuba, naguban man kita dai bong paspas mo kay padagan bong.
10: Nagkilab ra mo, nawa mo pinakalit ay.
7: Ingo wala na hinay ra ko dito ka skill. Grabe kayo.
10: Ya, ako asa man to sila si master, wag tang pinakat. Katong kauban us kalag. Asa naman tong duha?
7: Wala na mo. Wala na man lang namalit bi atong kuwala, malit bi atong kaning tubig gigipagon. Wala na man si Bong, grabe.
10: Tinuol gid nga kalag dito yung kauban.
7: Adres na si Picas bahin ba? Kaya kanina, bahin na magiging katropang mong. Okay. Abot, bahin na ba ning dos at tres dos scheme sa pag...
10: Skema ba?
7: Dos, tres scheme sa pagatuon, sa posibleng patuman sa DPF Jensen. Be, wag ko ka ipasamta kung nakuha na yung Chris Legaspi. Alihala si Chris Legaspi kikan sa XFM Jensen.
11: XFM Mindanao Reports.
0: Posibleng ipatuman sa DepEd Jensen ang 3-2 scheme matag semana kung tulo kadlaw nga face-to-face classes o duha kadlaw nga modular learning. Kini ang nahimong pamahayag ni DepEd Jensen Schools Division Superintendent Isagana de la Cruz human sa paghinabi kang DepEd Undersecretary Fatima Panuntungan. Dungan sa pag-inspect sa gidonate nga prefabricated classrooms sa Romana C. Acheron Central Elementary School. Sumala pa nga sa pagkakaroon na suspendido pa ang face-to-face classes sa Dakbayan human sa kamanduan ni City Mayor Lorely Pacquiao tungod sa sagunson nga linog apan posible kining ibalik sa bulan sa Agosto. Dugang pa nga mahinungdanon nga makabalik ang face-to-face nga pagtuon alang sa personal nga pagtuon o psychological intervention nga mahatag sa matag estudyante. Aron magpabiling healthy, tumarog Santon Plus Gold. Alang sa nagkayo sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, XFM News.
10: Ay ko anay master, 3-2 scheme ay kining pamaagi sa pagtuon nga ang tulo ba aktual unya ang duha ka adlaw is kanang kuan tawon nato ga virtual lang. Kanang online.
7: Online lang.
10: Nasa balay. So kung naa sa balay ang imong estudyante unya padayon nagtuon, makaiwas ka sa balunon sa mga bata.
7: Okay na. Pero ka duha ka adlaw ka kanang pag face to face para okay ra.
10: Tungod nga sa nga bungkag ba ang mga tulunghaan sa linog. Hangtod karon na napagyapoy mga aftershock gyapon ning mga nganing panahon na. So likayan gyud ang mga bata nga kailan safety kanuna yung mga bata. Okay. So, sometimes sa Picas Bahin, Master, alas 5 po rin yung uno na.
7: Dito sa Picas Bahin, paghubo sa mga publikong lugar sa Pagadian City. Pwede na nga mapreso. Adiana si ito ang pinaka-idol niya sa XFM Pagadian, Stanley Duenas.
11: XFM Mindanao Reports.
5: Aprobado na sa ikatulog katapos ang pagbasa sa sanggunya nga panglungsod sa pagkaroon ng anti-topless or half-naked ordinance nga nagdili sa paglakaw o walay sabot sa ibabaw o dili igo nga gisulob sa mga pampublikong lugar. Base sa post ni Councilor Jackie Bana nga ang ordinance nga topless nagpasabod sa walay sabot sa ibabaw o sinina nga dili igo madurbang magatabon sa dughan samtang ang half-naked mao ang pagsulob nga dili igo nga sapod nga magatabon sa pribadong bahin sa lawas. Dili sagop sa baog nga panlaod ang mga batang 15 anyos maubos nga naa sa BETS Resort Swimming Pool, opisyal nga sporting events, cultural performances, medical emergencies o guban pang sitwasyon nga dunay magkaturunganong rason. Ang silot sa unang paglapas mao ang multa na 1,000 sa ikaduha, 5,000 sa ikatulong paglapas o pwedeng prisohon sa 1,000. Og musunod na usap kini sa paglapas, maurigya po ng silot depende batid pa sa desisyon sa korte. Sa nilipay patuman ang ordinansa mipasalig si Police Lieutenant Colonel Ere Compa ang hibi sa pagdansya ni Police Station ngayon patuman o ipasabod sa publiko ang ginili o mga provisyon sa maong balaod aron masiguro ang hapsaing implementasyon. Ang maong balita gitong ganado sa Sandon Gold Coffee Mix, nagabangabi ka na, nagabagwabong, nagabagwapa, pagyuka. Mapalit ka na sa mga parmasya ganoon sa inyong mga lugar. Katrupa mo

0: Og Premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X FM News.
1: Nagpadakop man eh, nagpasapon man.
2: Patodlo man eh. Wan eh. Katropang Bong Algabre.
1: Pag-iwas.
2: Sa naman taon, may hinay naman kayo mga tirada. But anyway, alas 5.40
1: na. Oy, lang. Kay ato sa ah. Oy, si Adeline Argonza, good morning. Arcelia Ricto, good morning. Ang Elren Diginyon. Ay, Elren, good morning, Elren. Brad, good morning, Brad. Nga rin po kang, oh, Jovin Jimenez. Di basta-basta sa atong technician karon rin sa XFM Cebu.
2: Uy!
1: Punta di ba na, Jovin?
2: Lamat kayo mo na, no. Siya magtanaw, no.
1: Kagawad, nung Sani Algabri, diri karo sa Libuton. Uy, may punta di ba na nung Sani. Uy, muato ka sa kwa nung Sani, karo gapit sa 28 ko sa hapon mo larga. Paingon dito sa Sulop na Bonil Sur para sa last vigil ni Tio Otoy. Rica Fort, no? Last vigil. Parinti po na ni Kidong ning mga Rica Fort. May buntag diha ni mo nung Sani ug nang Mila ug na Tatay Duter. Magkita-kita tag mo ka dito nung Sani magmotor rapod ko. No kay murag ako ra poy makaadto usa. Kay nag-leave ko ga kuan leave ko ga Miyerkules. Miyerkules man kuan master no. Miyerkules man yang pizza 29 no. O Martes man yang pizza 28. Unya murag na po kay lakaw pizza 28. Murag na ti birthday.
2: Asa?
1: Panabo.
2: Gabi mo.
1: So, Miyerkules, ikaw rin program.
2: Automatic na. Adokon, matanang mga inanang mga storya. Adokon, mata.
1: Mag-uyak yun.
2: Nanggungis natin terbawaan eh.
1: Mag-uyak, di ka gamasa
2: mata, no? Alam na.
1: Sa to ba, di mong kauban tar, sir?
2: Ako kauban ako na si Katropang Gabri. Ako kauban na ni.
1: Okay, master. Samtang, udag ka pa, master. Napaday, udaghan niya.
2: Napadi si John Champong na ako. Amigo lang ko ni John Champong. Alam ba siya nga? Oh, mungkin. Marites ko kita, John. Josephine Sinamungan, Salva. Good morning, Sir Bong. Salamat kayo niya. Okay, Alfredo Hikali. Salamat kayo niya. Og Angela. Ba may buntag ka. Mayong gabi niya sa Kuwait. Sa Kuwait niya siya. Okay?
1: Nasi Indirika.
2: Ay, nasi Quadrin si Katropang Larsa Nyula.
1: Kunyo ko lang si Maring Erika.
2: So nag-over sila. Ayan na kayo na diserbuha. Kaya nag-prepare na sila, no?
1: Kung sa'yo prepare
2: na? Prepare na sa sunod nga. Sila may sunod nga programa.
1: Sila di. Tama. Bantog na nagkuyog ning duha.
2: Bong, dugay na kayo ka din programa ha, Bong. O karaga ka balo, Bong. O sa'yo ka. Kuraga, asa, SM. Asa din naging ka din si Katropang Bong. Ay, nako mga people, mga my friends. Hoy, Diyos Monte Alto, ha? And request yung sayo si...
1: Humana, Diyos. Ay, ito pabalik ka kay Mama Intun, sis.
2: Ayaw na. Kay Risoda kayo, Diyos. Discover niya ni. Wala na ko yung kaoban rin. Magkanti ba kayo yung Crocodile Park?
1: Okay, Master. Manamili
2: na. Yes, sagaging salamat mga katropa. Thank God it's Friday. O dungog-dungog na karong Sunday. O nga, siyempre, sa Monday, exciting Pilipinas. O kaning kung ako, ikaw. Right? Yes,
1: sa Sunday ay mo kalimutan rito sa may Nuevo Iloco.
2: Yes, Nuevo Iloco. Ay, tama na yun.
1: Alauna. Kita-kita dito rin mga katropa. Pero sayo-sayo mi din ha. Kaya mag-preparar pa mi. Kaya si Master, mukuan pa, maiapan suituho, nag-asan lugar siyang pwede mo ikip.
2: Mapingon sa natin lang. Kasi may mga manok bisaya diha.
1: Katong mga Tres Marias, naa diha. Katong programa sa alas 10 karon. Naan sila din na si Maring Erika, si Itia Daria, og yung si Master Inday Tanini.
2: Okay. Tama ka po, pero tama na. Kaya diha na, nakikisalamat. Lapas sa oras. Okay, birahe ko na. Ikaw na po diya. Kaya humanan na
1: mag-uusan. Okay, mga katropa, nakakasalamat. Masunod ang programang Express Balita. Mga katropa, kauban si Katropang Larsa Nyol. Mga kaiksunan, sagalan karon sa kinatibong pursa sa XFM Network Philippines. O siyempre, mga katropa, nariusap sa atong station manager, Arnel Cortez. Kauban sa master control, si Gab Alas. Alang si Kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Bong Umaki Algabre. Dagang salamat. Mga katropa,
2: exciting
1: Pilipinas!

0: Tumawag ang Exciting Pilipinas hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Gild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Gild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o malimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionix, daghan ang natabangan.
4: Sugad ng anak ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Wednesday.

0: hores, mega catropes, XFM a les AI 5.
1: Express, pelita sabotant. Express, pelita sabotant. Headlines, headlines. Headlines, headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, 280 milyones ka pesos kapin. Kantidad sa smuggled cigarettes, nasakmit sa otoridad sa Tagum City.
1: Headlines, headlines.
0: 21.6 million ka pesos nga dalan sa Barangay Malativas. I-turn over na sa LGU Panabo.
1: Headlines, headlines.
0: Sa balitang regional na maligya og pangi pusil patay sa halapitan San Francisco, Agusan del Sur.
1: Headlines, headlines.
0: Sa balitang international, Trump nagpasidaan sa Iran patok sa mga bag-ong pag-atake.
1: Headlines, headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa, walay kamatuoran ang balita nga si LeBron James mupuli kuno kang Justin Brownlee sa Hinebra.
1: Headlines, headlines.
0: Og sa balitang showbiz, Hollywood actress si Kylie Huttle mipanaw na sa edad nga 18.
1: Headlines, headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta. Good morning! Good morning!
0: May buntag Luzon, Visayas, Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Hulyo 24, 2026. Mga katropa, ako si Lars Añol, o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita udukan, balita sangutan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyong lawas, gikan sa sulod paingon sa gawas. Inamdaad-adlaw, katropa, og Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga parmasya butika sa tibok Pilipinas.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Katropa, mukabat sa 282,603,719 pesos with 50 centavos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nasakmin sa inuusang pwersa sa operasyon sa otoridad nga gipagayon sa Proc 5 Barangay Busaon, Tagum City. Ngayong alas 9:30 atak na sa milabay ng gabi. Sumalapas sa report na paigayon o gabay pa sa operasyon ang mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group 11, Davao Norte Provincial Field Unit 11, sa koordinasyon usab sa DNPIU, Coast Guard Intelligence Group of Southeastern Mindanao, yun man ang CIDG, Davao Norte HPG o mga personal sa Tagum City Police Station, patok sa mga sospek na namaligya matod pa o mga kontrabando. Nagbalampuson ang operasyon og naaresto ang upat ka mga suspitsado human aktual nga nasakpan sa otoridad kina maligya sa gituhang smuggled nga sigarilyo pinaagi sa pagdawat sa kwarta nga sila si alias Abdul 31 anyos taga Purok 38 Cobler Barangay Ilang Davao City, alias Jake 28 anyos taga Sambuanga City, alias Nads 25 anyos taga San Isidro Davao Oriental, alias Nor 28 anyos lumulupyo sa Ilang Davao City, samtang nakaikya si alias Hill taga Barangay Anislagan Mako Davao de Oro og para inpang gipangita sa kapulisan kansa na nag-iya sa na-recover nga usa ka unit sa .45 caliber pistol nga dunay upat ka mga buing bala. Nakopiska sa operasyon sa ang mga ebidensya nga naglakip sa napulo ka mga master cases sa Canon brand nga sigarilyo, laing 1937 ka mga master cases sa Canon brand nga sigarilyo, usa ka unit sa Mazda Bungo Close Van, usa ka unit sa Toyota Vios, usa ka unit sa Toyota Innova, usa ka unit sa Infinix smartphone, duha ka unit sa Tecno smartphones, usa ka Watson paper bag, usa ka piraso sa 1,000 pesos nga mark money, og 2,500 ka piraso sa peke nga 1,000 piso bill, isip budol money. Kustodya na mga ebidensya sa otoridad alang sa hustong disposisyon og dokumentasyon. Samtang ang mga sospek, temporaryong gikustudiya sa Tagum City Police Station, kansa nagatubang og kaso paglapas sa Section 7 o Section 9 sa Republic Act 12022 kung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 9 na ng atong oras, mga katropa, dugang pagdetalye sa balitang lokal. Formal nang gi-turnover sa City Government of Panabo ang nahuman nga proyekto sa upgrading of local assets o access road gikan sa Poroka 1C padulong sa Poroka 4 Barangay Malativas. Human na sa pagpahigayon o cutting of ribbon o turnover ceremony niya itong Hulyo 23, 2026. Ang mga proyekto doon ay katidad nga 21.6 million ka pesos o gilauman nga makahatag og mas hapsay, mas luwas og paspas nga pagbiyahe alang sa mga residente mag-uuma o mga negosyante sa maong barangay. Nitambong sa kaliukan si Executive Secretary Joanne Relampagos nga maoy nag-representar ni Panabo City Mayor Joe Relampagos, kauban ang mga officials o gawani sa City Engineering's Office. Sumalapas sa City Engineering's Office ang maong proyekto kabahin sa parayon ng programa sa lokal kagamahanan aron mapalambo matud pa ang infrastruktura o mapadali ang paghatod sa mga batakang serbisyo ngadto sa komunidad. Nagpabilinsab ang prioridad matud pa sa Panabo City ang pagpatuman sa mga proyekto nga makatampo sa kalambuan o mas maayong kalidad sa kinabuhi sa mga panabuan. Alas 11 na itong oras, mga katropa. Dugang pang detalye sa balitang lokal gituuhang nalabigit sa gidadali nga droga. Di-applyag search warrant. Shabu og pusil nasakmit sa kapalong Dabnor. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
3: Diaplayan og search warrant ang gituhang nalambigit sa gidadiling droga human nga mitunog ang pangalan labi na sa mga anti-drug operasyon nga ipahigayon sa kapalong Davao del Norte. Tungod niini, nasakpan sa kapulisan sa kapalong Municipal Police Station ang usa ka sospitsado nga nilang alias Jude. Atol sa pagpatuman sa search warrant, isip kabahin sa simultaneous anti-criminality law enforcement operations sa kapalong Davao del Norte. Ang operasyon gipahigayon sa mag-operatiba sa kapalong Municipal Police Station uban sa 11 Osikan Company, Regional Mobile Force Battalion 11 og Provincial Intelligence Team og Regional Intelligence Unit ubos sa direktang pagdumala ni Police Major Bryle F. Patalinghog ang Chief of Police. Narecover gikan sa sospitsado ang unom kapakiti nga adunay sulod sa gidudahang shabu nga gibadaban ang mutimbang sa 1.5 gramos og usa ka brown pouch, usa ka .38 caliber revolver nga walay serial number og adunay usa ka buhing bala. Sumala sa kapulisan ang tanang ebidensya galayon kining gimarkahan og inventaryo sa lugar sa operasyon subay sa chain of custody ug atubangan sa mga mandatoring saksi ug sa sospitsado mismo. Gipahibalo usab ang sospitsado sa iyang Miranda rights sa lokal nga pinulungan sa wala padad-an ngadto sa kapalong Municipal Police Station alang sa booking dokumentasyon ug sa medical nga eksaminasyon. Matud pa ni Police Major Bryle Patalinghog, ang malampusong operasyon nagapakita sa padayon nga paningkamot sa kapulisan sa pagbatok sa illegal nga droga ug mga armas nga walay legal nga dokumento aron mapadayon ang kalinaw ug kaluwasan sa lungsod sa kapalong. Ang sospitsado sa pagkakaroon nagatubang na og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o kalapasan sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act samtang ang search warrant ipasaka og balik ngadto sa korte nga nagpagula niini alang sa dugang nga legal nga proseso. Katropa, siguruha nga basko kanunay ang imong kalawasan. Magtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsi pirmi alang sa Ligyosang Pilipino para sa Pilipinas. Tropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat ka tropang Bong Algabre sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
0: Samtang DPWH Secretary Dizon nangayo og pipila ka mga semana aron masolusyonan ang nahugnong kalsada sa Marilog, Davao City. Alang sa kumpleto detalye ka tropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
4: Nangayo og pila ka semana si DPWH Secretary Vince Dizon aron masolusyonan ang nahugnong porsyon sa Davao Bukidnon Road nga nahimutang sa Sityo Marahan Barangay Marilog Proper Davao City. Kini ang gibutyag sa kalihim atol sa iyang pag-inspeksyon sa lugar ug ipasalig nga pangitaan nila kini og solusyon nga matukod una ang temporaryong kalsada aron magpadayon ang biyahe ug dili malangan ang mga motorista ug commuters sa pagpadulong sa ilang tagsa-tagsa ka mga destinasyon.
5: Kailangan immediately padaan natin to for light vehicles, pati na rin ang mga bus, kasi kawawa yung mga kababayan natin bumabiyahe. Mahirap yung detour kasi 9 kilometers yon compared to 3 kilometers. Tapos, maliit pa yung kalye na yon. Hindi lang mahaba, makitid pa, mabagal ang biyahe. So, kawawa yung mga kababayan natin bumabiyahe. So, nag-aanap tayo ng engineering solution na mabilis, temporary muna, para lang madaanan. So, hopefully, in a few weeks, magagawa na natin yung temporary natin. Oo, so, simula na tayo ng trabaho by Monday. Kailangan gam-tagagang ayusin yung design in the next few days hanggang weekend by Monday, magsisimula na yung trabaho dito para sa temporary solution natin.
4: Dugang butyag ni ini, mukonsumo matud pa og taas nga panahon ang subling pagtukod og permanenteng kalsada, sanglit kinahanglan maplanuhan kini og tarong nga perpekto ang disenyo og kaligo ni ini. Aminado sab si Dizon nga usa ka hagit ang gilayong pagsulbad sa maong problema, sanglit pulos pang-pang ang matagkilid sa maong kalsada nga lahi sa sitwasyon sa Quezon Bukidnon nga dunay gipahakan nga bukid sa kilid nga bahin nga maoy nahimong temporaryong agianan sa mga motorista. Kabahin sa gikonsiderang pamaagi sa nagubang kalsada sa Marilog, mao ang pagtukod og major slope protection aron mas ligon ang pundasyon sa yuta nga patungan sa temporaryong kalsada sama sa nahimong rekomendasyon usab sa miinspeksyon nga Japanese consultants. Sa karon, bugtong mga motor og tricycle lamang ang ginatugutang makaagi sa apektadong dalan samtang kinahanglan mo baktas ang mga pasahero patabok sa pikastampi aron mobalhin usab sa laing bus ug makapadayon sa ilang biyahe. Mga katropa, aron kinunikitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras, mga katropa, alas 16 na sa buntag.
1: Balita regional, balita sa regional.
0: Mga detalye karon sa balitang regional, katropa, hatugin nato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, adlaw-adlaw ta mag-inom katropa og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit ta sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Namaligya og pan, giposil patay sa lapatan San Fernando. Alang sa kumpletong detalye, katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
6: Nakamsan sa kinabuhi ang usa ka lalaki nga mamaligya ay og pan human kini giposil pasado alas 8 sa buntag adlang Huwebes, Hulyo 23, 2026 sa sitio sa Lumayag, halapitan San Fernando, Bukidnon. Ang biktima na ilang si Alias Cano, residente sa Tubuyahay, halapitan San Fernando, kinsa giulagway nga butan nga tao. Samtang ang suspect na ilang si Alias Jess, residente usab sa maong lugar, kinsa ni Kalagyo human sa krimen. Sumala sa report sa San Fernando Municipal Police Station, gingong gisita o giposil ang biktima sa diyang nagmaniho kini sa iyang motorsiklo. Igo sa tuo nga bahin sa iyang lawas nga mahinungdan sa iyang ginanaling kamatayon. Base usab sa social media post sa usa ka edna Pardilio Dimco, usa ka magtutudlo sa lugar nga nag-away ang suspect og iyang asawa human ang asawa dugay na nga nilayas og niuban sa iyang bayawa apan niuli kini nga burus na. Tungod sa kasuko sa bana, iya kining gilakag og natagbo ang biktima nga namaligya og pan sakay sa iyang motorsiklo. Kinsa mooy na pay tan sa bana o giposil kini sa karon. Naglusad na ang kapulisan o hot pursuit operation batok sa nakatakas nga suspek. Mga katropa, naghanap na ang pananaw tungod sa sigig tutok sa mga gadgets. Katropa, para sa tinaw nga pananaw, tumarog Vision X Plus Subgel Capsule kay aduna kini lutein, siasantin, beta carotene o vitamin E nga makatabang mupatinaw sa pananaw alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Hanilo Tabion sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Dugang pang detalye sa balitang regional, katropa, suspect sa hit and run nga hinungdan sa pagkabali sa tiil sa Turkish National, may surrender na. Alang sa kompletong detalye, katropang Ivan Pulunan.
1: XFM Report.
7: Nauli sa paghusay ang naitabong hit and run incident sa niaging Hulyo 18 alas 11:20 sa gabi sa National Highway Barangay Apopong Jansan nga may resulta sa pagkabali sa tiil sa biktima nga usa ka Turkish national nga si Umit Denser alias Mr. Biryani, 48 anyos nga residente sa Barrio Blaan, Barangay Labangal, Jansan. Sumala sa follow-up investigation sa Traffic Enforcement Unit Jansan nga nasayran ang motorista nga nakabangga sa biktima dayon gipadalhan og sumon aron imbitahon sa ilang buhatan. Sunod adlaw, voluntaryo nga misurrender ang suspect sa kapulisan, dala ang iyang lisensya, official receipt og certificate of registration sa iyang motorsiklo, diin gipatubag kini sa hinungdan sa pag-hit and run sa iyang nabanggaan. Sa ulahi, nagkasabot ang biktima og suspect pinaagi sa pagtabang sa suspect og financial assistance ngadto na sa biktima. Kainom duman nga samtang gabakta si Mr. Biryani sa kadalanan, kalit kining nabangga sa motorista dayon isibat nabilin pa ang plate number sa motorista dayon gi turn over sa Macar Police Station o gipa-verify sa LTO 12 kundiin na siren nga dili rehistrado ang maong motor. Si Mr. Biryani na ilan sa Dakbayan nga galibot suroy sa sentrong bahin og palengke nga gabaligya og biryani hinungdan dali lang na ilan sa mga residente. Sa pagkakaron, nagpabilin sa balik-tambalanan ang biktima alang sa dugang medikasyon. Karong ulan-ulan ang panahon, dapat resistensya ligon aron nga dili magkasakit, kalintura og sipon, tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Ivan Polonan, nanukad gikan sa XFM Jansan.
1: Express, balita sa punta.
0: Samtang adunay 13 anyos nga bata patay human nakurintihan sa Bayugan City. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ray Alinton.
1: XFM Report.
8: Patay ang usa ka 13 anyos human kini makuryente sa dihang nahulog o naslide samtang nagsaka sa usa ka kahoy nga santol sa Maypurok 24 poblasyon Bayugan City alas 12 sa adto ni atong Hulyo 22, 2026. Ang biktima giila nga si Emmanuel Lobiano, 13 anyos og residente sa maong dapit. Sumala sa gipahayag ni Mr. Darlito Solit Jr., ang operation head sa CDRRMO Bayugan City, unom ka mga bata ang naligo sa duol sa irrigation dam sa wala pa nahitabo ang maong aksidente. Duha sa maong mga bata, lakip na ang biktima ang nakahukom nga musaka sa kahoy nga santol. Samtang anaa sa ibabaw sa kahoy, aksidenteng na slide ang biktima og sa iyang pagkahulog nakagunit kini sa usa ka live wire o kuryente. Matod pa sa mga lokal nga mga residente, dugay na nilang gipang badlong ang mga bata nga magpalayo og dili musaka sa maong kahoy. Apan tungod sa kadaghan og katamis sa bunga ining santol, natintal ang mga bata nga musaka aron mukaon niini. Dali nga gitabang ang biktima og gidali pa pagdala sa pinakaduol nga tambalanan pinaag sa pakig-alayon ni Nathaniel Cogoliudo, ang purok president og usa sa mga responder sa syudad. Apan gideklara sa atinding doktor sa ospital nga dead on arrival na ang bata og wala na kini kinabuhi sa pag-abot sa tambalanan. Kasamtangang wala pay opisyal nga gipagawas nga pamahayag ang mga ginikanan sa biktima bahin kon asa sila dihang nahitabo ang maong trahedya.
9: Isaka ni siya sa santol pag-abot sa mga 3 meters kaya naman ito yung galingan ay sin pagpatong niya siyang tiil na slide siya. Pag slide niya nahawiran niya ang katong live wire. Pagkurog niya karon na ang nagkakandig na po siya ang iyang nagkakandig sa live wire gihapon.
8: Ang tipik sa pamahayag ni Mr. Darlito Solit Jr., katropa, paliguna ang immune system sa inyong mga kabataan pinaagi sa pag-inom og santo na vitamin C. Alang sa rekyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang nasyonal.
0: Oras mga katropa, alas 6:23 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuldoki ang patong-patong nga balatian. Pinaagi sa adlaw-adlaw ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Atong sayron mga katropa, ang mga nagunang balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.

0: Mga katropa, lumakas na bilang tropical storm ang bagyong Quiapo habang patuloy itong kumikilos palapit sa extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 345 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay ang lakas ng hanging 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Dahil po dito, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes, hilagang bahagi ng mainland Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union at ilang bahagi ng Aurora. Nagbabala ang PAGASA sa posibilidad ng malalakas na hanggang gale force winds at hinikayat ang mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga otoridad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, posible daw na maglaman ng mga earth-shaking announcements ang ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ayon sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nasa huling yugto na ng pagre-repaso ang Pangulo sa kanyang talumpati na siya mismo ang sumulat. Hindi naman niya isiniwalat ang mga magiging laman ito at hinikayat ang publiko na hintayin na lamang ang mismong SONA. Ayon pa kay Castro, mananatiling simple ngunit marangal ang pagdaraos ng SONA bilang pagsunod sa austerity measures ng pamahalaan. Aniya, tampok pa rin sa talumpati ang mahalagang isyu ng bansa kabilang mga nagawa ng administrasyon, mga prioridad na programa at mga hakbang na pamahalaan para sa mga susunod na taon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Makalipas ang isang taon mula nang manawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mahiya naman kayo laban sa mga umunoy anomalya sa flood control projects, ilang personalidad na iniuugnay sa isyu ang nahaharap na ngayon sa mga kaso sa Ombudsman at Sandigan Bayan. Gayunman, ayon kay Ateneo School of Government Research Fellow Michael Henry Yusinko, hindi dapat i-credit sa Pangulo ang pagsasampa ng mga kaso dahil mandato ito ng Ombudsman. Aniya, mas mapapalakas sana ang kampanya kontra korupsyon kung naglabas ng executive order na mag-uutos sa lahat ng ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa mga imbestigasyon. Samantala, tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magpapatuloy ang paghahabol sa mga sangkot sa katiwalian, habang iginit naman ng Malacanang na hindi makikialam si Pangulong Marcos sa mga kasong kasalukuyang isinasagawa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nasa full alert status na ang National Capital Region Police Office o NCRPO ngayong July 24 bilang paghahanda sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Kabilang sa ipinatutupad na security measures ang no-fly zone, no-drone zone sa mga itinakdang lugar at suspension ng permit to carry firearms outside residence. Aabot sa 21,261 na police ang ide-deploy para sa SONA, bukod pa sa 3,000 na standby personnel mula sa Police Regional Offices 2, 4B at 5. Magkakaroon din ng pansamantalang road closures at traffic rerouting, partikular sa paligid ng Batasang Pambansa Complex. Hinihikayat ng NCRPO ang publiko na makiisa sa mga otoridad, sumunod sa traffic at security advisories at agad tumawag sa emergency hotline 911 kung may mapansing kahinahinalang aktibidad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sinuspindi na po ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa Quezon City at Maynila sa Lunes. Kaugnay po ito ng ikilamang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mga lokal na pamahalaan, layunin ng suspensyon na mabigyan ng pagkakataon ang publiko na mapakinggan ang SONA ng Pangulo at mabawasan ang epekto ng inaasahang mabigat na daloy ng trapiko sa araw ng okasyon. Samantala, naglabas na rin ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng mga alternatibong ruta para sa mga motorista kaugnay ng SONA na gaganapin sa Batasang Pambansa sa Quezon City.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
3: Balita sa international. Oras, mga katropa, na sa 28 na sa bundag o karon sa detalye na sa balitang international. Nihatog na ito sa Vision Express of Gel Capsule. Katropa, para makita o maabot ito mga ambisyon, dapat din abirimindi ito ang vision. Inamta, adoadla o Vision Express of Gel Capsule.
2: Express Balita sa bundag.
3: Express
2: balita sa buntag.
3: Nagpasidaan si US President Donald Trump nga targeton matod pa sa Estados Unidos ang mga tulay o planta sa kuryente sa Iran kung magpadayon matod pa ang mga pag-atake sa Strait of Hormuz. Matod niya nga tubagon dayon sa US military ang bisan unsang pag-atake sa mga barko gamit ang missile, rocket, drone o guban pang mga armas. Tumala usab sa Iran nga ilang giaktibo ang ilang air defense system human sa sunod-sunod nga giingong pa-opensiba sa US. Gitaho usab sa mga pagbuto sa Tehran uban pang syudad lakip na ang Busir. Tungod sa nakataas nga tensyon, misaka ang presyo sa lana sa kalibutan ug miabot na sa $94 matag baril. Nagpasidan usab ang Iran nga walay imprastruktura ang mahimong luwas kung dili masiguro ang ilang seguridad. Samtang ang Estados Unidos nag-ingon nga abli gihapon kini sa diplomasya apan nagpadayon ang pagduha-duha sa negosasyon. Para yun usab ang nagpasidaan si Trump batok sa mga rebuilding Houthi sa Yemen nga naghulga sa pagharang sa mga pantalan sa Saudi Arabia.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
3: Oras mga katropa para sa 29 na sa buntag.
2: Balitang sports, balita sa sports.
3: Detalye sa balitang sports mga katropa, hatod nato kini sa Turbo. Ang Turbo dili lang siya pang kama kundi dili pang sports pa. Ang mister nga dili makahatag kalipay ka bisis, magpalaban na sa kapsula nga pula kini ang Turbo. Usa ka dietary food supplement for men. Mapalit na sa mga parmasyang butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Balitang sports, balita sa sports.
3: Katropa, dunay balita alang sa tigpaminaw o mga basketball fans. Mibuto sa social media, katropa, ang balitang nag-ingon nga interesado kuno si NBA superstar LeBron James nga muduwa isip replacement ni Justin Brownlee sa Barangay Ginebra, San Miguel. Apan base matod pa sa kasamtangang kasayuran, wala opisyal nga pahayag gikan kang LeBron James sa Barangay Ginebra sa PBA o sa bisan unsang kampo nga nakapalig-on ni ini nga balita. Sa tinuod walay kasaligang report nga nagkumpirma nga makadula siya sa PBA. Sa laing bahin si Justin Brownlee nagpadayon sa iyang rehabilitasyon human nakasinati og arm strain og paghubang sa tuhod atol sa iyang serbisyo sa Gilas Pilipinas o sa miaging PBA conference. Tungod ini ang Ginebra nagkuha una og temporaryong import nga si Riley Grigsby samtang wala pa nakabalik si Brownlee. Samtang si LeBron James sumala pa pinakabagong report sa NBA may pabalo nga mabiya siya sa Los Angeles Lakers alang sa sunod nga NBA season. Apan wala pa siya nakadesisyon kung asa nga NBA team siya mo padayon o walay nasigutan pang pagdula sa PBA. Pusa ang balitang ang ingon nga si LeBron James mupuli kang Justin Brownlee sa Barangay Ginebra. Salamang matod pa kawalay na pamatod ang chismis sa pagkakaron.
2: Balitang sports, balita sa sports.
3: Basig mo duwa ni si LeBron o pickleball. Mga pare. Anyway, itong oras, alas 6:32 na sa buntag.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
3: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ko na ito kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis, mga palangga, mga palangging, nga dili komportable silang pamanit, pulihin na katropa ang inyong sabon o Clear Skin Beauty Soap. Sa kaherbal nga sabon, gihimo sa Yes to Health. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dolismo sa inyong mga lugar. Sa headline, ang Hollywood actress nga si Kylie Huttle mipanaw na sa edad katropa nga 18. Atong sayron ang detalye katropa ang Inday Erica.
2: Showbiz News! Showbiz Balita! Good morning!
4: Yes, usa ka ba bugnaw nga adlaw nga Biyernes mga maring. Oy, nako masulubon nga balita mga maring ay nipanaw na ang Hollywood actress nga si Kylie Huttle sa edad nga 18. Gikumpirma kini sa iyang amahan nga si Joshua Huttle nga namatay ang actress human maaksidente sa sayong kabuntagon sa milabay nga adlaw sa Maryland. Pinaagi sa social media gipaambit sa iyang amahan ang balita og ang detalye sa aksidente. Nagsugod ang karera ni Kylie sa pag-apil sa mga commercials sa wala pa siya na ilhan sa Hollywood. Ikuha siya sa pelikulang Godzilla vs. Kong niya itong 2021 Og mibalik sa agad sila ex-kong The New Empire ni atong tuig 2024. Mibida usab siya sa Magnum PI robot series nga nakatabang sa pagpalapad sa iyang karera isip usa ka aktres. Og mo ka mga maring ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Indo Erica de Ligwapa de la Mesa sa panayaw ko piyan sa basig mapuhon maako na ka. Bye-bye!
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
3: Tayo salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Medyo may pagkabigat lagi ba sa Birnish, no? Ay nako muraga excited siguro siya katropa nga mabisbisan ni Pari Edgar. Kay Sabado na po siya duty mga pari ay. Oras mga katropa alas 6:34 na sa buntag.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
3: Og mo kato, naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 24, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dakon tabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa toa mga panglawas. Sa ngalan sa toang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Atong station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kamaghawa masunod na ang Bullseye ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita!
6: Kung maminaw ka sa ex.
7: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na dyan kabuok bulan.
6: Kung maminaw ka sa ex.
7: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi, ang sudan, duha na kabuok bulan.
8: Exciting!
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health. Santo
11: Blasco. Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
10: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na ko pang Wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: The Secret of Health.
10: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
13: The Secret of Health.
12: Zaton Plus Coffee Mix User.
14: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Zaton Plus Coffee Mix Rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantod karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni, taga-panabo, office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: The Secret of Health.
10: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zaton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zaton Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zaton Plus Coffee Mix.
13: The Secret of Health.
10: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
13: The Secret of Health.
10: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Boss Abo, magpakiloko sa hubay be.
16: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
15: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
17: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
16: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
18: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
9: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van.
19: At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagub ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
20: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto.

0: 0917-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumangbud sir. Dili gudom akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon og cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong pagsulay sir, nakahuro o block at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
0: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
0: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gihapon kita free check up. Og consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health Yes to life.
9: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
10: Katropa Caravan.
9: Karong July 26 adlaw Domingo sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikat Tropang Arnel Cortez Pusay.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag. Ganin yung daran, mga katropa. Welcome, welcome, welcome. Welcome, mga higala. Subag, panagumanuman sa tulumanong Bullseye. Bullseye! Inga nila sa takaroon, ha? Kaya para di kayo igang. Ha? Sumatinga mo ba ka?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Nagpulo, ramas katropang Arnel. Kuala sa ko, no? Inga nila sa kusuot karon kayo. Para di ta, mga higala, igangon, no? Nigito yung kinahungan ni Pish. Ay, wala lang sa tay, kanon, kanang coat. On minuto, pasado alas 7, magaigala. Hining oras sa to't ganin nyo sa Santon Gold Coffee Mix. Indot niya kaubas, buntag, magaigala. Nakainom na gani ko. Timpla na sa gutaod-taod, pero umuinit na, di na takatimpla. Umuinit naman din sa room, magaigala, sa studio. No? Mantag makuha na ni, ma-repair na ni ato ang aircon para balik nagkabugnaw, mga kaigsunan. Pero manirado lang ko kay murag lain makay nga able, no? Ako lang si Radan. Alas 7:01 na may galandag na sa itong bag. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Welcome, may galas itong bag. Uban-uban sa tulumanong Bullseye. Adlong Biyernes, garon. Thanks God, it's Friday, mga katropa.
2: Bullseye!
1: Adlong Biyernes, pizza 24, garon sa bulan sa Hulyo. 2026. Sa nga, may galas kinatibukang puwersa sa 107.1 XFM Tagum. Kami na sa Begala Manumbalay kaninyo. Ako si Katropang Arnel Cortez.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Magakuyog ta mga katropa hangtod alas 10 at dagdas buntag. Alas pagtunol ninyo may galas labas ng mga katikaran, mga balita, isyong isgutanan, dinikaw ka kuigso na doon ay dakong kalambigitan.
0: XFM Katropa!
1: Apan sa di pa mga galas pagkaginod sa unahan. Paras pagtibawas may galas sa nagunang mga hilisgutanan nga itong hataga pagtaga din may galas tupag panagumanuman. Tugtikos pagtunol sa itong mainiton nga pagpanimbaya sa itong mga pinalangga o suking tigpaminawan ng mga miyembro may galas agwanta partilis.
3: Pinawa!
1: Oh. Ha? Agbayarang ka-agwanta may galas silang dagsa-dagsa ka mga kahimtang. Oh. Pero, muna ginaigon may galang wakay no choice. Ginahanglan ka mag-agwanta mga kaigsunan. So, may buntang ninyo talaga sa mga katropa na ito. Dinhi may galas takbayan sa Tagum. Sa 23 ka mga barangay nga naglangkob nini. Mga barangay may gala nga naas ka mga ang gitawag nila may gala o rural areas. Pangit man buhon na o ginoon na itong kabukiran. Rural areas na lang. Okay, brosab, may gala sa itong mga katropa dari sa may mga barangay. Gani ang may gala sa downtown area o sa mga urban areas na ito. Good morning.
2: Good morning.
1: Mga katropa na ito, des terminal. Di ang may gala sa palengke. Sa mga pwesto, di may gala sa mga tindahan. No, asa baka mas mga black yenda baga igsoon. O sa kanabaga katropa na ito, naminaw sa kyanan. Naminaw sa ilang panimalay. Naminaw, pinaagi may galas TV. Mapaminawa naman ang TV ron, kusgan lang, no? O naminaw may gala, o naglantaw, pinaagi sa ilang mga cellphone. Wad pa baka may gala ng mga gadgets. Ala, good morning, kanin yung tanan.
2: Good morning!
1: Nanginawad kita, may gala nga nakamos kapis kay kamaya. O ang grasyag panalangin sa tulabaw nga makagagahom. May mudan nagbudagaya ka na itong tanan. Tiglaing adlaw na usap mga katropa sa dubagbaga mo ibabawning madanlog ng kalibutan. Of course, mga higala, sa dubagsugod sa adlaw, di na itong kalimtan, may higala magpasalamat sa tulabaw nga magagagahom. Tiglaing adlaw na usap, may higala, gihatag ka na ito. Ang atong pagpasalamat sa itong buhing nga Diyos, di may higala ang layan na usap nga itong na tagamtaban nga adlaw. Atong mga kaigsunan diha nga mga Bisaya, ayong buntag rin nyo mga bay. Kumusta ang inyong pagbalikaysikay karong buntag? Naod ka na kadigamo na may gala para sa kabataan nga mutungha karong adlaw mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kag silingwan sa aton mga kasimanwa, mga kauturan, mga suking tagpalamat ita, may nga agas nyo kamadamo kasalamat sa inyo ay untad ka suporta mga subaybay sini aton nga pagpangalagad sa aton suong gininga sini nga pagwaragwag mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Di ba natin magkalipatan na magpangamuyo sa tunamay ang ayara sa langit yung mabuligan man kita sa aton nga pagabuhi. Tagalong along ka mo kini mapagadto subong.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Alas 7:05 na mga katropa gining ining oras yung dulong sa aton. Sang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Kag siling man sang Santon Plus Gold ang food supplement nga ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Kag siling man sang premium D3. your premium food supplement against viruses and bacteria. Mabakalinis, pinakalapit nga butika nationwide.
2: Bullseye!
1: Ala si Sharon, no? Oh, di ba? Oh, sa ito mga katropa, diha nga mga Ilocano, Ajay, Titibanger, Marajon, Hinon, naimbag na bigat ka na kayo amin, Agyamanak, Apo. Mga kaigsuna, diha nga mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran, mapiamapita, mga katropa na ito diha. Ito mga kaigsuna, diha mga Mansaka, Mandaya, Kamayo, Madayo, Natibrano, Madayo, Nabuntag, Madayo, Nakamdag, Kamayo, Busloman. Salamatay gayon sa magbaning ng mayo di kanan ng program. Sa atin namang giliw ng mga tagapakinig dyan mula sa Luzon at mga yung mga trolls na nagiginig dyan, magandang umaga sa inyo. Oh. Yung mga alipures ni BBM at ni Auntie Claire, magandang umaga po sa inyo. Maligayang pagiginig. Kayo ba'y maligaya? Kayo ba'y masaya? Oh. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Alas 7:06 na may kaladag na sa morning. Ato sa ninyo, talikyatan kini mga nag-timbaya, nag-comment nga rin mga kaigsunan. Sala, kanay lang ha. Adri sa atong page may kala katropang Arnel. Og adri usap may kala sa atong official page mga higala XFM 107.1 Tagum City.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Sa mga higala nga dali lang kay ni kuan man gud ni no ni ako man gud ningi kini ako mga cellphone di na mga pansin basta magatubang na ko basahon di na kung pansin kini mga libro. Cellphone kay malangan man taning cellphone tinuod lang no kuna mga buhat bulhaton ninyo. Para sa aron. Kamitong I suggest kaya kanong namog-namoy mga TV diha o kaha cellphone. Yan amoy buluhaton mga higala. Wala ko maon. Dahil akong kuhaan gani. Oh, internet. Wala amoy buluhaton mga higala matag-adlaw. Yung gusto mong mamindaw na ko, yung wala mo yung radyo na. No? Pero namoy cellphone. Na may kuhaan diha. No? Pwede mo mag-download og XFM app. No? Natay XFM app mga higala. Tanawa na sa Play Store. XFM app. Inigsod ni mo na dito. Madownload. Kuhaan na. No? Kanang sa tawagan na. Gaan na siya. Maka-download ka ni Ana. I-open ni mo mga kaigsunan. Pag open ni mo ana mga katropa okay dali lang ha?

0: Ay, pag-opening mo na mga katropa, add to ka sa X na may mga stations dia, Davao, XFM Davao, XFM Tagum, no? Makita ni mo na dito mga kaigsoonan niya. Imo na i-connect sa imuhang kuan. I-connect din mo na may gala sa imuhang speaker para dili ka mga higala malangan. Okay, magsigi kag yampungad anak nako di may galas TV. Ya may rabata nag okay ra tanag naong na ni Piolo Pascual imong giapungan di sa TV. Sang gabon magkay nang dagwaya may gala, no? Daginuton magkayo na niya. Imong apungan. Nana. Naana po na unsa naman yung kining mga luod. Yung cellphone o di na nato magamit di ay. No, advertise na lang iya mga higala ning tinuhak. Na unsa na ni. Naana yung mga... Muna ni gidangat ani mga katropang. Ano naana naman yung mga total win ni. Kaya lang. Baya ito ning lantawan. Unsa na nang hitabo aning kalakihan ni. Kay... Murag na pasagdan ako ni akong cellphone ay. Op, dali lang yun mga katropa ha. Muna siya buhaton no para di mo malangan sa inyong trabaho. Pwede po nga kanang inyong mga TV kanang nalay pa kusgi no para bukay magsigi mo apong na ko maulaw sa daanan ninyo. Apong mo ng dagway nga may managwapo. Okay na lang si Joshua Garcia na unya si kuan man na. Alanganin man kayo na. Sige, ano ba yas ako? Miss Michael Riubal, good morning from Tacloban City, Leyte. Uy, naaday pasabog si BBM karong Lunes, ha? Ayaw mo, walang kukurap na ako na ipasabog mga higala si BBM karong Lunes. Na kuan hinoon ko ba, no? Kanang excited na hinoon ko mga higala nga. Sa kahana, no? Naintriga ko ba? Iyan na ba ka mga higalang panganlan, no? Iyan na ba ka mga higalang panganlan, iyang... Iyang agaw, nga naas takluban? Sige. Muna'y pinakadako mga higalang challenge, nga na, no? Kung panganlan ba yun? Okay, gisugda naman karon mga higala sa... Kuan? Kung kami batasan, aning ahas, eh? Gisugda naman karon mga higala sa ombudsman, nga matod pa mga igsoon ang central figure... No, sa pagkawa, mga higalas, kwartas, Pilipinas. Pag gitawag nila diversion of funds. Pinagis mga flood control projects, mga higala, ang central figure, ani kuno, ang kanhing speaker. Bullseye! Bullseye! Matod pa mga higala lagi, tama din ang ingon ni Luis Tro nga nang dahil sa speaker. Oh. No? Ganun pala talagang nangyari. Sige, madim, may buntag niya, Jocelyn Tipon. No, welcome! Kumusta ang pag-agwanta na to niya? Mga miyembro sa Aguanta Partiles, kumusta mo? Oh, Felix Tuyugon, Mayong Buntag, Idol, Mina Medres Bulacan. Oh, nami project sunod buwan. Mga katropa, manghatag migtag 5 kilos bugas. Sakat tong ga Aguanta. Oh, ngaway bugas. Pero, ay pero diha. No? Katong mga kuan, panalitan, naag-aguanta ka pero naaman ka sa Amerika. Oh. Hatagan ni Minimo og mga pila na mga 25 dolyares? Wa na pila na kabugas among mapalit ana. $25. Pila ka kilong bugas mapalit ato pandamay ginigab. Kabalo ka mo tanggal aning ads aning kuan gab ning ako ang cellphone. Mo ads na lang iya ba sa man siya? Mubuot-buot og ads. Sa app na asa man dapat sa may mga app nga tanggalon ani? Oh, naarap ba din rin ang kanilang, ha? May Malanday, good morning, Sir Ronel. Maghimo o sariling zona si BBM. Basin, ano? Ato si Lar, nakalakaw na si Lar. Kuan, ha? Lar, pag kuan ra karong luni, magkuan mo dito, pagsaad mo na dito ganang mga tricycle driver nga, isa ka tricycle driver, isa ka vendors o guban pa nga mga tao atong balingkuron din, eh? Karong zona, oh. Muna itong kauban, muna kauban ako suna. Dili ko makikauban ang mga political expert. Ingnan nga, tagagwan, tagagalawans. Oh. Pupakita sila sa TV o radyo, tagagalawans. Kana pa ilang agwanta, hag drive? Sa orasa, magsugod ang zona. Hapon, di ba? Oh. Alas dos? Alas kwat... Alas 4 sa hapon? impas akong klase de. Magbasa na lang ko daan siya, problema, no? Pero human na siguro nagwa pa alas 7. Grabe naman po si BB, impas mo niya ng mga... Kapaliyon ko ani gabi, no? Kung ano siya iyaha, oh. Di na ako magamit. Kay... Saan na, mo-add sa siya iya. Kapag si Kamalo ka, ani? Gap. Si Kamalo ka, unsa ko magtanggal ng kuan dalasa dito sa gawas. Alas 7:14 ang dagna bagay galas buntag. Apilig ko anlar kaning mag-uumalar. No nga waylingaw karong Lunes. Kay magsuna, mag-uuma. Bong. Oh, ina nga i-invite kani katropang Arnel mulingkod sa bulsay. Oh, dadya dili bulsay kining kuan sa sona. Sa sona na pagkahapon na. Ina nga kanang mga itugway nga kabaw isalig lang sa mga bata. No? Yan ang mga baboy yung bahuganan, isalig lang, baboy nga. Ihawa na yung mga baboy kayo nagdagsang ang ikuadron, ESF. Maabtan kayo nagkamatay na, di na ginamahalin. Oh, ang uban may galag, apas-apas, ihaw karong kay. Aso mga pikas, mga lugar, mga igsoon karon wak na. Yan, kasayang, mga Gina, kasayang kayo ng imuhang kuan. Sige, looy kayong pobring taon. Aguanta lang. Bullseye! Kato mga representatives, aguanta partilis mo, yakong pang-interviewon. Kapoy siya interview mga interview kag abogado bright bright man ngana kan mga parihara na to. Ano mga parihara na to may gala nga nagandoy sa una ba na excite sa una nga ay salamat. Mausab na gyud siguro ang Pilipinas kay si BBM na may presidente. Oh nya karon dismayado mo ni gusto na ko madungog. Mga kay suna no. Nay allowance ang muling ko dire. May kuan hatagag bugas. Charo naman. Bullseye. Bullseye. Alam may buntag kayo tanan sa akin sa pamilya de Flores Pina Cabalfin may buntag. Shaira dia sa may Saudi Arabia gyapon pero sakop ni sa Aguanta Partiles. Og watching from KSC pero taga Bucana daw ni siya. Lucio Lumagbas, Lucio Lumagbas mayong buntag. Mayong buntag di Happy Nuno. Buntag pod. Unsa naman si Matibag lain naman iyang tubag kang Robin Padilla dol. Paldo naman siguro na si Matibag. Daan naman na siya lain. Jocelyn Tipon, maing buntag, pa-shout out silingan nga nagbahog baboy si Papa Joe Bernales. Aguanta Partilis gihapon ni siya. Oy. Nung Joe Bernales, aguanta man daw. Aguanta Partilis man daw ka. Ellen Chongson, maayong buntag. Joby Ostos Armodia, good morning. Bong Bungkayo, Ayan Simbahon, maayong buntag na San Franz. San Franz ba? Sa Indonesia. Good morning, Idol. Bagot-bot si Tatay Pabian. Nahurot daw iyang Santon Coffee. Tuktuak na lang daw. Ama o. Napay-kwantre, no? Pwede pa mo magpalit, no?
1: I talk to my where the...
0: Katropa, naunsa naman ay double light si Gibran out. Dulo ka oras mo siga, 21 oras ang burnout. Na. Muna ginaingon, mga igala nga. Paita po na ni mga igala ni ako ang cellphone. Ay, naunsa naman ay... Di naman ay mapuslan mga iglabay na siguro ni Gab. Uy, batasan ni... Wala naman yung mga advertise nga mo. Suod naman nag-iya. Shirley Lumagbas, sir. Maying buntag parang Taiwan. Edison Gabang Pangan. Shirley Liaga, Shaira. Maying buntag. Nakahanan ba ni? No, maghangak mo buntag. Great, ano yan? Abil Manlangit, Anyari TV, Mayna Biro. Okay, kanan mo na na, no? Aritas Facebook, no? Maying buntag, Diego Merdias, Nancy Camilo, Angelo Kudog, no? Joseph Almon, read it. Bungot sa ito'y Kinapawan Branch. Uy! Lain nga partilis mo ha. Bungot sa ito'y. Lain nga kuanin mo ha. Joseph Almon Ridil. Noli Kaunan, may buntag katropang Arnel. Magkatawa ko kay Matibag kay maglisod nagtubag. Maglisod pa dyan o ginhawa. Sandi na siya. Ato na nang kalimtan siya kay mag-focus na sonar on. Grabe ang baha diri Cebu katropang Arnel pero ingon ni Erwin move on na task flood control. Galawgaw no. dili jud nimo malimtan si si Bandag Sir Dol, Sir Idol. Sa may banag. Oy mga trolls, kumusta mo? Raimondo Ribucas. Si Agnes Ribucas. Si Coach Jamet o si Badge Badong. Kumusta ba mo? Naapa mo diha? Basi, reklamo ba yun niya mo di mo sweldo ang tarong ha? Ayya! Reklamo lang mo di mo sweldo ang tarong kaya ako'y bahala na rin. Kano na to? I-bullseye na to. Si Joe Olaybar. Sir Arnel, good morning. Southern Leyte, sir. Adlaw-adlaw, nagtanaw ni mo, sir. Salamat niya, Sir Joe. Bullseye! Bullseye! Good morning, Katropang Arnel. Hi to all Aguanta Party List members. Salamat. Salamat po. Bullseye! Bullseye! Si Noel Yeses, Maying Bunta, Joey Adlawan, Batinggal, Pangantukan, Bukidnon, Well Floor, Masaudling, Mayong Buntag, Kuya Toto, Villanueva, Maying Buntag, Alfredo Hicali, good morning. Good morning. Si Eman Moreno, Maying Buntag. Good morning. Dong Toling, Edward Lara, ag Alfredo Hicali, diya sa may Australia, no? Mga na itong chapter president sa Aguanta Party List, may gala diya sa Australia. No? Johnny Angoy Mulato, pa-shoutout ko dol, member sa Aguanta Party List, good morning. Good morning. Si Icy, parehas na sa akong mangod ng cellphone. Sir Arnel, imong cellphone, manggawas ang ads. O iyaha na arakay na na-install guro nga virus app. Ay kinimanggong silpuna kanang hulamon sa mga bata ba nga. Duaan og Roblox, duaan og no, kana makauli ko nga kining isa ka silpuna ko bo ni paborito sa mga bata nga huamon nya di man pwede nga kining usa ko ihatag tanan ni akong duha ka silpon. Ang isa mo ni mo ni masakripisyo. Mauna siguro ni pang diliton ko ra. Mora yapon, kaya pagsunod huwam, download na po. Mora istorya ha. Sacrifice nalang na. AJ Bauliti Lopez, Mayong Bunta, good morning. Shout out ko sa mama nga kusog kayo, Mino, si Muha. True pag-ihapon ni sa Aguanta Party List. True pag-ihapon sa Aguanta ha. Ay, alas 7.20 na may kailang tagnas buntag. Pero ang sakit gani isgutan, ayaw ginbog Aguanta sakit ba? Kaya ka ng sakit, tinuyuan na ginato nag-aguanta ta. Okay lang mag-aguanta sa mga butang, may galang wa na to pang tuyo, iba. Ano bang, I mean, concomitants na bitos kinabuhi para sa aning kapitos mga igala di man lang kakita isa't ang aning kapitos inuman to sa una mga igala nila nga paiskwilahon bitaw mo sa una mamayabas mo no. Paiskwilahon bitaw mo piliin man ninyo maglaag-laag muna agwantahin ninyo na inyong kinabuhi karon dili man daghan mag mga igala factor na kayong ganong galisod ta dili lang gumikan kay watay na human no, dili lang gumikan kay watay mga kayutaan no. Dili, numero uno, may galang dahilan nga nung pait ang atong panginabuhi. Kani nga itong gobyerno. Nga supposed to be may galang, may muhatag og opportunity. O na, graduhi daw ninyo sa BBM mga igala. 1 to 10. O, 1 to 10. Pila may mahatag ninyo mga kaigsunan. And, by the way, unsay gusto ninyo madungog karong sona o arong Lunes? No, naamay pasabog daw. Unsay gusto ninyong madungog may gala karong Lunes? Gikan sa atong presidente. O, ba't may imo diha? O, di ba ta pwede mga igalaga mo ingunta nga si Donald Trump atong president? Kaya nga atong presidente mga igala. Si BBM ang yun, whether we like it or not. Musugot magagsadili, sugot na lang aron madali. Wadyo tayo laing presidente. Dawat-dawat na lang yung tana mga igala. Kung siya gusto ni mong madungog, kinama di pasabog daw. No, pasabog. Basing maparihan na sa das pasabog, mga igala sa impeachment. Nga. Abi ni mo maigalag dahunog ang buto wato sira di ay. Ha? Kabagsoy ti Soro, good morning. Watching Marap Diboli, shout ko tabato. Oh, Noel Kuanan maing buntag. Eman Moreno, call grado ni President 2.6. Oh. Butang ida ninyo grason. Pwede po niyo butang grason, pwede po dili. Butang niyo grason nga anong 2.6 man. Nabay na naba naka-benefits pa mo diha, no? Nakadawat pa mo diha. Bisan kausa lang. Kay ako sa akong kabahinan mga higala. O wako maningkamot. Gito tayo ma... May kusukan. No? Nato'y sa una ka itong pagkusok sa ayuda. Nama ko na apilon man ko ng media. Gipili rapod. Wagi klaro yun. No? Nama ito sa una nga apilon media. Nga, dito raman po sa mga... Nama po yung mga media dool po sa luwag. Or mga kung kumaster pod. Ha? Ambot, giogom na siguro ito nila. Diyos ko, Robriso, mayang buntag. Morning, Carnal, diri sa Southern Leyte. Naghuwat na lamig 2028 para totally remove na yun ning grupo ni Bangag aron nga wa na'y mag-agwanta. Grabe na yun. Matod pa ni kuan ba, kinibang kisa kanina si ito bang si nagtawag na to diri nga sa Sub-Saharan Mindanao ta no nakatama naka grabe nakatama may gala ni atong lugar Hidarian no matod bang nganong si Manny Pacquiao na may nigulaan ni akong cellphone no ay pagka ni punggol ni nga cellphone mga higala no oh matod ba ni Hidarian mga igsoon nga bisan pa kuno mga higala og butang tama pildis kuan or kinibang maipit na kayo si BP Sara kuno sa impeachment. Doon na gyapon yung posibilidad, mga higala nga, suportahan kuno gyapon siya sa mga taong na balaka sila karon. Kaya kuno, mga higala, makabalik ang mga Duterte sa Malacanang. Wala na gyapon kuno, di na gyapon kuno yung mga higala na mahatag sa ilaha. I mean, wala na kuno yung chance nga mahatag pa na sa uban. Actually, di man tabahadlok, anak, mga higala. Nga, naman, may agi ang mga Duterte. Nga, na, muna ilang projection daw ba? Nga kung ang mga Duterte makabalik kuno sa Malacañang, wala gyud kuno chance nga naapay makapuli may gala nga dili Duterte. Actually may gala sa kung imong basahon ang kasaysayan. Sa Marcos ka mabalaka ano eh.
1: Ayaw.
0: Ano ta? Political analyst man kana sila, bright man na sila may gala no. Kuyo ben na sila no, mga kuyo kay utok mga igsoon. Pero mo sabot lang og butang ginagmay. Murmanog yan you know, na-decay experience nga ang Duterte na himong diktador sa Pilipinas. Di ba? Kung mo speculate ganit ng future, mubasi tag past. Di ba? Kung mo tanaw ka mga posibilidad ba, mo speculate mga igsoon, pastilan dolor ni nga, kuan eh, mga katropa ni nga. Kung mo speculate ka mga higala o sa umaabot, imong basihan, unsay nakalabay, ano man na? No? Now, pangutahan na ako kay sila nga kung mabalik ko ng mga Duterte sa Malacañang di na ginako no buhian. Kisa man mga igalay apelyido o kisa man pamilya ha may igala nga nagkapatong og Malacañang 24 tuig usa ni hawa.
1: Ay.
0: Abe. Kuno. Kisa man pamilya ha mga igala nga nagkapatong sa Malacañang 24 tuig mga igsoon usa ni hawa. Nabay Duterte, wala man. Si Digong mga higala, 6 years man. Wala gani kaabot in taon. Okay. Imong subayon, di magiging na mag 6 years, sirado. Nabay record ang mga Duterte, wala man tingali. Sa Dabao po. Oh, nabay record nga, lahi ang himong mayor. Kan. No. O, katong si Kuande ay, Di Guzman. Oh. Mayor man to. Yung sa man ang pagkangamayor nila, mga igala, mangdagsang man pong krimena ng lugar. Oh, uli na po si Digong. Muna ilagi kahadlok lagi kay mapariha daw sa Dabao ba nga. Gikan sa amahan, pasa sa anak. Narama po na sa tao, mubutar pa. O di na ka mubutar. Ano ka mahimo niya?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7.27 na may galandag na sa Tubag, Baragobanuban. Basto, naragabo na.

0: Alas 7:27 na may galantag na sa atong pagparagumanuban. So, mauna, no, spekulasyon, mga higala ni Hidarian nga. Kuno, no, pag ang mga Duterte na'y makapatong kuno sa Malacanang, doon ay kuno'y posibilidad. Hindi tayo doon nila ihatag sa uban. Ang ako lagi pangutan, ha? Okay, para sa ako, mga higala, pag mo-speculate ka o future, you need to look back at the past. Ha, nagkakaroon? Kaysa mga apelido, mga higala, nga ni Puyo sa Malacanang o 20 katuig, Duterte na'y. Ayaw! Sa akong pagkahibaos, BBM nakapuyo na may galas malaka niya, ika-26 na niyang tuwig ron siguro. Yan naman. Asa man sila kapuyo sa unang mga higala tong yung amahan pa'y kuan, yung amahan pa'y presidente. O, diktador. No? Ino nila mga higala nga diktador si, na ipagka-diktador ang mga Duterte. Kisa may giyo niya, himong diktador mga higala nga 20 katuig. Duterte di ay. No? Ano ito, mga, kuan lang ba, no? Mga conjectural, mga higala nga, mga idea. Wapagay mahitabo, mga kaigsuunan. Katog yun kinahitabo na, no? Hindi pa kumahadlo ka na, mga higala, sa mga Duterte na di mo hawa sa pwesto. Dili nila nabatasan. Ta. Ano man, makita po din mo na may higala sa kasaysayan. Mas mahadlo ka sa mga Marcos. Yes. Kay na anay record.
1: Bullseye.
0: Sige, alas 7:28 na may galantag na sumuntag. Mr. Enzo Recto, Pamilya Duterte, tatak, mamamatay, tao at magnanakaw. Oh. Ibang klaseng trolls na naman ito, ah. Nabasa pag yun ako. Yumayaman ang mga Duterte sa pagnanakaw sa Davao. Gusto kang bahin doon? Alas 7:29 na may galantag na sa atong pagparagumanuman. Irene Guangco, mayong buntag si Ronel, Naminaw Minimo, Family Taburada, Umandam, Villarus, Aguantami, Himo og Monica, ani, from Tagmanukan na si Sikior. Himo ay ninyo, Monica, katong murag naong na-declare. Motoy kuanan ninyo, motoy himuto nga manika. Kunya, ang gamitan ninyo nga dagom, kakita mo atong aguha. Katong dagom bito nga itahi na to sa kanina, sakos humay. Sakos mais. Katong kuan ba, no? Nainangampan niya diri, oh. Wag iboto si Inday. Mamanahin niya ang pagnanakaw tulad ng ama niya. Ay. Naana diri mga higala, tama gito ingon ninyo, nagtapok na gito ni mga hinampak mga igsoon.
1: Good morning!
0: Hindi mo sila pansinon kuno dito sa obang mga estasyon. Sige, magpadayon ta, katurang ang akong pansinon, katurang kailan ako. No, katong dugay na ba? Naka na si Raimundo Ribucas, dugay na diri. No, kaya na si Coach Jamet, ha, bago pa na. Kaya na si Raimundo, dugay na si Raimundo. No. Duda ko, mauna yung pinakaunang na-assign. So, okay na, I consider Raimundo nga kabahin na sa itong programa. Pero ka ng uban, ayaw na, no? Sige, kay wala gyud na yung mga pulos na. Pagay mga hinungdan gyud. Alas 7:31 na may galantag na sbuntag.
1: Bullseye!
0: Inagdami mga higala nga ang ka... Ang mga dautan mo sana ay nining katilingban. Dumikan yung mga tao, may higala nga doon ay mahimong matarong ng iyong pus lamang.
1: Bullseye!
0: May buntag ganyan tanan mga katropa, sugdan na to. Ang ato mga isgutanan, garong buntag, mga kaigsunan, sa itong dalamanon, ang bullseye. Sa mga mag-iskot, sa mga nagunang mga butang lungsod nun, mga butang may kalambigitan, may kalang atong nasod. Kumusta po? Kahit karong mga panahon na, mga kaigsunan, ertig yun yung taon nga, labi na siya nga doon ay mga sakyanan, as kang kamahal, mga katropa, ang presyo, mga higala sa kining petrolyo. No, nasa 80 na sad kapin, mga kaigsunan, ang kuan, no, kining diesel. Abot ni mo bagay gala sa gasoline, moragyapon, no?
1: Nas
0: mga 70 kapin mga kaigsuunanan. Naduna ko no mga higala ay naman doy pasabog lagi karong kuan ay pasabog karong Lunes. Mo ni atong tangan may galag unsa ni nga classes pasabog mga katropa.
1: Bullseye.
0: Nan, di ba gyud malikayan nga karong mga panahon na labi na mga progresibong pundok naggrado-grado sad sila. No? Graduhan mga higala ang kining performance sa presidente karon, no? Kining usa ka karaang realista, nga si Renato Reyes nitingog man ni silaob ang kaspa mga higala ni Auntie Claire. Ni ulbo ang kaspa ni Auntie Claire mga higala human giingnan nga dapat kunong mauaw si BBM sa mga Pilipino kay gasaad-saad siya mga higala wa man kunoy natuman. Oh, giingnan siya mga higala ni Renato Reyes dapat kunong mauaw si BBM. Oh. Kay wag yun sa iyang mga saad na higala pa'y natuman. Ay, yeah. Pipilan na lang kuno'y nabilin mga higala sa iyang administrasyon. No? Tanaw ninyo, naabay natuman yun sa saad ni BBM kamo kuno. Kay mo man mga higala karin nakapaulbus kas pa mga higala ni...
1: Bullseye!
0: Auntie Claire!
1: Bullseye!
0: Pastilan Dolor. O, siya ito maminahon!
1: XFM Katropa!
2: Bayan President Renato Reyes Jr. said, kung may mahihiyaman daw po sa SONA following the President's mahiya naman kayo statement last year, it should be the President. Dahil siya raw po yun nangapa at nagkumahog ngayon na makapagbigay ng SONA na katanggap-tanggap sa taong bayan. Naging selective din daw po yung pananagutan at palabas lang o performance yung masasaksihan this year.
3: Ano po? Sino siya ulit? Sino po?
2: Bayan President.
3: Bayan President. Sino daw mahiya?
2: Si PBBM po.
3: Dahil lang yan sa kanyang mga sinabi na kailangang mahiya dahil sa nagkukumahog para sa sonang ito? Ano po ba yung kanyang ebidensya? Nakita niya na po ba lahat ang mga naging trabaho at na-accomplish ng Pangulo para sa bayan? Aba, hindi po tayo pwede magkaroon dito ng tapaoho. Yun po yung ginagamit ng mga kabayo.
0: Tapaoho
3: na
0: lang?
3: Parang nakatak...
0: Rinda kabayo! Na tabuns mata. Tapa oho. Kinahanglan daw nga wide kuno ang imong pananaw ingon si Auntie Claire aron nga dili ka naka restrict or constrained lang ka sa usa ka direksyon nga tan-aw nimo way ayos BBM dapat daw i-widen pa nimo imong perspective, no? I-widen. Tapay tama na. I-widen na to tong perspective. Kung ang kani nga perspective way ayo mga way nahimo sa BBM ana na to. Pinakaway ayaw girl si BBM. Ana siguro ang pinakanindot yan, no? Ha? Tama ba na ako ang gawin? Sige na, parayon ng tikler.
3: Ipang yung mga mata. Isang lugar lang kung saan ka dadalin ng kutsero, doon ka lang titingin. So wag po tayong gumamit ng ganun dahil dapat nalawakan ang inyong pag-iisip. Buksan ang mga mata, buksan ang iyong mga tenga. Ano na ba ang nagawa ng Pangulo? Hindi nagkukumahog ang Pangulo dahil sa sonang ito. Nagkukumahog pa po siya para mas marami pa siyang magawa para sa taong bayan. Kulang na kulang ang oras sa Pangulo para maihatid ang lahat ng kailangan ng ating mga kababayan. Hindi naman niya inasahan na magkaroon ng dindol. Di niya inaasahan na lagi magkakaroon ng bagyo. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng krisis sa Middle East. Pero lahat ng yan ay tinutugunan. Hindi iyan nakikita ng iba. So baka sila po ang dapat na mahiya.
0: Ay, dapat maulaw. Na... ulaw, Stani, oy. Oy, kamong naminaw, diya. Kadugay ba mahuman anig katawan ng tuhanan, eh? Kamu na minaw dia. Naana si Raimundo Rimukas, naana. Kamu na minaw dia. Salome Tidmarsh, anaaman mo sa Amerika, no? Sa Frank Bale, no? Maying buntag dia. Good morning, nakasulod na nimo. Ana? Good morning, nakasulod na nimo ang BBM Vlogger Insurrectus. Ah! Kani mga alipuris, mga insurrectos, mga igala ni BBM, di ay pasabot nyo. Kuya Juan, mantagsikin sana si Enzo. Rectos. Insurrectos, di ay. Florito Abatayo, no? Katong mga nanaway ni BBM, kamo kunoy dapat mauwaw. No? Mga kaigsuunan, no? Ako kaoyon yun, ani ha? Nga naman yun akong cellphone, mga igala. Nga napay mga advertise, magpantira. Nga naman yun. Magpromote na ng ilang mga sugal, yung magpanti. Kadat kong binuang mga igala. Abi pa lang mga katropa, iwatag iganahan. 737! Oh, kamo di ako do. Di ara, mo din si Mr. Insurrecto. Insurrectos din siya. Oh, na nanaw, dadaghan na dire. No, nanaw sila dire mga higala. Tag din na sila. Oh, DDS ang dahilan kung bakit ko no, nalugmok ang Pilipinas. Kabalo mo ko sa'yo dahilan? Mga parehan ninyo mga buguon. Kung dito sa ubang mga kuan, di mo ilabtan, di mo pang sawayon, dire, kalingawan na yun mong ingon, no? Kabalo ka kano sa mga higala na nasugod o kahugno ni Pilipinas, no? Sukad mga, lalim mga kagbainti katuig, mga higala, kinawatay at nung amahan. Ano makaingon mga katropang Arnel? Pungutan na ang PCGG. Lagi. Yaka na ang PCGG, mga higala, 1986 pa mangyun na. Pagkahuman, diretso, mga higala, sa umagyun na pinakaunang gisugo ni Cory Aquino. Pagkahuman, diretso, mga higala, sa People's Power Revolution. No? Namugna magin ang PCGG. Pangutan na sila. Pilay ilang na... Pilay na nakuha. Nabawi nila maigsyon. Di ata nasugot o gaun... Ano eh? Ka-unload ang Pilipinas, mga higala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Sa dakong pagtuo nga mo'y muluwas ko rin kapitos. Pero ba man ito'y nagbaligya sa Pilipinas, tinuod lang mga kaigsuna. Nga, bitaw ko ninyo, anong ipapresidente pa ninyo? Oh. Ako, badyo ko mo, asam ako mo butara na. Eh, sa pagbalikon, mga higala, bisan pag... Muna ako, tinuod lang. Bisan pag... Mingnong ko nimo nga. Duterte, manggog ka, no? I'm on my own. Kaya tinuod pa ng imong ingon nga Duterte ko, dapat pag-uba nilang Sara o bumbong sa una, nibutar ko.
4: Ayaw!
0: Hala? Be? Dapat, kung tinuod na ingon nimo nga solid ko, no? DDS ko. Dapat sa una, pagkuyog nilang duha, isa ko sa kuan. Wala eh. Wadyo ko, mga kaigsuunan. Oh, bago, Sara ni butar ko, Vice President, kasi mamboy lain, butaran ako, be. Lain san may gala o si Tito Soto. Oh, saan ito ginaganan ni Soto? Vice man to, no? Oh, Vice ba to? O si Lacson ang Vice? Kaya nagtande man to sila. Hmm. Pero nun ka mga higala nga ni butar kong BBM. I'm on my own. Muna bisa giendorso sa unang mga higala ni Sara kaya nagkuyog sila. Wadyo ko mabutar ni BBM. Nga naman. Wala na mo diha. Oh. Dito mo ko mga musunod mga higala sa asa ko nakasabot. Pag di kayo na ko masabtan or nasabtan ako pag ayaw mga higala nga di yun maayo, pasensya ito.
1: Bullseye!
0: Alas 7:40 na may higala dagna sa tubag managuman uman. Oh, daghang ko no mga higalag na himo si BBM, no? Oh, kamu ko no diha mga higala, kamu diha J Promising, no? Kaning mga trolls diri gabaan ra ni managko og mabutda ng ilang tiyan dili maayo hangtod sa hangtod. Ambot in the first place og tao ba pud na mga tawha. Ha? Tao ba pud ng mga kuana na, no? Mga sa ni. Wala man koy gamitay rason ng ilaha. Kuana gyud ang ilaha kanang pambulabog mga higala.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Kanugayan, di mo nabasahon, manlaya sa mga, pero basahon na lang, sayang po, no? Nabasahon to na, may gala. Tanaw mo diya, mamaya, madugangan kong viewers. Lima na. Pasagad ng mga troll, sir, kaya wa na yung mga buot. Pasagdi di ay. Ismaila Sabiliano, Asuncion, happy Friday, Sir Arnel. Cool, Sir Arnel, ingatan ang heart, coffee break, Santon coffee, mawab forever. Tegal salamat ni mo Ma'am Ismaila Sabiliano Asuncion. Naka Santon coffee per me mga higala. Johnny Angoy Mulato, asa man nahimo kuno ni BBM, ipakita daw kuno. Nya kay mauwa man dapat mauwa man kuno ta Johnny kay mo may nguni anti clear, tayo dapat ang mahiya. Anong hiya? Anong klaseng hiya? Hiya tigideng? Ano ba yan? Ne, ingan na lang, may gala, kay kapoy mong kasing pangitag papel, kaya bag mo yung kagdatos mga kaigsunan, syempre, no? Yun naman dyan kag, tanawa, look at the data. I would prefer, muingon ko, look at your life. Tanawa daw ko, no, ang inyuhang kinabuhi, kung naapektuhan ba mga higala sa kaayuhan nga hatod ni BBM. Kaya kung wagan eh, you should question if Pilipino ba mo o di.
4: Pinawa!
0: Lagi. Kay ang daming nagawa. no? Sa ato ba, kisa magiging makatestify na sa maraming nagawa, no? Kita, no? Of course, mga igala, kanang trolls mo, yung ginaperting din, natural, trabaho man na nila, no? Trabaho din, nakamating nga, na. Mo, pailuho ni mo na kami, mo ilo na, no? Oh. Oh. Tinood nang to, kaya lang, may mundang ni mo diha, Pads, Paul. Tinood yung tubag ni Auntie Claire. Tinood ang tubag ni Auntie Claire. Buksan ang iyong mata. Daghan gyud na buhat ni Marcos. Daog sila sa mga kabtangan nga giingong wala na. Muna ginaingon may galaog sa baki ipakwits. Giingong kinawat against the Philippines na maligya o gold bars nga na nag-iya mauman mayo mauman untang nasod na maligya o government properties sa mga private capitalist. Gitanggal niya ang Presidential Anti-Corruption Commission. Bakit kaya, no? Waba mo nag-wonder na may gala? No? Waba mo natingaan na mga igsoon? Nayabag na gina akong cellphone mga igalang niabot naman ng TikTok shop ning kanahan niya. Waba mo natingaan ng Philippine Anti-Corruption mga igala commission? Gitanggal, no? Ano man? Gipabalik niya ang mining ni Riz Mindanao. Gipabalik niya ang mga adik. Ugma na lang ang uban kay taas. Tama po, no? Marami naman talagang nagawa. Tao ng binayran, sir, pasagdi na masamok na yung utok, no? Di ako ganahan ko manungog, anabay. AJ Bauliti Lopez, silent marshalo na ni Kadrobang Arnel, kahit tanan mo kontra prisuhon o kasuha nila. Nagsigi pa sila preskon, wala manggani, nabuhat ka project. Naadaw, oy. Oh. Sige, maganik at gawas sa nasod. Pero kanang sige at gawas sa nasod, naman ko'y nakita may galang konkretong nabit-bit, oy. Nanabay, natukod, mga igala, gumika na ng ilahang mga gawas-gawas sa nasod. Pero sige na mag-gasto-gasto, mga igala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7.44, padayon ang declare. Oh, wala na, alas na si declare. Now, sa dugang panini, may gala itong isgutanan, no? Atan pa mga igala ni Direktor Matibag, no? Nga si Direktor may sunod ni Gab. Direktor, marami naman pong nagawa ang pangulo. Gikan sa ilaha mga higala, no? Ato silang patingogon. Og kamong mga kisa ni mga trolls, kung dili mo trolls gyud panawag ra gud mo. Panawag mo ba? Kay magistorya ta.

0: wala may problema mag-kumperta. What should the problema kay even kamo nga mga DDS makakumpirma man mo usahay, di ba? No, wala may problema mga higala mag-kumperta. Pero ana ba mga kaigsuonan, dili man gud mga katarunganon nga makumpir nimo kay ngano wala flood control mga higala nga ingon ni ini kadako ang nawa. Di ko mo ingon may corruption, naay corruption. Na man gani corruption usahay ng GKK mga higala. Ay! Na man gani usahay corruption mga higala ng mga pastor. Mag-iaway ba kayo ng mga pastor may gala de kwarta ay dahilan? Di ba? Na siya. So, asa ka mga higala mo adto. No? Pero, ingani ba siya kadako? Pares ka ron ba, no? Nga ni to the extent may gala nga, ni amount na siya into something scandalous, mga kaigsunan. Well, every corruption is scandalous, mga higala. But, ang iyang amount, mga kaigsunan, is nilobo na yun, as in, dili lang billion, but trillions. Kinusama na nahitabo, mga igsuon, nga administrasyon. Muna itong pangutana. Dilita mo ingon, may gala nga way nahitabo, nga kurakot, may gala sa kang Digong administrasyon, sa kang Pinoy administrasyon, Gloria administrasyon, Arab administrasyon, samot. Dita mo ingon, maybe, dili sila mismo, mga igala, but ilang mga alipores, mga kaigsunan, no? May tabo na siya. No? Nga naman, ang sistema sa gobyerno may higala allows it. The system mga higala, no? Sa ato ang gobyerno na imbed sa diha mga higala ang korupsyon.
1: Bullseye.
0: No? Wala man na siya directly gitugtan pero naana diha ba? Ang pangutana nako mga igsoon, no? Sa kadako ba? No? Dili na mo ingon may higala nga ang uban nga kalabay nga administrasyon walay corruption naa in one way or another mo mga kaigsoonan naa pero kung imong itandi mga igsoon ang kadak-o niya asa man gyud nahitabo nga administration gani span of 2022 to 2025 mga higala trilyones ang nawa og nasod sa bulsa kano sa man nahitabo nga harap-harapan mga higala ang pagpangawat o pagpanghatod ni ini mga kaigsoonan asip nag-deliver lag karning giihaw. Diba? Mura rin nag-deliver mga igalag nga imong gi... Mura katong delivery diya nga kuan? Ni Angkol, katong gi nag-iihaw si Angkol og baboy nga mukuha si Bung Algabre, mukuha si Tanini, si Inday Tamimi. No? Ni Ralph pa. Si Pangangab, Inday Tamimi. Ah, ganin nyo na. Pasangin lang ba ganin nyo sa tanining ayah atong taas nga buhok niya?
2: Ayah!
0: Ang damay. Alas 7:49 na mga katropa ang Dagnas Dubag Panagumbanban. Asa man na nahitabo? Mana, they're trying mga igala to insinuate. Nga dili, nahitabo na po na sa una. No. Wala na mahitabo sa una mga igala. Kung na may mga kawat siguro sa una, katura tong ang kontraktor mga igsoon, mukas advance ang taga DP. O kinsa nga mga kuan, mura to na andan. Kato mga pundo, ipang time deposit, mura to na andan. Kining karon may gala, sa panahon ni BBM lahi, bahala na project niya di mahuman. Ang importante ang bahin. Ngano, naaday kinakita sa una nga, naaba di ay nabulgar sa una mga higala, nga project, no, kuno, nga nahuman mga kaigsuunan, no, nga gibutangag tarpulin. Grabe ang audacity karon mga igalas kawatan sa panahon ni BBM. Di ko ako naingong si BBM ha. Panahon ni BBM. Oh, wata naingon nga si BBM. Sa iyang panahon mga igala, it happened. Sa iyang panahon. Alam ba muna mga igala, what an audacity, Migson, magbutang pa ka. Magbutang pa ka mga igalag tarpulin. Butang ni mo dito amount. Ibutang na ni mo dito tungas kalibunan. Grabe naman yun ang igala. No? Palagots kontra ang tawagan. Mura ka mga igala, gikawatag durian, nga gipang itsara ilawom sa imong silong mga igala ang mga panit. Di ba? Mura ka gikawatan o prutas mga igala nga ang kinanaan gibutang pag yun sa imong dalan mga kaisyon para makita gini mo ang kinawat may igalang prutas. E nga na ilang gihimo. Di ba? Gihurot ang kwarta mga igala. Giilad ang tao. Siya, para na ay mapakita na to. Ang tarpulin gihimo. Gibutang dito mga igalas bukid sa

0: Aga, tuwa dito sa mga haguno itong atunga, ultimo tikling, wagyoy mo agi dito. Kano sa mana, kang kinsa mana nahitabo? Muna akong pangutanan ninyo mga trolls, kang kinsa mana nahitabo? Ha? Nahitabo na, aka mo na itubag, kapoy mo. Ako naman, nuhin mo tubag, akong pangutanan akong tubag, kamo itubag. Ang mga Duterte ba, way issues, panahon hindi ko mabay issue na. Ako naman ko mga igala, again ha, sultihan tamo mga igala, dili ko, dili ko kanabang parihaan ng uban mga kaigsuunan nga way adyo'y paminaway grason sa uban, no? No. Naabay mga isyo panahon din kong yes! Naay mga isyo may gala sa COVID, no? Naay mga dagahan, naamay mga kwan niya. Pero, ang kanabang mga isyo ha, the amount mag-trilyones mga kaigsuunan o si Digong ba mismo ang involved niya to, nilipod. No? Wala po ni amount ng mga trilyones mga igala. Karon dili na. Sinsiyo na ng milyon may igala sa kawat nga nahitabo sa panahon ni BBM. It happened under your watch, under the administration. Wa ko na ingon nga si BBM na ngawat. Sama nga katong mga panghitabo mga igala, no dili tanan mga igala. I mean, wala nagpasabot nga naay kamatay panahon ni Digong. Si Digong tanan ang nagpull sa trigger or si Digong ang nagpull sa trigger for that matter. Wala ba na mahitabo? Mga kaigsuunan, it was a policy. Mga kaigsuunan, nga gihatag sa kapulisan, nga wala man yung upatya. Kumusukol, di magunsa man ka, magpatara. War against drugs, na yung maligsan, mga igala. Sa panahon karon, ron, unsa man po'y palisiyan ni BBM? Unsa magiging palisiyan ni BBM ron? War against the corrupt, no? Oh. War against the corrupt daw, be? Sige daw, hulatan na ko, karong sona, mga igala. Mupalakpak ko. Mark my word. Markahig X mga higala nga kong pulong. Upalakpak ko basta malitok niya mga higala iyang igagaw. Kanang walang paligoy-ligoy ba? Dili nang mahiya naman kayo. Asus generic man na mga higala para man sa tanan, no? Kanang word niya mahiya naman kayo para na sa tanan mga higala nga way uwaw. Oh. Manutlan ba nang wakani uwaw? Musulti ka na, di ba igala sa atubangan sa kongresistang pinag naghanag buaya? Oh. Pakireport na ninyo, Ribukas Raimundo Aspam kay Macro na Tagalog. Ha? Musag din na siya, di ba mag-type na. Kapuyo na nag-type. 7:53, mga igala, tag na sa atong pagpanaguman-uman. Sige, panayo na to si Matibag. Kasi maraming nagawa.
1: Nakakulong ngayon. Mm. Mga matataas na rango, ang very noticeably rito, hindi pwedeng sabihin na namimili lang ng kalaban kasi si Secretary Bunuan ay secretary niya yan, cabinet secretary.
0: Up. Si Secretary Bunuan, secretary niya yan. What happened to the one who prepared everything? Bunuan, no? DPWH man eh, might as well may nag-execute. May gala. But what happened to the one who prepared everything? The budget ba? Budget. Department of Budget and Management. Where is Amina Pangandaban? Where is Amina Pangandaban, Director? Na, CEO sa bangko, mga gala, sa mga kaigsunang mga Muslim. CEO. Kung sa iyang bagong trabaho ron, bangko, kwarta. Pirang malabo. Pera na naman. Walang pinipili, walang selective. Oh, ba't nauna pa yung mga... Ba't nauna pa sila nakakulong? Nasaan si Martin? Taman lang mo sa Getting Stronger. Taman lang mo sa Central Figure. Sige daw, i-challenge na nato ng Pangulo ninyo. Pangulo nato na eh, sorry. No? I-challenge ko na nato na. Pangalan, yun niya karong Lunes, mga higala. No? Magtuon ko daan. Mag-study ko daan para... Pwede ko maka ako'y mag pagsona mga igala magkuanta. No? Mga istoryahan na itanin niyo, no? Pabarungan ng mga kuan. Ayaw ng barong kay kuan t-shirt lang puti. Ng mga mo join diri mga akong gi-invite na mga gustong mo ari, no? Mga driver, gustong mo tingo, gusto mo makatingo og radyo ari mo diri. Oh. Sa Lunes, marag okay naman siguro ng aircon. Maghuot lang na dali ah. Pagdili, maghinoy panay lang kung tanin nyo. Alas 7:56 na, bagay galang tag na sa tumbag ba na gumanuban. Kaya di ni madalag, repair car, kuan. Di kagawas ni kuan na ni, ako nalay bahala. Alas 7:56 na, bagay galang tag na sa buntag. Ann Mendres, parayon tariya, no? Albarico Vlog, Kuya Prony. May buntag pad sa happy watching from Southern Panabo City. Bilib kaayo ko pad si Auntie Clearing. Nag-ugong permi og butbut halos na lang mutilap sa lubot. Te, kabalo mo si BBA, si Auntie Claire, gidesign gina siya. Naka-design gina si Auntie Claire mga igala for sa kanang musalom ba, no? Mao gina. Ang ako lang mga igala ang problema diha kay supposed to be okay ra man gud kay ang matod ba nila, ang ilahang presidente. Ang presidente nato. Ang inyong presidente di ay, no? Kuan man gud daw kanang murag statesman ba, dili kayo ka kuan ay. Kadaghan pa ninyo pasakali, di ka balong istorya ang presidente. Kung why script, di magkadimao. No? Kung why script, mga egala, talk to akre agi.
2: I talk to my, where the...
0: Natural may gala karong sona mo expect ka nga may gina niya pagalitok, no? Kay paluapan man na, no? Paluapan unya nay basahon naman ay prompter kilid-kilid naman ay prompter diyan, hindi mo kakita sila yung kakita ana naman ay prompter mo na maglingi-lingi na sila mga kaigsuunan. Oh, katong amahan niya, katong ni Puyo Smalacanang o 20 katuig, katong iyang amahan mga higala mo speech kuno to sa una walay gamita yung prompter. Kay maayo gid kun organize kayo mga higala iyang utok. Kaning karon mga higala kining iyang anak, bisan pa may higala na o mugamit og wala og pangutan-on ni mga way script. Ah, di gid magkadima, di gid magkadima. Ay. Ma kuan gyud siya?
2: We
0: mga wi gyud siya mga katropa, mga ingana gyud siya. No, alas 7:58 na may galantag na sa tumbag na gobernador. Go, matibag.
1: Alter ego na inappoint niya, pero nung nakitang kailangan kasuhan, kinasuhan niya and under investigation ngayon. Yung kilala.
0: Si ko matibag ko no, si matibag na ba? Si kisaning tarpulanuhan ni Bunuan, mga egala nga walo nakabuk sakit karon. No? Wala na lang may egala, isa na lang ko siguro kawatiwa ka pirma ani. No? Na ako ni walo ka sakit karon mga egala, no? Ang ilang gid na palabas karon, gikasuhan lagi. Unya himuo na sad ni mga higalang, himuo nilang witness, state witness. So, mura na ni ma-abswell to na ni. Himuo na ni state witness. Kinsa may itudlo? Matod ba nila itudlo ko nila si Martin? Ako pa'y Martin? No? Ako pa'y Martin, himuo kang pang-accomplishment ni Martin? Himuo ka ni agaw ni mo, sir? O pang-accomplishment? Tingog na nadso. Pag-andam na daanog imong video. Idungan sa suna pagtingog sa presidente, pagawas mo kag video da di magkabuang ng media lagi. Pero tinaghan nagbalita ba? Oh. Kay but lang no, pero base ni himuon kang kuan niya ba collateral damage. Panahon na gyud siguro nga kung nakakwarta ka niya bahin mo, musugot di kag ikaw ay madut. Ah! Oh. Pariyaman mo nakabenepisyo. Oh, kung ha kung. Oh. Samot na gyog igo ra po kagisogo nya nakabenepisyo pag ayo imong agaw nya karon imong agaw pay mo magpamaayo maayo tingog na ya. Alas 7:59 na may galantag na sa buntag. Go para yon
1: alis niya from the Congress. It was already been mentioned by the office of the ombudsman.
0: Muna na, last na na. Sige na, human na, natapos na.
3: Busay kauban si katropang Arnel Cortez.
0: Alas 8 na magaigala sa buntag. Now, money magaigala, paminot ang anti-clear, naminot ang matibag, no? These two, mga igsoon, nagingon, marami namang nagawa ang Pangulo. But at the end of the day, ibalik na ko, no? Ihaboy ko sa inyo ang pamangkot, no? Ala, lantawa ko no inyong kinabuhi. Manid-i ko no? No, panilagi, bala ba? Ang inyong kinabuhi, tanawa! No, naibay na usab. No, dili nang negative, positive ha. No, ayo nang kuan. Ayo nang nausab sa una ang among kuan, among sudan isa ra ka bukbulad. Karon dato na mi, no. Ang among sudan duha na ka bukbulad. No?